0: Ms. Marichelle Malimban, Ms. Camille O'Malley, Ms. Rona Esperanza, ang ating executive producer, Ms. Julian Nicole Calces. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang oras, hatid natin ang mga bagong aral dito sa programang School on the Air. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ang ating lessons of the day, ini-invite ko kayo na mag-like at mag-follow muna sa lahat ng mga social media accounts natin. Nasa screen natin ngayon lahat ng social media platforms ng Radyo Magazine. Kung merong katanungan, mag-email sa radyomagazine@gmail.com. And also, para mas pagandahin pa ang serbisyo natin at pagbibigay ng mga kwento at makabuluhang istorya, napapanahong issue, ano? Uploaded lahat ng ito mula sa ating social media papunta sa ating official website, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Ayan po yung ating website. At kung wala naman kayong radyo sa bahay, hindi problema yan dahil kami po ay mapapakinggan sa ating mobile app, PBS Receiver. I-download nyo na sa inyong Google Play and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. So ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy. Sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, ngayong umagang ito, espesyal ang ating episode today dahil meron tayong special guest ngayong umagang ito. Actually, dalawa sila, no? Ipapakilala muna natin ang ating unang bagong kaibigan dito sa School on the Air na magbabahagi sa atin ng mga kwento, ano, tungkol sa kung paano nga ba nabubuo yung mga libro na nakikita natin sa mga bookstore, nababasa natin, nabibili natin online. Kaya naman hindi ko na patatagalin. Sabay-sabay natin batiin ng isang maganda at masayang umaga. Siya po ang marketing manager ng Central Books. At napakapalad natin dahil kahit na sobrang aga, talagang pinagbigyan tayo live dito sa studio. Good morning, Miss Maria Corazon Sapo. Good morning, ma'am.
8: Good morning, Teacher Sha, and good morning sa ating mga tagapakinig ng School on the Air.
0: Maraming maraming salamat, ma'am. At kami po ay pinaunlakan ninyo ngayong umagang ito para mas ma-introduce natin sa mga bata, no, yung wonders ng pagbabasa.
8: Opo. Yeah.
0: At syempre, ang ganda ring alamin kung ano yung mga behind the scene, di ba? Yeah. Nakikita lang po kasi natin yung published book, pero hindi natin alam yung istorya kung paano nabuo itong mga librong ito. At ito na nga, Ma'am Corazon, ano? Kung okay lang daw po, ma'am, para mas marinig natin yung inyong boses. Ayan, palapit na lang po sa... Maraming salamat po. Ito po, Ma'am Corazon, ano? Alam naman po natin na talagang napakahalaga ng gampani ng publishing house, especially ng Central Books, ano, kung paano na ibabahagi yung mga kwento at yung mga kaalaman ng mga authors or ng mga manunulat na atin. Mari niyo po ba ibahagi sa amin, ma'am, yung proseso ng Central Books sa paglilimbag ng mga kwentong pambata katulad na lamang po ng libro ni Mr. Patrick Oyardo Opeña?
8: Yes, so salamat po sa pagkakataong ito. So magandang umaga sa ating mga tagapakinig ng Radio Magazine. Ang Central Books ay isang publishing house na mahigit na may 8 dekada sa industriya ng paglilimbag. Kilala ang Central Books sa paglimbag ng mga law books sa maraming taon. Nagsimula ang aming kwento sa paglimbag ng mga aklat pambata o children's book noong 2023 para sagutin ng hamon ng Department of Education sa pagkakaroon ng dekalidad at naayon sa mga babasahin base sa edad at reading development ng isang bata.
0: Mm-hmm.
8: So, yung amin pong aklat ay nagsisi

0: mula sa key stage 0 hanggang key stage 5.
1: Mm-hmm.
0: Pag key stage 0 po, ito po yung from 0 to 5, meaning yung mga bata ay hindi pa nakakabasa,
1: mm-hmm.
0: pero nakaka-distinguish na sila ng kulay,
1: mm-hmm.
0: ng sa drawings, through illustrations. So, yun po yung key stage 0.
1: Mm-hmm.
0: Yung key stage 1 naman po is from 5 to 7,
1: mm-hmm.
0: meaning yung bata po ay nagkakaroon na ng pagkakaintindi sa mga basic sight words,
1: mm-hmm.
0: or phonics. Meron na silang konting kaalaman sa reading comprehension. This is ages 5 to 7.
1: Mm.
0: And then the next one is the transitional reading, key stage 2, wherein yung bata po ay nakakabasa na ng simple at meron na po siyang familiarization sa mga reading fluency.
1: Mm-hmm.
0: Dito po nagsisimula yung mga aklat ng ating author na si Dr. Patrick Ofenia.
1: Mm-hmm.
0: Usually po, yung mga libro po niya ay from key stage 2 hanggang key stage 12.
1: Mm-hmm.
0: Key stage 5. Pag key stage 5 po, yun na po yung pinaka tayo po, no?
1: Mm-hmm.
0: Nasa advanced reading na tayo. Mm-hmm. Yan.
1: Mm-hmm. So, ito na siguro yung mga young adult books na pwede nating basahin.
0: Yes po.
1: So, may different stages pa po yan. And then,
0: yes. Sa central books po, ang aming mga aklat ay isinulat at tinilikha ng mga Filipino authors at mga illustrator. At ito po ay nagbibigay larawan sa ating pag-uugaling Pilipino, kapaligiran,
1: mm-hmm.
0: komunidad,
1: mm-hmm.
0: kasaysayan, alamat at kagandahang asal.
1: So may moral values talaga.
0: Opo.
1: Lahat halos ng mga kwentong pambata, especially po lahat ng mga libro na meron ang central books.
0: Yes po.
1: Mm-hmm.
0: Iba-ibang genre po, pero lahat po ito ay
1: Nakaangkla doon.
0: Mm-hmm.
1: Tama po yan, Mama, no? At napakaganda yan kasi minsan yung mga bata kasi, for them to be able to learn, kailangan na enjoy muna nila eh. Hindi mo naman sila pwedeng turuan na kailangan maging masipag ka.
0: Yeah.
1: So, kailangan may tumatanim muna ng istorya sa kanila,
0: mm-hmm.
1: para mas makita nila at malaman nila yung value ng pagiging masipag. At yun yung naitutulong ng mga libro.
0: Apo, ng ating mga librong pambata.
1: Tama ka dyan, Ma'am Corazon. So, ayun, nalaman na natin yung different stages ng mga books na pinapublish ng Central Books para sa mga estudyante. So, hindi siya basta publish lang ng ganito. Merong bracket yung
0: yes,
1: pwede natin itawag doon sa kung sino yung mga pwedeng i-cater.
0: Yes, Ma'am.
1: Mm-hmm. At tanong na rin natin, Ma'am Corazon, paano nyo po pinipili yung mga kwento na inyong inililimbag at ginagawa para ito ay maging available sa public?
0: Sa Central Book po, kami po ay namimili ng aming ililimbag,
1: mm-hmm.
0: base sa editorial quality ng aklat,
1: mm-hmm.
0: yung market demand,
1: mm-hmm.
0: yung strategic fit at financial potential ng isang libro.
1: Yes.
0: Meron bang merkado para sa ganitong istorya?
1: Mm.
0: Naaayon ba itong istorya na to sa aming mga priority titles na hinihingi ng Department of Education?
1: Mm-hmm.
0: Yan. At yung quality and original ng content. Tsaka po yung author's background.
1: Mm.
0: Importante po yun yung sino po yung magsusulat.
1: Mm-mm. So, ayun po yung mga criteria natin, Ma'am Corazon,
0: yes,
1: para masabi natin ang isang libro ay handa na,
0: yes,
1: na may publish sa publiko, especially for the young learners. So, hindi siya basta, maganda yung drawing nito, eto na, maganda yung storya nito, familiar yung character dito, ipapublish na natin ito.
0: Hindi.
1: So, meron may mga criteria, kumbaga.
0: Yeah, dumadaan po yun sa scrutiny ng ating publishing manager.
1: At yun na yung deciding factor.
0: Yes po.
1: Kaya naman, napakahaba talaga sa lahat ng mga bata, estudyante na nakikinig ngayon. Mas lalo nating i-appreciate, dahil ang daming tao na nasa likod ng bawat libro na binabasa at nakikita natin sa mga bookstand. Samantala, Ma'am Corazon, sa inyo naman sa Central Books, paano nyo naman po tinutulungan yung mga book authors ninyo? Kung paano nila may lalabas yung kanilang mga creative juices at kung paano makikilala yung kanilang mga gawa.
0: Sa Central Books po, ang author at ang publisher ay magkaagapay sa pagpo-promote ng kanyang aklat.
1: Mm-hmm.
0: Ang publisher po, which is Central Book, kami po ang nagbibigay ng marketing platform,
1: mm-hmm.
0: expertise, distribution and resources, while ang yung author po ang nagbibigay ng credibilidad, audience at personal engagement. Sa publishing house po, kami po ang nagkikreate ng mga posters, gumagawa ng mga promotional collaterals, ng social media content and videos. Kami din po ang bahala sa mga book fairs, book signing, launches, sa mga teacher training seminar. And then, nagbibigay din po kami ng media and PR support. And then, kami din po ang kumakatawan sa mga author para makipag-negotiate sa mga schools, libraries, and other online channels.
1: So talagang sa PR din, ano, napakahalaga kasi nun, mame, no? Yes. Yung PR na talagang makikilala yung gawa nyo, yun po yung mas mostly na tinatrabaho ng Central Books.
0: Opo, opo. Hindi lang po dapat ilalagay lang po natin yung yes, author, siya na po yung bahala. Tulong po yun dapat.
1: Talagang collaboration siya, no, between the publishing and the author, yung pagkakaroon ng mga kwentong pambata, mga children's book. At yun ang isa sa pinakamahalaga talaga, lalo ng social media, ma'am. Alam naman natin kung gaano ka-influential ang social media. At at medyo matrabaho siya, ma'am. Hindi siya basta yung mag-post ka lang ng isang araw, okay na yun. Kailangan yung consistency din para laging makikita ng mga estudyante, ng mga bata, at ng target market.
0: Engagement,
1: yes, ma'am. At kaya naman sa lahat din, ano, yan ang lagi ko sinasabi dito sa School on the Air, Ma'am Corazon, na let's support our local authors.
0: Yes.
1: Kasi iba rin talaga yung creative juices ng mga kababayan nating Pilipinong manunulat, diba?
0: Sa isang children's book po, nagkakaroon ng buhay ang isang kwento.
1: Yes po.
0: Sa kagalingan ng illustrator po.
1: Yun na, ano, yun po, illustrators. Mama, no, napakahalaga din po ng yung graphics kasi,
0: yeah,
1: diba?
0: They're the one giving life to the story.
1: Para mas maging, ano, kumbaga, engaging. Yes. Mas babasahin ng bata, makulay, ang ganda ng drawing.
0: Kung ano po yung sinasabi nung teksto, yun din po yung nailalarawan ng illustrator.
1: Yeah. Oh. Kaya talagang, ano, kailangan uupuan nyo talaga, no? Parehas ng book author, parehas ng illustrator.
0: Opo.
1: So, papalitan na lang sila, brainstorming na lang.
0: Yes.
1: Samantala, Ma'am Corazon, tanong na lang din po natin, ano? Siyempre, nakita na natin, nalaman na natin kung paano tinutulungan ng Central Books sa mga book authors. At kayo po ba ay tumatanggap din? Kunyari, meron ako isa akong book author, tapos gusto kong magpasa ng kwentong pambata. Okay lang din naman po yun, or mayroon ding prosesong pagdadaanan. Baka lang din po kasi may mga interesado na nakikinig sa atin ngayon, and they're looking for a platform na magkaroon po ng boses yung kwento na isinulat nila.
0: Yes po, ang Central Books po ay open para sa mga interested author or yung mga bagong manunulat.
1: Ngayon!
0: Ayan. Ang gagawin lang po nila ay mag-submit sa amin ng book project proposal sa info@central.com.ph. Okay. At ang bawat aklat ay nagsisimula sa isang idea para kanino ang aklat, target audience, at kung ano yung market potential. So, yun po. Pag nag-submit po sila sa amin ng book project proposal, importante po sa amin yung konsepto ng aklat. Yan. Sa ano ba yung subject nito? Sino ba yung target audience mo? And then, sa tingin mo as an author, ano ang potential nito sa market? And then, on our end, we will review the editorial quality of your book. Yan. Pag-aaralan. And then, fit ba siya sa amin publishing house? Baka yung kwento mo ay hindi na ayon doon sa aming yung meron po kasi kaming parang niche market. Baka hindi para sa amin yon or para sa amin yung kwento mo.
1: Okay. Yan. So, ayun. So, ang napakagandang balita naman nun, syempre, kasi baka isipin nyo, yung proseso, lahat. Eh, lahat naman po talaga dadaan at dadaan sa proseso. Pero ang magandang balita, open sila for new and aspiring book authors.
0: Yes.
1: At para na lang din sa kaalaman, Ma'am Corazon, ng publiko, ano, bukod, kasi baka kala nila children's book author, children's book lang po yung meron ng Central Books. What are the other books po na kinikater po ninyo sa public?
0: Meron po kaming law books.
1: Oh, law books. No? Sa mga nagpa-practice ng law.
0: Yes. Oh. And next are college and academic books. At the same time, meron po kaming publish on demand. Yung mga publish on demand, ito naman po yung para sa mga nagsisimulang author na gusto nilang magsulat pero hindi pa sila ready sa malaking market para nag-experiment. Mm. They will be financing their own book to have it published. And then, ito po yung aming children's book.
1: Ayun. So, napaka-broad, ano? Malawak talaga yung mga libro na pwede ninyo matagpuan once na kayo ay pumunta dito sa Central Books. So, ayan. Merong good news para sa mga readers. May good news din para sa lahat ng mga authors. At, Ma'am Corazon, tanong ko na lang din po, bago natin makilala in a few minutes, ano, si Sir Patrick Copeña, kung saan po matatagpuan yung Central Books para nang sa ganun makabisita na naman sila at makita yung napakaraming choices ng mga libro.
0: Yes. Iniimbitahan ko po kayo sa aming opisina, sa Central Book Supply. Ang aming pong opisina ay nasa Phoenix Building, 927 Quezon Avenue. Malapit lang po kami sa Fisher Mall.
1: Mm-hmm.
0: Meron din po kaming sangay sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa aming mga piling showroom sa Quezon Avenue, sa Shaw Boulevard, sa CM Recto at sa Lyceum Makati.
1: Napakarami pala ng options natin na pwedeng puntahan. Sana po one of these days ay makabisita rin ng School on the Air.
0: Opo.
1: Sa publishing house ano ng Central Books para nang sa ganun eh makita natin mismo ano yung mga mararaming libro doon na pambata.
0: Opo, tsaka paano rin po namin siya.
1: Yes,
0: print,
1: opo.
0: Welcome po, Teacher Cha.
1: Oh, welcome na welcome daw ang School on the Air. Malay nyo magawa natin ang napakagandang content ito para makita ng mga tao ano kung paano nabubuo yung mga children's book na nababasa natin. Yan, exciting yan, Ma'am Corazon. And looking forward po kami dyan sa gagawin natin na yan.
0: Teacher Cha, add ko lang.
1: Go ahead.
0: Meron din po kaming website, www.central.com.ph. Mm-hmm. Pwede po kayo dun bumili ng aming mga nalimbag na aklat.
1: Direkta.
0: At pre-delivery po. Pag umorder po kayo sa website, pre-delivery po ang aming mga aklat.
1: Ngayon. So, mamaya ulitin natin yan sa second part ng ating show, yung website para mas marinig din ano, ng ating mga viewers and listeners. So, ayan, nakilala natin ngayon si Ma'am Corazon Sapo at ang Central Books kung paano nabubuo yung mga children's book. At sa pagbabalik natin, ito ipapakilala na natin, Ma'am Corazon, yung ating book author ngayong umagang ito, si Sir Patrick Oyardo Opeño. Kaya naman huwag kayong mag-aalis dahil magbabalik tayo dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning, ang programang School on the Air.
2: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Okay class, recess, break time!
4: Yay!
5: Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman!
3: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
4: Hachi!
6: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
5: Teacher?
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po!
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: We're back! Nandito pa rin kayo sa ating programang School on the Air. At kanina, no, nalaman na natin yung behind the scene sa kung paano nangyayari yung mga paglilimbag or pag-publish ng mga children's book. Ngayon naman, kikilalanin muli kasi it's his second time, ano, to be here sa School on the Air. If I'm not mistaken, first one was last year, ano, nung nakaraang taon. At ngayon na makakasama muli natin siya, babatiin natin siya ngayon na talagang congratulations dahil yung kanyang libro, no, na ang lumang aklat ni Lolo ay nanalo sa 20th Cardinal Sin Catholic Book. At yung apat na libro niya ngayon na kwentong pambata ay nominated naman sa Catholic Mass Media Award. Finalist. Hindi, no, finalist na po yung kanyang apat na libro sa CMMA. Kaya naman sabay-sabay natin ang batiin ng isang magandang umaga all the way from US, ano, sa Amerika po ngayon, si Sir Patrick Oyardo Opeña. Sir Patrick, good morning! Naririnig na ba tayo ni Sir Patrick? Kaya, ano, syempre...
12: Hi! Yun. Good morning po!
1: Good morning, Sir Patrick! Siguro dyan gabi ngayon, ano, Sir Patrick?
12: Yeah, gabi po ngayon.
1: At sana, Sir Patrick, ay napakinggan mo kanina yung interview natin with Ma'am Corazon sa kung paano nabubuo yung mga books natin sa mga na mga children's book, ano? Sabi ko nga, ito na, ang muling pagbabalik mo dito sa School on the Air, eh talagang awardee ka talaga ngayon sa katatapos lamang na 20th Cardinal Sin Catholic Book. And apat sa books po ninyo, Sir Patrick, ay finalist sa CMMA. So, congratulations po. Maraming nyo ba kaming kwentuhan, Sir Patrick?
12: Maraming salamat po.
1: Babati
12: muna po ako.
1: Oh, go ahead po. Go ahead po.
12: Teacher Cha. At sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat ng social media platforms ng Radyo Magazine.
1: Ngayon, syempre naman, ano, isang karangalan din po na makasama po kayo dito sa School on the Air. Samantala, Sir Patrick, gusto naming malaman yung kwento dito sa likod ng ang lumang aklat ni Lolo kasi ito po yung nanalo ng Cardinal Sin Catholic Book. Mari nyo po bang ikwento sa amin yung tungkol sa librong ito? Paano nyo nabuo? Paano nyo kinonceptualize? Go ahead po, Sir Patrick. Or medyo may delay tayo kay Sir Patrick or naririnig pa rin niya tayo. Sir Patrick?
12: Ayun, narinig po.
1: Opo, ayun. Pwede po.
12: Okay na po.
1: Opo, go ahead po.
12: Okay, sige po. Maraming salamat po. Napakalaking pagpapala para sa akin na ang lumang aklat ni Lolo, actually ito siya. Ayan, hawak ko yung pinaka-book niya na kung saan ito ay kinilala bilang winner sa 28th Cardinal Sin Catholic Book Awards, lalo na dahil sa isa itong kwentong malapit sa puso ko. Dahil ang kwentong ito ay umiikot sa isang lumang aklat na maaaring tingnan ng ibang taong ordinaryo o luma na, pero unti-unting nakikilala ng bata na may bagay na hindi masusukat sa bago, maganda o mamahalin. May mga bagay na nagiging mahalaga dahil sa mga alaala, pagmamahal at kwentong nakakabit dito. Kasi bilang mananalat ni Teacher Cha, ang kwentong pambata, gusto kong makagawa ng kwento na simple para sa bata pero may lalim o mas malalim din ang kahulugan para sa matatanda. Kasi naniniwala ako, kasi nung nalaman ko na nanalo ako o nanalo yung kwentong ito, parang ano yun, hindi lang bilang author, parang pakiramdam ko kinilala rin ang mensahe ng kwentong tungkol sa pamilya, alaala, at pagpapahalaga sa mga bagay na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.
1: Yan ang kagandahan, Sir Patrick. Ano? Hindi rin kasi makakaila po sa ating mga Pilipino na napakalapit sa puso natin ang mga kwento basta may kinalaman sa pamilya. Yun talaga yung tumatatak sa atin. And ako, growing up, ano, yan din yung mga kwento na napapanood ko sa TV, mga educational shows. Lagi at laging may relevance yung pamilya. At nakakatuwa kasi naisasali natin ito sa libro na maipapasa pa hanggang sa mga susunod na henerasyon. So, ayun pala yung kwento nitong Ang Lumang Aklat ni Lolo. Samantala, Sir Patrick, bukod kasi rito, yung apat mo pang libro ay finalist ngayon sa CMMA. Ano po yung mga pamagat nitong libro na ito at ano naman yung experience nyo habang sinusulat itong mga books na ito? Hindi biro okay, yung sige. Apat, sir, ah.
12: Alam nyo, talagang, alam hanggang ngayon, talagang overwhelming pa rin sa akin, ayan, nandiyan. Yung apat na akda na napabilang bilang finalist sa Catholic Mass Media. Actually, dalawang categories ang pasok sa as finalist sa kwentong ito, under Central Books. Ito ay unang-una ang Sakim na Pilandok, Best Short Story finalist. And May Nawawalang Kulay sa Bahaghari, finalist rin po ng Best Short Story category. Tapos may dalawa rin po tayong finalist para sa Children's Best Short Story. Start po tayo sa Ang Tatay Kong All Around. At itong Rest Day na ni Nanay. Ayan. So talagang very, alam nyo, very memorable sa akin to. Kasi unang-una sa lahat, itong dalawang ito under Best Short Story, dalawa, ito rin ang nanalo, yung ang Lumang Aklat ni Lolo. I-shout out ko lang ang isa sa mga pinakamahusay talaga. At talagang ito yung mga simula niyang mga first published books niya. Pero yung Lumang Aklat ni Lolo, ni Sir Aljon Dinlasan, ito pong ang May Nawawalang Kulay sa Bahaghari at itong Sakim sa Pilandok, siya po ang lahat illustrator po. Siya pong illustrator.
1: Ang galing.
12: So tatlo, plus yung isang finalist na ang Puso sa Ilawan, finalist rin po sa Cardinal Sin. So apat po agad dun sa lahat ng mga nagawa niya na debut illustrations niya. Ang pasok po kaagad at nanalo po kaagad. So, congratulations po, Sir Aljon Dinlasan. Ito naman po, Rest Day na ni Nanay. Ito po ay kay Sir Jason Kailatade. Illustrator din po ito. Alam niyo po ba, very, very memorable sa akin ito. Kasi nga po, ito po, kung titingnan niyo, ito po ay gawa sa clay.
1: Gawa yun. Yung ano niya, yung illustration niya.
12: Yung art po niya.
1: Opo. Galing.
12: Bawat page po is clay.
1: Gawa sa clay.
12: Kaya po, gawa po sa clay lahat. Talagang hinulma niya lahat. Pinagpaguran. Talagang pinagpuyatan. Kaya super saludo po ako kay Sir Jason kasi talagang, alam niyo po yun, lagi kami nagko-collaborate, nag-a-update ng mga, ito yung itsura ng bawat character kasi nagbabago yung nagbabago yung itsura, so iba't ibang clay yung ginagamit niya. Congratulations po ulit, Sir Jason. Malaking tulong po talaga yung illustrator or artist sa pagpapalabas ng or pagpapaganda ng kwento. And ito po si Sir John Albert Rico. Last year po, finalist din po kami sa 47 Catholic Mass Media Awards. So ngayon po, finalist po ulit kami. Ganun. Isa sa mga mauhusay po na illustrator. Marami na rin po siyang nagawang mga projects po sa iba't ibang pong publishing company. At malaking tulong din po kasi po, malaking tulong din po yung yung paggawa niya ng kwento, very, ano yun po, may humor. Talagang matutuwa at matatawa ka kasi sa bawat page may konting ano yun, may konting may fun. Uh-oh. Talagang matatawa ka sa bawat pages na oh, at nakaka-relate kasi actually yung mga nagagawa niya ring kwento very relatable. Mm-hmm. Bilang siya kasi mm-hmm. bilang tatay din, all around din siya bilang tatay kaya super relatable sa buhay ni Sir John Albert itong kwentong ito. Mm-hmm. Sa lahat ng mga kwentong ito, hindi lang po yung iba pong mga kwento ko. Syempre po, gusto ko rin pong i-showcase din po yung iba't ibang klase ng mga titles o yung mga na-publish ko po. So far po kasi, nasa 50 plus na rin po yung na-publish ko. So, I'm very thankful po sa lahat po ng mga, publishers and especially po ang Central Books po sa pagbibigay pong pansin sa aming mga local authors. Mm. Kaya talagang tangkilikin nyo yung lahat ng mga authors sa Pilipinas. Kahit maliit man siya, nagsisimula man siya, o talagang yung mga batikan o mga kilala, talagang mahalin, tangkilikin o bumili tayo ng printed. Yes.
1: Mm-hmm. Printed talaga.
12: Ng printed copy. Talagang kahit anong genre, talagang tangkilikin natin at mahalin. Ayun. Ang Philippine literature.
1: Totoo yan, ano? At napakaganda rin nung binanggit ni Sir Patrick yung pagkilala doon sa mga illustrator. Kasi kanina, Sir Patrick, pinag-usapan din namin yan ni Ma'am Corazon. Sabi ni Ma'am Corazon na sobrang laki ng impact na nagagawa o influence ng illustrators sa kung paano yung mga text ay nabibigyan ng buhay, di ba? Doon sa libro. Samantala sa hindi kasi mga nakakaalam, si Sir Patrick po ay isa siyang guro ano sa States and also family man na din siya. Tapos ang dami niya na lang librong ginawa, 50 plus na. Sir, tanong ko na lang din kasi habang kinukwento niyo yung mga bagay na binanggit niyo kanina, paano niyo naman po napagsasabay yung mga bagay na ito? Family man, teacher, and also you're an author. At hindi rin biro kasi parang long distance, ano, States, tapos nandito po yung publishing house ninyo. Go ahead, Sir Pat.
12: Yes, syempre magkaiba yung time frame, yung time line kasi umaga,
1: gabi,
12: dito.
1: Yes.
12: So talagang syempre sa umaga nagtuturo tayo, nagpe-prepare tayo ng lahat ng mga needed na activities at iba pang mga responsibilities bilang isang educator. So pagkatapos noon, asawa rin ako. At ngayon ay ama na rin kaya may pamilya akong gustong kumbigyan ng panahon at presensya, hindi lamang yung natitirang oras. Syempre natutuhan ko rin ang salitang perfect time kasi nagsimula ako bilang nag-try ako magsulat. Noong 2018, yes. nanood ako, sumali ako, isinali ako sa mga workshops mm-hmm. muna. Talagang nabigyan ako ng pagkakataon na makasali. Tapos yung mga batikang authors na nagtuturo sa amin, sobrang laki talaga ng papel na ito para mas mahubog at mas matuto po kami. Malaking inspiration ko rin po yung aking nabuong pamilya, especially yung asawa kong si Jennifer Lucardo Opeña. Shout out sa iyo, especially sa aming mahal na anak, 1-year-old and saka 2 months na po si Joaquin. So, talagang mas nagiging personal para sa akin, mas makabuluhan sa akin kasi sa amin, sa bahay, pag after class, talagang nagtatry akong magsulat base ito sa mga karanasan ng mga ibang taong nakikwento sa akin.
1: Yeah.
12: Ah, teka lang, pwede ba ko bang gamitin yan na bilang story? Kasi ang ganda ng story mo, pwede ko bang gawin yan na parang isa siya sa isa, bida? Pwede ko pang gamitin yung pangalan mo bilang bida? Nagpapaalam din ako.
1: Mm.
12: So, dun din, nag-uusap din kaming mag-asawa. Yung ako kasi ang strategy ko, pag ang word ko is momentum. Pag naka-momentum ako,
1: tuloy-tuloy.
12: Sabi ko, tuloy-tuloy. Hindi ako pwedeng maabala kasi nga naka-focus ako. So alam naman niya ng asawa ko na minsan inaabot talaga ako ng alauna, alas-dos ng madaling araw para sa pagre-revise o sa pagsusulat. Minsan naman natatapos ko siya ng hindi ko siya natatapos. Halimbawa 30 minutes, almawa. Ang tagal kong tinapos. Tapos, teka lang, mukhang hilaw pa. Bukas na nga ulit. Tapos, minsan naman, natatapos ko siya ng isang upuan. So, depende sa momentum.
1: Yes po.
12: Depende sa, ano mo, sa yung gana mo sa pagsusulat. Pero sa totoo lang, kapag nagsusulat po ako ngayon, mas nabibigyan ko pa ng panahon yung salitang inspirasyon. Kasi pag inspired ka, pag-inspired ka sa lahat ng mga achievements mo, sa blessings mo, sa pamilya mo, mas nabibigyan ka pa ng idea, mas nagiging wide pa yung idea ko sa pagsusulat. Kaya malaking tulong talaga yung mga taong sumusuporta sa'yo kasi mas nagkakaroon ka ng motivation para doon sa pagsusulat.
1: Ang galing, ano? So doon, ano, mas nagagawa ni Sir Patrick na pagsabay-sabayin na kahit siya ay may full-time job and also a family man, eh talagang naisisingit pa rin kasi I believe, Sir Patrick, itong pagsusulat mo ng mga children's book, it's a passion din kasi eh. Kaya talagang yung momentum, yung pagiging natural ng mga kwento, eh kusang lumalabas any time of the day. Samantala, Sir Patrick, gusto ko kasi na ma-share dito sa School on the Air yung kwento natin. Kaya okay lang ba na sa pagkakataong ito, pwede nyo na po bang gawan kami ng storytelling tungkol dito sa ang lumang aklat ni Lolo? Ito po kasi sure, nanalo yes. ng ano eh, ng Cardinal Book. So, let's go po, Sir Patrick, ano, para mas ma-enjoy natin yung ating kwentong pambata ngayon. Makikinig po kami
12: okay,
1: lahat.
12: Sige po, magsisimula na po tayo sa ang kwentong Ang Lumang Aklat ni Lolo. Sulat ni Patrick O. Opeña at iginuhit ni Aljon L. Dinlasan. Lagi kaming nagsisimba ni Lolo Bong. Danilo, tapos ka na bang magbihis? Tanong ni Lolo. Tapos na, Lolo, sagot ko. Ang ganda lagi ng porma ni Lolo kapag magsisimba. Guhit-guhit na polong kulay pula ang laging suot niya. Sobrang kintab lagi ng buhok ni Lolo dahil sa kanyang pomada. Bit-bit ni Lolo Bong ang isang lumang libro, isang lumang Biblia na lagi niyang daladala saan man. Ito ang librong hindi niya kailanman nakakalimutan. Lolo, medyo luma na rin ang Biblia mo, sabi ko. Apo, kahit luma ito, bigay ito ng lola sa leng mo. Lagi ko siyang naalala kapag dala ko ito, sabi ni Lolo. Sasakay kami sa bisikleta ni Lolo na may sidecar. Kumapit ka, apo. At baka malaglag ka, bili ni Lolo. Habang padyak-padyak ni Lolo ang bisikleta, nakita namin ang bilihan ng mga libro. Apo, may isang oras pa naman tayo bago magsimula ang misa. Kaya dumuan muna tayo, sabi ni Lolo. Nagulat ako sa nakita ko. Ang daming tindang libro, Lolo. Danilo, apo. Dito ako laging pumupunta noong binata pa ako. Dito rin kami pumupunta ng lola sa ling mo noong kami ay magkasintahan pa. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang bilihang ito, kwento ni Lolo. Kasing tanda mo na siguro ang bookstore na ito, Lolo, pabiro kong sabi. Dali-dali kaming pumunta sa pakay ni Lolo sa tindahan ng libro. Agad na kinuha ni Lolo ang isang Biblia. Pinagmasdan niyang mabuti, tiningnan ang mga pahina, at inusisa ang presyo. Lumaki ang mga mata ni Lolo sa nakita niyang presyo at napaubo na lamang siya. Tiningnan ko rin ang presyo ng Biblia na hawak niya. Apo, halika na at baka mahuli pa tayo sa pagsisimula ng misa, sabi ni Lolo. Pinahawak sa akin ni Lolo ang kanyang lumang Biblia habang pinapadyak niya ang bisikleta. Apo, alam mo ba kung ano ang paborito kong bersikulo sa Biblia? Tanong ni Lolo. Ano po ito, Lolo? Hindi po kasi ako masyadong maalam pagdating sa Biblia. Tumigil muna si Lolo sa gilid ng daan para buksan ang pahinang gusto niyang ipabasa sa akin. Danilo, basahin mo ang Juan Kapitulo 3, versikulo 16, sabi ni Lolo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ay binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binasa ko ang bersikulo habang tuloy-tuloy ang pagpadyak ni Lolo. Apo, ibig sabihin nito, mahal na mahal tayo ng Diyos kaya ibinigay niya si Jesus para iligtas tayo at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan kapag maniniwala tayo sa Kanya. Paliwanag ni Lolo. Lolo, ang ganda naman nito. Ang ganda palang basahin ng Biblia. Oo naman, apo. Iyan ang lagi kong binabasa araw-araw. Dagdag pa ni Lolo. Sa mga susunod na araw, napansin ko na may hinahanap si Lolo. Lolo Bong, anong hinahanap mo? Apo, hindi ko makita ang luma kong Biblia. Hindi ko matandaan kung saan ko ito naipatong, sabi ni Lolo. Sige, Lolo, tutulungan kitang hanapin mamaya. Papasok na muna ako sa paaralan. Sige, apo, mag-iingit ka sa pagpasok, bili ni Lolo. Habang naglalakad, nakita ko ang bilihan ng libro. Teka muna, dadaan muna ako dito. Titingnan ko kung nandoon pa ang Biblia na gusto ni Lolo. Sakto, nandito pa. Gusto ko itong bilhin para kay Lolo. Pero kasya kaya ang perang naipon ko na nasa alkansya? Pumasok na muna ako sa paaralan. Gusto kong bilhan si Lolo ng bagong Biblia. Matutuwa kaya siya sa sorpresa ko? Naisip ko ulit kung kakasya ba ang pera para sa bibilihin kong Biblia mamaya. Pagbalik ko, nakita ko si Lolo na nakaupo sa tumba-tumba. Lolo, nahanap na ninyo ang lumang Biblia ninyo? Tanong ko. Hindi pa nga, apo. Baka mamaya, kapag hindi ko hinahanap, magpakitang bigla. Pabirong sabi ni Lolo. Pumasok agad ako sa kwarto para bilangin ang laman ng alkansya ko. Mag-iisang taon na rin itong ipong ko, magkano kaya ang laman nito? Inalog-alog ko ang alkansya. Mabigat ang laman dahil karamihan ay barya ang inihuhulog ko rito. Binasag ko na ang alkansya para masimula na ang pagbibilang. 868 ang naipong ko. 650 piso ang halaga ng Biblia na nakita namin ni Lolo. Ayun! May matitira pa akong 218 piso. Itabi ko na lang ito para makapagsimula ulit akong mag-ipon. Dapat hindi malaman ni Lolo na bibilhan ko siya ng Biblia. Surpresa ko ito sa kanya. Lolo, lalabas lang ako saglit. Apo, huwag kung saan-saan pupunta ha. Huwag ding lalayo kung maglalaro ka, bili ni Lolo. Oo naman, Lolo. Ako pa ba? Sabi ko. Dumiretso agad ako sa bilihan ng libro. Kinuha ko sa pinaglalagyan ang Biblia. Mabilis ko itong binili para makabalik ka agad. Buti na lamang at malapit-lapit ito, kaya kayang-kayang lakarin. Niabot ko kaagad kay Lolo ang binili kong Biblia na nasa loob ng plastic. Ano ito, apo? Tanong niya. Lolo, buksan mo na lamang para makita mo ang regalo ko. Nagulat si Lolo sa laman. Apo, ito ang Biblia na gustong-gusto ko. Saan galing ang perang ipinambili mo nito? Tanong ni Lolo. Lolo, may naipon naman ako kaya ipinambili ko na. Para magamit mo araw-araw dahil lagi kang nagbabasa nito. Salamat, apo. Naiwan ko pala ang lumang Biblia sa ibabaw ng refrigerator, sabi ni Lolo. Nandoon lang pala, Lolo. Mas maganda nga yan dahil may bago kang magagamit. Apo, tamang-tama. Pwede mo rin itong gamitin para makapagbasa ka, dagdag ni Lolo. Binuksan ni Lolo at ipinabasa ang Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 6. Turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kahit siya'y tumanda na, hindi siya lilihis dito. Turuan at gabayan ang bata sa tamang landas habang siya'y bata pa. At kapag siya'y lumaki, mananatili sa kanya ang mga aral na iyon, paliwanag ni Lolo. Napakasaya ni Lolo dahil may bago siyang Biblia. Bagong Biblia na babasahin namin palagi ni Lolo Bob.
1: Napakaganda. Kami ni Ma'am Corazon po, Sir Patrick, habang binabasa mo itong napakagandang libro na ang lumaklat ni Lolo. Talagang tahimik lang kami, nakikinig lang kami dito sa studio. And I believe, ganun din po yung mga kaibigan natin sa Master Control. No wonder kung bakit ito nanalo ng award ay talagang very heartwarming. Kwento ng pamilya at the same time, eh syempre yung divine intervention, ano? Yung talagang matututunan ng mga bata kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Yun naman po talaga, yes, yung isa sa maituturing ko na magic mula po doon sa libro na ang lumang aklat ni Lolo. So, anong nangyari? Yung apo, pati si Lolo, pares na silang may libro, pares na silang may Bible. Yes. Diba? So, blessing pala, Sir Patrick, yung nangyari sa pagkawala ng libro ni Lolo. Kasi kung hindi nawala yon, hindi makakabili si apo ng libro, hindi siya magkakaroon ng sarili niyang Bible. So, ayun pala, ang blessing. Napakaganda, yes, Sir po. Patrick.
12: Pinagsama natin yung Christian life, plus dahil mathematics teacher ako, pagtuturo sa bata ng financial literacy.
1: Totoo, yes.
12: Pinag-combine natin lahat. Mm-hmm. Na marunong matututo siyang mag-ipon at may goal siya kung paano niya gagamitin sa tama.
1: Tama. Yun din. Gusto ko rin maisingit yan, ano, Sir Patrick, yung kahalagahan din ng financial literacy. So, kumbaga sa ulam, Sir Patrick, ito ay kumpleto sa Ricardo. Kaya po ito ay nagwagi. At nakakatuwa na sana, Sir Patrick, marami pa tayong kwento na magawa at mabahagi, ano, na talagang kapupulutan ng aral ng mga bata ngayon hanggang sa mga susunod pang henerasyon. At panghuli na lang kay Ma'am Corazon at kay Sir Patrick, tatanungin ko na lamang po kayo ng inyong mga mensahe sa lahat ng mga tumatangkilik ng mga libro na sariling atin. Ano po ang inyong mga payo at syempre po yung encouragement na rin, ano, para talagang tangkilikin nila yung mga kwentong kagaya nito. Go ahead po, Ma'am Corazon.
0: So, sa akin pong panghuling imbitasyon sa inyo, sa lahat po ng gustong magsulat ng aklat, especially sa children's book, kung meron po kayong isang bagong kwento na naglalarawan ng ating kagandahang asal, kultura, kasaysayan ng Pilipinas, welcome po kayo sa Central Books. Mag-submit po kayo ng inyong book project proposal at who knows, maging katulad din po kayo ni Sir Patrick Opeña. Malaki po ang pinto para sa mga paglilimbag ng mga aklat para sa children's book.
1: Maraming salamat, Ma'am Corazon. Ano, very inspiring yun para sa lahat ng mga book authors ngayon na gusto rin maging katulad ni Sir Patrick Opeña. Sir Patrick, kayo naman po ang message nyo po para sa lahat.
12: Ang message ko para sa lahat ng mambabasa, lalong-lalo na, tangkilikin natin ang printed books, especially ang Central Books. Napakalawak ng platform ng Central Books para makapag-order. May Lazada tayo, may online website, meron tayong Shopee. Maraming ways para makapag-order. Ang daming titles noon, sobrang daming authors na ang Central Books, kaya tangkilikin ninyo. Pangalawa, huwag kayong matatakot na magbasa. Kasi alam nyo, sa nakita natin, yung last na International Book Fair, MIBF, ang daming, maraming pumunta. Ibig sabihin, maraming nagbabasa ng libro. Kaya ngayon, in-encourage ko ang lahat na magpatuloy tayo, mahalin natin ang pagbabasa, kasi mas marami tayong matututuhan. At sa lahat ng aspiring at gusto maging maging author, gusto maging illustrator, huwag kayong matatakot na hanapin yung identity nyo bilang author, bilang illustrator, kasi naniniwala ako na yung kapag nagsimula yung pangarap ninyo, talagang lahat gagawin ng Diyos, ng 360, hindi mo malalaman, mamamalayan na nandun ka na pala sa kung nasaan ka man ngayon. At ayun, sa lahat ng mga bagay, yes, sa lahat ng mga bagay, idulog natin lahat sa Lord. Lord, tulungan niyo po ako, i-guide niyo po ako kasi si Lord ang nakakaalam ng lahat.
1: Napakaganda nun, ano, talagang yung compass natin lagi-lagi kay God talaga sa lahat ng mga ginagawa natin. Siya at siya talaga para hindi lang pagpalain tayo, kundi maging instrumento tayo para maging blessing sa iba. Yun naman yung legacy na ginagawa ng mga manunulat kagaya po ninyo, sir, and also po sa inyo po sa Central Books. Ayan ang natutunan natin ngayon. Kaya sa lahat ng mga bata, sana na-enjoy nyo yung ating kwentong pambata. Hayaan ninyo sa mga susunod pa, marami pa tayong kwento ibabahagi na talagang tutunaw ng inyong mga puso at talagang magbibigay sa inyo ng aral, no? Para naman si Mommy at si Daddy ma-proud. Aba, ang galing ng anak ko, ang talino na, ang bait pa. All because dahil natututo sila doon sa mga libro na binabasa nila. At sa pamagitan niya, nakukulang na tayo sa oras, Sir Patrick. Ma'am Corazon, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Thank you so much. And maraming salamat din sa ating Master Control Sound Engineers natin, Ms. Marisol Malimban, Ms. Camille Umali, Ms. Rona Esperanza, ang ating Executive Producer, Ms. Julia Nicole Calces. Maraming salamat. Sabay natin sabihin ito, Sir Patrick and Ma'am Corazon, ha? Bukas muli, pag sapit ng alas 8 na umaga, sabay-sabay tayong tumutok sa ating mga radyo, sabay-sabay tayong matuto dito lamang sa kung saan mas fun ng learning sa programang
0: School on the Air.
1: Maraming salamat po at ingat kayo.
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
14: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
13: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
15: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
13: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
16: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
13: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
17: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin eh.
13: Kabilang din sa akmang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
18: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
19: Mainit na usapin ngayon ang PAC Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAC Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
20: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
19: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
19: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan.
26: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Magazine, 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan.
26: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo publiko.
30: Radyo Pilipinas.
2: Mare, para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
31: sa Radyo Magazine 1278

0: Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka, Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, ay syempre napapanood nga rin po tayo live na live sa ating Facebook and YouTube live streaming. And at the same time, kasabayan pong napapakinggan, syempre, dito nga sa PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations. Ngayon din, ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So, ito pong PBS receiver ano, ay available, downloadable sa Google Play kung kayo po ay Android user ano, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So, once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, isang makabuluhang talakayan, chikahan na naman po ang gagawin natin, ano? And speaking of talakayan, hindi ba mga mare, mga pare, hindi na bago itong usapin ng teenage pregnancy sa atin, di ba? Pero hanggang ngayon ay marami pa rin ang apektado. So iba-iba yung pananaw actually, iba-iba yung point of view ng marami sa mga kumare at kumpare natin. May mga nagsasabi, ano, ang ilan ay kulang daw marahil sa sex education, ano? And of course, may mga naniniwala rin na impluensya ito ng mga nasa paligid ng isang tao, maybe peer pressure or yung environment itself, ano, na kinakalakihan ng isang teenager lalo na. And yung iba naman, may mga nananawagan na dapat mas bukas pa yung komunikasyon sa pamilya. Pero napakarami, ano, napakarami mga mare, mga pare, ng maaaring sanhi talaga o dahilan, ano, ng teenage pregnancy sa atin. Pero ngayon nga pong umagang ito, ano, ay may makakapanayam tayo para po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, itong ating usapan, ano, para malaman po natin ano ba yung panganib sa kalusugan, especially, 'di ba? Tinatawag nating teenage pregnancy. Imagine na teenager na buntis, 'di ba? Ano ba yung panganib nito sa health? Hindi lamang para maybe dun sa isang sanggol, gayon din 'di ba sa mismong ina na nagdadalang tao. And of course, yung mga hakbang kung paano ba ito maiiwasan. And with that, mga mare, mga pare, kasama nga po natin ang isang obstetrician and gynecologist. Mula po siya, ano, sa Los Baños Doctors Hospital and the Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Renel Labtuon. Magandang umaga po, Doktora. Welcome po sa Musta Ka, Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng tagapakinig sa Radyo Magazine at ng Musta Ka, Mare. Hello, Maring Jolie.
0: Ayan.
2: Good morning.
0: Good morning din po, Doc. Ano? And of course, ako rin po gusto ko nga magpasalamat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. And before we start, Doc, ano, tama po ba yung pronunciation ko sa inyong pangalan? Renel, tama po?
2: Yes, Renel.
0: Ayan.
2: Common na pagkakamalang panlalaking pangalan.
0: Opo,
2: ano?
0: Opo. Mm-hmm. Pero very unique naman po ano, ng inyong pangalan. So,
2: salamat sa mga magulang ko.
0: Alright, and ito po, Dok, hindi ko na nga po patatagalin pa. Kanina, napahapyawan ko po sa mga kumare at kumpare natin na ang usapin nga po natin this morning ay tungkol sa teenage pregnancy. So, bilang panimula po, ano, at para sa kaalaman ng lahat, kayo po bilang isang eksperto, ano po ba itong tinatawag na teenage

0: pregnancy.
1: Apo. So ang teenage pregnancy po, ano, ay pagbubuntis ng isang babae ng mula 10 hanggang 19 o 10 to 19 years old. So teen, meaning matatapos siya sa 19, di ba? So yun yung classification niya. Pero meron pa siyang tinatawag na subclassification. Nadidivide pa siya sa early at saka sa late. Ang early po, yung 10 hanggang 14, so yung 10 to 14, at saka yung po namang late adolescent pregnancy ay yung 15 to 19 years old. Meron pong mga subclassifications kasi merong ibang mga kaakibat na panganib sa bawat classification na ito.
0: Ayan. Salamat po, Doc, ano, dito sa inyong paliwanag. So basically, yun nga po. Thank you, Doc, ano, kasi napakalinaw. Sabi nyo, basta mag-start ng 10 to 19, ano, ay considered pa rin talaga as teenage pregnancy. Although, yun nga po, sabi ninyo, may mga classification pang nakapaloob dahil sa marahil, yun nga po, may mga danger or risks pang na nakapaloob. Depende sa, siguro sa pagbubuntis, ano, depende sa age ng isang teenager. Pero ito po, Doc, ano, batay sa datos o maybe sa inyo pong mga pag-aaral, dito po kaya sa Pilipinas, gaano po kalaganap ang teenage pregnancy?
1: Oh, alright. So, tingnan muna po natin sa buong mundo. No? Sa buong mundo, pinakamataas yan sa Africa. Pero kapag ni-narrow down na po natin sa Southeast Asia, ang Pilipinas po ay pumapangalawa. No? So, medyo mataas ang rank natin no? Kung sa Southeast Asia. Now, kung dito sa Pilipinas, mahirap po kasi kapag ka nag-research kayo, no, nag-Google, ang lalabas po dyan percentage. Magkakabahan ka pa, baka mag-compute ka pa ng mathematics. Ano? Pero ang outright na number po, ang latest po natin ay base dun sa datos ng PSA na 138,697 nitong 2024. So roughly parang 380 sa kada araw. Medyo mataas, ano? Pagka iisipin mo, ganun na palang kadami ngayon. Recently, sabi nila ay nagde-decline o parang medyo bumaba. Bumaba siya ng 3,848 na dami, ano? Kasi doon sa ages, yung kanina natin, Jolie, na pinaghati, no? Sa ages 15 to 19 daw, ay medyo bumababa doon sa 3,000 plus na yan. Pero, ang hindi maganda dito, mas tumataas naman doon sa below 15 years old. Kumbaga, parang nagbabago lang yung problema pero hindi pa rin naman siya talagang nawawala.
0: Opo, ano, totoo, Doc. Napakaganda po nitong sinabi niyo. Nagbabago lang yung problema pero hindi talaga siya nawawala. And in this case nga po, ano, kung napapakinggan ng mga kumare at kumpare natin, hindi ho ba alarming? Kasi imagine niyo yung 10 to 15 years old, ano, ay daraan na sa proseso ng pagbubuntis, panganganak, ano, pagbuo ng pamilya. And yun nga po, pagka naiisip mo, kasi yun po, imagine, sabi, siguro iisipin nyo ba, 18 legal age naman na yun eh, pero until 19 po pala ay considered pa rin as teenage pregnancy. And you've mentioned, Doc, ano, na pangalawa ang Pilipinas, if Southeast Asia ang i-consider, mataas nga po. Mataas nga po itong datos na mayroon tayo. So ano po ba, Doc, yung mga pangunahing dahilan, bakit po kaya maraming maagang nabubuntis na mga kabataan?
1: Okay, so sa pag-aaral, alam mo actually marami na yung pag-aaral ngayon kasi nga nagiging na siya talagang socio-economic problem, no? So sa pag-aaral, ang sabi nila ay yung kahirapan o poverty kasi dahil marami yung mga pagbubuntis sa mga out of school youth, no? Yung sa mga out of school youth, sila yung medyo mas mataas ang chances na nagkakaroon ng early pregnancy. Ang sabi nila dito, limitado, no, yung educational opportunity o para bang mas natatalaban sila, mas vulnerable sila na magkaroon ng maagang pagbubuntis. Isa rin yung kakulangan ng comprehensive sexual education. I think we should shelve this for later, no? Yung comprehensive sexual education. Andito din yung limitado ang kakayahan nila na makaabot ng reproductive health services and yung cultural norms. Kumbaga parang yung pamantayong pangkultura ng sa ibang lugar sa atin, ibang mga kultura ay normal sa kanila na nagbubuntis. maaga. Ngunit gusto ko lang na ma-mention ano, na mayroong mga high risk na factors. So ibig sabihin, kumbaga pag nakita niyo itong mga gantong factors, it should really alert you even as a doctor, as an ordinary person. Lahat ito, no, maging magandang pamantayan natin o oh, teka lang, red flag ito. Yung mga early sexual initiation o yung maaga na pakikipagrelasyon na nauuwi sa peligrosong sexual behavior, no, kasama na dyan yung premarital sex, multiple sexual partners, no, at saka yung unprotected contact, no, nandyan din yung sexual o yung pang-aabuso, yung pinipilit, okay? Tapos yung lack of parental guidance o yung kawalan ng gabay o ng bukas na komunikasyon sa mga magulang, no? May ganun pa rin sa atin eh, na hindi pa rin natin nabibridge yung gap na yon. At saka yung increased exposure to online pornographic content o yung lantad ng online porn. So ito yung mga factors na alam natin na, o teka, ito yung mga dapat, kumbaga parang kita mo na uunahin mo yan eh sa environment ng bata. Recently, sinasabi din ano, na social media like your program is helping a lot. Pero ito rin ang isa sa mga nagkakaroon tuloy ng hyper-commercialism. O ibig sabihin parang sobra-sobra ang pagka-commercial ng mga events katulad ng Valentine's Day o para bang nagiging commercialized na yung love to the point na ang concept minsan ng mga bata na ang love is equated, no, to physical
0: Ayan, ano, napakarami pala, Dok, nito mga nabanggit niyo. Actually, yung mga nabanggit niyo, hindi na ho siya bago, hindi ho ba? Even ng mga in the past ay aware ang ilan sa atin na ito talaga ang ilan sa mga kadahilanan. Kasi yun nga po ang nakakalungkot na magpahanggang ngayon, ano, alam natin yung dahilan pero hindi pa rin talaga ho 100% nasusolusyunan. Kaya yun po, ano, patuloy pa rin yung pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy sa atin. Although yun po, nabanggit nyo kanina, ano, yung 15 to 19 ay bumaba. Kaso yun, nakakalungkot kasi yung 10 to 15 naman, or 10 to 14 ang mas mataas. Pero ito, Dok, ano, sabi nyo nga po, ang kaalaman talaga, yung edukasyon, ano, tungkol sa, dito po, ano, sa ating usaping, yun nga po, ano, siguro para lang din na open-minded ang marami sa atin sa usapang sex. Kasi hindi ba parang may tabu na pagka ito'y usapan, ay, nahiya ako, ay, hindi ko dapat pag-usapan. Siguro may mga ganong factors po. Pero yun po siguro na-realize ko dito sa sinabi niyo, Doc, na mas maganda yung may alam ka talaga para at least, ano, yung peligro, yung danger or risk nga po na maaring idulot nito ay mas mapipigilan niyo. Pero kayo po ba, Doc, sa inyong pananaw, lalo na ho, ano, itong nabanggit ninyo yung comprehensive sexual education kasi actually, hindi ho ba sa atin sa pamahalaan, isa ito talaga sa isinusulong ng ilan ano, sa atin. Pero kayo po, sa inyong pananaw po, ba gaano kahalaga itong comprehensive sexual education?
1: So, marami kasi yung misconception natin sa sexuality education. Minsan akala natin ituturo ng lantaran sa eskwela. Pero ang programa po kasi talaga ng gobyerno, no, kapag ka naman ni-research ninyo, kaya sinabi siyang comprehensive kasi hindi lang siya pagbabawal, no, na wag magkaroon ng contact, no, yung parang oh wag kayong yun, kaya nagiging siyang tabu. Kaya tama yung sabi mo, no, may tabu talaga na factor doon sa pag-uusap, and that is the importance na meron tayong mga clinics, meron tayong mga lugar na kung saan pwede mo siyang pag-usapan. Kasi hindi mo rin naman talaga lantaran mo na sa mga restaurants, kaya di mo naman talaga dapat yan pag-usapan. It's also not proper decorum. Pero meron nga kasing tamang lugar na yung pwede kang magkonsulta ng walang judgment, wala kang, I mean, pwede mo tanungin. And parang factual yung tanong mo, no? Now, ang comprehensive sexuality education is a curriculum-based process. So, ibig sabihin nun, i-incorporate siya supposedly sa curriculum, sa education. Yan ay age-appropriate. So, ibig sabihin, hindi mo naman ituturo sa high school, ay yung itinuturo mo sa high school sa grade school. Ano? So, yan, meron siyang age-appropriate at kagaya ng nabanggit ko kanina, Non-judgmental. Yung judgmental, very good colloquial term na natin ngayon yan. Naiintindihan na ng lahat. Ano? Yung parang hindi ka nagpapasa agad ng judgment na, nako, itong batang ito, ganito siya. No? So, at saka siya ay isang scientific na na program. So, isabihin, ituturo lang. Kasi, yun nga, dahil tabu sa Pilipinas, ano, I think yan ay angkop pa doon sa intermingling ng state at saka ng church na ating history noong pang 333 years ago, di ba, na tayo ay na-colonize ng mga Espanyol, dumating ang Christianity. Saka hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga siya completely ma-separate. At sabi ko nga sa'yo, meron din tamang decorum ano, pag nasa public places ka. Pero ito, scientific yung approach niya. So kung iisipin mo, it is really supposedly ano, a good method para maging aware o malaman ng teenager bakit nga ba kasi hindi pwede yung magkaroon ng ganong level ng intimacy. Kasi nga, meron siyang consequences o paari magbuntis, maaari makakuha ng mga STDs kasi yan yung ano eh, yan yung isa na rin nating problema, no, na bumabata ang nagkakaroon ng sexually transmitted diseases. At alam din naman natin, tumataas din ang rate ng HIV. Bukod pa dito, no, kasama rin sa comprehensive sexuality, yung human rights, yung malaman mo na ikaw ay may ano, na may karapatan na magsabi ng no. You know, kung ayaw mo na, hindi ka na komportable, you can say no. So, yun sana ang magandang mai-impart talaga sa lahat ng kabataan.
0: Ayan. I completely, ano, 100% agree with you, Doc. Ano, habang nakikinig ako sa iyo, agree lang ako ng agree. Kasi yun nga po, sana yun yung mas lawakan pa ng isip ng marami, lalo na ng mga magulang. Kasi yun po eh, siguro isa rin talaga sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ano, ang marami na to talk about ito nga po nga sexuality education, aside from the taboo, is yun nga po, akala nila kasi literal na ituturo mo sa kung anong gagawin, ano bang dapat gawin, pero hindi nga po ganun, ano. Ang ganda ng mga pinupunto ni Doc sa atin, mga mare, mga pare, unang-una, sabi ni Doc, ay age-appropriate ito. So, hindi mo naman ituturo kasi basically, hindi rin naman talaga maintindihan ng isang, for example, elementary, ituturo mo sa high school, ano. May mga bagay, may mga level of pagkakaintindi pa sila sa mga bagay-bagay na tulad na yan. So, yan po, ano, depende sa age talaga. And naalala ko lang, Doc, share ko lang din po, ano, kasi I think may nakausap rin po ako, panayam din po, ano, in the past, na tungkol din po sa ganitong klaseng usapin, na sabi niya, halimbawa, sa isang bata, ano, sa elementary, what you can teach them is, part nun is kung ano ba yung mga pwedeng i-touch lang sa'yo, yung mga bawal i-touch sa katawan mo. Basically, dun pa lang, ano, namumulat na sila, ah, okay, yung ulo ko, siguro pwede ipat, ano, pero other than that, yung mga private parts ay hindi na pwede, bawal lang hawakan ng kung sino-sino lang na tao. So basically parang ganun po. So ang ganda, Doc, nitong paliwanag mo. Sana mas maraming magulang, mga kumare at kumpare sa nakikinig sa atin ngayon ang mas naliwanagan, ano, dito po sa inyong sinabi.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay Kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon. Was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: 1278 AM.
1: Ano pa po ba yung mga panganib na dulot ng maagang pagbubuntis, lalo na po ng isang teenager?
2: Oo. So yung mga panganib sa pagbubuntis, sa kahit anong edad naman, may panganib naman talaga ang pagbubuntis, di ba po, no, Jolly?
1: Mm-hmm.
2: Pero yung kabataan, ma-mention ko lang, no, bago natin sabihin yung mismong mga panganib, kung hindi, bakit ang tawag ko dito, no, higher risk to the risks, no? Bakit mas mataas ang panganib kapag ka teenager doon sa mga panganib ng pagbubuntis? Ang sabi sa science, no, sa health, ay physically immature pa ang katawan ng teenager, no? Ang pangangatawan ay bata pa, tapos mas madami yung mga socio-economic consequences katulad ng mental stress, yung poor nutrition, yung itinatago nila sa kanilang mga magulang kaya hindi agad nagkakaroon ng gamutan, no? Pero yung mismong danger sa medicine, ano, kasama yung hypertension, gestational diabetes, anemia, malnutrition, tapos yung mas mataas ang risk nila sa panganganak, sa birthing complications, ano, katulad ng pagdurugo, mm-hmm. yung postpartum hemorrhage, yung infection, no? At saka yun ding postpartum depression. Mm-hmm. Sa social naman na risk niya ay yung pagkaantala sa pag-aaral, pagkawala ng oportunidad na magkaroon na ng kabuhayan sa susunod na pa ng mga taon niya, at yung psychosocial impact na yung may stigma, may anxiety doon, at saka emotional stress sa bata. Kung sa medical complications, ang hypertension, hindi lang siya basta yung hypertension na tumataas ang BP, no? Meron din yung pre-eclampsia. Ang ibig sabihin ng pre-eclampsia kasi, ma'am, ay yung ano ba, yung mayroon siyang iba-ibang organs na naaapektuhan dahil sa reaction sa pagbubuntis.
1: Mm-hmm.
2: At ito ay mas common, ano, take note, mas common siya sa unang pagbubuntis. So, ibig sabihin yung mga teenager na magbubuntis agad, unang pagbubuntis talaga nila yon. Bukod dun sa hindi pa angkop yung katawan nila sa pagbubuntis, masasubject na agad sa komplikasyon na pre-eclampsia. Kaya sa natawag siyang pre, no, ay before maging eclampsia. Ang eclampsia yung magkoconvulsion na. And you can just imagine kung magkoconvulsion tas buntis, yung nanay magkukulang ng oxygen, yung bata magkukulang ng oxygen. So, tataas ang mortality and morbidity, ano? Sa gestational diabetes naman po, no, kasama yung hindi nila alam kung ano ang pwedeng kainin at hindi. Yung risk ng tataas ang malalaki ang baby. So, yung panganganak magiging mas delikado rin. At saka yung multi-organ damage din na tinatawag natin. May pagkakataon na madedrain yung katawan talaga ng isang buntis, bata man o hindi. But you can just imagine, kung ilagay mo yon sa mas bata, di ba, mas maaga na magkakaroon siya ng mga komplikasyon.
1: So,
2: Sorry?
1: Yes po, Doc. Sige po, go ahead po.
2: Oo. Tapos yung sa anemia at malnutrition naman, ano? So kung may anemia at malnutrition, nanghihina ang bata, mapupwersa ang puso ng magtrabaho ng mas madami dahil sa magpapump siya ng mas mabilis dahil kulang nga ang oxygen, ano? Tapos yung malnutrition, nandiyan yung pagkakulang sa mga folic acid, sa calcium, sa iron, at lahat ng yan may repercussion doon sa mismong ina at doon sa baby. Pinaka-common na nakikita natin, ba, yung lack sa folate acid o sa folic, ano, ay yung bingot, di ba? Pag yan sinabi mo, kasi nakikita nila yan, naiintindihan agad nila, matatakot sila na, nako, dapat pala uminom talaga ako ng vitamins bago pa magbuntis, no? Bago pa magbuntis. So kung hindi nila napaghandaan dahil unintended pregnancy nga, mas mataas lalo ang risk doon sa mga ganitong komplikasyon.
1: Ayan. So ibig sabihin, Doc, base sa understanding ko dito sa mga nabanggit ninyo, basically yun nga po sabi niyo, higher risk, ano, mas gumaga, mas mataas pa doon sa risk talaga dahil nga po teenage pregnancy, ang katawan po talaga pala talaga ay kumbaga hindi pa siya ready, ano, para magdalang tao, para nga po magbuntis. Napakarami pong mga komplikasyon na ang nabanggit ninyo, Doc, ano, which is scary talaga. So sana kanina, ano, ang panawagan natin ay para sa mga magulang, ngayon naman para sa mga kabataang nakikinig sa atin, ano, na huwag natin ilagay ang mga sarili natin sa panganib. Actually, hindi lang yung mga sarili ng teenage ng mga teenagers, kundi ganoon din kasi yung mga ipagbubuntis nila, ano, kung sakaling mga mangyari nga ito. And speaking of, Doc, although may mga nabanggit na rin naman po kayong mga komplikasyon na maaring dulot dun sa mag-ina, pareho po, ano, sa teenager, and of course dun sa kanyang nasa sinapupunan, bukod po dito, may mga panganib pa po ba na maaring ma-experience naman yung mismong anak po? Kanina, one factor, sabi niyo po, ano, bingot, yun ang isa sa mga dahilan or resulta ng teenage pregnancy. Bukod po dito, may iba pa po ba?
2: Oo. So, yung preterm birth, no, mm-hmm. number one yan actually. Eh. Yung preterm, ibig sabihin, hindi pa siya sapat sa edad. May pag-aaral. Ito ay na-issue dati sa Time Magazine. Eh. Something na I was fondly looking in. Kasama ang preterm birth, o himbawa ikaw, isang tao na ipinanganak ka nung bata ka ng preterm, kasama daw siya sa risk ng mas madami kang beses na magkakasakit sa buong buhay mo. So imagine mo, no, yung bata na hindi lang pala sa habang baby siya, habang sanggol siya, hanggang adult life niya, mas mataas daw talaga ang risk na magkakasakit siya kung siya ay ipinanganak ng preterm. Okay, so isa yon. Yung isa pa ay yung low birth weight, o ibig sabihin, mas mababa sa 2.5 kilograms kapag ipinanganak. Nakikita natin yan minsan, eh, sasabihin, naku, pinanganak yan kasi ang laki lang yan ng botelya ng sarsaparilla. No, sasabihin nila yan na napakaliit. No? So yung mas maliit, mas mahirap mag-survive yung baby. No? So syempre, nandun na rin yung paglalabanan niya yung infeksyon, yung magkaroon ng dagdag na timbang sa angkop na panahon. Hindi siya madali na inatawid na kondisyon sa bata.
1: Mm-hmm.
2: Another one is malnutrition. Ito naman, Jolie, di ba, hindi lang siya yung kulang. Minsan kasama din, kaya mal eh, kasama din yung sobra. So, sa atin sa Pilipinas, no, yung stunted growth o yung hindi tumatangkad ng husto, mas nakikita natin yan, no? Tapos yung brain development issues. Halimbawa, sabihin natin, hindi na ma-maximize ng bata yung kanyang IQ potential. Kasi kulang sa mga nutrition, kulang sa micronutrients habang pinagbubuntis ng nanay. Samantalang pag nakita mo yan, no, magkukonsulta ka, ang dami ibibigay sa iyo mga vitamins, andyan ang DHA, folic acid. Pagka narinig ng mga magulang yan, ito pang patalino ng bata. Gustong-gusto nila yan. Doktora, hindi mo pa ba ako bibigyan ng ganito? Kasi nabasa na nila sa programa mo, halimbawa, no, na ito nga ay nakakapagpataas ng katalinuhan. No? And then, na kasama din dyan yung developmental and social disadvantages, no? O ibig sabihin, mas kaunti na yung oportunidad, no, ng bata kapag hindi siya maximized ang nutrition.
1: Mm-hmm. Ayan, kumbaga, Doc, ano, yung development talaga ng isang bata. Actually, sabi niyo po, bagong kaalaman din ho sa akin, ano, sabi niyo nga po, na hindi lang pala sa pagkapanganak, hindi lang hanggang sa maging adult ang bata, ano, panghabang buhay na nga po, sabi ninyo, ano, na maaring mas marami yung makuha niyang sakit. Dahil nga po dito sa preterm, tama po, Doc, ano, preterm
2: yung, birth, yes,
1: nabanggit ninyo. So I think, ano, napapakamutuloy ako ng ulo, Doc, pero kasi pag naiisip ko, ito nga po, kawawa kasi talaga, hindi lang yung teenager kundi yung bata mismo kung sakali nga po nga mas lumagana pa itong teenage pregnancy sa atin. So hopefully, Doc, marami tayong natatouch ngayon, ano, not literally, figuratively, dito po sa inyong mga paliwanag. And thank you, Doc, kasi napakaliwanag rin naman po ng explanation ninyo. Napakadaling intindihin, lalong-lalo na nga po para sa mga listeners at viewers natin.
0: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
7: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
6: May OPM na rock.
8: Oh, hey! Pinoy ako.
6: May OPM na rap.
9: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
6: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
11: Ang himig natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
12: Ang ating musika.
0: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
13: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow!
0: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.
1: Samantala, ito po, Doc. Kanina rin ho, napapag-usapan na rin natin yung role ano, ng mga magulang, of course, even ng school at ng pamahalaan. Pero sa inyo pong pananaw, ano, bilang kayo po ay gynecologist, obstetrician din at the same time, ano po kaya ang papel ng mga magulang sa pagprotekta at paggabay sa kanilang mga anak tungkol po sa usaping ito?
2: Okay, so I'd like to emphasize on that. This is really my personal point of view, no? Kasi syempre, pag sa clinic, ang nakakaharap mo yung pasyente. Ang nakikita ko, ang observation ko po, talagang central ang role ng magulang. Nakikita ko na yung mga suportado ng magulang, yung nagpapakonsulta sila, kasama na nila yung nanay nila, sila yung mas nagiging maayos ang pagbubuntis, ano? Hanggang naayos talaga yung complication, naiiwasan din talaga. So ang parents' role naman talaga, ano, ay dapat bukas, ano, at hindi mapaghusga pag kinausap mo yung anak mo. Napakahirap nun. Kasi syempre gusto mong magalit. Bakit ka buntis? Dapat nasa eskwela ka, di ba? Pero dapat daw hindi ka agad magja-judge, no? So, siguro maganda na yung magulang kung nasabihan ka ng anak mo na siya ay buntis, no? Isipin mo una sa lahat, it took her a lot of courage to tell you that. No, talagang nag-ipon niya ng lakas loob para masabi niya yan sa iyo. Kasi alam naman nila yan na sila ang pinag-aasahan, na mag-i-improve din ng kanilang buhay. Ano? Tapos natatakot sila na magsabi sa magulang. Kaya dapat nasasanay na sila, hindi lang sa pagkakataon na yun, kung hindi yung sa araw-araw. Yung bago pa siya nagsalita ng siya ay buntis, may encourage mo yan kung nakikita nila na open ang communication ninyo. So halimbawa, naririnig kayo, nag-uusap kayo ng asawa mo na, nako, itong si Ganto, buntis ang anak, tingnan mo naman, kawawa naman ang magulang. Kung gano'n na naririnig nila, ini-expect na nila na gano'n din ang reaction mo. Mm-hmm. So kung halimbawa sabihin mo na, Ako, nagbuntis na pala yung anak ni Kumaring Ganto. Sana maalagaan nila. Sana magsabi yung bata para matulungan ni Mari na mas maaga. Yung ganon. Kung naririnig na nila yon, chismosa yung mga naririnig nila yan, yung usapan ninyo. So, magiging open din sila sa inyo, no? Tapos, importante rin ang mga magulang sa pagtuturo ng values at responsibilidad. So, kung nakita nila na ganito eh, inaalagaan ako, dapat pala pagka may kailangan ako, financial man o hindi, dapat pala nasasagot ng magulang ko. Kung nakikita nila na ganun kayo, by law of imitation sa learning, ano, eh ganun din ang makikita ng mga bata na, o teka, dapat ready na ako sa mga ganitong responsibilidad kapag gusto ko nang magbuntis, ano. Kasama rin dito yung pagkilala sa pinagdadaanan ng kabataan. Ang parents' role ngayon, ano no, medyo mas mahirap. Kasi iba talaga din yung kabataan. Alam natin na may generation gap, pero I would believe na may ibang challenge ngayon sa kabataan. May iba silang mga pinagdaraanan, iba yung take nila sa problema, no? So, dapat mindful din ang mga magulang sa ganito. And then yung emotional presence at supervision. Iba yung nandyan ka lang, iba rin yung may quality time ka. Kung sasabihin ng mga OFWs, eh paano naman kami, kailangan namin kumita, wala kami present doon, hindi kami present. Pero ang maganda ngayon sa technology din, maaari mo nang makausap. At saka yun nga, careful ka sa mga sinasabi mo, yung emotional support, hindi mo mapapakita lang sa yung nandiyan ka, yung present ka, pwede rin yun sa pagsasalita mo, yung kita mo talaga na pag sinabi niya na may kailangan siya, dapat na nandiyan, mapuprovide mo somehow. Meron ka dapat social support sa ibang tao, sa ibang kapamilya, hindi lahat kayo wala.
1: Mm-hmm.
2: No? Isa pang patient's role na nakikita ko ay yung pagiging ligtas na tao na malalapitan ng anak.
1: Mm-hmm.
2: So dapat, yung magulang mismo, ligtas siyang tao. Siya ay isang safe space na tinatawag ng bata ngayon, ano? So kung nakikita ng bata na mapapalo siya o hindi siya itatrato ng tama o minsan siya mismo ang source ng sexual harassment, then nag-fail na yung good parent role, no?
1: Ayan, napakaganda Dok, ano, nito mga binanggit ninyo. Lalong-lalo na, ano, para nga po sa mga magulang na nakikinig sa atin. Key points, ayan, ano, naglista ako Dok, kasi ang gaganda nito mga binanggit ninyo. Sabi nyo nga po, unang-una sa lahat, ano, dapat talaga yung open-mindedness, ano, bukas at no judgment pagdating nga po, ano. Halimbawa nga, nagkwento yung anak mo sa'yo, of course, yun nga Dok, sabi nyo nga po, ano, siguro initial reaction talaga is magalit. Kasi, well, yun naman, bakit nga naman questionable yun para sa isang magulang na, ala, ilang taon ka pa lang, ano, mag-aaral ka pa, magtatapos ka pa, marami ka pang pangarap na gustong abutin. Pero yun nga po, sabi niyo, Dok, siguro humingang malalim muna, ano, mag-isip. Kasi ito na eh, nangyari na rin naman, ho, hindi ho ba? Kung magasabi nga, di ba, tayo mga Pinoy, wala, nangyari na, ano pa bang magagawa natin? So, sabi niyo, Dok, ano, napakaganda nung sana maging bukas at no judgment tayo. And of course, hindi lang yun, yung pagtuturo rin ng values and responsibilidad. Totoo, Dok, ano? Kasi, yun nga eh, basically, yung teenager, bata pa rin eh. So, nahuhubog pa siya sa development niya, ano? Kinakailangan ng gabay pa rin talaga ng magulang. And of course, yung pagkilala sa kanilang pinagdaraanan, emotional presence at supervision. And ang ganda nun, Dok, ano? Gusto ko lang ipunto na hindi dapat yung okay, nandyan yung nanay ko, nandyan yung tatay ko, yun na yun. Sabi niyo po, Dok, dapat may supervision din talaga. Kasi iba po eh, hindi ba, pagka nakakausap mo, maybe one-on-one, or kahit sabay lang kayong kumain, dinner, yes. Ano, magkamustahan lang kayo. Yes. Kasi iba rin talaga yung kakain lang kayo. Basically, nandun ka. Pero wala po siyang epekto, hindi ho ba? Kasi mas maganda yung may pag-uusap na yung nangyayari. And last but not least, yun nga po, Dok, ano, ito rin po, ano, gamit na gamit itong term na ito, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung safe space talaga. So, napakaganda na yung feeling ng anak, safe siya pagka sinabi niya sa nanay, sa tatay niya na yun nga, yung pinagdaraanan niya. But basically yun po, Doc, napakahalaga talaga ng mga role ng mga magulang, ano, dito nga po, para siguro, kundi man maiwasan, sana mas mabawasan itong teenage pregnancy sa atin. And yan, napakabilis ng oras, Doc, ano. Siguro po gusto ko na lang din po kayong tanungin para po sa mga kabataan naman na maaring nasa ganitong sitwasyon ngayon. Kung halimbawa po na, yun nga, nabuntis sila sa murang edad pa lamang po, saan po kaya sila maaring lumapit para sa tamang impormasyon at suporta? Of course, number one, syempre, yung pamilya nila, yung mga magulang nila. Pero bukod po kaya dito, yes, may mga pwede pa po ba silang lapitan, hingan ng tulong?
2: Mm-hmm. Oo. At saka doon sa mga sitwasyon, di ba, mm-hmm, no, Julie, na hindi mo malapitan na yung magulang. Mm-hmm. Anong solusyon naman natin? Kasi yung marami na kasi ngayon yung mga community-based, no, na health facilities, yung parang nilalapat nila talaga sa community yung mga solution, no. So, number one, isipin ninyo may guidance counselor kayo sa eskwela. Maniniwala kayo yung mga bata. Mas naniniwala talaga sila sa teacher kaysa sa nanay minsan, no. So, yung guidance counselor. Pangalawa, yung health centers, no? Yung mga health centers natin ngayon, ini-equip na talaga ng gobyerno na parang isama na ang pati nga psychiatric help, di ba? Yon, pati yung mga tungkol sa teenage pregnancy, binibigyan talaga ng tuon-to ngayon, eh. Andyan din ang mga medical professionals. So, pwede kayong mag-consult sa mga clinic. We assure you it's a safe space kasi nagiging one-on-one ang consultation, ang mga midwives natin, nurses, at saka yung mga social health workers. Sa atin sa Pilipinas, no, napaka ano na rin ang DOH facilities, ano, at saka ng DSWD para sa mga psychosocial support. May mga examples lang po ako, no, na itinala dito sa akin, no. Katulad na lang po halimbawa ng adolescent health facilities ng sa Rojas Memorial District Hospital. Yan, mm-hmm, pati HIV na tatakil nila. Ang Sentro Kalinga Teen Center 2.0, no? Ito yung mga counseling, education, and empowerment na programs. Ang DSWD din po ay merong Protect Teen, no? Instead na Protect, mm-hmm, Protect Teen, may teen na teenager na word na program, no? Ito ay parang mga nagiging referral pathways, no? Sa Northern Mindanao, Cagayan de Oro. Pero ngayon, sinescale up na nila na maging nationwide because of the success they have seen, ano? Nandiyan dito rin yung Kaisahang Buhay Foundation, Roots of Health sa Palawan, ano? Ito ay mga private at saka non-profit organizations. Andito din yung Track Kabataan. Sa mga nakakinig, ano? Pwede nyo na siyang i-search. Makikita ninyo. Kasi tinry ko siyang ilagay sa tawag dito yun sa mga Facebook accounts, mm-hmm, yan, makikita ninyo eh, sa messengers, Track Kabataan Quest, yung may, ano to, mobile clinics, ano, mm-hmm, nandito yan sa Southern Leyte, sa ating mga kababayan dyan sa Southern Leyte, at saka sa Samar. Ang ganda-ganda nito, ako, actually, number one siya sa listahan ko kasi ginamit niya na parang laro, ano, parang may stations kang dadaanan, may isusolve kang problem, at ang bida dito, yung si Naginid na goddess, at ang kontrabida ay si Agto na monster, which are characters na talagang nasa kultura nila, no, naka-embed. Matutuwa ka pagka naghanap ka naman talaga, meron na, nagtatry na talaga ang lahat, ang ating community, mm-hmm, na matulungan ng ating mga teenage pregnant women, yung mga, mm-hmm, buntis na po.
1: Ayan. And ang sa pagkakaalam ko rin, Doc, ano, kung di ako nagkakamali, karamihan naman din ho sa mga nabanggit ninyo, lalo na nga po kung inisyatiba ng gobyerno ay libre, hindi ho ba? So, ayan. So para sa mga kabataang nakikinig sa atin, na marahil ito nga po kasalukuyang pinagdaraanan ang pagbubuntis sa murang edad, ano? Ay marami, yun nga sabi ni Doc, maraming communities, mga initiative, ang iba't ibang agencies, mapapribado man or gobyerno, ano, na makatutulong din talaga sa atin. So lumapit tayo kasi yun nga eh, very ano na ngayon, modern na, ano, lahat, almost everything ay makikita natin online. So pwede tayong lumapit sa kanila. Ayan, maraming salamat, Doc. Ngayon, mga nabanggit ninyo, Doc, ano, parang nationwide din, ano, thank you po, even sa ibang lugar sa Pilipinas ay nabanggit po ninyo, nagbanggit kayo ng mga examples. Alright, and siguro po, Doc, panghuling mensahe na lang din po sa publiko, ano, para po sa mga nakikinig sa atin, sa lahat ng kumare at kumpare nating nakatutok, baka may panawagan po kayo na iwan ng mensahe sa lahat.
2: Opo, meron po akong three key points, no? Number one po, dapat alalahanin natin na ang teenage pregnancy problem, ang problemang ito ay panglipunan. Yung kasabihan natin, it takes a village to raise a child. Totoo po yan. Nakikita na po natin yan ngayon. Ibig sabihin po ng village na to, magulang, eskwelahan, gobyerno, yung basta marami tayong magtutulong-tulong. Isa po yon. Pangalawang punto ko po, no, sa mga kabataan, tunay po na kayo ang pag-asa ng bayan. Napakadami po ng problema ng ating bansa ngayon. Sa totoo lang, sa inyo po kami umaasa. Kaya pagbutihin ninyo sana, no? Isaalang-alang ninyo yung respeto sa sarili ninyo, sa mga kapwa kabataan, sa mga magulang, sa mga nakatatanda, at sa ating bansa. Ano po? Tapos ang pangtatlong punto, sa mga teenager na mga buntis na, huwag kayong mawalan ng pag-asa, no? May malalapitan po kayo, kagaya ng mga na-discuss namin kanina ni Jolie, and very practical, no, yung magsalo-salo kayo ng isang meal sa isang araw ng sama-sama ng pamilya. Tapos magpatuloy ng pag-aaral, ano? Lumapit kayo sa mga nakatatanda sa inyo, kasi hindi kami nandito para sermonan kayo. Meron kaming baon na experience o knowledge na pwede namin kayong matulungan.
1: Ayan, so salamat Doc, maraming salamat, ano? Ang ganda po, ang ganda po nitong iniwan yung mensahe para sa lahat. So thank you so much, kasi bukod po sa educational ay actually inspiring din po itong mga nabanggit ninyo for everyone. So ayan, thank you so much po, ano, muli mga mare. Thank you po Doc. Maraming mga pare, nakasama po natin ang obstetrician and gynecologist mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Renella Labtuon. Maraming salamat Doc, and mabuhay po kayo.
2: Pagpalain pa po sana ang inyong programa, Maren Jolie, ano? Sana naman marami pa ang maabot. Ito yung positive side ng social media.
1: Ayan. Maraming salamat din po, Doc. Ano? And with that, mga mare, mga pare, ano? Ay, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, tumutok, ano, dito sa ating programang Musta Ka, Mare? And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershow Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din po sa ating producer na si Jared Moreno. And totoo, ano, gusto ko mag-agree dito sa sinabi ni Doc na ang social media, ang teknolohiya, ano, ay of course, may mga positive, may mga positibong tulong sa atin. But at the same time, yun nga, di ba? May mga nabanggit din kanina si Doc na may mga risks, danger, ano, sa paggamit nitong social media. So I guess we just have to be really careful, ano, maging wais, kumbaga, maging wais tayo sa paggamit ng technology ng social media. And of course, yun nga, ano, bilang panghuling mensahe, sabi ni Doc, ano, para sa ating lahat, ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. So maging matalino tayo sa paggawa, pagkilos, ano, hindi lang sa pagdedesisyon, kundi sa kilos mismo sa mga gagawin natin sa buhay. Alright, ayan po, ano, susunod na rin ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
13: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
0: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense, mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na sa Radyo Magazine 1278.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
0: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Tubungan sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
15: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, DSWD binuksan ang bidding para sa pagbili pa ng mas maraming family water filtration kit na huhugutin sa Quick Response Fund. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Patuloy ang gagawing pagbili ng DSWD ng Family Water Filtration Kit para maipamahagi sa mga komunidad na inaasahang may limitadong access sa inumin tubig, lalo na ngayong tagtuyot. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mayroon ang unang NGO ang nagpakilala sa kanila ng nabanggit na technology na siya ding unang nanalo sa bidding at siya ngayong laman ng kanilang stockpile. Sabi ni Gatchalian, mayroon pang 2-3 kumpanya na nakalinya sa ganitong water filtration technology at magpapabid aniya sila ukol dito. Uhugutin nila ang pondo sa Quick Response Fund gayong ipapamahagi nila ang water filtration kit sa mga area na nasa state of calamity. 99.99% ang removal rate ng water filtration na kayang mag-alis ng cholera, salmonella at E. coli form bacteria. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
3: Isa lang sila sa marami, 2 or 3 pa na nagbibid sa department to get this contract. Hindi siya isa lang.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, panig ng depensa hinamon na magharap ng tunay na mga ebidensya sa mga aligasyon ng prosecution panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Hinamon ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang defense team ni VP Sara Duterte na magharap ng tunay na ebidensya upang pabulaanan ang mga mabibigat na akusasyon ng prosecution sa halip na umasa na lamang sa pangkalahatang pagtanggi o general denials at mga usaping teknikal. Ayon kay Tolosa, ampunan ng prosecution ay mula sa mismong pagsusuri sa opisyal na tugon sa pre-trial brief at mga naging posisyon ng respondent sa panahon ng pagdinig. Pinalagan din niya ang ipinahiwala

0: Samantala, sa iba pang balita, Senate President Sherwin Gatchalian itinanggi na 25 million pesos ang gastos ng Senado kada araw sa impeachment trial. May ulat si Nymph Asuncion.
1: Radyo Magazine Report. Inabulaan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pahayag na umabot sa 25 million pesos kada araw ang gastos ng Senado sa impeachment trial at sinabing hindi ito totoo. Ayon kay Gatchalian, ang 25 million pesos na halaga ay tumutukoy sa regular na operasyon ng buong Senado, kabilang ang sweldo ng mga senador at kawani, maintenance, upa at utilities na ginagastos kahit walang impeachment trial. Paliwanag niya, umabot lang ng 14.55 million pesos ang direktang gastos sa paglilitis sa loob ng 44 trial days o katumbas ng humigit kumulang 330,763 pesos kada araw. Kabilang sa mga gastusin ng pagkain ng mga kawani ng mahahabang sesyon, mga kagamitan, overtime pay at pag-upa ng venue para sa mga pagdinig sa budget dahil ginagamit sa impeachment trial ang karamihan sa mga kwarto sa Senado. Binigyang din ni Gatchalian na tungkulin ng Senado sa ilalim ng konstitusyon na dinggin at resolbahin ang mga impeachment case. Nagpasalamat din siya sa mga senador at kawani ng Senado sa kanilang dedikasyon para maipagpatuloy ang paglilitis habang ginagampanan din ang regular na trabaho ng institusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: World class na tanawin.
8: Explore na natin.
9: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influence na yan.
12: Radyo Magazine,
2: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
13: Pasyal Pinas!
14: Pasyal
13: Pinas!
14: Pasyal Pinas!
13: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
15: Are you ready to dive in?
13: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
14: Pasyal Pinas!
13: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
16: Love the Philippines!
13: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Huwebes, October 15, 2026 at alas 10 na naman mga beshi. Kaya tara, G sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Calian Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com.

0: Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Lahat po ng aming mga istasyon ay maaari nyo pong mapakinggan sa Presidential Broadcast Service Receiver App, including na rin po ang Radyo Magazine. At libre yan ha, kaya i-download nyo na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil mayroon na rin po kaming official website. Lahat po ng aming mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay inyo na rin pong mababasa sa radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, it's radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radio Magazine 1278 AM.

0: Happy Thursday, mga beshies! Nako, welcome po sa ating programang Pasyal Pinas. Of course, we are very excited today dahil alam nyo, meron pa akong sepangs. Alam nyo, sepangs? Meron tayong separation anxiety sa recent lakbay likha event na atin pong dinaluhan itong nakaraang linggo. Kaya medyo ano tayo, nalulungkot pa nga tayo dahil namimiss natin yung mga nakasama natin. And of course, yung mga activities na ating ginawa. Kaya kahapon, sabi ko, imbitahin ko nga itong mga nasa likod, yung mga utak sa likod po ng lakbay likha, a creative tourism experience. And we are very grateful this morning dahil nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Troy Alexander Miano, ang Regional Director ng Department of Tourism Region 2 Cagayan Valley. Good morning, RD Troy, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
1: Good morning po sa iyo, Hazel, at sa lahat ng taga-subaybay ng Pasyal Pilipinas. No?
0: Hi, RD. Hello po. Nako, I'm very happy to finally meet you po kahit online lamang ano. At maya-maya po hihimayin natin itong napakagandang experience namin sa Lakbay Likha just recently. Pero bukod po kay RD Troy, nasa linya rin po ng ating komunikasyon ang talagang personal nating nakasama no during the Lakbay Likha, walang iba kundi si Sir Romeo Caranguian Jr. Siya po ang OIC, Chief Tourism Operations Officer ng DOT Region 2 Cagayan Valley. Hi, Sir Romeo. Welcome to the show.
2: Hi, Ms. Hazel. Good morning. Mabuhay. At sa lahat po ng dagapaginig at taga-subaybay ng Radyo Magazine, lalong-lalo na sa inyong programang Pasyal Pinas. Maraming salamat.
0: Nako.
2: And, good morning.
0: Good morning po. Itong dalawang kasama po natin ngayong umaga ay very, very busy. Pero sila po ay talaga naglaan ng oras para sa ating programa. Unahin na natin si RD Troy. Ano? Sir, I'm very sad na hindi ko ho kayo na-meet in person, napasalamatan in person. Pero I'm very happy today that I have you here on my show. Kaya po excited tayo na pag-usapan po itong Lakbay Likha. Ito pong recent concluded Lakbay Likha. Talagang pinagsama-sama po nito yung iba't ibang participants, RD, from the government agencies, tour operators, LGUs, and kami po na mga miyembro ng media para i-explore ang Quirino at ang Nueva Vizcaya. Para po sa mga first time na narinig po ang Lakbay Likha, ano po ang pangunahing layunin ng programang ito, RD?
1: Opo, no? Alam mo, pagkamat hindi tayo nakasama doon sa mismong cricket ay masaya ako dahil sa'yo ay sumayo, no? At pinaunlakan ninyo ang aming pagyaya. Dahil mahalaga ang partisipasyon ng lahat ng sektor ng lipunan, lalong-lalo na kayo na nasa media. Na? Dahil importante ang inyong role para nang sa gayon tuluyang may palaganap ang ating programa pagdating sa culture and the arts, no? Dito sa aming minamahal na lampak ng Cagayan. Itong creative tourism na to ay medyo bagong bagong programa ng DOT, kasama natin ng DTI at ang mga local government unit dahil gusto naming ipagmalaki. Hindi lamang ang mga destinasyon sa mga limang lalawigan ng lampak ng Cagayan, kundi pati ang mga ginagawa na pang-araw-araw na sa totoo lang ay dapat ipagmalaki sa lahat ng mamayan, hindi lamang sa Pilipinas ko, hindi sa buong mundo. Kaya salamat, no? At dumayo kayo. At sabi ko nga kay Sir Romeo na sisiguro ko na hindi sila uuwi na luhaan. So hindi uuwi sila na masayang-masaya dahil merong produkto.
0: Ang lambak
1: sa Cagayan na pwede ipagmalaki sa inyong lahat.
0: Totoo po yan, RD Troy. Talagang naimulat ho kami mga participants, dun sa way of living, ika nga po, ng mga kababayan natin sa Quirino at Nueva Vizcaya. Kumbaga yun yung babaunin namin, sir, pagbalik namin dito. Hindi naman yung mga material na mga souvenirs na amin pong nakuha, kundi yung whole experience at yung maimulat yung aming mga mata doon po sa napakagandang kultura ng inyong rehiyon. Kaya maraming salamat po sa oportunidad na ito. Pero sir, sa pagsama po ng tour operators, LGUs, national agencies, and even the media, ano po ang inaasahan yung resulta nito? Kasi I understand, sir, kayo pa lamang po, pangalawa yata po ang Region 2 doon sa nagkaroon ng isang creative tourism circuit. Kaya po congratulations. Pero ano po ang outcome that we are expecting from this very successful event?
1: Opo, no? Pangalawa kami, pero kami ang nauna. Dahil siniguro namin na ipagmalaki kung anong meron sa atin. Kaya lahat ng sektor na lipunan ay kasama. Nais namin plansahin. Nais namin isiguro na yung mga maliliit na detalye ay, at mga suhestyon, no? Mga feedback na tinatawag ay makuha, no? Ma-consolidate ng anong tanggapan nang maging perfect yung ating creative tourism circuit. Importante po yan. Alam mo, sa tagal natin sa gobyerno, tatlong dekada na, consultative tang style po natin. No? Kami nila Sir Romeo, ayaw namin na manggaling lamang sa aming isipan, sa aming utak yung mga program at proyekto na pang-turismo. Kung hindi consultative, lahat ng sektor ay kailangan namin itap. Lalong-lalo na yung ating mga tour operators. Kasi sila ang magbebenta ng mga packages na to. Napakalaga nito dahil may ekonomiyang kasama po dito. Maliban sa experiential tourism, importante na may ekonomiya. No? Ibig sabihin ng mga mamayan na dinayo po ninyo, yung mga pinuntahan natin, ay mapakinabangan ang alindog ng inakalikasan, ang kagandahan ng pamana, turismo, sining at kultura sa kanilang pamayanan. Nang sa gayon, mabuhay naman sila ng marangal at may pagmalaki kung anong meron sila habang kumikita sila. So yun ang main objective po natin. No? Hindi po tayo parang diktador na kung anong gusto namin i-promote, yun na yun. Hindi natin style yan. Kaya napansin namin tuwing assessment, tagumpay ang aming programa dahil consultative po ito. Lalong-lalo na sa inyo, sa media na malawak ang inyong karanasan at marami kayong pwedeng iambag sa ikatatagumpay na programa po natin sa Creative Tourism.
0: Nako, kaya po kami talaga ay nagpapasalamat doon sa espasyo na inyo pong ibinigay sa mga media personnel like us. Kasama natin yung mga vlogger, even bloggers at mula po sa iba pang mga istasyon at ng TV at radyo. So talagang kami po ay very grateful kasi pinahahalagahan yung ating feedback na I understand ay napakahalaga po para sa inyo. Nabanggit nyo na sir na talagang ito po ay ginagamit ninyo para mas mapaganda pa yung mga programa ng OT. At na-appreciate ko, sir, na lagi po ninyo ding binabanggit. Kagaya ni Sir Romeo, dahil nakakwentuhan ko na si Sir Romeo last week, lagi nyo hong binabanggit na ang end goal palagi ng turismo ay yung mabigyan ho ng magandang kabuhayan ng ating local communities. And this time, yung mga nasa creative industry, Sir R.D. Troy, gaano kahalaga po ito na sila talaga yung bida ng ating kwentuhan at hindi lang yung mga nature destinations that we have sa Cagayan Valley na equally beautiful din naman po.
1: Tama po, no? Sa mahabang panahon, naikubli nila ang kanilang galing. Naitago nila ang kanilang katayaan na sana ay nagresulta ng pagkakitaan para maitaas ang kanilang antas ng kabuhayan. Kaya tayo, sa lahat ng aspekto, no? Lahat ng pwedeng hugutan para sa gayon, hindi lamang tumaas ang ating tourist arrivals, kung hindi, mapaunlad pa ang kanilang buhay. Kasi sila ang susi. Sila magbibigay ng tinatawag na experiential tourism sa ating mga turista at malalakbay, local man o banyaga. Kung sila ay may inisiyatibo at merong mga kanyang mga perks, no, nakikita sila, mas gaganahan sila na tumulong sa pamahalaan, local man at national, pambansa, na lalong paunla rin ang kanilang lugar. Kaya masaya po yan na makikita ang masigla ang kanilang ang gaganda ng kanilang mga ngiti, no? Sa tuwing dumadayo po ang tanggapan po natin at kayo po, mga stakeholders at frontliners, ay importante na mabigyan natin sila ng ganyang sigla. Lang sa gayon, lahat tayo makinabang at lahat tayong masaya at the end of the day.
0: a very inclusive experience. Yan po talaga yung pinakamagandang kumbaga ay description nitong naging experience naming lahat, dahil hindi lang kami mga turista ang nasiyahan, even yung ating local community especially, dahil sila po talaga ang iniangat natin dito sa creative tourism experience na ito. Pero sir, marami hong mga lugar at probinsya ang Cagayan Valley, pero ito pong Lakbay Likha, inuna po natin ang mga probinsya ng Quirino at Nueva Vizcaya. Bakit po ito munang dalawang itong lugar muna ang ating inuna?
1: Tama po yan, no? Inimay namin ni Dr. Romeo kung sinong unahin. Alam naman natin ang Batanes, even na yan pagdating sa turismo, no? Kahit anong gawin mo, talaga mataas ang antas ng turismo dyan. Ang Isabela naman Cagayan, napakalawak. Napakaraming bayan yan, napakaraming pwede i-offer. So namili kami ng lugar na parang kambal siya, parehong pwede i-offer. Yan ang lalawigan ng Nueva Vizcaya at Quirino. Kasi dati ang Quirino bahagi ng Nueva Vizcaya. 1971 lang yan humiwalay. So pareho ang kanilang mga pamayan, pareho ang kanilang kultura, pareho ang kanilang gawain. Pangalawa, ang mga local government units sa kanila, lahat ng bayan ay nakikisa pagdating sa tourism development. Napakalaga niyan kasi lagi din sinasabi na ang susi ng tagumpay ng turismo sa isang lugar ay ang lokal na pamahalaan, ang mayor. Right. Kung priority ng mayor ang turismo, uunlad at uunlad yan. Sa Quirino at Nueva Vizcaya, pinamalas ng ating dalawang gobernador, ang mga mayors, no, ang mga tourism officer, na meron silang pwedeng ipagpalaki. At ginawa po nila yan, napakikisa sa Department of Tourism, Department of Trade and Industry, at lahat ng sektor ng lipunan. Naranasan nyo naman yan, nakita nyo kung gaano sila ko-hospitable. Dati, lagi nila minamaliit ang kanilang probinsya dahil wala raw silang pwedeng i-offer. Pero ngayon po, tuluyan ng umunlad ang turismo sa mga pamayanan yan dahil sa pagkakaisa ng lokal na pamahalaan, pambansang pamahalaan, at lahat ng sektor ng lipunan.
0: Right. At yung hospitality po nila, no, talagang naiparamdam ho sa amin na mga naging visitors, and even yung mga feedback, ano, kasi may mga feedback din mula po sa mga tour operators, even sa members of the media, ay talagang gladly tinatanggap po ng ating mga LGUs, ano, para mapabuti pa yung pagsasaayos po ng ganitong uri ng offerings, tourism offerings para sa ating mga visitors. Pero sir, beyond tourism promotion, paano po makakatulong itong Lakbay Likha? Of course, sa paglikha din ng livelihood opportunities para sa ating local communities, artisans, entrepreneurs, at iba pa pong mga tourism stakeholders.
1: Tama, no? Alam mo, nung aming pag-usapan ng team, no? Sa pangunguna ni Dr. Romeo Caramiano, kung ano ang kahinatnan ng creative tourism circuit na ito, ang isa sa priority namin, kuni para sa akin bilang isang mananalaysay, no, bilang isang local historian at matagal nang nakadikit ang aking pangalan sa sining at kultura. Ang priority ko ay preservation ng ating history, culture, and the arts. Ang Quirino at Nueva Vizcaya ay mixed culture yan ng different indigenous people. So ibig sabihin, kung may mga IP tayo, napakalawak, napakalalim ng sining at kultura, no? Ang tradisyon, kostumbre ng mga kapatid nating indigenous people o Katubo. Kaya napakaganda na dito namin simulan ang creative tourism, dahil hindi na tayo mahirapan na ipalabas sa mga weaves, ipalabas yung mga likha, ang mga sining, mga artworks, ang gastro, at iba pang kakibat ng sining at kultura. Kaya priority namin, no, ng Department of Tourism na siguraduhin na yung kultura ng bawat mamayan sa dalawang kambal na lalawigan yan ay maipalabas. At pag naipalabas po yan, mapipilitan o makikita ng ating mga kabataan sa lugar na yan at sa ibang dumadayo sa dalawang probinsyang yan na i-serve ang napakayamang culture and arts ng Nueva Vizcaya at Quirino. Yun po ang importante para sa akin. Sumusunod na lang yung ekonomiya, no? Na pagkakitaan. Kasi syempre, pag dumarayo ang maraming turista, mm-hmm. eh, talagang siguradong tataas ang antas ng kanilang buhay.
0: I agree, sir. At actually, hindi lang po lumabas yung lalo pang mas pagiging creative ng ating mga ng lokal na komunidad. Maging yung amin din, sir. Ano? Akala namin wala naman kaming creativity inside. Pero nakapag-drawing ho kami, nakapag-painting kami, at nakagawa kami ng iba't ibang uri ng mga accessories at mga bagay na we didn't know na kaya ho pala naming gawin. So, ganun siya mga beshies ka-fun na hindi mo alam na kaya mo palang mag-drawing ng citrus fruit. At sa gabay ng ating mga artist ay magagawa mo yan beautifully. And you must be so proud, Sir Troy, bilang kayo po pala ay isang mananalaysay na talaga pong na-experience na, hindi na lang nababasa no, ng mga turista yung napakagandang sining at kultura ng Region 2. Diba? Hindi na lang po siya nasa libro, hindi na lang po siya nakalathala, kundi personal na hong na-experience ng lahat. And following RD, ito pong Lakbay Likha experience. Ano po ang next steps ng DOT Region 2 para ma-sustain, ika nga po, yung momentum? Kami pong mga galing dyan, talagang nakakasepunks pa eh. May separation anxiety pa ho kami dahil nami-miss ho namin yung experience. Eh, no? Pero paano po natin ito ma-sustain and even ma-convert yung ating mga na-discover na tourism products into actual packages and visitor experiences?
1: Tama, no? Inaral na mabuti ng team ni Dr. Romeo. Karangyan ang lahat, no? At sisiguro namin kasi na mayroong magandang kolaborasyon ng local government unit sa DOT. Kasi alam mo, Department of Tourism, ang ino-offer niyan technical assistance, no? Pag nagawa na namin yung basics, ang magpapatuloy yan, local na pamalaan at yung stakeholders. No? Siniguro namin na matatag yung pundasyon ng sagayon. Hindi yan na parang ningas gugon na ngayon lang uso, bukas laos na at sayang yung efforts nating lahat. No? Kaya yung mga LGU po natin ay ang ating mga tourism officers na sa bawat bayan at lungsod ay siniguro na yan ay may cascade pababa. No? At ganun na rin ang ating mga tour operators, travel agencies, siniguro na may mga packages na pwedeng ibenta sa inaharap. Actually, agad-agad yan eh. No? Kaya ang ginawa ng DOT sa nakalipas na 4 na taon sa ilalim ng aking panunungkulan ay ibinaba namin agad lahat ng trainings. Kaya lahat ng mga LGU meron Filipino Ground Service Excellence Training at Kupapang Capacity Trainings. Nang sa ganun, handa sila pagdating sa mga may programang katulad nito. At alam na nila ang kanilang gagawin. Mm-hmm. Tumaas din ang ating mga accredited tour guides na ating partners, no? At siguro natin ang mga tourism establishments ay accredited sa dalawang lalawigan po niyan. After po nito, isusunod na po natin ang lalawigan na Isabela at Cagayan. Siguro ang gagawin nila, Dr. Romeo, ika-cluster yan, no? Kasi napakalaki ng probinsya. Siguro hahati-hatiin yan kung ano yung kanila pwedeng offer na pare-parehas yun ang pagsasamahin. We will keep you updated at never-ending naman ang aming pagsubaybay doon sa mga nangyari nating familiarization tour na nilahukan po ninyo. At sisiguraduhin namin na mananatili at magandang pundasyon po nyan.
0: Napaka-successful na event and we are looking forward po sa mga susunod pa na leg, ika nga po, ng Lakbay Likha. At talaga po kami dito sa Radyo Magazine ay nakasuporta po sa inyong mga tourism programs. Bukas po lagi ang aming mga ang aming istasyon ano, para i-share yan with our viewers and listeners. Nako, RD Troy, I know kayo ho ay very busy today kaya hindi ko na ho kakainin ng malaki ang inyong oras. Kami po ay magpapasalamat dito po sa oras na ibinigay nyo sa aming programa. And para po sa mga viewers and listeners na lamang po natin ngayon ano, na maaaring kumbaga parang meron ng curiosity na nabuo in mind na ano ba yan? Saan ba ako pwedeng makapag-try niyan? At saan ako maaaring makipag-ugnayan with DOT Region 2? Ano po ang inyong mga social media pages, contact details if meron po at saan po sila pwedeng kumontak sa DOT Region 2?
1: Opo, no? Alam mo, sa mahabang panahon na ang Region 2 hindi ganong kataas ang antas na turismo, laging ibang riyon ang binipuntahan. Pero ngayon po, buong pagmamalaki po namin, no? na ang Cagayan Valley ay kasama na lagi sa lahat ng bucket list ng lahat ng manlalakbay. Kaya minabuti namin na hindi lamang aming tanggapan ang merong communication. May contacts, kung hindi minabuti namin ng ating mga travel agencies no? At lahat ng LGU. Very established, strong ang bond namin with the tourism officers ng lahat ng bayan po. Regular in contact po kami sa kanila. Alam na po nila ang kanilang gagawin sa tuwing may kocontact sa kanilang LGU. At siguradong kung ano ang binibigay naming servisyo sa Department of Tourism ay siya rin yung servisyo binibigay ng mga local government units. Lahat naman yan nasa net, no? Lahat sila merong Facebook accounts at merong mga contacts pwede nating hanapin through the net, no? Ganun yes. din po sa amin. Kaya kami po ay sumasagot, no? Ang aming po page ay very active yan. Sinasagot namin lahat ng tanong, pati issues, complaints, ganyan ka-active ang team ni Dr. Romeo Carangyat. Kaya hindi kami nahiya na ipakilala sa buong mundo ang Lambak ng Cagayan dahil lahat yan na ini-entertain namin, binibigyan namin ng solusyon, binibigyan namin ng tama at magandang experience pag dumayo po sila sa Lambak ng Cagayan.
0: Ayan, mga beshies, pwede nyo pong i-follow ang kanilang Facebook page, Department of Tourism Region 2. At lahat ng updates ano, tungkol sa kanilang mga tourism programs, sa inyo pong makikita dyan. At kagaya nga ng sabi ni RD Troy, sumasagot po sila. So kung kailangan nyo ng mga accredited na mga tourism establishments or accommodation and travel operators, maaari po ninyong, maaari po kayong magtanong dyan. Pwede rin po ba kaming mag-request dyan, sir, ng, halimbawa, pwede nyo po ba kaming gawa ng itinerary, mga ganun, para humadali na. Para yan, oh, perfect.
1: Marami po, marami na pong ano yan, halos daily may nagtatanong po niyan. Pero normal yung ginagawa namin para detalyado yung naibibigay, ino-coordinate namin with the local government units. Yes. Kung gusto niyo namang sobrang planchado na siya, dinadaan na rin namin sa mga travel agencies para nang sa gayon, mag-guide kayo ng tama at mabigyan kayo ng tamang tour guide at mga packages na practical sa ating budget.
0: Yan. Yan ang kagandahan kapag maayos ang coordination between the local or the public or and private sector. Kumbaga, lahat sila dyan ay nagtutulungan para sa turismo ng Cagayan Valley. And sir, gusto ko lang din pong i-comment yung binanggit nyo kanina na yung ating mga training officers at yung ating mga tour guides ay patuloy ho kayo sa pagbibigay ng mga seminars and workshop. Kasi totoo po yan, ano? Paano naman mag-i-invite tayo ng mga turista sa ating bayan or lugar pero hindi ho handa yung ating LGU. So hindi ho siya kumbaga hindi magiging matagumpay ano yung ating mga efforts ano kung hindi handa yung mga tao on the ground. At yun yung una nyong ginawa bago pa man itong mga tourism projects na ito. Kaya maraming salamat for that, sir, and congratulations po again sa kauna-unahang pilot run, ika nga po, ng Lakbay Likha. Nakasama natin, mga beshies, ang Regional Director ng DOT Cagayan Valley. Walang iba kundi si Sir Troy Alexander Miano. Thank you again, sir, at mabuhay po kayo.
1: Salamat po at mabuhay po.
3: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ituloy-tuloy na natin to, mga beshies. Nasa linya rin po ng ating komunikasyon, of course, yung paulit-ulit na binabanggit ni RD Troy, walang iba, kundi si Sir Romeo Carangyat Jr. Siya po ang OIC Chief Tourism Operations Officer ng DOT, DOT 2 Cagayan Valley. Hi, sir!
2: Hi, Ms. Hazel, good morning.
0: Good morning po muli. Nako, abot langit po ang pasasalamat at papuri ni RD Troy doon po sa mga efforts, hindi lang ni Sir Romeo, mga beshies, kundi ng kanyang buong team. Dahil I know it's a collective effort, di ba, sir, para maisakatuparan po itong napakagandang Lakbay Likha kasama ang ating mga LGUs. Pero sir, dahil kayo po yung nakasama namin doon sa mismong ilang araw na experience na ito, based on your first-hand experience, ano po yung mga naging highlights nitong buong journey at ano po yung destination activities na nakapag-iwan talaga no, ng marka, impression sa'yo personally? Naku, baka magtampo yung ibang LGU niyan, sir.
2: Oh, oh. Hindi naman siguro sila magtatampo, no? Dahil nabanggit nga po kanina ng aming butihing director na meron na po kaming nakaabang na mga programa sa dalawang probinsya ng aming lambak, no, for next year. And going back to the question, no, for me siguro one of the highlights, no, ng Lakbay Likha was seeing how Quirino and Nueva Vizcaya can offer tourism experiences, no, that go beyond the usual sightseeing. Ito po yung programa natin na dinadala po natin ang ating mga bisita, hindi para mamangha lang, no, sa mga natural attractions na meron tayo, bagkus we were able to see, no, how local creativity, culture, even agriculture and entrepreneurship can be integrated into tourism. Nakita po natin, no, nung nagkaroon po tayo ng familiarization trip sa probinsya po ng Quirino, naging mahalagang bahagi ng ating experience ang pagkilala, no, sa mga lokal na mga produkto at creative enterprises ng probinsya. And sa probinsya naman po ng Nueva Vizcaya, no, particularly memorable yung ating mga traditional weaving, kasi nakita po natin yung Munabol, no, sa Cebu. Meron din po tayong gadang textile sa Bagaba, ganun na rin po ang Isinay sa Dupax del Sur. At meron nga rin po tayong interactive experiences, no, dun sa Nick and Jazz Berry Farm. And well, dun po sa naging experience nga natin dun sa farm na yon, no, nakilahok tayo sa mulberry picking, sa flower pressing, and even mocktail making, kung saan nag-enjoy tayo gumawa ng sarili nating inumin, no. And I think what made this experiences special, no, was the fact that the opportunity that we had to engage directly, no, with the people, with the community behind the products. Hindi lamang kasi natin na nakita, no, kung ano ang kanilang ginagawa, kundi naunawaan din natin ang kanilang mga kwento, yes, kanilang mga kasanayan, and nakita natin yung passion, no, yung passion na nagbibigay halaga sa kanilang mga produkto. And I think yan po yung essence po natin ng paggawa ng creative tourism circuit sa ating rehiyon, particularly sa probinsya ng Quirino at Nueva Vizcaya.
0: At gustong-gusto ko po yung binanggit mo, Sir Romeo, no, na talagang ang nag-stand out talaga dito ay yung kwento ng ating mga, ng local community, ng ating mga local artisans, ang kwento ni Manang Sebing, ang kwento ni Ate Evelyn, ang kwento ni Nanay Mirna, di ba? Ang kwento ni Sir Stanley, sila yung mga tao na humarap po sa amin at nag-welcome sa atin, di ba, Sir Romeo, na talagang ibinahagi yung kani-kanilang mga talento at yung kanilang creativity, ano, para hindi lang tayo uuwi nang walang kaalaman. May baon talaga tayo pagbalik natin sa kani-kanyang mga lugar na different kind ng experience, more than doon sa nabusog yung ating mata, nabusog din po yung ating kaalaman. Kaya sobrang ganda nitong naging experience natin sa Lakbay Likha. Pero sir, bilang kayo po ay of course kayo po ang isa sa mga representative ng DOT Region 2 at kasama po nga natin ang ating mga representatives from iba't ibang mga provinces, national government agencies, LGUs, and of course media. Ano po ang naging interactions and observations ninyo doon sa mga responses nila? Responses namin, ano, doon sa mga tourism experiences na ipinakita ng dalawang probinsya.
2: Oo nga. Natutuwa po kami sa inyong mga obserbasyon at rekomendasyon, no. Perhaps one of the most encouraging aspects of the activity that we had was the opportunity for participants, no, from different sectors to exchange perspectives.
0: Sorry, Sir Romeo, no, medyo puputulin ko lamang ang ating kwentuhan dahil bibigyang daan lamang po natin ang talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Secretary Giovanni Lopez, UP as Executive Vice President and Chief International Healthcare and Supply Chain Solutions Officer Wilfredo Ramos, UPS Asia Pacific President Bernard Jiang, the UPS Managing Director, Russell Reed, and other officials and employees of UPS, Basis Conversion and Development Authority President and CEO Joshua Bingkang, and other BCDA officials, Clark Development Corporation President and CEO Agnes De Venadera, our partners from the private sectors who will actually be the beneficiary of this new facility, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, a good day. It is a very good day for us all. I am extremely pleased to join you today for the grand opening of the United Parcel Service Clark International Air Hub, an important milestone in strengthening our country's logistics network. We all know the importance of getting all the items that we need when we need it. The food on our table, the medicines in our pharmacies, the goods in our sari-sari stores depend on the efficient movement of goods across the country and around the world. This is the role of logistics. It connects our communities, sustains our businesses, and brings opportunities closer to the people. And especially during calamities, the timely delivery of essential supplies becomes even more critical. For an archipelagic country such as the Philippines, efficient logistics is vital to economic development and the well-being of our people. Yet, our logistics sector continues to face challenges, particularly the high cost of moving goods across our archipelago. Our logistics costs account to up to 27% against sales, one of the highest in Southeast Asia. We have to deal with congested ports, inadequate road networks, and insufficient cold chain facilities contributing to delays, the increasing costs, and ultimately this affects the prices paid by our consumers. To address these challenges and better connect agricultural production areas to ports and businesses, the DPWH and DOTR are working to improve our roads, bridges, and transport systems. Sek Panoy, please take note. But strengthening our logistics network also requires private sector investment to expand capacity and to improve our connections to global markets. This is where the new UPS Clark International Air Hub makes a significant contribution. With an estimated investment of $80 million, the facility reflects the confidence of our private sector partners in the Philippines and our shared commitment to strengthening the country's logistics infrastructure. The new hub is expected to handle around 46,000 packages and cargo shipments daily, over 9 times the estimated volume handled by the current UPS hub. Its 17 electric ground service vehicles and equipment units, along with 9 additional units scheduled for delivery next year, will support more efficient operations while advancing our advocacy for environmental sustainability. The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance. For the healthcare, pharmaceutical, and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation: UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. This strengthens our capacity to move critical medical supplies, vaccines, and other high-value cold chain products across borders. Of course, we deeply appreciate the UPS for you recognizing Philippines as a strategic investment destination, as demonstrated by its long-standing presence in our country. This completion is an important development for Clark, bringing new opportunities for employment and business growth outside Metro Manila. Skilled jobs are scarce sometimes to find outside Metro Manila. Big investments like this, however, often announced but slow to finish. But this is being changed. When an investor promises a project, it is our job to ensure it opens on schedule. This one certainly did.
5: to ensure timely completion. To ensure timely completion of projects, I have directed the BCDA and DTI to report every unfinished Clark investment with an opening date. To complement these investments, the DTI has established a supply chain and logistics center to provide businesses with access to supplier and logistics service provider information and assistance for their supply chain needs. Meanwhile, the proposed Subic-Clark-Manila-Batangas Railway aims to link major ports of Subic, Manila, and Batangas through an integrated freight network. These efforts are important steps forward. But we must also recognize the progress that must be measured by whether Filipino consumers gain better access to the products that they need. This is the standard by which we must judge our work and the responsibility that we must carry beyond this administration. So to our partners and investors, I encourage you to continue working with us to strengthen domestic and international logistics connectivity. Your investments in the Philippines help expand our productive capacity, create employment, and connect our enterprises to regional and global markets. Be assured that we are committed to creating a more conducive business environment. As we prepare for the effects of Super El Nino, our synergistic efforts become even more vital. By promoting the timely movement of food and other basic commodities, we can help prevent supply disruptions, ease pressure on prices, and ensure that necessities remain accessible to Filipino households. So together, let us build a Bagong Pilipinas where our local businesses thrive globally, our workers gain meaningful opportunities, our citizens acquire the goods and services essential to a comfortable, dignified life. Maraming salamat po. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
3: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas at nasa linya pa rin po ng ating komunikasyon si Sir Romeo Caranguian Jr., ang OIC Chief Tourism Operations Officer ng DOT Cagayan Valley. Sir, you were saying earlier na talagang ang ating mga naging kalahok, mga participants natin ay very active at talagang napakaganda ng response dito po sa event na ito. Tell us more about it, sir.
2: Yes, sobra kaming nagpapasalamat at nagagalak nga no dun sa mga iba't ibang rekomendasyon at obserbasyon ng ating mga participants. Yun po yung sa akin yung pinaka-encouraging aspect ng activity, no? Nakita po natin yung oportunidad for participants, no, from different sectors to exchange perspectives. Unang-una po for the part of our tour operators, no? The tour operators looked at the experiences from a marketability standpoint, kung right, paano nila maibebenta yung ating itinerary, yung ating tour package, no? Samantalang sa ating mga LGUs naman, no? They considered how this could be further developed. And while the national agencies like the DOT and the DTI and also our partners from the media, no, they brought their own insights on partnerships, development opportunities, and also for promotion. Ang mahalaga po dito, no, Beshi, Hazel, mahalaga po rito ay nakita natin ang posibilidad, no, na gawing mas interactive at experiential ang ating mga tourism products, no. For example, a local product becomes more interesting, no, when visitors are given the opportunity to see how it is made, yes, participate in of course the process, and to meet the people behind it. And yung ginanap po nating business to business engagement dun sa bandang huli ng ating programa ay isa rin po sa mahalagang aktividad na ating ginawa kasi nagkaroon tayo ng opportunity to discuss, no, yung potential partnerships between local stakeholders and our tour operators from the national. And these exchanges, as we see it, can help identify which experiences are ready, no, for the market and which ones may require further development. So, mahalaga po, no, sa lahat ng ginagawa po namin sa aming region patungkol sa pag de-develop ng circuit, na kinukuha po namin yung mga feedbacks and the recommendations ng ating mga participants. Nabanggit nga po ng aming butihing director na si Director Troy Alexander Miano kanina na kailangan maipakita yung totoong experience at kaganapan sa baba, no? So kaya mahalaga po na kinukuha rin po namin yung mga feedbacks ng ating mga participants. Sa ganon ay mas mapa-improve pa po namin yung aming mga offerings kasi kailangan na makita rin po namin kung paano nila nakita yung ating mga programa. Hindi lang po dapat sa mata ng DOT yung nakaka-appreciate ng ginagawa namin. Bagkus, dapat collaborative effort po ito. So, yun po yung mga naging experience po natin dito sa creative tourism na sinasabi po naming encouraging na aspeto.
0: I agree, sir. At talaga pong we are very grateful na yun hong mga feedback, yung mga suggestions that we gave ay talagang binigyang importansya din talaga. Kasi ano pat nandoon tayo, ano, para hindi maging honest sa isa't isa. And to be honest naman din, Sir Romeo, wala naman din kaming masabing masama doon sa naging experience naman namin. And I like the word experiential. Kasi po yung mga travelers natin ngayon, Sir Romeo, hindi na lang talaga gusto na magandang tanawin. Hindi na lang gusto yung magandang beaches, waterfalls, at yung iba pang mga nature trips na pwedeng gawin. Kundi ang gusto talaga namin, immersion, di ba? Yung kasama natin,
2: yes,
0: yung community, at nakikipagkwentuhan with them. It's a whole lot of experience for us, especially kami po na mga nasa media, kasi ikinikwento ho namin yung aming mga naging experience. Kaya talagang very grateful sa experience po na ito. Pero from a tourism operations perspective, kasi isa ho kayo sa mga gumagawa ng mga programa, policies, talagang busy-busy yan si Sir Romeo. Ano po ang mga strength na nakita nyo sa Quirino at Nueva Vizcaya? Although, ang dami ho kasi naming nakita eh. At para sa amin, lahat ho ng ito ay talagang kalakasan ng mga lugar na ating mga pinuntahan. At paano po kaya natin mas mai-improve pa? Ika nga yung accessibility, nandyan din ho yung usapin ng accessibility and yung organized and market-ready na mga tourism products.
2: Yes. Actually, ang maganda nga dito sa ginawa nating programa, Beshi Hazel, ay pinakita natin yung uniqueness ng bawat destinations na napuntahan po natin, no? Both provinces naman have considerable potential, no? Because they offer a combination of natural attractions, cultural resources, agricultural activities, and community-based enterprises, no? Another strength is, of course, the presence of local stakeholders who can contribute their knowledge, their skills, and products to the development of tourism experiences. Naniniwala nga po kami sa aming tanggapan na kung wala ang suporta ng aming mga stakeholders, hindi rin namin magagawa o magaganapan yung aming mga programa sa aming opisina. However, from an operations perspective, no, we also need to look at the details, no, that make a tourism product ready for the market. And also, nabanggit nyo nga po kanina, this include yung accessibility, mm-hmm, yung transportation arrangement natin, no, yung ating clear itineraries, yung ating mga facilities, no, na kailangan maging convenient yung ating mga bisita, no, also yung safety measures, mga ganyan, mga service standards, also yung presyo, no, mahalagang pag-usapan din yung ating pricing, and also the availability of trained personnel. Na sadya namang pinalalakas po natin yung ating mga stakeholders sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga trainings. Nabanggit nga po kanina yung technical assistance na binibigay ng aming tanggapan. And you know, kailangan din nating tiyakin na ang bawat experience ay malinaw, right, na
7: program of activities, sapat na kapasidad, no, para tumanggap ng mga bisita. Yan po yung tinatawag nating carrying capacity. Kasi nakita nyo po, no, mas maganda ma-experience ang isang bagay kung natututukan at lahat ay makaka-experience nito, no? At of course, ang pinakamahalaga ay yung coordination, no, sa pagitan ng mga service providers. Nagagalak po kami dahil meron nga po kaming malinaw na ugnayan sa aming mga local stakeholders sa Region 2, no? Actually, organized po ang ating mga stakeholders dyan. Ganun na rin po yung ugnayan namin sa ating mga local government units. Ngayon, hindi naman na nangangahulugan na kailangan maging malaki o highly commercialized, no, agad ang isang tourism enterprise. Ang mahalaga po dito ay maayos ang operasyon, no? Consistent po yung ating quality ng service at handa, no? Pinakaimportante, handa ang ating komunidad na magbigay, no, ng magandang karanasan sa ating mga bisita. O yan po yung tinatawag nating acceptability of the host community. Kasi nga nabanggit po natin yung ating local na komunidad, sila po talaga ang bida dito sa ating creative tourism experience, dahil sa kanila po umiikot ang kwento, no? Sa kanila po umiikot ang programa at sa kanila nang gagaling ang ating mga ino-offer sa ating mga bisita.
0: Ayan. At para po sa mga nanonood ngayon sa Facebook and YouTube live streaming, naka-flash po ngayon sa ating screen, ano. Actually, kanina pa, ano, sa pagsisimula ng ating programa, yung ilan sa mga larawan at videos ng recent lakbay lika. At nakikita nyo naman, everyone talaga ay nag-participate sa iba't ibang mga activities na kanila pong ini-offer at ibinigay sa amin. Talagang super na-enjoy yan ng bawat isa. And I like what you said earlier, Sir Romeo, ano, na talagang ang bida rito ay yung ating lokal na komunidad, na you were very emotional when you talk doon po sa closing natin. Kasi talagang, sabi mo nga, ang dami mong demand sa mga, ang daming demand ng DOT doon sa ating mga LGUs, dahil sila po yung tinutulungan ninyo sa programang ito. Pero lahat sila nag-deliver, at yun po yung power of collaboration sa pagitan po, yes, ng national at dun sa ating mga local government units. And with that, sir, congratulations talaga dun sa napakagandang coordination. Hindi kasi lahat ng lugar, mga beshies, alam nyo naman yan, bilang kayo yung mga travelers, ay organized ang mga bagay-bagay, di ba? Pero dito po, sa Region 2, ipinagmamalaki nila na sila ay very, very organized. And, sir, I know, bitin ang ating kwentuhan, hopefully, sa ibang mga episode ay muli ko kayong makasama dito sa Pasyal Pinas. Pero para na lamang po sa mga viewers and listeners natin na gusto rin pong subukan ang lakbay lika at namamangha, ano, doon sa mga kayang i-offer pala ng Quirino at Nueva Vizcaya, imbitahan nyo ho sila na bisitahin ang dalawang probinsya na ito at ang buong Cagayan Valley.
7: Yes, sa ating Pasyal Pinas beshies, no, we invite you to explore Quirino, your basket of happiness, and also the province of Nueva Vizcaya, the naturally vibrant Nueva Vizcaya, and experience their distinct offerings, and of course, discover their stories and the creativity, no, that make each stop memorable. Wag lang tayong maging turista na dumadaan at dinadaanan lamang ang mga probinsyang ito, no? Maging travelers po tayo na nakikilahok, natututo at sumusuporta sa ating mga lokal na komunidad. So tara na, no? Biyahe na sa inyong islands and the Valley of Fun. Dito lamang yan sa Region 2 or Cagayan Valley and Northern Philippine Islands Region. And tangkilikin ang ating lakbay likha, a creative tourism experience.
0: Ayan, mga beshies, tara at puntahan po ang Region 2, si Sir Romeo mismo ang sasalubong sa atin dyan. And of course, meron po kayo mga gustong batiin, especially yung mga nakasama natin during the Lakbay Likha Creative Tourism Experience, sa talaga hong naging katuwang natin, ano, at nakasama, ano, at nagpagaan, ika nga nung ating experience. Go ahead, sir.
7: Alam mo bang inaabangan nila ito, kailangan natin i-shout out,
0: oo,
7: no,
0: nga,
7: dun sa ating makukulit pero maaasahang mga tour escorts. Nandyan po si nawawalang Joshua. At of course, si Eric, ang ating mga piloto, mga magagaling na piloto, ang ating mga tour operators na nag-handle po ng activity na ito. Ganun na rin po ang ating mga partners from the local government units of Quirino and Nueva Vizcaya. Shout out po sa mga provincial tourism officers natin. Ganun na rin po ang pasasalamat at shout out po natin sa ating mga mabubuti, napaka-active at game na game na mga participants dito po sa ating familiarization trip. And of course, Beshi Hazel, kailangan ko rin shout out ang pinaka-supportive na boss po namin, no, sa DOT, si RD Troy, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi rin naman po natin na magagampanan itong tungkulin natin at sa pagbuo ng ating bagong offering, no, tourism product that is Creative Tourism Circuit. At ganoon na rin po sa aking team sa product and market development na si Hans na naging focal
0: yun, no?
7: Person.
0: Oo, si
7: gagaling,
0: Sir Hans.
7: No? Ang gagaling. Mm-hmm. Kinaya ang pressure.
0: Hindi na patinag.
7: Si Roy at si Joyce. So, hindi natinag sa mga paghihira. Pero nakita nyo naman, nag-enjoy ang lahat. Yun po yung aming reward, no, na makita na nag-enjoy at naging positive yung pagtanggap ng ating mga bisita sa lahat ng offerings natin dito sa Creative Tourism Circuit. Ganun na rin po yung ating mga partners, no, na nagbukas ng kanilang mga pintuan para po tayo ay patuloyin sa kanilang mga enterprises, ipakita yung kanilang mga ginagawa, mga kanilang mga produkto. At dahil dyan po, nagkaroon na rin po ng maraming oportunidad para sa kanila, no? At ganun na rin po ang ating partners from DTI Region 2, no? Malaki rin po ang kanilang papel na ginampanan dahil sila rin po ang nag-introduce sa ating mga MSMEs. Mm. So, nakaka-fulfill, no? Fulfilling po itong Creative Tourism Circuit natin at kami po ay talagang nagagalak at makakaasa po ang taong bayan na patuloy po kaming gagawa ng paraan para makatulong po kami sa ating lokal na komunidad dahil po meron po tayong industriya na naniniwala sa kanila at yan po ang turismo.
0: Ayan, ako. Kaya mga beshies, nung na-meet natin ano, ang mga friends natin from DOT Region 2, even yung mga sina Miss Marichel Costales, si Sir Hussein, yes, Bashir, mga friends natin from Nueva Vizcaya Tourism Office, talagang mahihiya kang hindi magtrabaho eh. Kasi sobrang trabaho talaga sila.
7: Tama. At saka alam mo ba, Beshi Hazel, natutuwa rin kami dahil malakas din po yung suporta na nakukuha namin from our central office, no? Nakita po natin ang ating butihing director from the Branding and Marketing Communications Office na galing pa po yan sa central office. Mm-hmm. So pati rin po sila natutuwa dun sa ating mga experiences. At hindi lang po sa isang sector po ng central office, meron din po galing sa Product and Market Development Office at meron din po kami galing sa OPAA. So talagang ramdam namin yung laking suporta ng aming mga bosses sa ating central office.
0: Napakahalaga. Na lahat po ay nagtutulungan. Ano? At siguro, isa-shoutout ko na rin. Ano? Dahil nandito na rin po tayo sa pag-shoutout ng ating mga naging kasama. Shoutout ko na rin, Sir Romeo, ang napakaingay na Van 3. Yung karaoke group na talaga namang walang natulog ho dyan, sir. Ah. Walang natulog.
7: Sobra.
0: Yes.
7: I think, nagkantahan pa nga sila eh. Beyond that din kasi, siguro maganda yung ginawa nila habang tinatanaw nila yung mga magagandang tanawin dyan, yes, sa Quirino at Nueva Vizcaya, lalo

0: that, mga beshies, magpapaalam na po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshie, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy, happy Thursday.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Procurement at study phase habang ang iba ay may issue sa permit na karaniwan sa construction. Una na rin ipinagutos ng LUWA sa 533 water districts sa buong bansa na pangasiwaan ang low water situations habang ipinagpapatuloy ang infrastructure projects. Iginit pa nito na hindi kailangang mag-hoard ng tubig lalo't may ibang water source sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Iro-roll out na ng gobyerno sa susunod na linggo ang water treatment kits para ibsan ang epekto ng very strong El Nino. Sa pamamagitan nito ay masasala ang tubig mula sa deep well, spring o kahit tubig ulan. Tiniyak naman ng DSWD na ligtas inumin ang tubig na dumaan sa water treatment kit na nakapasa sa Philippine National Standards for Drinking Water. Dati nang ginagamit ng DSWD ang device sa disaster response sa Batanes at Davao Oriental. Samantala, prioridad sa rollout ng kits ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity at saka ilalarga sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak naman ng mga water concessionaire ang kanilang kahandaan sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ilan sa mga hakbang na kanilang ginagawa ay ang patuloy na pag-monitor sa level ng katubigan sa mga dam. Tinatapos na rin ng mga kumpanya ang kanilang mga proyekto kung saan kinukuha ang tubig sa Laguna Lake. Hanggang maaari ay iiwasan nila ang pagpapatupad ng water interruptions at sakaling magkaroon ng ganito ay magrarasyon sila ng tubig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa posibleng coral bleaching at iba pang epekto ng very strong El Nino sa marine environment. Ayon kay DENR Assistant Secretary Noraline Uy, bagamat may kaparehong kaganapan na noon, ito ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ng El Nino na nasa very strong category. Nakakabahalaan niya ang matinding init sa marine ecosystems na posibleng magdulot ng coral bleaching at makaapekto sa fish nurseries na nasa mangroves, bagay na makakaapekto rin sa mga mangisda at food production. Pinangangambahan ding mauwi sa red tide ang pabago-bagong sea temperatures na mapanganib naman sa kalikasan, living organism at sa tao. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DENR sa iba pang ahensya ng gobyerno para ibsan ang epekto ng El Nino na posibleng tumindi pa hanggang sa susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Umapela ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na mas paigtingin at totoong isabuhay ang pagtitipid ng tubig lalo na sa kani-kanilang mga tahanan bilang bahagi ng paglaban ng bansa sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, inihayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao at Concurrent Director for Biodiversity Management Bureau, Assistant Secretary Felix Alicer, na maituturing na simboliko ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil

0: paggamit ng balde sa wastong pag-iimbak ng tubig. Nangangahulugan aniya ito na kinakailangang magsimula talaga ang pagtitipid sa maliliit na unit ng komunidad tulad ng pamilya na labis na makakaambag para makatipid sa konsumo ng tubig.
1: Symbolic yung statement niya na gumamit ng balde. So the message there is tayo ay magtipid at the household level. Natutulong tayo kasi yung problema ng El Nino at sa kakawalan ng tubig, hindi yan masusolusyonan ng DENR kung hindi katulong ang ating mga kababayan. So tulong-tulong nating harapin ang problema nito. Although we provide project, infrastructure projects within the DENR mandate, yung small water impounding dam, but yung maintenance of those infrastructure at sa kapantulong sa pagtipid nasa mga kababayan natin.
0: Yan ang pahayag ni DENR Assistant Secretary for Field Operations Mindanao, Attorney Felix Alicer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inwestiyon ni Navota City Representative Toby Chanco ang pagbawas ng kamera sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF sa 2027 National Budget kahit naharap ang bansa sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Chanco, ang hakbang ng kamera na ibaba ang pondo ng NDRRMF o Calamity Fund mula sa panukalang 45.67 billion pesos patungong 36.17 billion pesos ay nagresulta sa 9.5 billion pesos na pagbaba. Sinikap ni Chanco na maibalik ang nabawas na pondo noong period of amendments pero lahat ng kanilang panukalang dagdag ay ibinasura ng kamera. Dahil sa nangyari, sinabi ni Chanco na hindi niya naiwasang magduda lalo pat walang transparency sa proseso ng pagpasa ng budget. Umaasa ang mambabatas na maibabalik ang nabawas na pondo ng NDRRMF sa bersyon ng Senado sa tulong ni na Senador Ping Lacson na Senador JV Ejercito na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang kaugnayan sa nararanasang El Nino ang napaulat na 300% bed occupancy rate at 200 hanggang 300 daily patient admissions sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ayon kay Davao Oriental 1st District Governor Nelson Dayanghirang, magkahiwalay ang indicators ng hospital utilization at kasalukuyang demand sa health services sa lalawigan. Gate pa niya, nararanasan na ng ospital ang high utilization bago pa man ang inaasahang sakit na may kaugnayan sa epekto ng El Nino. Samantala, handa umano ang lalawigan na tugunan ang mga posibleng sakit na dulot ng matinding init o iba pang climate-related factors.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inirekomenda na ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sangguniang panlalawigan na maisailalim ang probinsya sa state of calamity dahil sa malawakang pamemeste ng insekto sa mga taniman ng tubo. Ayon kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jerome Magbanwa, nais nilang protektahan ang mga magsasaka at makakatulong aniya ang deklarasyon para magamit ang Quick Response Fund. Gayunpaman, inatasan ang provincial government na gamitin muna ang regular funds nito na nasa 15 million pesos. Planong gamitin ang regular funds sa long-term interventions, kabilang ang pagkakaroon ng temporary laboratories para sa mass-produced biological control agents. Target ng provincial at municipal agriculture offices na gayahin ang biocontrol agents para ipamahagi sa mga apektadong magsasaka habang ang Department of Agriculture ang nagpo-produce ng mother spawn o pure breed ng biocontrol agents.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Bibisita sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Chief Patricia Yvonne Kaunan sa Israel sa susunod na buwan para paigtingin pa ang employment conditions at kapakanan ng mga OFW sa naturang bansa. Ayon kay Kakdak, pagkakataon din ito para direktang marinig sa mga OFW ang kanilang working conditions at welfare concerns. Dito ay sa gitna ng pagsisikap ng dalawang bansa na panatilihin ang labor cooperation sa gitna ng security situation sa Israel. Tatalakayin din ang mga paraan para mapalakas ang bilateral labor cooperation kabilang ang tulong sa mga apektado ng tensyon doon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tutulong ang Department of Migrant Workers o DMW na ma-repatriate ang mga Pilipinong naipit sa Riyadh kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Sa programang Boses, sinabi ni BMW Secretary Hans Leo Kakdak na sasagutin nila ang pamasahin ng mga uuwing Pilipino. Uno na rin inalalayan ng mga Pilipinong patungo sana sa Riyadh. Nananatiling sarado ngayon ang Riyadh Airport habang kanselado ang ilang flights.
3: Naman sa nagagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon, in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pauwi ng Pilipinas.
0: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tinulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang Filipino seafarer na nasugatan sa umano'y drone attack sa oil tanker na Acer sa Persian Gulf noong Oktubre 7. Ligtas naman ang 24 pang Pilipinong tripulante ng barko. Ayon sa DMW, nasagip ang nasugatang seafarer ng Qatar Navy at Qatar Coast Guard at dinala sa Hamad General Hospital sa Doha kung saan siya kasalukuyang nagpapagamot. Dinalaw siya ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Doha sa pangunguna ni Labor Attaché Edward C. Ferrer at binigyan ng damit at iba pang pangunahing pangangailangan. Patuloy na imomonitor ng DMW ang kondisyon ng seafarer at makikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya para sa kanyang paggaling at repatriation. Samantala, bumiyahe na patungong Dubai ang 24 na Pilipinong tripulante at inasahang kung saan inasahang dadaong ang kanilang barko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ibinida ng Department of Justice o DOJ na napanatili ng Pilipinas ang pinakamataas na Tier 1 ranking sa 2026 United States Trafficking in Persons Report sa loob ng 11 magkakasunod na taon. Ayon kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, ito ay patunay ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan at ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism at paglulunsad ng ICAT Protect Portal.
4: Kinilala sa report ang mga reforma ng gobyerno sa pangunguna ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT para tuldukan ang human trafficking. Ilan sa mga ito ay ang pagpapatupad ng Nationwide Victim Identification System, pagpapalakas ng National Referral Mechanism, pag-arangkada ng IACAT Protect Portal at iba pang hakbang laban sa trafficking. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, nagsisilbing inspirasyon ang pagkilalang ito sa Department of Justice upang higit pang paigtingin ang laban kontra human trafficking.
0: Si DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigpit na border security ipatutupad ng pamahalaan kasunod ng naharang na shipment ng ilegal na droga mula Laos at Thailand. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Jr., go ahead. Ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa paghihigpit ng seguridad sa mga hangganan ng Pilipinas. Pangaraang maharang sa mga bansa Thailand at Laos ang bulto-bultong ilegal na droga na ipupustit sana sa bansa. Pinangunahan ng Philippine Center on Transnational Crime ang pulong kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, PNP's Aviation Security Group at ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Dahil dito, tinalakay ang mga impormasyon at tukuyin ang mga potensyal na banta upang makabuo ng isang strategiko at proactive ng mga hakbang upang masawata ang mga kahalintulad na aktividad. Ayon kay PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr., napag-usapan din ang pagpapaigting ng ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang counterparts. Tinukoy din ang mga posibleng link ng harang na drug shipment sa posibleng domestic drug syndicate sa bansa at ang pagpapalakas ng border security sa pamamagitan ng information sharing. Kabilang na rito ang immigration status, travel history at cross-border movements ng ilang grupo o individual. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:19 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating mga balita, kinumpirma ng Malacañang ang pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump para daluhan ang 49th ASEAN Summit sa susunod na buwan. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang kumpirmasyon, pero ignite niyang hindi sa kanya magmumula ang detalye sa nasabing pagbisita. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na 18 world leaders, kabilang si Trump at iba pang counterparts mula sa China, Russia, Japan, India at iba pang bansa ang inaasahang dadalo sa ASEAN Summit and related summits. Idadaos ang 49th ASEAN Summit and related summits mula November 16 hanggang 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa, ang matatag na ugnayan at commitment ng Pilipinas sa Japan para sa kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon kasabay ng panawagan para sa mas malalim na kooperasyon ng mga kaalyado at partner countries. Sa kanyang talumpati sa 72nd anniversary celebration ng Japan Self-Defense Forces, ipinahayag ni Kitagawa na kinakailangang magtulungan ang mga bansa ng may buong paninindigan para makamit ang kanilang mga layunin. Bukod dito, binanggit din ni Kitagawa ang Revised Defense Equipment Transfer Policy ng Tokyo. Ayon kay Ambassador Kitagawa, bahagi ito ng hakbang ng Tokyo para mapalakas ang resilience measures at higit na makapag-ambag sa regional security.
7: To achieve these goals, we must contribute our strengths, work together strategically with determination, continuity, and effectiveness. And do so in close cooperation with our allies and like-minded partners. For Japan, the Defense Equipment Transfer Policy has been revised this year towards the updated free and open Indo-Pacific. Japan aims to become more resilient.
0: Iyan po ang pahayag ni Japanese Ambassador to the Philippines, Katsuro Kitagawa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tumaas po ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong dumanas ng involuntary hunger o pagkagutom noong nakalipas na buwan. Ayon sa survey ng Social Weather Station o SWS, umakyat sa 22.6% ang bahagdan ng mga pamilyang dumanas ng gutom noong Setyembre mula sa 20.3% noong Hunyo. Kalinsabay ito ng pagtaas pang araw-araw na gastusin na nararanasan ng bawat sambayanan sa nasabing panahon kung saan tumaas sa 7.2% ang inflation rate. Isinagawa ang survey mula September 21 hanggang September 27 ngayong taon at naitala ang pinakamataas na antas sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Luzon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pilipinas, pinalakas ang ugnayan sa Singapore sa larangan ng pamumuhunan at pagpapalago ng ekonomiya ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: AJ?
8: Yes, John, pinalakas nga ng Pilipinas ang pakikipagkatuwang sa Singapore upang mas mapalawak pa ang mga oportunidad sa advanced manufacturing, renewable energy, logistics, digital infrastructure at pananaliksik sa at kaligtasan sa enerhiyang nuklear. Sa naging official na working visit nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DTI Secretary Cristina Roque, nakipagpulong ang mga opisyal sa mahalagang leader ng industriya at tinalakay ang mga estratehikong pamumuhunan na maaaring magbukas ng mas maraming trabaho, mapagtibay ang seguridad sa enerhiya, pagbilis ng inobasyon at magpalakas ng kakayahan ng Pilipinas na makipagkompetensya sa pandaigdigang ekonomiya. Inaasahan dyan na makatutulong ang mga inisyatibong ito upang mapalawak ang oportunidad sa negosyo at makapanghikayat pa ng mga mamumuhunan at maisulong dyan ang tuloy-tuloy na pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa panibagong record-breaking year dahil posibleng mahigitan ang 300 billion peso investment approval target para sa taong ito. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, nakatakdang aprobahan sa susunod na linggo ang tatlong malalaking proyekto na nagkakahalagan ng 3 bilyong piso. Tumanggi naman ang opisyal na pangalanan ang tatlong kumpanya, pero kabilang ani ang mga ito sa semiconductor at hyperscale technology sectors. As of September, mahigit 297 billion o billion pesos na halaga ng pamumuhunan ang naaprobahan na ng PEZA. Nasa 10 billion pesos naman na halaga ng investment pledges ang susuriin ng PEZA Board sa susunod na linggo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binibida ngayon ang kape ng Pilipinas sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition. Sinimula ng aktibidad nitong October 14 at tatagal hanggang October 17. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan, na ipinakikilala sa exhibition ang apat na uri ng kape na mula mismo sa mga Pilipinong magsasaka. Ang nasabing exhibition ang nangungunang International Coffee Exhibition at Trade Show ng Japan kung saan ibinibida ang specialty coffees sa buong mundo.
9: We are featuring po our four varieties of coffee. During the exhibition, we have Arabica, Liberica or Barako, and then we have Excelsa and Robusta. So for this event po, we will have our on-site exhibition exhibitors from Vera Coffee, Coffee Heritage Project and Pistachio Mindanao, Coffee Export Inc. So these are major exporters po sourcing our products directly from our farmers.
0: Si Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mapanghamon ngunit mabunga ang naging unang taon ng Office of the Ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ganito po inilarawan ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano ang naging mga accomplishment ng Ombudsman simula nang pumutok ang flood control scandal. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Clavano na nasa 39 na kaso na ang kanilang naihain kung saan mayorya o 35 dito ay napunta sa Sandigan Bayan habang ang 4 ay nasa Regional Trial Court. Naging maigting din ang mga tinawag ni Clavano na behind the scenes efforts ng Office of the Ombudsman, partikular sa pagpapalakas pa ng kapasidad ng mga investigador nito para maging mas epektibo sa kanilang pagsisiyasat sa katotohanan at mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan.
10: Behind the scenes po, marami din po tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations po natin. At isa na doon, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador po natin. Dahil alam naman ho natin na time is of the essence lagi sa mga corruption cases na ito. Dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad din lang hahanapan niya ng ways para malinis ho yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency. At mabilis na mabilis ho yun. So we want to train our investigators to follow the money.
0: Samantala, sinabi ni Clavano na sunod na sa listahan ng mga kakasuhan ng Office of the Ombudsman ang tinatawag na contractors. Aniya, hindi may kakailang naging talamak ang sistema kung saan ang mismong mga mambabatas din ang nagsisilbing contractor ng isang proyekto na isang maliwanag na paglabag sa saligang batas ng bansa. Ayon kay Clavano, seryoso ang pamunuan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na panagutin ang mga mambabatas na nagkaroon ng conflict of interest sa ilang mga proyekto ng pamahalaan. Gayun pa ng Office of the Ombudsman, hindi sila basta-basta magsasampa ng kaso kontra sa mga contractors kung wala itong matibay na basihan at mga ebidensya.
10: Ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami po tayo nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ipa-file sa Korte under Republic Act 3019. Specifically Section 3H na yun nga po ay conflict of interest. Dekahon po yan eh. Dahil titignan lang po natin ang SEC records nila, pre-records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na po talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner. Through our analysis and through the investigator's due diligence, makikita din po yan.
0: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang exemption o special treatment sa mga iniimbestigahang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga questionableng proyekto sa Congressional District ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ito pong iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng kasong kriminal ang mga opisyal ng DPWH Davao City District Engineering Office at ang pribadong kontratistang Genesis 88 Construction Corporation. Ayon kay Dizon, kailangang panagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot sa irregularidad, anuman ang posisyon o katungkulan sa pamahalaan.
11: Kung ano nangyari sa mga ibang DA, same thing. No exceptions. In medyo process tayo dyan, I have to look at the case filed by the NBI. Pero kung ano yung nangyari sa iba, wala tayong ano dyan. Walang exceptions, walang special treatment.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naging isang troublemaker ang Pilipinas sa rehiyon ng Southeast Asia, at ito'y bilang tugon sa pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga usaping ito, nagpahayag din ng matibay na paninindigan si Secretary Teodoro na ang sinumang pampublikong opisyal na may mga transaksyong pinansyal sa China ay nararapat lamang na dumaan sa masusing pagsisiyasat at investigasyon ng mga otoridad. Magugunitang lumitaw sa impeachment trial na siya rin kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ng isang kumpanyang naiuugnay kay Vice President Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Mance Carpio ay nakatanggap ng mahigit 319 million pesos na halaga ng pondo o inward remittances mula sa mainland China at Hong Kong. Patuloy namang minomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang usaping ito habang umuusad ang mga investigasyon ukol sa naturang mga transaksyon.
12: Sasabi mo ba ang ating sundalo na nagsasakripisyo dyan ay troublemaker na ipinaglalaban lang natin ang karapatan natin sa karagatan na iyan ang future ng sustainability ng ating bansa? Hindi bawal makipagnegosyo ang Pilipino sa China. Pero ang question is a public official first and foremost allowed to have any business transactions on a certain level. Some are not, some are. And that is a question which has to be determined ng proper investigative authorities.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:32 ang ating pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. El Niño Alert. El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
13: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11.34 ng umaga. Nanindigan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na dadaan sa masusing pagsusuri ang bersyon ng Kamara de Representantes ng 2027 National Budget at ito'y sa pakikipagtulungan ng People's Budget Coalition. Una nang inalmahan ng People's Budget Coalition ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga local infrastructure project na umano'y isiningit ng mga mambabata sa Kamara. Ayon sa koalisyon, ang mga naturang proyekto ay kapansin-pansing walang nakikita ang mga pampublikong programa ng gawain o mga kaukulang dokumentong sumusuporta sa mga ito. Sa kabila niyan, tiniyak ni Dizon na magiging transparent ang ahensya sa pagsusuri ng budget para matiyak na ang bawat pondo ng bayan ay may malinaw na basihan at dokumentasyon bago tuluyang aprobahan.
14: Papayag na walang documentation. So, yung rule natin, yung ibang dokumento, program of work, letter of no objection from the LGU, park or local development council, regional development council, master plan, geotag photos, na actual photos, and then yung mga other budget forms. So five, kung wala yun, sorry.
0: Yan po ang payag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nasa 206 billion pesos na realignment sa House version ng budget bill na puna ni Senador JV Ejercito mula sa Senado. Naritong ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Napuna ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito ang nasa 206 billion pesos na realignment sa isinumite ng Kamara na bersyon nila ng 2027 General Appropriations Bill o GAB. Matapos formal na matanggap ng Senado ang House version ng GAB nitong Martes, sinabi ni Ejercito na napansin nila malalaking pagkakaiba sa House version ng parokalang pamansang pondo mula sa National Expenditure Program o NEP mula sa Ehekutibo. Kabilang dito ang pagbawas ng pondo sa ilang mahalagang programa ng pamahalaan. Ayon kay Ejercito, kabilang sa mga na-flag nilang pagbawas ang 130 billion pesos para sa foreign assistance projects, 9.5 billion pesos sa calamity funds, 4.4 billion pesos sa health facilities enhancement program at 4 billion pesos sa immunization program. Malaki rin anya ang binawas sa sektor ng transportasyon na umabot sa 14.4 billion pesos. Sa kabilang banda, nadagdagan naman ang ilang alokasyon kabilang ang para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients of MAIFIP program ng DOH at para sa presidential assistance to farmers and fisher folks program. Ayon kay Ejercito, dahil sa malawakang pagbabago sa alokasyon, limitado na ang tuwang ng Senado para sa mga kinakailangang institutional amendments sa panukalang budget. Ngayon pa man, nilino ng Senate Finance Chief na normal sa proseso ng pagbabudget ang pagbabago. Pero kailangang malinaw ang dahilan at layunin ng bawat realignment at kung paano nito matutugunan ang pangangailangan ng publiko. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: LTFRB iniutos ang crackdown sa mga illegal na gumagamit ng pribadong sasakyan sa delivery services. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Magbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga may-ari ng pribadong sasakyan na ginagamit sa truck for hire, logistic at delivery services para sa mga online shopping platform nang walang kaukulang permit. Kasunod ito ng investigasyon ng LTFRB kung saan nadiskubre ang illegal na operasyon ng ilang pribadong truck van na nagsisilbi sa mga online marketers. Dahil dito, inatasan na ni LTFRB ang Chair Attorney Greg Hua Jr. ang Law Enforcement Unit na ahensya na paitingin ang anti-colorum operation sa buong bansa katuwang ang mga law enforcement agency. Paliwanag nito, kailangan kumuha ng Certificate of Public Convenience o CPC at sumailalim sa roadworthiness check ang mga sasakyan na may ganitong uri ng serbisyo. Anya, ang paglabag dito ay maaring humantong sa pagkakakumpiska ng sasakyan at multang hanggang 200,000 pesos. Dagdag pa ng LTFRB ang mga paglabag sa mga provision ng Public Service Act ay maaari ring magresulta sa pagkakakulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 12 taon at multang hanggang 2 bilyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ipinatupad na nitong Miyerkules, October 14, ang bagong minimum wage rates para sa mga manggagawa at kasambahay sa Central Visayas, alinsunod sa mga wage order na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim ng wage order number ROVII 27 tataas ng 42 pesos ang arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Class A areas, kaya magiging 582 pesos na ito. Samantala, 542 pesos naman ang bagong arawang minimum wage sa Class B areas. Kabilang sa Class A ang mga lungsod ng Karkar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga at Talisay. Gayun din ang mga bayan ng Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla at San Fernando o ang expanded Metro Cebu. Para naman sa mga domestic worker o kasambahay, magiging 7,500 pesos na ang buwan ng minimum na sahod, kasunod ng 500 pesos na dagdag sa ilalim ng Wage Order Number ROVII DW06.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng mga itinalagang common poster areas ng campaign materials sa special election sa distrito ng Batanes. Ayon sa COMELEC, pwede lang silang mag-post sa common poster areas sa panahon ng campaign period mula October 28 hanggang November 26, 2026. Idarawas ang eleksyon sa November 28, 2026 kasunod ng pagkamatay ni dating Representative Ciriaco Gato Jr. noong September 21. Kabilang sa common poster areas ay mga nasa mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw at Uyugan. Una lang itinakda ng COMELEC ang paghahain ng Certificates of Candidacy mula October 14 hanggang October 16, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito na ang ikalawang special elections na idinaos ng COMELEC ngayong taon sa pagkakongresista. Una ay sa Antipolo City ng Masawi, si Representative Romeo Acop at manalo ang kanyang anak na si Philip Conrad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pang-alipusta kay Josh Aquino sa isang podcast, mariing kinundina ng isang House member mula sa Kamara. Naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Mariing kinundina ni Laguna 1st District Representative at House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Rene Ann Lourdes Matibag sa pambabastos na naranasan ni Josh Aquino, pangani na anak ni Chris Aquino, sa isang podcast episode. Ito ang tugon ni Matibag sa Season 29, Episode 20 ng podcast na Machong Chismisan, kung saan nilait na mga ito si Josh, isang taong may autism. Paalala ni Representative Matibag, hindi komedya kundi kawalang hiyaan at kalupitan ang ginawa ng mga host. Anya, walang nakakatawa, walang matapang at walang masculine sa pagmamaliit sa taong hindi makadepensa sa sarili. Anya, malinaw itong paglabag sa Republic Act 7277, ang pampublikong panlilibak at panilirang puri sa mga person with disability. Nakikiisa si Matibag sa aktres na si Chris Aquino at kanyang anak na si Josh. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinasya ng Korte Suprema na hindi maaring pagsabayin ang diskwento para sa mga senior citizen at iba pang diskwentong iniaalok ng mga negosyo. Ayon po sa SC, kung ang mga produkto o serbisyo ay may presyong pangpromosyon, maaring pumili ang mga senior citizen sa pagitan ng promotional discount at ng 20% na diskwento na nakalaan para sa kanila. Alinman sa dalawang diskwento ang maaaring piliin, depende kung alin ang magbibigay sa kanila ng mas malaking matitipid. Nagsimula ang kaso sa reklamong isinampa laban sa general manager ng isang hotel sa Bacolod City dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act Number 7432 o Senior Citizens Act. Sa inilabas na desisyon, pinawalang sala ng Korte Suprema ang opisyal ng hotel. Sa ilalim ng batas na inamyendahan ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, nakasaad na may karapatan ng mga Pilipinong edad 60 pataas sa iba't ibang benepisyo at pribilehyo, kabilang ang 20% discount sa mga serbisyo ng mga hotel, restaurant at recreation center. Ayon pa sa Korte Suprema, kinasuhan ng general manager ng hotel dahil sa umano'y pagtangging magbigay ng diskwento sa dalawang senior citizen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Team Asia hangad ang ikatlong sunod na kampiyonato sa Reyes Cup. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Dennis Hilanga.
17: Pupunderyahin ng Team Asia ang ikatlong sunod na titulo sa Reyes Cup na magsisimula ngayong araw at magtatapos sa Linggo, October 18 sa Makati Coliseum. Muling magsisilbing team captain ng Koponan si Philippine billiards legend Django Bustamante. Maglalaro para sa Team Asia mga Pinoy na sina two-time world champion Carlo Biado at AJ Manas na naging MVP noong nakaraang taon. Kakampi nila ulit si Duong Quoc Huang ng Vietnam at ang mga bagong dating na sina Robbie Capito ng Hong Kong at Albert Hanwarta ng Indonesia. Mabigat ang magiging hamon para sa Team Asia dahil makakatapat nila ang Team Rest of the World na binubuo ng former world champions. Ito ay sina Shane Van Woning at Fedor Gors ng USA, Joshua Filler ng Germany, Francisco Sanchez Ruiz ng Spain at Alexa Pesalz ng Serbia. Ang German legend na si Ralf Sokay naman ang team captain. Gaya sa nakalipas na dalawang edisyon, mayroong 21 matches na lalaruin at Race to 11 ang magiging format ng Reyes Cup. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ang mga karagdagang ulat ng ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinakamatindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. And we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa Luzon, paaralan sa Bauco Mountain Province. Nabigyan ng school bags mula sa Office of the Presidential Assistance for Cordillera Administrative Region. Si Apollo Padaen ng Radyo Pilipinas Bontok para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Tumanggap ang mga batang mag-aral ng 46 na school bags mula sa Presidential Assistance Program na bagong bag para sa mga mag-aral sa Kautik Primary School, Bauco Mountain Province, araw ng Martes, October 13, 2026. Kada isang bag ay may kargang importanteng mga school supplies gaya ng 2 notebook, 6 na lapis, isang box ng iba't ibang color crayons, isang ruler at sharpener. Ang nabigay ng mga learning materials na ito ay para suportahan ang kanilang edukasyon ay mula sa Office of the Presidential Assistance ng Cordillera Administrative Region na tumulong din ang Bauco Local Government Unit. Para sa bagong Pilipinas sa Pulubadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa Southern Luzon, 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon nagdeklara na ng state of calamity dahil sa Very Strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito ang ulat ni May Formaran.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagdeklara ng state of calamity ang 4 na bayan sa lalawigan ng Quezon dahil sa kakulangan ng supply ng tubig dulot ng nararanasang Very Strong El Nino. Sa panayam kay Ginoong Reynan Derek Marquez, OCD at RDRRMC Calabarzon spokesperson, ang 4 na bayan sa Quezon ay Angginyangan, Alabat, General Nacar at Humalig. Ang deklarasyon ng 4 na bayan ay dulot ng kakulangan sa supply ng tubig na simulang maranasan maranasa noong September 2026. Ayon kay Ginoong Marquez, makakaranas ng mataas na pinsala ang sektor ng pangisdaan at pagsasaka dahil sa matinding init, kakulangan ng ulan at ang pagbabago sa supply ng tubig. Nauna nang inatasa ni Governor Dr. Helen Tan sa isinagawang PDRRMO Coordination Meeting in preparation for El Nino ang lahat ng lokal na pamahalaan na palakasin ang kahandaan sa posibleng tagtuyot at kakulangan ng tubig. Samantala, natanggap na ng Alabat LGU ang water containers para sa planong pag-iipon ng nasa 200,000 liters na kabuang storage facility para sa kanilang rainwater harvesting program. Inilunsad naman sa nakalipas na Science, Technology and Digital Innovation ng DOST sa Quezon Convention Center ang solar-powered water purification program bilang tulong sa lokal na pamahalaan ng Humalig Quezon na nakakaranas na ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala, Kabataan Summit isinagawa sa Palawan bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng very strong El Nino. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Isinagawa sa SM City Puerto Princesa ang Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction 2026 na may temang Resilience Starts at Home, Turning Early Warnings into Community Action for El Nino. Layunin ng summit na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga youth leader at advocates sa Palawan sa pag-unawa at paggamit ng mga siyentipikong impormasyon, kabilang ang mga geohazard map, early warning system at mga estratehiya sa climate adaptation. Sa pamamagitan ng mga talakayan at presentasyon, inaasahang higit na mauunawaan ng mga kalahok ang kahalagahan ng maagap na paghahanda at sama-samang pagkilos upang matugunan ng mga banta ng El Nino, partikular sa level ng kanilang mga tahanan at komunidad, kabilang ang kakulangan ng supply ng tubig, matinding init, tagtuyot at iba pang panganib na may kaugnayan sa klima. Tinatayang 250 kalahok ang nakibahagi sa aktibidad, kabilang ang mga youth leader, kinatawan ng mga lokal na pamahalaan at sanggunian kabataan, mga paaralan, civil society organization, pribadong sektor at iba pang katuwang na institusyon. Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang summit, katuwang ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Council for Sustainable Development, Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site, Palawan Wildlife Rescue Conservation Center, Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan, Pamahalaang Lungsod ng Puerto Princesa, mga pederasyon na sangguniang kabataan, Puerto Princesa City Water District, City Youth Development Office, mga paaralan at iba pang katuwang mula sa pampubliko at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng summit, isinusulong ang mas matibay na ugnayan ng kabataan, pamahalaan at mga institusyon sa paggamit ng impormasyon at mga sistema ng maagang babala upang maisali ng kaalaman sa konkretong pagkilos at paghanda sa antas ng tahanan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa Visayas naman, Southern Leyte, paiigtingin ang mga programa para sa mga magsasangka patungkol sa banta ng very strong El Nino. Ang detalye mula kay Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas, Sogod.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Isinusulong ng provincial government ng Southern Leyte sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office ang pagpapadali at pagpapahusay ng mga serbisyo at programa ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka sa lalawigan. Sa ginanap na orientation activity sa lalawigan, binigyan din ang mga proseso, paraan ng pag-access at mga benepisyong maaring makuha ng mga magsasaka mula sa iba't ibang programa ng DA. Layo ng orientation na mas mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at mga pribadong individual na nagnanais pasukin o paunlarin ang kanilang kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga programang ipinakilala ang National Rice Program, National Organic Agriculture Program, National Corn Program, High Value Crops Development Program at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Ayon kay Governor Damian Mercado, mahalaga ang naturang inisyatiba sa gitna ng banta ng El Nino na maaring magdulot ng matinding hamon sa produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng mga programa ng Department of Agriculture, inaasahang mas magkakaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na mapalawak ang kanilang kaalaman, mapabuti ang pamamaraan ng pagsasaka at matiyak ang mas matatag na kabuhayan sa kabila ng mga hamon dulot ng pabago-bagong kondisyon ng panahon. Patuloy namang isinusulong ng Provincial Agricultural Services ng Office ng Southern Leyte at ng Pamahalaang Panlalawigan ang pagpapalapit ng mga programa at service serbisyong pang-agrikultura sa mga sektor na higit na nangangailangan nito upang makatulong sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapalakas ng seguridad ng pagkain sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At sa Mindanao, Project Poseidon Nozzle inilunsad ng Bureau of Fire Protection at Tandag City Fire Station bilang bahagi ng mga paghanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tandag, magbabalita si Raymond Aplaya.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Naglunsad ng isang inisyatiba ang Bureau of Fire Protection o BFP Tandag City Fire Station para sa pagpatay ng sunog na may kaugnayan sa mga electric vehicle. Ipinakilala ang Project Poseidon Nozzle, isang espesyal na kagamitan sa pagpatay ng sunog na naglalayong tumulong sa mga bombero sa pagrespondi at pag-apula sa mga nasusunog na EVs. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng istasyon sa paghahanda at pagpapahusay sa kanilang operasyon, lalo na nitong panahon ng Very Strong El Nino. Samantala, bilang bahagi ng karagdagang paghahanda, nagsagawa na rin ang mga personahe nito ng pagsusuri at pagtukoy sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig dito sa lungsod. Ito ay upang matiyak na may sapat pa na supply ng tubig na magagamit sa pagpatay ng sunog kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: OWA Caraga, pinaigting ang pagpapaunlad ng hanap buhay ng mga pamilya ng mga OFW sa Butuan City. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Patuloy na pinalalawak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga ang pagsisikap na mapalakas ang kabuhayan ng mga pamilya ng OFWs o Overseas Filipino Workers sa pamamagitan ng Stakeholders Forum at Business Plan Workshop na isinagawa sa Watergate Hotel, Butuan City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal at leader ng OFW Family Circle mula sa Butuan City at Agusan del Norte Province upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga negosyong pangkabuhayan. Tinalakay rin sa forum ang Tulong Puso Program, isang tulong pinansyal ng OWA para sa mga proyektong pangkabuhayan ng mga kinikilalang organisasyon ng OFWs. Nagpakita naman ng suporta ang Department of Trade and Industry o DTI Agusan del Norte sa pagsasanay sa paggawa ng business plan upang higit na mahasa ang kakayahan ng mga kalahok sa pagpaplano at pagpapatakbo ng negosyo. Inaasahan ng OWA Caraga na magsisilbing daan ang training sa pagpapatatag ng mas maraming proyektong pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapalakas ng pinansyal na kalagayan ng mga pamilya ng OFWs at sa pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, October 15, 2026. Ang atin na pong oras, 11:58 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol. Magandang tanghali sa ating lahat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagdilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, Ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzana sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Dirt, galing lang to sa office namin. Okay. Wala namang special dyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin, o dadagdag flavor.
10: Maya-maya lang ang kulay kalawang na tubig, naging malinis, malinaw, at fit for drinking. Mismong sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Kerr Castro, sinubukan ang tubig.
9: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong saan ba namin makukuha yung filter na yan. Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter.
10: Nainom na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tubig mula sa filtration system. Kumasa rin ang ilang reporters sa pag-inom at hindi rin tayo nagpahuli.
11: Nalagay na dito na yung maruming tubig at na-filter na ito na yung resulta. Very clean, clear, at walang amoy, walang lasa, at tumulo na nga. Nakita nyo, madumi pa, di ba, nung walang filter. Pero nung may filter, ikabit uli natin. O, ikabit uli natin. O, malinis na uli. Oh, 'di ba? Legit, guys. Malinis na tubig talaga.
10: Maaaring gamitin ang tubig mula sa ulan o ilog. Hindi kailangan ng kemikal o kuryente para

0: at 182 na mobile water tanker ang idedeploy sa mga lugar na kukulangin ng tubig.
1: DTI at DILG ay magbabantay ng presyo ng mga balde at drum upang maiwasan ang pananamantala. Nakatutok ang DOE sa epekto ng El Nino sa supply at demand ng kuryente. Kaya, may nakaantabay na karagdagang 253 megawatts mula sa battery energy storage systems at 218 megawatts mula sa mga power barge.
0: Siniguro ng Malacañang na prioridad na mabigyan ng sapat na supply ng tubig at kuryente ang mga ospital. Kalezal Pardilia para sa bayan.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng mga bagong inisyatiba sa ilalim ng Tupag Program ng Department of Labor and Employment o DOLES sa kanyang pagdalo sa National Public Employment Service Office Congress sa Cebu. Layo ng programang suportahan ang mga manggagawang Pilipino hindi lang sa skills training, kundi pati na rin sa larangan ng pagdinegosyo para sa mas maraming oportunidad sa legalidad na trabaho. Ang detalye mula kay Adrian Cabase ng PTV Cebu.
3: Kasabay ng 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress sa Lapu-Lapu City, Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng 7 bagong inisyatiba sa ilalim ng Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layo ng mga inisyatibang ito na palawakin ang suporta sa mga manggagawa sa pamamagitan ng skills training, pagninegosyo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Kabilang sa 7 inilunsad na programa ang Skill Pass, Tropa Negosyo Trabaho, Sagip Trabaho, Kahanap, Match Fund LGU, Tulong Aral at Trabahong Dagat. Sa pamamagitan ng mga ito, hangad ng DOLE na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga benepisyaryo at matulungan sila makapagtayo ng negosyo o makakuha ng mas matatag na hanap buhay. Samantala, nagtipon sa PESO Congress ang mga PESO Manager, Job Placement Officer, Local Chief Executive, mga opisyal ng DOLE at iba pang katuwang sa sektor ng employment upang talakayin ang mga hakbang para mas mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga dumalo, sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Labor Secretary Francis Tolentino at PESO MAP President Romualdo Garcia. Bahagi rin ng aktibidad ang 2025 National Search for Best PESO Awards na nagkilala sa mga Public Employment Service Office at Job Placement Officer na nagpakita ng natatanging serbisyo sa pag-uugnay ng mga job seeker sa mga oportunidad sa trabaho.
4: For millions of Filipinos, employment is the means to provide for families, to put skills and education to good use, and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan.
3: Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
2: Bayan, marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Umabot na sa milyon-milyon ang ating digital views. At ngayong Webes, isa na namang maedit na topic ang magte-trending sa mga kabataan. No cellphone zone ba dapat ang bawat classroom? Umpisa na ang balitaktakan kasama ang mga estudyante ng Holy Angel University Pampanga.
6: Cell phones are not meant to replace teachers as our educators. They are meant to serve as tools to help us in our education.
7: Kung gagamitin natin siya as a tool for learning, dapat napapa-improve niya yung learning capability ng mga estudyante. Pero hindi nga, di ba?
8: Teachers nowadays already use digital platforms like Kahoot and Quizlet and even QR codes. So bakit mo aalisin yung cellphone kung nagiging part na pala siya ng ating learning environment?
5: Sa bawat issue, may pakialam ka, Schoolmates. Shortlisted at the DocuBata 2026 and nominee for Best Documentary Film at the FAMAS Short Film Festival. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga paraan sa pagtitipid ng tubig dahil sa banta ng El Nino ating aalamin kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Dr. David, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali, Cheryl, at sa inyong mga kasama dyan, at mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
0: Sir, sa kabila ng sinasabing sapat pa ang supply ng tubig ngayon, bakit po mahalagang magtipid na tayo ng tubig habang maaga pa, lalo na sa harap ng posibleng very strong El Nino?
1: Opo, no? Sinasabi nga natin, may sapat tayong tubig sa ngayon at particular po para sa kababayan natin dito sa Metro Manila. Ganun pa man, importante rin pong magtipid tayo, no? Bakit po, no? Kasi nga itong very strong El Nino ay sabi nga natin medyo kakaiba po. Ito po yung sinasabi nga ng pag-asa sa history po. Baka ito ang medyo isa sa mga pinamalakas na El Nino at na kailangan din po nating paghandaan. Kaya ganun pa ngayon pa man, no? Kahit may sapat po tayong supply ng tubig, ay kailangan po nating paghandaan ito ngayon pa lang po para naman matugunan at matugunan yung mga pangailangan natin. Particular po itong full impact or full effect nitong El Nino na tinatayang hanggang sa susunod na taon po ito.
2: Okay. Well, sir, para po sa ating mga kababayan, ano po yung pinakamadaling paraan para makatipid ng tubig araw-araw nang hindi na apektuhan yung kanilang pangunahing pangangailangan o yung kanilang daily routine?
1: Yes, opo. At magandang tanong yan, ha, Joshua. Sabi nga natin, habang sinasagawa po ng ating pamahalaan, no, tayo sa pamahalaan naman, base na rin po sa direktiba ng ating Pangulo na pangalagaan at i-ensure na may sapat ng supply ng tubig para po sa kababayan po natin, ang isa pong ang mga kabahayan po or mga yung publiko po ay may magagawa po, no. Sabi nga natin mga simple po paraan. Ano po ito, no? Una po, no, yung habang may mga pag-ulan pa tayong nararanasan ay yung ipunin, no, yung mga tubig ulan para naman po gamitin ito, no, sa iba nating pangangailangan sa ating kabahayan na hindi naman po kasi talaga nangangailangan ng tubig na nagagating sa mga faucet, no. Sabi nga natin na isa pa yung sa pagsisipilyo po, no, yung mga daily, no, routine po natin like pagsisipilyo or yung pagligo, no, na pwede naman pong habang nagsisipilyo or nagsasabon ay patayin muna, huwag hayaan na tuloy-tuloy po, no, itong pagdaloy ng tubig. At sabi nga natin itong mga ito, no, kung sa bawat individual po, bawat kababayan po natin ay gagawin ito para lumalabas ay hindi po ganun kalaki, pero pag pinagsama-sama po ito, no, yung collective effort po ay malaki po ang maitutulong nito, no, sa pagmamanage natin ng tubig, no, na habang minamanage natin yung supply ng tubig sa mga dams po natin na pagkapasok po ito, no, nung mas mababag pag-ulan ay posible pong bumaba or bumaba yung mga level. Kaya sabi natin, yung tulong po ng kababayan po natin sa tamang paggamit ng tubig at pagtitipid ay malaki pong bagay iyon, no. At isa pong pwede nilang gawin din yung mga tagas sa mga kabahayan, no. At sabi nga natin, Joshua, yung mga pagtagas na yan, kung habang natitipid din natin, medyo mas malaki po, makakatulong din ito, no, dun sa pagbabayad natin, no, ng tubig. Kasi kung yung mga nawawala yan sa tagas ay hindi po natin, hindi nasasayang at may epekto rin po yan, no, sa mga billing po natin, no. So mga simple, no, mga tingin po natin na mga simpleng kaugalian na pwede po nating gawin na malaki po ang maitutulong pag collectively ay ginagawa po natin.
0: Ano naman po, sir, ang mga hakbang ng NWRB para mahikayat ang mga kabahayan, negosyo, pati na rin po ang lokal na pamahalaan na bawasan ang kanilang konsumo sa tubig?
1: Opo, no? Yan po, yan naman po ang ano natin, no? Isa sa meron din pong ina-encourage natin, no, yung lokal na pamahalaan na tumulong po sa atin, no, sa pamamagitan ng una yung paghikayat din no sa mga ibang sangay no ng let's say mga negosyo po no kung pwedeng bawasan no yung paggamit nila at i-manage mag-recycle po kung may mga pagkakataon no eh, ito sabi nga ho natin na share yung sa ano lang po no sa mga restaurant lang no yung kuminsan po yung pagse-serve ng tubig no sa tubig inumin eh kuminsan po kung siguro po mag-serve lang tayo pag kailangan or mingi no kasi kuminsan yung sa mga restaurant po natin eh kuminsan eh pagkaupo pa lang eh nagse-serve ng tubig eh kuminsan eh, hindi naman po iniinom no so ito po sa palagay natin na sa lokal mga lokal na pamahalaan ay eh, pwede po may kayat no yung mga sektor no ng negosyo na pwedeng gawin po at may laki po may tutulong particular po yung pag-recycle ng tubig kung may mga pagkakataon po.
2: Okay. Well, Doc, bukod po sa mga dam, ano pa po mga alternatibong pinagkukunan ng tubig ang inihahanda po ng pamahalaan sakaling humina po ang ulan at bumaba po ang supply ng tubig?
1: Opo, no. So, ngayon po ang isang alternatibo natin, lalo po dito po sa Metro Manila, yung mga deep wells po, no. Yan naman po ay pinayagan na natin ng NWSS po at dito sa Metro Manila na i-operate on standby, no, kung kakailanganin po, no, ng tubig. At dito po sa Metro Manila ay may mga bagong proyekto po, no, tayong ang NWSS concessionaires. May mga pribadong sektor po na makapag-develop ngayong taon po, no? Bago magtapos ang taon, na pwede mapagkuna ng bagong supply ng tubig, no? Na nanggagaling po dyan sa Laguna Lake at dito naman po sa Upper Wawa, no? Sa labas naman po ng Metro Manila ay hinikayat na rin po natin, no? Yung ibang mga sektor, lalo na po yung mga water service providers na paigtingin po no yung pag-improve ng mga operations nila lalo po yung pagsasaayos ng mga tagas no para man po walang masyado nasasayang no sa mga water supply at yung pagbibigay din po ng prioridad no doon sa mga sector na mas medyo critical no particular po yung mga healthcare facilities no yung mga hospitals or kagari po ng mga dialysis center ay nagbigyan po tayo ng direktiba no doon sa mga water service providers na bigyan ito ng prioridad no para naman po mapangalagaan yung public health po natin.
0: Paano naman po binabalanse ng NWRB ang pangangailangan sa tubig ng mga kabahayan, mga magsasaka at iba't ibang mga industriya kapag limitado po ang supply?
1: Opo, no, patuloy po no yung pag-ugnayan natin sa iba-ibang sektor po lalo po dito sa may Angat Dam no kasi nga po iba-ibang sektor ang umaasa no kagaya po ng water supply nga sa Metro Manila kasama na yung mga household diyan at yung pong irrigasyon no so ngayon po nagkikipag-ugnayan tayo no kung sakali pong magkakaroon ng adjustment no nung pagbabawas ng alokasyon ay nakikipag-koordinasyon po tayo sa NIA, for example, kasi prioridad po no, yung water supply po para sa mga NWSS, particular po sa mga household sa susunod po yung irrigasyon. At kung sakali po magkakaroon ng adjustment sa irrigasyon, ay nag-aalatag na rin po ang NIA sa ngayon na makarampatang interventions or action plan. No, kagaya po nung pagkukonsidera no, ng mga tinatawag nilang mga drought resilient varieties no ito po yung mga crops na hindi masyado nangangailangan ng maraming tubig na ikukumpara no sa mga palay para naman po patuloy pa rin no yung production or productivity ng mga kababayan po natin particular po yung mga magsasaka.
2: Okay sir, at this point po sa inyo pong pananaw ano po ang pinakamahalagang pagbabago pagdating sa kaisipan ng ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay para maiwasan po yung crisis sa supply ng tubig.
1: Opo no, sa ngayon ay sabi nga natin sa kasalukuyan na just may sapat tayong supply but bilang paghahanda po no, sabi nga natin eh medyo parang kakaiba no itong El Nino na to ay kailangan po natin mapaghandaan. Sabi nga natin kailangan yung kababayan po natin kailangan din paigtingin po no yung anong tawag dito yung mga pagtitipid po sa kabahayan at maging seryosohin po natin para malaki po may tutulong nito.
2: Okay.
0: Karagdagang mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon.
1: Opo, salamat, Sherry, sa pagkakataon po no, na bigyan tayo ng panahon para po may latag no, itong mga plano ng ating pamahalaan para pangalagaan po yung supply natin dito sa nakambang El Nino at ganun pa man po. Yung kababayan po natin may karapatang pwede pong magawa no, na para po mapangalagaan at matugunan no, yung pangailangan natin ng tubig sa susunod na taon po, lalo po yung pagsasaayos, yung mga simpleng efforts po no, na paggamit po ng tubig. Ang malaki pong bagay ito, pagsabay-sabay po natin gagawin.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng NWRB.
2: Thank you, sir. Bayan, manatili na tutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
4: Huwag natumbas ang halos 4 na palapag.
5: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
6: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
7: Narito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
6: Ang mas malawak at mas mainit na balitang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
8: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
6: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
8: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
6: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
8: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
6: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
9: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at mastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat Langing listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Laring ito, live, dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pilong partikulo ng alkabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot na hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikit ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na ang healthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag lumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
10: Ring tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
9: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
11: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
2: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga hakbang ng mga lokal na pamahalaan at mga probinsya sa banta ng El Nino ating tatalakayin. Kasama si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, ang National President ng League of Provinces of the Philippines. Governor Tamayo, magandang tanghali po. At welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood. Sa muli, mga kababayan, isa na pagandang hapon sa ating lahat.
2: Gov, salamat po sa pagpapaunlak. Si Joshua po ito together with Director Cheryl ng DTI. Mula po sa League of Provinces of the Philippines, ano po ang mga pangunahing hakbang na dapat gawin ng mga probinsya upang mapaghandaan ang epekto ng El Nino?
12: Sa ngayon kasi, ang mga lokal na gobyerno o ang tinatawag natin lokal na pamahalaan ay talagang preparado naman talaga. Kasi nga, ang pinaka-importante naman sa amin, talaga na in-place namin yung mitigation, preparedness, response, and recovery na meron kami sa disaster reduction sa PDRRI mo, no? Kaya tingnan sabi ko, talagang alam namin na preparado talaga ang mga lokal na pamahalaan.
0: Sir, paano naman po sa ngayon matitiyak ng mga provincial government na sapat po ang supply ng tubig para sa mga kabahayan, lalo na sa mga lugar na madalas pong nakakaranas ng tagtuyot?
12: Nung una pa lang kasi, bago pa dumadating ang mga tagtuyot, ay talagang na-prepare namin yung mga community meron kami. Ang pinaka-basic kasi talaga ay talagang mapreparasyon na natin yung sa agrikultura. na kung saan nagkakaroon tayo ng water impounding facilities. Pagdating sa water impounding facilities naman, ay talagang dinadivert natin yung tubig nung marami pa sa mga impounding facilities. Meron tayong earth structure na water impounding, meron din tayong concrete impounding facilities para matiyak natin na talagang protektado natin yung agrikultura. Pagdating naman doon sa pag-iimbak sa mga bahay-bahay, tiniyak rin natin na mga local na pamahalaan ay meron tayong mga water trucks. So ahead of time ay naka-purchase na rin ng ilan sa mga local na pamahalaan, lalong-lalo ng provincial government, ng mga water trucks para in case talaga na talagang grabe na ang tagtuyot na mararamdaman, ay talagang handa ang mga local na pamahalaan. Pero maliban dyan sa mga aksyon ng gobyerno, ini-encourage rin natin yung mga kabahayan na magtitid, mag-imbak if necessary, para kahit pa paano, sila rin ay hindi halos maging dependent na rin sa takbo ng ating gobyerno, na kung saan masasabi natin na sa ating natin, lahat naman ng problema is everybody's concern naman, na hindi nilang pwede sasagutin, no, kundi dapat magtulungan, at kung meron naman pwedeng gawin, ay talagang gumawa ng paraan para makapag-imbak na rin ng tubig sa mga areas na namomonitor natin na magkakaroon ng heavy effect ng El Nino.
2: Okay. Gov, bukod naman po sa nabanggitin niyo para po sa sektor ng agrikultura, ano pong tulong at mga hakbang ang dapat ihanda ng mga lokal na pamahalaan para po sa ating mga magsasakang posibleng mawalan po ng ani at kabuhayan?
12: Una, no, papasok na yan doon sa response. After kasi ng mitigation, yung ginagawa natin, yung mga water impounding ang ginagawa natin na nagkakaroon ng mitigation. After ng preparedness, piniprepare na natin yung community, piniprepare na natin yung mga possible na mga buffer stock na mga pagkain, lahat-lahat na yan. Then response, pag-responde, pagbibigay, pag-deliver ng mga pangilaan nating mga tao. Then after ng drought, magkakaroon tayo ng recovery. Andiyan na naman yung mga libreng bini and other areas na dapat matutukan para makarecover yung ating mga mamamayan. So yung tanong kasi nandoon na yun sa response. Sa ngayon kasi ilang area pa lang ang nangailangan ng responde, pero alam natin ang lahat ng mga Disaster Risk Reduction Management Office ay preparado na rin at handa na rin mag-responde sa panahon na kailangan na talaga ng ating community. Dahil lahat na yan ay naka-in place na ang lahat ng sistema na ma-address yung pangilangan ng ating mga kababayan.
0: Gov, sa ngayon, meron na po bang mga probinsya na nangangailangan na ng mas agarang intervention dahil sa kakulangan ng tubig? At paano po ang monitoring nyo dito sa ngayon?
12: Merong iba, like Bohol. Umabot sila ng 3 buwan. May mga area sa Bohol na umabot ng 3 buwan na walang ulan. Nagkalagang magigita mo na nagkakabitak-bitak na yung mga lupa. Pero kahit pa paano, may minsan ay magigita mo naman na medyo okay pa yung management ng mga local government nila. Nagkakaroon naman sila ng mga water trucks at nag-iigip pa naman at nakakasupply pa naman. Sa ngayon, kontrolado ng lokal na pamahalaan sa tulong na rin ng national government. Yan talagang preparado ang ating community ngayon. Sabi nga natin, Paolo, hindi pa naman talaga tayo maapiktuhan sa aanihin pa natin ngayon. Pero by the next cropping ay talagang maapiktuhan ito. Kaya nga ginagawa natin ngayon, tinuturo na rin natin yung alternate na wetting and drying technique para sa ating mga palayan at kung paano tayo magda-divert sa mga produkto na sa tingin natin hindi rin apektado ng drought. Pero sa ngayon, yung mga areas na sinasabi ko, kontrolado pa naman ang lokal na pamahalaan.
2: Okay. Gov, kumpirmahin po namin, may sapat po bang pondo at emergency supplies ang ating mga LGU para po sa posibleng krisis sa tubig at pagkain? At paano po ito tutugunan sa ngayon?
12: Sa ngayon, ilan pa lang naman ang nakadeklara ng under state of calamity. Yung pundo kasi ng ating lokal na pamahalaan pagdating sa calamity, talagang andyan pa naman talaga yan. Sobra-sobra pa naman yan. Kasi hindi mo naman mapapalabas. Yung meron kasi yung meron kasi tayong tinatawag na 5% calamity fund. Dito nagagaling yan. At alam mo natin, pag hindi naubos yan, papasok yan doon sa trust fund na gagamitin natin sa susunod na mga calamity. Sa tingin ko, enough pa naman yung mga trust fund ng local government at yung mga buffer stock na meron sila. Kasi quarterly, chinecheck yung buffer stock nila. Sa tingin ko, we have enough buffer stock para matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon talaga na tumama na talaga yung drought o tag-init sa kanilang mga community.
0: Gov, paano naman po masisiguro na magiging mabilis ang pamamahagi ng tulong, lalo na sa mahihirap at yung mga malalayong probinsya at komunidad?
12: In place kasi ang sistema ng gobyerno natin. Meron tayong BDRRMC, Barangay Reduction Management Office, na konektado ito sa Municipal Disaster Risk Management Office. At yung lahat ng municipal and component city ay konektado ito sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So lahat yan mabilis. Yung pagbigay ng pagbaba ng mga pundo at ng buffer stock ay systematic rin yan. Ubusin mo na yung sa barangay, kasunod yung munisipyo, syudad, hanggang sa provincial government. Pag talagang hindi nakakayanin, pumapasok naman yung national government natin. So sa tingin ko, dahil sa sistema na in place, talagang protektado yung ating mga kababayan.
2: Okay. Well, sa kasalukuyan po, Gov, paano po ninyo pagbubuklo rin ang mga probinsya upang maging simultaneous at coordinated ang kanilang mga plano at maiwasan po ang mas malawak na krisis dahil nga po dito sa El Nino?
12: Kami naman ang mga gobernador ay palagi nag-uusap at meron kami mga planong ginagawa. Pag sa tingin namin na talagang apektado ang isang probinsya, yung mga hindi naman masyadong apektado ay nagpapadala na kanilang mga resources. Yan ay nakasanayan na natin. At hindi lang lamang mga resources, kundi mga equipment rin ay pinapagalanan natin. Ano man ang calamity na tumatama sa mga kasama namin mga gobernador, ganyan ka-united ngayon ang lokal na pamalaan, lalong-lalo na ang mga gobernador sa ating bansa.
0: Gov, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon.
12: Sa mga kababayan natin, palagi kong sinasabi na anuman ang kalamidad at pagsubok sa ating komunidad, palagi nating isipin lahat ng yan ay ating concern. It's everybody's concern na dapat pagkaisahan natin. Sa pagkakaisa meron tayo, walang pagsubok na ating hindi malalampasan. Kaya ipagpatuloy ang pagkakaisa sa isang bagong Pilipinas.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, ang National President ng League of Provinces of the Philippines.
2: Thank you, Gov. Samantala, patuloy ng pagkalat ng mga pekeng PWD-ID at ang programang Island Caravan, ating tatalakayin kasama si Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs. Attorney Alava, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Magandang tanghali, Sir Joshua, and magandang tanghali, Director Cheryl po. At sa lahat po na inyong taga-subaybay po, magandang tanghali po.
2: Attorney, salamat po sa pagpapaunlak. Ito po, sa kabila ng mga hakbang ng pamahalaan, ano po ang masasabi ninyo kung bakit patuloy pa rin itong paglaganap ng mga peking PWD-ID sa bansa? Ano po ba ang kasalukuyang monitoring system natin sa ngayon para dito?
13: Well, for dun sa tanong, Sir, bakit siya nagkakaroon ng ating mga fake IDs, because of the benefits, di ba? Yung binibigay na benefits and privileges for our persons with disability on the 20% discount and 12% exemption on the VAT na 12% and then dun sa goods and prime commodities na 5%. Now, with respect to, sir, with the monitoring, most especially, kasi gumawa tayo ng, Unified Persons with Disability ID System para po mapuksa yung paglaganap or proliferation of the fake IDs. Now, with respect to the monitoring naman po, yung mga different LGUs natin, with their different complaints, tinitignan po natin kung ano yung mga nagiging ways ng ating mga namimeke. So, as of the moment, sir, based on our data naman dito sa pag-monitor natin is, medyo because of the unified ID, nag-lessen naman po yung mga complaints na pumapasok.
0: Sir, dahil nga nabanggit nyo nga yung pagsusulong ng digitalization sa bansa, paano nga po makatutulong itong unified PWID system at QR code sa pagtukoy kung lehitimo ang isang ID?
13: Tama po, ma'am, no? Kasi yung current kasi po na parang verification natin when it comes to asking on the authenticity or legitimacy dun sa mga eligible na persons with disability natin na cardholders po is jurisdictional yung pag-verify. Ang nangyayari po is kung sino yung mga cities and municipalities na nag-issue, dun po sila nagbe-verify talaga kasi yun yung issuer. So ang caveat po is 8 a.m. to 5 p.m. lang po sila nakakapag-verify. So paano po yung hindi po pa ma-ano, yung before 8 a.m. or after 5 p.m.? And the same time po, medyo ano talaga, medyo nahihirapan yung mga different merchants natin, especially dun sa mga non-apparent. Now, with respect to the Unified Persons with Disability ID system po natin, it's a digital ID, although there is an option to print it out. So may unique QR code. So may QR code siya po, ma'am, na pwede mong iscan. And then pag-scan nyo po, dediretso siya directly to the portal, government portal, dun sa ating mother agency sa DSWD. At mag-verify siya na persons with disability po yung nandun sa merchant natin or kung nasan man siya na establishment.
2: Ito, attorney, para ma-discourage pa natin yung ating mga kababayan, ano po ba ang maaaring maging parusa sa mga gumagawa, nagbebenta at yung mismong maging gumagamit nitong mga peking PWD ID para makuha yung mga benepisyo?
13: Yes po, no? CDOJ naman po, kakagawa lang din ng media forum nila. And then, ang pagkasabi po doon is not only with different disability laws but also with the revised penal code and with Republic Act 3019, but also with respect to the disability laws naman po as accorded by Republic Act 7277 ng Magna Carta po natin and as amended by Republic Act 9442 and again as amended by Republic Act 10754. Ang mga parusa po pag nagpepeke po tayo ng mga IDs po natin sa mga persons with disabilities or ang paggamit po nito ay may parusa pong nagre-range ng 50,000 penalties po na nagre-range ng 50,000 to 200,000 at pagkukulong po na nagre-range din po ng 6 months to 2 years to 6 years po.
0: Attorney, paano naman po matitiyak na hindi madadamay o matatanggihan yun pong mga may lehitimong PWD dahil sa mga gumagamit ng peking ID?
13: Very good question, Director, no? Kasi there is presumption always of regularity when it comes to presenting our persons with disability IDs to the public. So, pag present pa lang po talaga dun sa mga establishment, may regularity na yun that this is a government-issued ID. Now, especially doon sa mga, kasi we have two categories po, apparent at not apparent. Pag sinabi natin apparent, makikita, agad-agad naman na makikita mo talaga na they are persons with disability. So dapat talaga, bigyan talaga agad-agad. But with respect doon sa mga na-discriminate natin na mga kababayan na persons with disability on the non-apparent naman po, yung mga hindi nakikita, ang pinaka-ano talaga dito po is ma-verify sila na persons with disability sila. Kasi minsan, ayaw sila bigyan ng benefits and privileges nila, especially on the discounts. Kasi nga po, akala ng mga merchants na, deka, hindi naman persons with disability to. So yung presumption of regularity po, kailangan talaga bigyan. But most especially naman, yung sabi nga ng DOJ po na pag nakitaan naman na parang ano tayo, parang medyo nakakaduda naman yung transaction, the merchants are allowed naman po to verify. But at the same time, pag napatunayan po na hindi talaga or hindi persons with disability po yung gumamit, then they will be facing the full force of the law.
0: Attorney, paano naman niyo po ina-address? Kasi meron pong mga instances na legitimate po ang PWD ID na kinuha sa LGU, pero kapag sinasabihan po sila na bibigyan sila ng ilang linggo dahil kailangan po yung mailagay sa DOH website, pero pagkatapos po ng ilang linggo, pagka nag-check po yung nabigyan po ng ID, minsan hindi pa po nagre-reflect agad doon sa sinasabing website. So na meron pong iba na nangangamba na baka sabihin po na peke yung PWID nila, pero legitimate naman po yun.
13: Ang pinaka ano po, Director, ang pinaka pinaka-safe po talaga to verify is kung saan siya in-issue. So kung sino po yung nag-issue na LGU, they have to call that LGU. Kaya po, nag-create po tayo kasi the PRPWD, the Philippine Registry for Persons with Disability po na system ng ating, although ano naman yun, mirror with NCDA po. It's more on the medical services and programs with respect to ano po, medical inclined na mga tulong natin sa ating mga persons with disabilities. But kaya po nag-create tayo ng Unified Persons with Disability ID System para po may 24/7 na verification. Kasi nga po yung earlier na sinabi ko po kanina na yung verification natin sa mga different issuing LGUs, most of them po are ano talaga tatawag ka pa dun sa office. Kasi konti lang naman yung mga LGUs natin na may mga verification systems na sila. And mostly, yung mga highly urbanized po, yung meron pong mga sistema na gano'n.
2: Okay, so Atty. Molino, yung nabanggit mo na meron 24/7 verification. Pero how about po dun sa mga kaso naman na specifically or particularly dun sa mga non-apparent, yung mga hindi visible, yung kanilang disability, pero yun nga, na-discriminate sila, how can they report? Sakop po ba ng NCDA yon at maaari silang lumapit sa inyo?
13: Well, ang talaga practical, sir, na ano, ang practical na ways talaga is, number one, to really call out first the management. Mm-hmm. Dun sa management kung saan sila na-deny. Kasi most probably, yung ano natin, yung mga employees natin na pinisentahan natin, di rin alam yung batas. So most probably, you have to contact the management. And then after po, pag wala talagang hindi na-hit pa rin dun sa management, then they could call the Persons with Disability Affairs Office na within that jurisdiction dun sa kung saan yung establishment para po dun makapaghain po ng reklamo. But sabihin po natin na yung reklamo, hindi naman po na-address agad-agad ng ating taga sa PIDAW or nakulangan yung ating mga persons with disabilities. So pwede naman po niyang i-raise sa provincial PIDAW natin or doon directly sa Regional Committee on Disability Affairs. And most especially po, pag wala pa rin po yung hit dyan, pero most probably, this is ano na, medyo kukonti na lang yung screening na to, you could always email your complaint to NCDA para po kami po yung mag-proper referral po dun sa anong agency po na member agencies natin for implementation or action dun sa complaint po.
2: Okay, kasi meron sa social media, may mga mangilan-ngilan po establishmento na naglalagay ng abiso sa kanilang mga negosyo na ang kanilang i-entertain lamang yung mga visible and disability. Para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, particular na ng mga may-ari ng establishments, ano po ba yung mga posibleng sanctions o parusa na maaari nilang matanggap kapag ka nga ito, nagkaroon sila ng discrimination sa ating mga kababayan ng PWD?
13: So, ano sir, naglabas po kasi ng opinion yung ating Department of Justice na dapat talaga, lalong-lalo na pag government issued ID ng ating mga persons with disabilities, yung ano po, yung ipipresent for the discounts. Now, ang ano lang talaga sir, ang caveat lang is yun nga, the verification system, and nasa transition stage kasi tayo with respect to the Unified Persons with Disability ID System. Now, dun sa ano po, dun sa gagawin lang po ng ating mga merchants is dapat ibibigay talaga yung ating ano, especially pag nakitaan mo naman na wala ka namang direct evidence na hindi persons with disability. So ang ano ko, ang advice po ng DOJ is magve-verify naman yung ating mga merchants pagka duda-duda, but ibigay pa rin po yung ano, yung discounts, kasi pag nakitaan po na hindi talaga persons with disability yun yung pwedeng kasuhan na talaga. And hindi lang po basta-basta ng kaso, kasi maliban dun sa ano nga po, maliban dun sa Magna Carta natin and its amended mga different laws natin, pwede din pong kasuhan based on revised penal code on falsification of public documents, and at the same time kakasuhan din po yung sa RA 3019. So medyo ano siya, medyo alarming, kasi syempre binigyan ka ng benefits pero hindi naman totoo, so pwede kang kasuhan talaga.
2: Pero meron din pong pwedeng kaharaping kaso yung establishmento na tumanggi magbigay ng diskwento o ng benepisyo dun sa ating mga PWD. Tama po?
13: Yes, sir. Kasi ano siya eh, ano talaga, nasa batas po na entitled yung ating mga persons with disabilities with their benefits and privileges, especially dun sa mga covered na mga ano po, mga establishments natin on goods and services for our persons with disability.
2: Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, attorney, ano po itong o layunin at kahalagahan nitong Island Care Van para po sa NCDA? Gaano po kalaking tulong ito sa mga bata may kapansanan, sa mga malalayong komunidad?
13: So, a brief introduction lang. This is the Dare Caravan po natin. So parang disability assessment po siya in on empowering children with disabilities. So ito po yung ano, ito po yung parang pilot program ng NCDA para i-drop natin sa ating mga different LGUs po na mag-a-assess doon sa mga children with nasa mga 0 to 5 years old but technically it's your children with disabilities. So ito po yung mga undiagnosed po na mga children. So i-assess po yung ating mga children para po mabigyan po ng ano ng parang ano po yung mga rehabilitation na kailangan. So ang ginagawa po ng NCDA, may mga medical team experts po tayo kasi alam natin yung focus talaga ng caravan ng caravan na po na yan is mayroon pong mga developmental pedia. Eh alam po natin yung mga developmental pediatricians po natin is nasa mga approximately 107 lang sa buong Pilipinas. Kaya po pag nagpapaschedule sila, umaabot ng months to years para doon. So ngayon po, si NCDA together with our partner ng mga physicians po, umiikot-ikot po doon sa mga partner natin ng mga LGUs. Now, yun po yung caravan. Now, with respect to the island caravan po is mas pinaigting po natin na ano po yung sa instruction po ng ating butihing secretary from the DSWD na puntahan po yung mga particular islands po na ano po na mabigyan ng ating caravan and then assessment to their children dun sa mga different far-flung areas na mga islands po. So yun po yung ano natin, yung island Dare Caravan.
0: Attorney, sa inyong monitoring at assessment, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan nating PWD sa malalayong isla at komunidad?
13: Challenge po talaga is access. Yung access na mabigyan po yung mga different tulong sa kanila and at the same time, those different barriers kasi minsan po medyo because malayo so minsan nahuhuli so because of eto nga yung sa caravan na ginagawa po natin sila po yung pinupuntahan natin at mauuna po yung mga different provinces na yon para po dun sa assessment and tulong na therapy or rehabilitation na ibibigay ng NCDA and at the same time yung partnership with the LGU to continue the ano po the therapy. So this is a consolidated na efforts po together with NCDA, DSWD, and the LGUs po.
14: Okay. So matapos po nitong island caravan sa Sikihor, Camacailan, saan mga lugar po susunod na dadalhin ito at paano po makapagpapalista ang mga pamilyang nais po makinabang dito sa inyong pilot program?
13: Okay, so magandang question po sir no kasi galing tayo sa Sikihor. So ang next po natin ng mga dates po is Dinagat Islands that will be this coming October 22 to 24. And then Camiguin Island October 29 to 30. And then Biligan po will be on November 12 to 13. And then in Guimaras po it will be November 26 to 27. With respect naman po dun sa activity natin dun sa yung pag-drop natin sa ating caravan po sa mga different provinces. May abiso naman po si NCDA at magbibigay po kami ng abiso sa aming ano po website sa ncd.gov.ph as well as dun sa ating Facebook page po sa National Council on Disability Affairs. And please po regarding sa question po on the requirements. So ito po yung mga requirements po kasi manggagaling po talaga from the different LGUs and then from NCD and DSWD. So we are asking the our persons with disability within the islands to contact po yung different LGUs niyo or even email NCDA with respect to the activity. But yung mga activities natin pa-drop doon is with consultation with DSWD and also with the different LGUs na pupuntahan.
0: Attorney, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ng isang podcast tungkol sa isang anak ng celebrity na may special needs kung saan nasabi nga po doon ang ilang masasakit na salita laban sa PWD?
13: Tama po, ma'am. I do believe we had released a press statement regarding the the issue specifically on violations regarding public ano po possible violations regarding public ridicule and vilification as accorded by Republic Act 7277 on the Magna Carta. So yun lang po the NCDA is strongly talaga ayaw ng NCDA na may mga statements po or may mga discrimination na nangyayari for our persons with disabilities kasi nga yun yung sinusulong po natin empowerment and inclusion of our persons with disabilities. So mga ganyang examples po should hindi po dapat tularan and at the same time dapat po puksain talaga.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Muli na namang nagbabalik ang Tara Na Usapang Wika Sigla ng Bansa para sa season 2 ng makabuluhang talakayan tungkol sa wika. Hatid ng Komisyon sa Wikang Filipino, patuloy nating kikilalanin ang mga programa, proyekto, inisyatibang nagtataguyod sa Filipino at sa mga wika ng Pilipinas. Mas marami pang kaalaman, kwento at inspirasyong magpapatibay sa ating pagmamahal sa wika ang ating pagsasaluhan. Kaya naman mga kawika, samahan nyo kami sa panibagong yugto ng ating paglalakbay tungo sa isang bansang may kamalayang pangwika. Tara na! Napakikinggan at napapanood ngayon ang unang episode ng Season 2 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Mga kawika, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 27th episode kasama ang ginawaran ng KWF Gawad Carlos Padilla 2026 at kinatawan ng ACT Teachers Party List na si Congressman Antonio L. Tino. Sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama po ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistics Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin po natin mga kawika ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Marisol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera, Kirsten A. Banate at Rona Geneva P. Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:06 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 15 ng Oktubre, taong 2026. Ngayong araw, pakinggan ang tampok na balitang wika.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarampang wika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Mga kawika, nagsagawa ang KWF ng publikong konsultasyon para sa ortograpiya ng ASI noong 30 ng Setyembre 2026 sa Linaw Elementary School, Calatrava, Romblon. Ang gawaing ito ay pinangunahan ng mga mananaliksik ng KWF na sina Dr. Duclay, Ginoong Niles at Ginoong Balisi. Katuwang din sa proyektong ito ang DepEd Romblon sa pangunguna ni Dr. Jordan Solatorio, iPad Focal ng DepEd Romblon. Lumahok sa naturang konsultasyon ang mga elder, miyembro ng komunidad ng Calatrava, barangay at municipal IPMR at ang vice-alkalde ng Calatrava. Dumalo rin ang mga punong guro at mga pinuno mula sa iba't ibang

0: Tuldikan natin ang mga katutubong salitang inilalahok sa Filipino. Alin ang alin? Pali, pagpapalitan ng tawanan sa sinaunang Tagalog. Pali, pagpulpul ng dulo sa ibatan. Pali, init o alab sa Kapampangan. Pali, spleen sa Tagalog. Ginagamit ang tuldik o asento para maiwasan ang pagkalito at maging tumpak sa ating ibig sabihin. Homographs ang tawag sa mga salitang magkapareho ang sulat, ngunit may magkakaibang bigkas at kahulugan. Tingnan pa ang isang pamilyar na halimbawa. Bata, musmos sa Tagalog, Hiligaynon, Cebuano, Waray at iba pa. Bata, amain sa Waray at baho sa Bicol. Bata, masangsang na amoy galing sa bulok na karne sa Kapampangan. Bata, pagtitiis sa Tagalog. Lalong mahalaga ito sa paggamit natin at paglahok ng mga salitang katutubo na may parehong sulat. At hindi lamang sa mga homograph natin ito gagamitin. Mainam rin na gamitin ang tuldik kapag nais nating maglahok ng salita mula sa anumang katutubong wika ng Pilipinas para mabigkas ito ng tama at maunawaan ng ating mga kababayan. Dahil pamana ang Pilipino at mga katutubong wika ko.
1: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfieldgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, mahilig ba kayong magbasa ng mga kwento at tula noong bata pa kayo? Alam nyo ba na sa bawat kwentong binabasa natin may aral? Ano, may kulturang na ipapasa at imahinasyong na payayabong. Kaya naman mga kawika, ngayong hapon, pag-uusapan natin ang makulay na mundo ng panitikang pambata mula sa mga kwentong bayan at tulang pambata hanggang sa mga aklat na puno ng kaalaman. Tara na at sabay-sabay nating tuklasin ang hiwaga ng panitikang pambata. Mga kawika, pag-usapan natin to.
2: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
1: Mga kawika, ang ating panauhin ngayong hapon ay isang propesor ng malikhaing pagsulat at panitikan sa College of Arts and Letters ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Naging research fellow din siya sa International Youth Library sa Munich, Germany. Pinarangalan siya ng komisyon sa wikang Filipino bilang makata ng taon 2000 at mananaysay ng taon noong 2020. Noong 2019, napabilang sa White Raven's List ang kanyang aklat na Ang Aklatang Pusa. Kinilala rin siya bilang Hall of Fame awardee ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at ginawaran ng KWF ng Dangal ng Panitikan noong 2021. Noong 2024, nagwagi siya ng Gintong Aklat Award para sa tulang Filipino at National Book Award para sa isang antolohiya. Inilathala naman ng KWF ang kanyang mga aklat na Pagdiriwang sa Haraya, Panulaan at mga aklat ng impormasyon para sa mga bata at Alaala ng mga Pakpak Antolohiya ng Panitikang Bayan para sa Bata. Sa kasalukuyan, ngayong 2026, siya ang kinatawa ng Pilipinas sa kategoryang manunulat para sa Hans Christian Andersen Medal. Mga kawika, kasama natin ng live sa studio

0: ang KWF Makata ng taon 2000, KWF Mananaysay ng taon 2020, at KWF Danghal ng Panitikan 2021, Dr. Eugene Y. Evasco. Magandang hapon po, Sir Eugene, at maaari po muna kayong bumati sa ating mga kawika na nakasubaybay po sa atin ngayong hapon.
1: Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay ng napakagandang programang ito. Una-una nais kong batiin, no, kayo Ange, no, para sa patuloy na pagsisilbi sa pamamagitan ng radyo para palaganapin ang wikang Filipino. At pagbati rin para sa inyong second season, no, sa programang ito. Binabati ko rin ang mga tagapakinig, no, sa aking mga estudyante, mga kaibigan, mga kapwa manunulat at mga kapwa guro sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At maraming salamat sa imbitasyong ito mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: At pagbati po, no, sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin, lalo na mula sa Universidad ng Pilipinas Diliman, kasama na rin po ang iba't ibang mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura sa buong Pilipinas na lagi pong nakasubaybay sa atin. At maraming salamat din po, Sir Eugene, sa pagpapaunlak po sa aming paanyaya para maging bahagi po ng unang episode ng Season 2 po ng Tarana. Sir Eugene, sa dami po ng inyong isinulat na aklat pambata, at yung dami rin po, no, ng mga natanggap na pagkilala po ninyo kaugnay nito, interesado po kaming mga kawika, kailan po kayo nagsimulang magsulat ng mga panitikang pambata? At noong nagsusulat po kayo, ay paano nyo po ba ito sinimulan? Nag-isip, ano po bang ide? It's a idea po ba? O may karanasan po ba kayo? Kaya naman, naisip nyo agad na ito yung tauhan kung saan iikot ng kwento o yung aral po na nais nyo pong ipabatid?
1: Okay, ang ganda ng tanong, no? Ako ay 3 dekada nang sumusulat ng mga kwentong pambata, no? Tagsimula ako bilang writing fellow ng UP Writers Workshop noong 1995, at ang writing director noon ay si Ma'am Amelia La Peña Bonifacio, na national artist, no, para sa teatro. At malaki ang tulong sa akin ng UP Writers Workshop dahil ito ang nagbukas sa akin ng mga oportunidad. At tinuruan kami kung paano sumulat at lumika ng mga aklat pambata. Para sa mga material, no, nagsisimula ito sa karanasan. Kapansin-pansin sa unang 10 aklat pambatang na isulat ko. Ito ay galing sa aking sariling karanasan nung ako ay bata pa. Halimbawa, sa aking aklat pambata na 4 na mata, tungkol ito sa aking danas na ako ay mayroong malabong mata at kailangan kong magsalamin. Ang aking kauna-unahang aklat pambata na Federico ay aking danas nung ako ay nag-aaral nung preschool, at kasama namin ang mga espesyal na mga mag-aaral na mayroong mga problema sa lusog isip o mental health. So iyon ang mga naging ideya ko, karanasan, mga kaibigan ko na nagiging tauhan ko. Minsan nga kamag-anak ay nagiging tauhan pa sa aking mga kwentong pambata. At ang aral ay kasunod na lamang. No, kapag meron kong kwento, saka mo ihuhuli ang aral.
0: At dito po sa pagsulat ninyo, Sir Eugene, no, ng mga panitikang pambata, maaari nyo po bang ibahagi sa amin ano po yung mga karaniwang hamon na hinaharap po ninyo sa pagsulat at paano nyo po ito nire-resolve?
1: Okay, napakaraming hamon, no, sa pagsulat ng kwentong pambata. Unang-una riyan ay ano ba ang wikang maiintindihan ng bata? Ano ba ang wikang gagamitin ko upang maging kapanapanabik at interesante ang isang tekstong pambata para sa kanila? At para sa akin hamon ito, dahil kulang pa tayo sa mga pag-aaral, ano ba ang wikang naiintindihan ng mga bata? Kulang pa tayo sa mga pag-aaral na iyan, hindi katulad sa ibang bansa na meron ng mga tiyak na pag-aaral para alamin ano ba ang mga karaniwang salitang maaring gamitin, no, sa mga kwentong pambata. Minsan napapagalitan ako ng publisher, no, habang ini-edit nila yung aking mga kwento dahil napakabigat daw ng mga salitang ginagamit ko at hindi ito akma para sa mga mas nakababatang bata, no. Kaya nagkakaroon ng kompromiso, no, ginagawa kong simple, naghahanap ako ng mga alternatibong salita upang mas maging pambata ang aking mga teksto. Ikalawang hamon dito ay ang paghahanap ng publisher. Noong nagsisimula ako sa aking unang dekada ng pag-usulat, napakalimitado ng daluyan ng merkado para sa mga kwentong pambata. Kaya dadaan ka sa butas ng krayon bago ka malathala. Ngayon, iba na ang kaso. Napakarami ng oportunidad para sa mga manulat, sa mga manlilikha at mga ilustrador para kami ay makapaglikha, no, ng mga aklat pambata. So paano ba namin hinaharap ang hamong ito? Hinaharap namin ang hamong ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, patuloy na pag-develop ng aming mga skills, ng aming mga kaalaman at karunungan upang meron kaming maialay na bago para sa mga batang mambabasa.
0: At alam natin, ano, na isa rin po sa pinagtutuunan din ng pansin sa pagsusulat ng mga aklat pambata, Sir Eugene, ay yung makapagbigay aliw, ano, maging interesado din yung mga bata doon sa mga isusulat natin at bubuuin. Pero hindi lamang po doon, mga kawika, nagtatapos ang pagsulat. Hindi lang para magbigay aliw sa mga bata, kundi humuhubog din po doon sa imahinasyon at pagpapakilala sa mga bata sa yaman ng ating wika at kultura. At gaya nga ng nabanggit ni Sir Eugene ay nagpapakilala rin ng mga salita. Maaring minsan ito'y malalim, pero yung mga bata, maaari nilang aralin ano bang ibig sabihin nito. At doon nagsisimula yung mga bagong kaalaman. Ngunit Sir Eugene, ibahagi po ninyo sa amin, ano-ano po ba yung mga katangian para masabi na ang isang aklat pambata ay una, maganda, makabuluhan, at mahalaga po?
1: Okay, no? Ang dami kong pwedeng isagot dito, pero ang una ko isasagot, yung pinakamahalaga para sa akin, dapat ang mga aklat pambata ay makabayan. Dapat ang mga aklat pambata ay tumutugon sa pangangailangan ng mga batang Filipino. Dapat ang mga aklat pambata ay tumutulong upang hubugin ang mga bata para maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng ating bansa. Sa pamamagitan ng mga aklat pambata, nais kong ang mga aming na isusulat ay maging bihikulo upang makilala ng bata ang kanilang sarili, makilala nila ang kanilang mga posibilidad, talino, talento, makilala nila ang sarili nila bilang mga Pilipino at ipagmalaki nila ang kanilang pagiging Pilipino. Paano ba magiging maganda at makabuluhan ang mga aklat pambata? Ang naisip ko rito ay kailangan produkto ito ng tatlo. Ito ay sinerhiya ng tatlong bagay. Una, maganda ang pagkakasulat. Napakahalaga nito. Dapat maganda ang wikang ginagamit. Alam natin ang masinop at masining na pagsulat. Ikalawa, dapat maganda ang pagkakaguhit, hindi lang basta makulay. Dapat ang ilustrasyon ay tumutulong sa pagkukwento. At pangatlo, kailangan maganda ang pagkakagawa. Maganda ang printing, maganda ang papel, maganda ang binding. Dapat ito ay maging isang magandang produkto, maging isang magandang estetikong bagay na mamahalin ng mga bata ang aklat hanggang sa kanilang pagtanda.
0: Pero sa usapin, Sir Eugene, ng halimbawa, syempre kung sa mga private publishers, ano, yung mga pribadong publikasyon ang nagpa-publish po o naglilimbag ng inyong mga aklat pambata, nagiging salik din po ba yung baka hindi afford ng mga bata yung libro? Dapat ba yung mga pinipili din natin na halimbawa sabi nyo po dapat maganda yung papel, estetiko yung dating ng libro, kumbaga nagiging salik din po ba yung presyo nito sa merkado?
1: Ay nako, napakalaki talagang salik ang presyo, no, ng mga aklat pambata, lalong-lalo na na problema natin, no, ang pataas sa pataas ang presyo ng mga bilihin. Para sa akin, no, kung gusto nating makatipid, no, huwag tayong bumili ng mga aklat na madaling masira kasi mas mapapamahal tayo, no, sa pagbili. Halimbawa, nasira agad yung aklat, bibili tayo ng bagong kopya, no. So dumoble agad yung presyo. So, ang aking prinsipyo rito ay sana bumili tayo ng mga aklat pambata na magtatagal, no, na kayang tumagal, no, ng 10 basahan o 20 basahan. Dahil yan naman talaga yung katangian ng mga batang mamabasa. Paulit-ulit nilang binabasa ang mga aklat pambata. Halimbawa, bago matulog o kaya kapag humihiling sila ng storytelling mula sa kanilang mga lolo't lola o kaya sa kanilang mga magulang. So napakahalaga, no, na hindi lang yung presyo yung ating tinitingnan, kundi yung tibay ng mga aklat para ito ay magtagal.
0: Ayan, mga kawika, na nalaman natin, no, mula sa ibinahagi ni Sir Eugene yung sinerhiya, no, sa pagbuo ng mga aklat pambata. Una, dapat ay maganda ang pagkakasulat, masinop at masining. Ikalawa ay yung ilustrasyon ay nakatutulong para po maibigay ano ba yung kwento, tungkol saan ito. At ikatlo ay dapat maganda yung papel, estetiko yung pagkakagawa para mas babasahin po talaga ng mga bata. At isa po sa mahalagang bahagi ng panitikang pambata, Sir Eugene, yung mga kwentong bayan, di po ba? Bakit po ba mahalagang muli nating isalaysay ang mga kwentong bayan sa pamamagitan ng mga aklat pambata?
1: Napakahalaga, no? Salamat sa tanong, napakaganda. No, napakahalaga na ikwento nating muli ang mga kwentong bayan dahil ito ang pinag-ugatan, ito ang bukal, no, ito ang ugat o source, sanggunian, no, ng ating panitikang bayan, na ito ng ating tradisyong pampanitikan. At naalala ko, no, ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay sumulat ng kwentong pambata at ang kanyang technique ay ang retelling o muling pagsalaysay, no, yung Pagong at Matsing at yung Mariang Makiling. No, so yun ay ano, no, isang mahalagang aspekto sa pagsusulat upang ipakilala sa bata ang ugat, ay ipakilala sa atin yung ating identidad. At napansin ko rin sa aking paglalakbay, no, sa iba't ibang mga bansa, particular na sa mga bansang sinakop, isang paraan ng paghilom ng kolonisasyon ay ang muling pagsalaysay ng mga kwentong bayan na sadyang binura ng mga mananakop. So, ang pagsusulat ng mga kwentong bayan ay isang paraan upang maghilom tayo sa pananakop na ito.
0: At gaya po ng inyong nabanggit, no, pinag-uusapan po natin, Sir Eugene, yung pagsasalaysay o muling pagsasalaysay ng mga kwentong bayan. Sa pagsasagawa po nito, hanggang saan po maaring baguhin yung original na kwento po na hindi po nawawala yung mismong diwa at mensahe nito?
1: Okay, napakagandang tanong, no, dahil hindi lang to basta pagbubuod, no, hindi lamang ito basta paglilipat, no, ng oral na tradisyon patungo sa nakasulat, no, na anyong pampanitikan. Napakahalagang diwa, no, sa retelling na tinatawag ay ang diwa ng paggalang. Kailangang igalang mo ang kultura ng pag-retell, no, ng pinagmulan, no, ang source text nito, no. So hindi pwede kung ano-ano lang pwede nating gamitin para pagkakitaan, no. So kailangan humingi tayo ng permiso, no, sa ating pinagkunan ng mga kwento. Hangga't maaari, isama natin sila bilang mga co-writer, no? Ilagay natin sila sa byline ng mga aklat. At hangga't maaari, ito dapat pala, no? Kailangan kasama sila sa babayaran ng royalty, no? Dahil ito ay intellectual property ng mga katutubo. So kailangan ng respeto, kailangan pahalagahan sila bilang mga manlilikha ng mga kwentong ito. At kailangan din isangguni natin, no, yung ating mga naisulat kung mag-retell tayo sa kanila. Kailangan ng validation, kailangan ng approval, no, ng mga elders na tinatawag upang ilathala natin ang mga ito.
0: At gaya po ng nabanggit yung pag-retell o yung muling pagsasalaysay, no? At kadalasan nga po gaya ng nabanggit niyo, Sir Eugene, na mula ito sa iba't ibang mga pangkat at pamayanan, no, sa ating bansa, paano po ba natin maipakikilala sa mga bata yung mga kultura, yung mga tradisyon po ng mga katutubo ng may paggalang pa rin?
1: Okay, kailangan wag nating isulat ang mga kultura ng mga katutubo sa paraang sila ay mga primitibong tao, hindi na uubra yan. No, kailangan nating ikwento o ipakita, ilarawan ang kanilang mga kultura sa kung ano ba, no, ang nangyayari sa kasalukuyan, na sila ay gumagamit na rin ng teknolohiya, no, sila ay updated na rin sa mga balita gamit ang social media. No, so ganun dapat, no, wag nating ikukwento sila na para bang noong unang panahon pa rin, no, yung mga konteksto ng kanilang mga kwento. Napakahalaga rin, no, na ipakita na ang kanilang mga tradisyon ay may kinalaman sa kanilang mga paniniwala, no, kanilang mga relihiyon. So dapat may paggalang tayo dahil para sa kanila ito ay mga sagradong tradisyon. Ito ay kanilang mga pinaniniwalaang relihiyon. No, so kailangan talaga na may paggalang. At dapat din bilang tagalabas, kailangan nating pumaloob, makipamuhay upang higit nating maunawaan ang mga kulturang ating ipapakita sa kanila. At syempre tulad ng sinabi ko kanina, mahalaga na meron tayong co-writer at co-creator, no, at sana katutubo ang mga ito.
0: At mga kawika, no, gaya ng pagsulat ng panitikang pambata, ano, ay kinagaya rin, no, ng kami kasi, sir, pagbumubuo rin kami ng ortografiya, nagpupunta kami sa mga katutubo, gumagawa kami ng dokumentasyon, ay importante talaga yung una yung pahintulot o permiso mula sa mga katutubo at yung pagkilala ano, paggalang din sa kanila, no? Kasi hindi ma, kaya nang nasabi ni Sir Eugene, pwede silang bigyan ng royalty din, no? Dun, ganun pala yun, sir, no? Pwede silang bigyan din ng royalty.
1: Yes, no? May royalty at saka, hindi ko inaangki na kanilang mga kultura, no? Nakalimutan ko sabihin, ako ay gumaganap, no? Na bilang isang workshop facilitator, ako ay nag-lecture sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ang mga kwento ng mga katutubo ay kwento nila, hindi ko kinukuha, no? Sa halip, tinuturuan ko sila kung paano sumulat ng mga kwento at sila ay lumilika ng kanilang mga kwento at tuwang-tuwa ako, no? Lagi ko sinasabi sa kanila, ikwento ang mga kwentong kayo lamang ang makapagkukwento, no? At yon ay hamon ko sa kanila tuwing umaalis ako, no, ng kanilang mga lugar pagkatapos ng workshop. Tuwang-tuwa ako, ang dami nilang mga nalilikhang mga kwento at sa kanila iyon, no, para sa kanilang mga bata, para sa kanilang kabataan na ginagamit nila sa mga paaralan nila.
0: Ayan mga kawika, tandaan natin ang hamon na binigay sa atin ni Sir Eugene, ikwento ang mga kwentong kayo lamang ang makakapagkwento. At mga kawika, mula sa mga kwentong bayan, dumako naman tayo sa tula. No, yung mga tulang pambata. Sir Eugene, kung kanina tinalakay natin paano nagiging isang mahusay na kwentong pambata, ano yung mga katangian, ano naman po ang mga katangian ng isang mahusay na tulang pambata? At ito, kadalasan tanong ito ng ating mga kawika, kailangan ba may tugma ang mga tulang pambata?
1: Ah, okay. Now, tulang pambata. Para maging mahusay ang tulang pambata, balikan natin yung termino, tulang pambata. So, dapat ito ay isang tula. No, hindi lamang nagtutugma-tugma, no, para masabing tula o hindi lamang hinahati-hati, no, dapat ito ay may talinghaga. Ito ay may tugma. Ito ay sana may sukat, no? At sana may kariktan ng wika. Ito yung mga elemento ng katutubong tula, no, batay sa taludtod at talinghaga. Hindi kailangang tumugma, no, pero mahalagang may tugma, mahalagang isaalang-alang ang musikalidad ng mga tula para maganda itong bigkasin, no, dahil iyon naman talaga ang pinag-ugatan ng mga tulang Pilipino. Binibigkas ito, hindi lamang binabasa, hindi nakalathala, kundi pasalita. No, pangalawa na mahalaga sa tulang pambata ay dapat ito ay pambata. Ibig sabihin, dapat pumapaksa ito sa karaniwang danas ng bata. Paano sila maglaro? Ano ang kanilang damdamin? Paano sila matakot? Paano sila malungkot? At paano sila sumaya? Yun dapat ang mga pinapaksa ng mga tulang pambata. At pangatlo na mahalagang katangian ng tulang pambata ay kailangang hindi masyadong mahaba. No? Kailangan ay kaya itong maisaulo ng bata. No? Para sa akin, ang mahusay na tulang pambata ay yung mga tulang na sasaulo ng mga bata.
0: Magandang punto ring pag-usapan, Sir Eugene, sa pagbuo pala ng mga panitikang pambata, yung attention span. No? Gaano po kahalaga yun, Sir Eugene, sa pagsusulat po ninyo bilang isang manunulat?
1: Oh, napakahalaga no, yung attention span kasi yung mga bata, ano, ang daming kalaban sa kanilang attention. No? Minsan nababaliwala ang panitikan kapag tumutunog na ang telebisyon. O kaya meron ng tunog ng notification mula sa cellphone, no? So talagang mahigpit na kalaban 'yan ng panitikan. Kung kaya napakahalaga na ang panitikang pambata, lalo na ang tulang pambata ay direktang nangungusap sa mga bata. Dapat ay magkaroon ng koneksyon, no, ang panitikan sa bata. Kailangan nilang makita na kinakausap sila para sa kanila ang mga tekstong ito at para sa kanilang ikabubuti, no, at ikaaaliw ang mga tekstong pambata.
0: Alam ko marami tayong mga kawika na nakasubaybay ngayon na parang nakakatanggap na ng libreng pagsasanay sa pagsulat, Sir Eugene. Ano, may mga payo na pong binibigay sa atin si Sir Eugene. Sir, usapin ng musikalidad, no, ng isang tulang pambata. Paano po ba nakatutulong yung tunog, ritmo at yung mga larawang nabubuo po sa isip, no, ng mga bata upang maging kawili-wili po at makubuluhan ng isang tula para sa kanila?
1: Ang aking ano, no, ang aking ginagawa, sa aking ginagawa mga pagsasanay, meron ako isang workshop, no, na ipinapalista ko lahat ng mga onomatopeya na alam nila sa wikang Filipino. At ang wikang Filipino ay napakayaman sa onomatopeya. Dagundong, halakhak, di ba? Hingal, no, ang dami niyan. Palatak, tilaok, napakarami mga tunog ng tao, tunog ng mga hayop, tunog ng kalikasan tulad ng alatiit o lawiswis. So napakahalagang magamit natin ang mayamang bokabularyo ng wikang Filipino, particular na ang mga onomatopeya at tunog, upang magamit ito sa musikalidad. At ang musikalidad naman, no, ay hindi lamang yung gumagamit, no, ng magagandang salita. Nakalilikha ng musika, no, sa mga kwento at mga tulang pambata sa pamamagitan ng repetition o yung mga pag-uulit. Inuulit mo ang isang salita, no? O inuulit mo ang isang pangungusap, no? At sa pamamagitan ng pag-uulit na iyan ay nakakalikha ka ng ritmo upang ang iyong teksto ay maging kasiyasiya sa mga storyteller natin. No, marami akong mga storyteller na kaibigan at sinasabi nila sa akin ano ba ang mahalaga sa mga kwentong pambata. So para sa kanila, ang magandang tekstong pambata na pang storytell ay yung magandang bigkasin gamit ang maraming pangalan o noun at maraming pandiwa o mga verbs. So yan, nakakaroon, no, ng musikalidad.
0: Okay. Sir, sa panahon po natin ngayon, Sir Eugene, kasi marami, no, marami na pong libangang maaring pagtuunan ng pansin ng mga bata, gaya ng nabanggit niyo po kanina, yung tutunog lang yung notification nila, no, yung sa social media nila, yung mga bata natin ngayon. Paano po bilang isang manunulat, paano po ba natin mahihikayat ang mga bata na magbasa at umibig sa tula?
1: Ah, okay. Mag-focus tayo sa tula, no, dahil pakiramdam ko napapabayaan ito, no, dahil pagkwento ang dami nating storytelling sessions, no, pero pag tula wala akong naririnig ng mga poetry reading para sa mga bata. So napakahalaga na gawin nating popular muli ang tula, no. Maaring gumawa tayo ng mga bookmark na mayroong mga tula, maaring gamitin nating disenyo ng mga t-shirt, no, disenyo ng mga baso ang may ikling tula. Maari tayo magpagawa ng mga poster na may mga tula at gagawa ng interpretasyon ang mga bata sa sinasabi ng tula at gagawa nila ng ito ng mga guhit, mga poster, mga artwork, mga painting. Sa pamamagitan nito ay mahihikayat ang mga bata na pahalagahan ang mga tulang pambata. At maganda rin, no, dapat hikayatin natin ang mga guro, no, nalapatan ng musika, no, gawin nating kanta ang mga tulang pambata. Ang isa sa mga hinahangaan kong makata, no, sa Japan, Michio Mado ang pangalan, ang mga tula niya ay ginawang awiting pambata. At nung nakita ko ang mga video ng mga estudyanteng Hapon, no, na kinakanta nila ang mga tulang pambatang ito, inggit na inggit ako, no, dahil ano, no, nagiging popular ang kanyang mga tula. No, nagiging popular sa pamamagitan ng pag-awit at pag-perform ng mga bata tuwing mayroong mga mahalagang event o mga selebrasyon sa kanilang mga paaralan. So sana gamitin natin itong ehemplo, no, at ikayatin natin ang mga bata na i-perform, itanghal ang mga tula.
0: At gaya nga ng nabanggit mo, sir, ano, yung hindi lamang nagtatapos kasi sa pagsulat ng mga tulang pambata, kailangan pa rin may poetry reading, no, gaya ng ginagawa natin sa pag-storytelling, gayon din yung paglalagay ng mga tula sa maaring ilagay sa bookmark, maaring ilagay sa mga t-shirt, no, sa mga mug, sa mga iba't ibang personalized, no, sa mga poster, para kahit naglalakad yung mga bata, pag nabasa nila, no, pwede nilang tingnan, babasahin nila dahil interesado sila, at sa paraang yun, nakabasa na sila ng isang tulang pambata.
1: Tama yan, no? Kasi may nakalimutan ko, si Gabriela Mistral, no, na isa ring sumusulat ng mga tulang pambata. Yung mga tula niya nasa ano, nasa playground. No, nakatatak sa slide, nakatatak sa mga siso. So tuwang-tuwa ako, no, so habang mga bata ay naglalaro, may kita nila ay may mga tula pa na dito, no, mga nakadikit na tula, no, sa iba't ibang espasyo ng playground. So sana ay may makaisip na ganyan, no, sa ating mga paaralan.
0: At panawagan natin yan, ano, sa mga paaralan, lalo na sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na unit ng pamahalaan, na baka maaari nating simulan ng mga ganong uri ng inisyatiba para mas marami pang bata ang makapagbasa ng hindi lang kwentong pambata, pati na po ang mga tulang pambata. Mga kawika, hindi lamang sa mga kwento at tula natututo ang mga bata. Mayroon ding mga aklat na nagbubukas ng kanilang isipan sa mga bagong kaalaman, gaya po ng aklat ng impormasyon. Ngayon, Sir Eugene, ano po ba ang kaibahan ng aklat ng impormasyon sa isang kwentong kathang isip?
1: Okay, no? So, ang aklat ng impormasyon ay nakabatay sa katotohanan. Maaring ito'y impormasyon tungkol sa kasaysayan ng bansa o kasaysayan ng lipunan. Maaring ito'y impormasyon tungkol sa kultura. Maaring ito'y impormasyon tungkol sa siyensya at teknolohiya. O kaya impormasyon tungkol sa kalusugan. No? Ang kwento naman ay katang-isip. Ito ay produkto ng malikhaing imainasyon ng isang manunulat. So paano ba magiging maganda ang isang aklat ng impormasyon? No, upang maging maganda ang aklat ng impormasyon, dapat natin itong ipackage bilang isang malikhaing aklat ng impormasyon. At nais kong ipakita yung aking ginawa, no, na ito ay talambuhay ng scientist na si Dr. Gay Jane Perez ang nasa likod ng paglika ng ang kauna-unahang satellite ng Pilipinas sa tinatawag na Diwata 1. No, so ito ay talambuhay ng isang siyentista. No, at natutuwa ako sa inisyatiba ng Sulong Agham at ng College of Science ng UP Diliman at ng Supling Sining sa paglika ng mga serye ng mga talambuhay ng mga siyentistang Pilipino upang maging modelo ng mga bata. Upang isipin nila, no, na pwede pala akong maging isang siyentista. Hindi lamang siyentista na matalino, magaling sa matematika, kundi siyentista na makabayan at nag-iisip ng mga bagay tungo sa ikauunlad, no, ng pag-aaral, ikauunlad ng kalagayan ng bansa natin. So ito ay aklat ng impormasyon at ito ay isinulat ko sa paraan ng isang maikling kwento. No, na gamit ang mga elemento ng maikling kwento tulad ng tauhan, tunggalian, lunan at panahon. So iyon ang mahalaga sa isang aklat ng impormasyon.
0: At ang pamagat po niyan, Sir, ay?
1: Isang Puwang sa Kalawakan, si Gay Jane Perez at ang Diwata 1.
0: At yung mga ganyang klase po ng aklat natin, Sir Eugene, o yung mga aklat ng impormasyon, paano po yan ginagawang kawili-wili at madaling maunawaan ng mga bata?
1: Ah, okay. No? So, ipapakita ko, no? Ang buhay ng tao, napaka-komplikado. No? So, kailangan bang malaman ng bata lahat ng detalye ng buhay ng isang tao, particular na ang isang akademiko o siyentista? Hindi. No? So, bilang manunulat, kailangan alam mo, no, kahit papaano yung buong buhay ng isang siyentista. Pero limitado lamang sa 13, 13 hanggang 14 na spread ang isang aklat. Pag sinabing spread, ito yung isang buka, no, ng aklat. Pag binuksan mo ito, no, ang tawag dito spread. Pangalawa ay ito, no, pangalawang spread. So mahalaga, no, bilang isang manunulat na alamin mo ang mga highlights ng buhay ng isang manunulat. Ano ba rito ang mahalagang maisulat? No? At ano ba ang mga vivid bits? No? Sana may 3 vivid bits na nagpapakita ng tagumpay ng isang tao halimbawa. Ano ba ang mga eksena nagpapakita na paano ba siya nahirapan? Ano ba yung mga hamon niya sa buhay at paano niya nalagpasan, no, ang mga hamong ito? So para itong isang maikling kwento, may mithiin ang tauhan, may mga balakid, at sa bandang huli, ano ang naging kapalaran ng iyong tauhan? At kadalasan, bilang ito isang aklat ng talambuhay at nagpapakita ka ng tagumpay ng tao, napakahalaga na dapat kwento ito ng tagumpay. Kasi kung magkukwento ka ng mga bayani halimbawa o ng mga siyentista at atleta, napakahalaga, kwento ito ng tagumpay upang pamarisan ito ng mga bata.
0: At hindi talaga nawawala, Sir Eugene, yung dapat malikhain, ano, yung ating mga binubuong aklat. Gaya ng pinakita sa atin na halimbawa ni Sir Eugene na maaaring ito ay isang talambuhay ng isang siyentista pero hindi nagtapos doon. Ano, ginawa niya to upang maging malikhain, kumuha ng isang illustrator na talagang ipakikita kung tungkol saan ang aklat at ginawang maikling kwento. dahil hindi talaga nahihiwalay ang pagiging malikhain sa mga bata kasi kinakailangan maging malikhain tayo upang makuha natin ang kanilang atensyon para basahin ito. At Sir Eugene, para naman doon sa mga kawika natin na nagnanais magsimulang magsulat, maging gaya nyo po, ano, na makapagsulat ng mga panitikang pambata, una, ano po ba yung mga kasanayan, kaalaman o karanasan na dapat po nilang linangin? Pangalawa, meron po ba kayong mga training o pagsasanay na pwede po silang dumalo?
1: Ah, okay. No, nais kong i-plug no, itong mga aklat na nakikita natin ngayon sa screen. Ang pamagat dito ay Pagdiriwang Saharaya, no, ang panulaan at ang mga aklat ng impormasyon para sa mga bata. Nariyan na lahat ng mga gusto kong sabihin. So kung gusto nyong muling balikan yung mga aking sinasabi ngayon sa programang pangradyong ito, nariyan, isinulat ko para sa mga nais matuto. No, pero sa kasanayan, kaalaman at karanasan, napakahalaga na mga, sa mga gustong sumulat ay dapat mahilig kayong magbasa. No, kasi walang pagsusulat kapag hindi tayo nagbabasa. Kailangan updated tayo sa mga bagong aklat pambata. Kailangan ay nakasubaybay tayo sa merkado. Ano ba ang kumikita? Ano ba ang hindi kumikita? Upang hindi natin pamarisan yung mga maling praktika no, sa pagsulat. Kailangan ay matatag ang ating damdamin. No, hindi tayo sensitibo halimbawa sa mga puna. Kailangan malakas ang loob natin sa revision. No, kasi ang paglalathala at ang pagsusulat ay hindi lamang ikaw ang sumusulat eh, kasi kailangan mo ring isipin kung ano bang kikitain ng publisher no kapag naisulat ito no paano kung pangit ang sinulat mo at hindi ito bumenta, kawawa rin yung publisher. So kailangan makinig tayo sa mga payo no ng ating mamabasa at ating mga editor. So yun, napakalaga ng grit na tinatawag no, ilakas ng loob, hindi tayo agad sumusuko. No, huwag tayong susuko sa pagsusulat.
0: At gaya ng nabanggit niyo, Sir Eugene, na yung pinakauna talaga na dapat tagliin kung nais mong magsulat ay dapat mahilig kang magbasa.
1: Yes.
0: At sa usapin ng pagbabasa, Sir Eugene, interesado kami, kung baga nais ko rin pong malaman kung meron po ba tayong maaring puntahan sa Pilipinas, no, gaya ng meron bang book street dito gaya sa Ho Chi Minh na pwede mong puntahan, ano, at maraming mga libro, marami kang pwedeng makitang mga aklat pambata, no, na actually nasa wika nila, no, na nakikita natin. May ganun po bang pwedeng puntahan dito sa Pilipinas?
1: Buti na bakit mo ang Vietnam. No, kasi nagpunta ako ng Hanoi, no, at alam ko sa Ho Chi Minh din meron. Pinuntahan ko yung book street at inggit na inggit ako. No, inggit na inggit ako dahil napakaraming aklat pambata sa Vietnam sa kanilang wika. At kung meron mga banyagang wika, ito ay nakasalin sa wikang Vietnamese. Iniisip ko sa Pilipinas, ba meron tayong book street? Wala tayo, maaring wala tayong book street, pero may nakita akong mga inisyatiba ng ating pamahalaan. At ang mga naisip ko rito ay ang library hub no, ng mga iba't ibang eskwelahan at rehiyon sa tulong at taguyod ng DepEd, no, kagawaran ng edukasyon. Naisip ko rin ang inisyatiba ng National Book Development Board, yung kanilang book nook, no, at naisip ko rin ang inisyatiba ng mga pribadong kumpanya tulad ng, pwede ko bang sabihin, SM, no, yung SM, no, meron silang book nook, no, sa North EDSA, no, nakita ko meron silang book nook at pwedeng maupo ang mga ano, no, mga shoppers, no, at magbasa, no, ang ganda ng kanilang mga koleksyon. So sana mas marami pa tayong mga book nook, mga library hub, no, na pwedeng magkaroon ng access, no, ang hindi lamang mga bata kundi ang mga magulang, no, na magbasa ng libre, no, magkaroon ng magandang pagkakataon upang makapagbasa dahil napakamahal talaga magbasa. No, sa tawang-tawa yung aking mga kaibigan mula sa ibang bansa. Sabi nila sa akin, "Ba't ka binibili ng libro?" No? Sabi ko, ano, bakit ba? Sa inyo ba? Ano, ang yaman-yaman ninyo, ba't di ka bumibili ng libro? Sabi nila, hindi nila kailangan bumili ng libro dahil kompletong-kompleto ang kanilang mga library, no? At bawat barangay daw, no? Ay meron silang mga napakayamang library system. So sana dumating yung panahon sa bansa natin na maging mayaman, no, ang mga aklatan upang hindi na kailangan bumili pa, no, ng mga Pilipino ng aklat, no. Sinusuportahan ng gobyerno, no, ang pagbabasa, no, ng mga bata at ng mga pamilyang Pilipino.
0: At mga kawika, syempre kaisa nyo kami dyan at katuwang nyo po ang Komisyon sa Wikang Filipino sa paglilimbag ng mga aklat na nasa iba't ibang wika sa Pilipinas. Kaya naman mayroong mga klasiko tayong mga akda mula sa Banyagan ay sinasali natin sa Filipino. Meron tayong mga iba't ibang nasa wikang, mga wikang katutubo sa Pilipinas, dahil hindi lamang wikang Filipino ang ating pinangangalagaan at pinapreserba, pati na po yung iba pang mga wika sa Pilipinas. At sa mga nais pong magbasa ng libre, o kaya naman ay may oras po kayong magpunta sa aming opisina, maaari po kayong bumisita sa KWF, no? Mula Lunes hanggang Huwebes, dahil naka-work from home po ng Friday, ay maaari po kayong bumisita para pumunta po sa Aklatang Balmaseda, dahil libre din pong mababasa ang aming mga aklat. Gayun din para naman dun sa tuwing Biyernes o kaya naman weekend, no, magbabasa tayo. Maaari po kayong bumisita sa library.kwf.gov.ph. Gagawa lang po kayo ng account at libre din po yung pagbabasa. At kung nais nyo pong ma-access ang libre pong pagdiriwang sa haraya at ang alaala ng mga pakpak na isinulat po ni Sir Eugene Evasco, ay maaari nyo po itong ma-access doon. Ngayon, Sir Eugene, ano naman po, kanina kasi parang nagbibigay na tayo ng payo naman doon sa pamahalaan na sana isubsidize yung ano, no, yung para sa makapagbasa ng maraming libro ang mga bata, hindi lang mga bata, kahit tayo mismo ay makapagbasa. Ano naman po ang inyong maipapayo sa mga magulang, no, sa mga guro, upang malinang pa po sa mga bata yung hilig sa pagbabasa at pagmamahal sa panitikan?
1: Uy, no, gandang tanong, no. Parang gusto kong sabihin din to sa aking kapatid na meron ng anak, no, na at gusto ko ipamanggin ko ay nagbabasa rin. So ang payo ko ay ipakita ninyo sa anak ninyo, sa mga anak ninyo, na kayo ay nagbabasa. Paano nyo hahihikayatin, no, ang mga bata na magbasa kung kayo mismo hindi nagbabasa at kayo ay nakatutok lamang sa telebisyon, sa laptop o sa inyong mga cellphone? So mahalagang maipakita ninyo, no, na may saya at may mabuting na idudulot ang pagbabasa. No, para naman sa mga guro, no, ang mga naging paborito kong guro nung ako'y nasa elementary at high school ay ang mga guro nagbabasa. Mga nahuhuli kong nagbabasa tuwing lunch break nila o kaya tuwing recess. No, at tuwang-tuwa ako nung nakikita ko iyon, dahil nung tumanda na ako, no, ang ganda ng image na yun, nakatatak pa rin, no, sa aking utak yung imahen na ang mga guro ay nagbabasa. So upang malinang ang pagbabasa ng mga bata, tayo ay maging modelo sa pagbabasa. Gawin nating regalo ang mga aklat. Gawin na dalhin natin ang mga bata sa bookstore at hayaan natin silang pumili, no, ng mga aklat na kanilang babasahin. At dalhin natin sila sa mga aklatan. Gawin nating espesyal ang pagbabasa. Gawin nating regalo ang mga aklat.
0: Ayan mga kawika, sa mga magulang, mga guro na nakasubaybay sa atin ngayong hapon, maging modelo daw po tayong lahat at maging huwaran, no? Dahil hindi magbabasa ang mga bata kung hindi rin nila tayo nakikitang nagbabasa. At syempre may saya sa pagbabasa. At sabi nga ni Sir Eugene ay gawing espesyal ang pagbabasa ng aklat. Dalihin sa mga aklatan, dalihin sa mga bookstore na maaaring sila mismo yung makapili ng mga nais nilang basahin. At Sir Eugene, bilang pangwakas, ano, lalo na't ito yung mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino, gaano po ba kahalaga ang paggamit ng Wikang Filipino at mga katutubong wika sa pagsulat po ng mga panitikang pambata?
1: Okay, no, napakahalaga. No, ang wikang Filipino para sa akin ay isang privilege na wika sa bansa natin, dahil ito ay ginagamit na sa pagtuturo, ito ay malaganap na, no, laganap ng ginagamit sa pang-araw-araw na gawain, no? At ang wikang Filipino ay laganap na rin sa pagsulat ng panitikan, no, sa paglalathala. Pero meron pang isang aspekto, no, na kailangan nating pahalagahan. No, at sa aking paglilibot, no, bilang workshop facilitator, nakita ko ang potensyal ng mga wikang katutubo bilang wikang gagamitin sa mga aklat pambata. No, so sana magtulungan, no, ang dalawang larangan na ito, no, yung larangan ng pagsulat at ang larangan ng Komisyon sa Wikang Filipino, no, habang binubuo ang ortograpiya, sana nasusundan ito, no, ng pagsusulat at paglalathala ng mga aklat pambata gamit ang katutubong wika, partikular na ang mga wikang nanganganib, partikular na ang mga maliliit na wika na hindi pa naisusulat. No, napakarami pang mga wika sa bansa natin ang nasa banta ng panganib dahil hindi pa ito naisusulat. At kapag ito ay nasulat, no, ito ay isang hakbang, no, sa pag-usbong at intelektualisasyon ng kanilang wika. No, so sana magamit natin, no, ang palitikan tungo sa pagpapayabong, no, at pagbuhay ng mga wika sa bansa natin, hindi lamang ang wikang Filipino.
0: At sang-ayon po kami dyan, Sir Eugene, at isa yan, ano, sa pinagtutuunan ng pansin ng KWF ngayon, ng tuon, lalo na bilang pagtalima at pagtupad o pagpapatupad sa Batas Republika 12027, yung pagbuo ng maraming mga aklat para sa MTB-MLE dahil hindi lamang ortografiya ang aming kailangan buuin, hindi lamang mga diksyonaryo, hindi lamang mga vocabulary o glosaryo, dapat meron din kaming mga binubuong mga aklat pambata, lalo na sa MTB-MLE na nasa katutubong wika. Maraming salamat po Sir Eugene sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman at panahon po ngayong hapon, at mga kawika, naway patuloy nating bigyang halaga ang panitikang pambata bilang tulay sa paglinang ng imahinasyon, dahil si Sir Eugene ay nagsisilbiring tulay, kaya kanina na binahagi niya na makakausap niya yung mga katutubo, yung mga kwento, tulay lamang siya para maipabatid sa atin ano ba yung mga kwento ng mga katutubo, ano ba yung mga kwentong bayan na muli niyang isinasalaysay. Ano, pagpapalawak din po ito ng kaalaman at pagpapayabong ng pagmamahal sa ating wika at kultura. At mga kawika, nakasama po natin ng live sa studio ngayong hapon ang KWF Makata ng taon 2000, KWF Mananaysay ng taon 2020, at KWF Dangal ng Panitikan 2021, Dr. Eugene Y. Evasco. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po
0: at mga kawika, ang oras po natin ay 1:54 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ikalabing lima ng Oktubre taong 2026. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, matuto tayo ng wikang Senyas.
2: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-samang pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ito ang senyas ng salitang museo. Gamit ang dalawang kamay na nakaangat sa tapat ng dibdib, ilagay ang hinlalaki sa ilalim ng nakatuling hinliliit. Sa ganitong posisyon, paghiwalayin ang dalawang kamay sa magkasalungat na direksyon at ibaba ang mga ito upang matukoy ang gusali. Ulitin natin, gamit ang dalawang kamay na nakaangat sa tapat ng dibdib, ilagay ang hinlalaki sa ilalim ng nakatuling hinliliit. Sa ganitong posisyon, paghiwalayin ang dalawang kamay sa magkasalungat na direksyon at ibaba ang mga ito upang matukoy ang gusali. Museo.
0: Maraming salamat, kawikang Diana. Mga kawika, kasama si Sir Eugene ay sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng salitang museo. Museo. Museo. At natuto tayong muli ng isa na namang senyas ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa unang episode ng Season 2, mga kawika. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov, at bisitahin po ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3, at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes. Mga kawika, tara na!

0: Sponsor Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
2: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
14: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your general information station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Department of Social Welfare and Development o DSWD binuksan ang bidding para sa pagbili ng mga mas maraming family water filtration kit na huhugutin sa Quick Response Fund. Ang pagulat-yatid sa atin ni Alvin Balazar.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Patuloy ang gagawing pagbili ng DSWD ng Family Water Filtration Kit para maipamahagi sa mga komunidad na inasang may limitadong access sa inumin tubig, lalo na ngayong tagtuyot. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mayroon ang unang NGO ang nagpakilala sa kanila ng nabanggit na technology na siya ding unang nanalo sa bidding at siya ngayong laman ng kanilang stockpile. Sabi ni Gatchalian, mayroon pang 2-3 kumpanya na nakalinya sa ganitong water filtration technology at magpapabid aniya sila ukol dito. Uhugutin nila ang pondo sa Quick Response Fund gayong ipapamahagi nila ang water filtration kit sa mga area na nasa state of calamity. 99.99% ang removal rate ng water filtration na kayang mag-alis ng cholera, salmonella at E. coli form bacteria. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
4: Isa lang sila sa marami, 2 o 3 pa na nagbibid sa department to get this contract. Hindi siya isa lang.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
1: Senate President Sherwin Gatchalian, itinanggi na $25 million ang gastos ng Senado kada araw sa impeachment trial. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Magazine. Report.
5: Inabulaan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pahayag na umabot sa 25 million pesos kada araw ang gastos ng Senado sa impeachment trial at sinabing hindi ito totoo. Ayon kay Gatchalian, ang 25 million pesos na halaga ay tumutukoy sa regular na operasyon ng buong Senado, kabilang ang sweldo ng mga senador at kawani, maintenance, upa at utilities na ginagastos kahit walang impeachment trial. Paliwanag niya, umabot lang ng 14.55 million pesos ang direktang gastos sa paglilitis sa loob ng 44 trial days o katumbas ng humigit kumulang 330,763 pesos kada araw. Kabilang sa mga gastusin ng pagkain ng mga kawani ng mahahabang sesyon, mga kagamitan, overtime pay at pag-upa ng venue para sa mga pagdinig sa budget dahil ginagamit sa impeachment trial ang karamihan sa mga kwarto sa Senado. Binigyang din ni Gatchalian na tungkulin ng Senado sa ilalim ng konstitusyon na dinggin at resolbahin ang mga impeachment case. Nagpasalamat din siya sa mga senador at kawani ng Senado sa kanilang dedikasyon para maipagpatuloy ang paglilitis habang ginagampanan din ang regular na trabaho ng institusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
1: Samantala, Philippine Coast Guard o PCG mas pinalakas ang guidelines sa paghawak ng mga sensitibong kaso. Ang buong detalye ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Magazine. Report.
6: Inilunsad ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga bagong alituntunin sa paghawak ng mga kaso ng sexual na pagsamantala, pang-abuso at harassment na kiisa. Sa paglilunsad si Australian Ambassador to the Philippines Mark Ince Brown na nagtatakda naman ng mga alituntunin na malinaw ng pamantayan sa pag-iwas at pagtugon sa mga nabanggit na kaso upang maprotektahan ang mga tauhan ng PCG at mga katuwang na komunidad. Layo din ito na palakasin ang pananagutan at profesionalismo ng PCG at ang tiwala ng publiko sa institusyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
1: At para sa ating panghuling balita, Quezon City Police District

0: Why is na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa atin sa Radyo Magazine 1278. At dahil alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Why is na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ganun din, paki-download na rin po ang ating mobile app na PBS Receiver.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Tanong. Wow, unang-una pa lang tanong ka agad eh. Diploma o diskarte? Hindi daw porket wala kang college diploma, eh wala ka ng pagkakataong magkaroon ng mataas na sahod or maging successful. Marami kasing trabaho ang mas nakatuon sa skills, experience, training, sipag, kaysa pagkakaroon ng degree, ano? So, makinig po kayo, ah. Narito yung mga pwedeng pagkakitaan ng malaki kahit hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo. Pero syempre, ano, pangarap pa rin, ano, ng lahat ng magulang na ang kanilang mga anak ay makatapos, ano. Una dyan, freelance digital marketer. Ang digital marketer po ay tumutulong sa mga negosyo na makilala ang kanilang produkto o serbisyo gamit ang Facebook, TikTok, Google at iba pang online platforms. Tanong, bakit malaki ang kita? Marami kasing negosyo, no, ang gustong dumami ang kanilang customers at sales. Kaya handa silang magbayad sa taong marunong gumawa ng epektibong marketing strategy. Halimbawa, marunong kang gumawa ng Facebook ads para sa isang online shop. So, binabayaran ka ng 10,000 pataas ano, kada buwan ano, para lang pamahalaan ang advertisements nito. Kung may tatlo kang clients, edi maaari kang kumita ng 30,000 plus a month, ano, bago ibawas yung mga gastos. Kung mas marami, edi mas maraming kita, hindi ba? Nandiyan din ang mga web developer. Gumagawa naman ang web developer ng websites at web applications ano, para sa mga negosyo, sa mga paaralan, or iba pang organisasyon. Bakit malaki ang kita nito? Kasi kailangan ng technical skills ang trabaho at maraming kumpanya ang nangangailangan ng maayos at functional na websites. So halimbawa, nag-aral ka ng HTML, CSS, JavaScript at iba pang programming skills sa pamamagitan ng online courses. So nakakuha ka ng client na nagbabayad ng 15,000 plus ano, para sa paggawa ng simpleng website. Kung makakuha ka ng ilang customers, edi times 15 plus. Aba, malaki-laki din yun, ha? Nandiyan din ang mga real agent or real estate agent. Tinutulungan naman nitong real estate agent ano, yung mga tao na bumili or magbenta at umupa ng mga bahay, condominium, commercial properties at iba pa. Ano. Maaaring nakabatay ano, sa komisyon ang kanilang kinikita. Kapag mas mataas ang halaga ng property, eh syempre, ano? Mataas din ano ang kanilang kita ano. Halimbawa nakabenta ng property at nakakuha ng komisyon ano. minsan pinakamababa, 50K, ano, na komisyon. Maaari itong maging malaking kita, pero hindi garantisadong may benta kada buwan. Pero pag naka one time, big time, benta ka naman, di ba? Minsan, milyon eh, di ba? Depende doon sa naibenta mong property, ano. Paalala lang din, ano, dito sa Pilipinas po kasi may mga legal na requirements at accreditation o lisensyang kailangang sundin, depende sa uri ng real estate work. Nandyan din ang mga sales representative, ano, na nag-aalok ng produkto o serbisyo sa customers at negosyo. Bukod sa kanilang basic salary kasi maaaring may commission at bonuses kapag naabot or nalampasan nila, no, yung kanilang sales target. Pero hindi po lahat ng sales jobs ay nangangailangan ng degree. Pero mahalaga syempre, no, ang mahusay na communication at negotiation skills. Nandiyan din ang mga skilled electrician na nag-i-install, nag-aayos, nagme-maintain ng electrical wiring at equipment, ano, sa mga bahay at mga gusali. Palaging kailangan kasi, hindi ba, ng electrical installation at repair. So, maaari itong tumaas ang kita, no, kapag may sapat na experience at sariling customers. Alam naman natin, hindi ba, na hindi nawawala ng electrical, ano, sa isang bahay, kay maliit, kay malaki, sa commercial space. Kailangan yan, ano. At sa Pilipinas, mahalaga pong kumuha ng angkop na training at certification. May mga electrical work na nangangailangan ng lisensya o autorisadong practitioner. Pero hindi naman kinakailangan magtapos ka ng electrical engineer. Di ba, meron sa mga atin, sa mga TESDA, di ba, mga electrician. So, kailangan certificate pa din, ano? Para syempre, pagkatiwalaan ka ng customer. Andiyan din yung mga commercial truck driver. Ayan, yung mga naglalakihang truck, ano, mga 10-wheeler, 12, mga ganon. Ang daming wheels, ano? Nagdadala ng truck ng mga produkto, materyales at iba pang kargamento, ano, sa iba't ibang lugar. Mahalaga ang transportation sa logistics, constructions at supply chain. Maaaring mas mataas din, ano, ang sahod para sa specialized driving, long distance route at trabahong may dagdag na allowance. Kailangan ang tamang driver's license restriction, ano, at iba pang qualification, depende po 'yan, ano, sa sakyang minamaneho. Pag nakakakita nga ako ng mga ganyang mga truck, yung talagang pagkahahaban truck, eh, no? Parang napakahirap driving, eh, di ba? Lalo na, eh, ako nga, yung maliit lang, eh, hirap na hirap manan siya. Eh, di lalo na kapag sobrang haba pa, baka sabit-sabit ang abutin. Nandiyan din ang mga video editor na nag-aayos, ano, ng mga video editor, yung mga video clips, audio subtitles, effects at music para makabuo ng magandang video, no, para sa YouTube, sa TikTok, advertisements at marami pang iba. Maraming content creator, ano, at saka companies ang nangangailangan ng regular video content. Mas nagiging mahalaga ang editor kapag mahusay sa storytelling at mabilis magtrabaho. Nandiyan din ang mga graphic designer. Ayan, talagang mga nakikita na natin ngayon yan, eh. Dahil sabi nga natin, digital na ngayon, ano? Digital world. Gumagawa ng mga graphic designer ng logos, posters, social media posts, product packaging, at iba pang visual materials. Kailangan ng mga negosyo, no, ng professional designs para syempre makilala, no, yung kanilang brand at na makahikayat, of course, ng customers. Maaari kang magsimula sa Canva at unti-unting matuto ng mas advanced na design software. Skilled plumber. Ang plumber po ay nag-i-install at nag-aayos ng mga tubo, gripo, drainage at water systems. Hindi po nawawala ano yung pangangailangan natin ano sa mga plumbing services dahil sa mga bagong bahay, gusali, pagkukumpuni ano ng mga lumang installation. Sabi nga mas mahirap kumpunihin yung luma eh, 'di ba, kaysa yung magkabit ng bago. Mas mahalaga rito yung hands-on training, safety practices at angkop na technical training. At nandyan din po yung mga virtual assistant. Tinutulungan naman ng virtual assistant yung mga business owner at company ano, sa email management, scheduling, customer service, research, data entry at iba pang administrative task. May mga foreign clients din ano, na kumukuha ng remote workers mula dito sa Pilipinas. At maaari ring tumaas ang singil kapag may specialized skills gaya ng bookkeeping, project management o e-commerce support. Kailangan dito ang maayos na communication skills, basic computer knowledge, internet connection at syempre pagiging organisado. At nandyan din ang mga professional photographer na kumukuha ng mga larawan ano para sa kasal, birthdays, binyag, product events at mga portraits. May mga customers na talaga namang handang magbayad ano para sa dekalidad na larawan at professional na serbisyo. Siyempre, pag may photographer, nandiyan din ang makeup artist. Ito naman yung nag-aayos, siyempre, ng mukha ng clients para sa weddings, graduations, photoshoots, at iba pang special na okasyon. Maaring mataas ang singil ano, para sa bridal makeup, event packages, at on-location services. At yung mga personal trainer, ano, tinutulungan naman ito ano, yung mga kliyente ano, na mag-exercise ng tama at gumawa ng fitness program na naaayon sa kanilang goals. Maaaring magkaroon ng regular clients, one-on-one sessions at online coaching packages. Mahalaga din ang wastong training at certification ano para mapanatili po syempre no ang kaligtasan ng mga clients. Mahalaga pong tandaan ang mga halimbawang binanggit natin ano hindi ay yung halimbawa ng halaga no na sinabi natin kanina hindi garantisadong sahod yon pero syempre yun yung borderline ano na nag-iiba-iba depende ano sa lokasyon, sa employer, sa experience at dami ng clients yung mga kanilang sinusweldo ano at ilan sa mga trabaho ay nangangailangan of course ng training, certification, license, puhunan kahit wala kang college degree. Pero sabi nga natin, hindi lang po diploma ang susi sa mataas na kita at pagiging successful. Ang mahalaga ay makahanap ka ng trabahong naaayon ano, sa iyong kakayahan. At syempre, yung masaya ka, hindi ba? At matuto ng skills na kailangan ng market at patuloy pa na paghusayin ano, ang iyong sarili. Sabi nga, continuous learning ang kailangan, lalo na lumilevel up, di ba? Sa digital monthly or everyday nababago, di ba? So kailangan makasunod, sabi nga hindi ka dapat mapag-iwanan. Samantala, bigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
6: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love of the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influence na yan.
16: Radyo Magazine.
18: 1278.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
4: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At syempre ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
22: Marinela, sa Radyo Magazine.
4: Hoy, yung mga bata, baka isipin nyo, wag na kayong mag-aaral dahil yayaman naman kayo. Malaki naman ang kita kahit hindi kayo nakatapos ng pag-aaral. Pero sabi ko nga kanina, mas mahalaga pa rin yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Siyempre, may diploma ka na, 'di ba? So tapos magaling ka pa. Edi doble-doble ano ang iyong criteria, no? Kapag ikay nag-apply ng trabaho or kapag ikay may sariling business, 'di ba? Alam naman natin pag yung halimbawa, may sarili kang business, 'di ba? Nakakapaskil yung mga certificate, yung diploma mo, 'di ba? Mas maraming awards, mas syempre ka akit-akit sa mga customers, 'di ba? So hindi ko mo nakita nyo, no? Narinig nyo yung mga binanggit natin kanina na talaga namang malalaki ang kita kahit hindi ka nakatapos. Eh hindi na talaga kayo magprosiging mag-aral, wag ganoon. Ito, dadako naman na tayo sa wise tips ni Nanay. Sabi nga, bago daw mahuli ang lahat. Ito, signs na dapat bantayan, ano? Nung mga nagkakaedad na. Yung mga tipong 40 pataas. Nako, kasama na tayo dito, ano? Pagdating daw kasi ng 40 pataas, mas mahalagang bigyan na po ng pansin yung ating, syempre, unang-una kalusugan. Sa panahong ito, maaaring tumataas na yung panganib, ano, ng ilang sakit, ano, tulad ng altapresyon, diabetes, sakit sa puso, at iba pang kondisyon. Pero tandaan, hindi po lahat ng pagbabago sa katawan ay senyales ng malubhang sakit. Ayan, kahapon nga kami ni Doc Laro, magkakwentuhan kami. Sabi ko, Doc, ang sakit ng tuhod ko. Nakuning, sabi niya, ako din, ganyan na. Kasi may edad na tayo. Sabi ko, ganun ba yun, Doc? Totoo naman, ano, habang nagkakaedad, kung ano-anong nararamdaman mo. Promise. Kaya dapat, maging alerto kayo, no, sa mga nagkakaedad na dyan. Hindi naman masamang maging alerto, no, para at least, nararamdaman nyo, naaagapan, ika nga, di ba? Una dyan, yung mga pananakit at paninikip ng dibdib. Oh, 'di ba? Maaring may kaugnayan ito sa problema sa puso, bagamat maaring ibang condition din, ano? Ang sanhi, yun ang mahalaga, huwag ipagwalang bahala. 'Di ba? Kapag may naramdaman, lalo na kung ilang days mo nang nararamdaman, mas makabubuti na magpunta sa inyong mga pinagkakatiwala ang doktor, ano? Para mabanggit nyo Kasi parang 3 days na, Dok, kaya parang ansikip ng dibdib ko. Hindi ko alam. Ako nga dati ganun eh. Natakot ako eh. Anong pala, ano, GERD. Kala ko kasi lahi namin yung sakit sa puso. Eh, natakot ako kasi parang masikip, mabigat yung dibdib ko. Kala ko, ano na ako eh. Naman ako na yung mga sakit ng mga tatay ko, nanay ko. Kasi yung mga kapatid ko, dalawa na rin yung sumakabilang buhay, o diba? So, pag may naramdaman, medyo matatakot ka din kasi nasa lahi eh, ng family. So, which is, awa naman ng Diyos, eh, GERD. Kaya kung may paninikip ng dibdib na may kasamang hirap sa paghinga, eh, malamig na pawis or sakit na kumakalat sa braso o panga, humingi po kagad kayo ng emergency medical help. Eto, madalas na pananakit ng ulo o pagkahilo. Ako na naman to. Madalas ako yan eh, hilo. May kasamang tama, pananakit ng ulo. Maring dulot ito ng dehydration, problema sa paningin, migraine o iba pang kondisyon. Ano? Ang alta presyon ay madalas ding walang sintomas. Kaya hindi sapat ang pakiramdam lamang para malaman kung mataas ang presyon. O dapat meron kayong mga pang-BP sa inyong mga bahay. Di ba may mga, ano naman, portable naman. Magpatingin, ano, kung bago, madalas, o lumalala ang sintomas. Kung biglaan at napakatindi ng sakit, lalo na kung may panghihina o hirap magsalita, eh, emergency ka agad, ano. Huwag magdoktor-doktoran. Yan ang lagi nyo pong tatandaan na makipagkita kayo sa inyong mga pinagkakatiwala ang doktor. Ako kasi pag minsan. Pag nag-BP ako, normal ang BP ko, may hilo pa din. Eh, may vertigo kasi ako. Pag minsan, ayun, uminom na ako ng pang maintenance ko sa BP. Minsan, inom pa din ako ng pang-vertigo. Pag hindi pa rin nawala, yun ang malaking problema. Saan ang gagaling ang hilo ko? Tapos, sapat naman yung tulog mo. Diba? Kompleto naman. So, ano? Check up. Palaging pagod kahit sapat ang pahinga. Ang tuloy-tuloy na pagkapagod ay maaaring kaugnay din ng anemia, diabetes, problema sa thyroid, sleep apnea, or iba pang kondisyon. Minsan kasi kahit nakatulog ka ng 7 hanggang 8 oras, ano, pakiramdam mo ay wala ka pa ring lakas sa buong araw. Bakit? Laging ganun eh, no? Bakit? Yun ang pinakalaging tanong, bakit? Hindi na natapos si bakit eh, no? Kung nagpapatuloy pa rin ito at nakaka-apekto na sa pang-araw-araw na gawain, eh, konsulta po, ano, para matukoy talaga ano ba yung pinanggagalingan, ano, ng iyong pakiramdam na sobrang pagod. Madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Yan, ano ako dyan, pass ako dyan, hindi ako dyan. Maaaring palatandaan ito ng mataas na blood sugar or diabetes. Lalo na kung may kasamang hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang at pagkapagod. Madalas kang uminom ng tubig, syempre madalas ka ding iihi, di ba? Kaya lang yung pag sa gabing natutulog ka na. Di ba, ilang beses ka ba umiihi sa gabi? Maaaring magpasuri ano ng blood sugar. Kung may pagsusuka, pananakit ng tiyan, mabilis at o kaya malalim na paghinga o pagkalito, mag-emergency agad. Madaling hingalin. Nako, ako din to. Maaring may kaugnayan ito sa problema sa puso o baga, anemia o kakulangan sa pisikal na aktibidad. Malamang kakulangan ako sa pisikal na aktibidad at syempre, sobrang timbang, bigat. Meron nga ako nakasabay one time dito sa building eh. Akyat kami, sabay kami. Eh, parang huminto na ako ng kung sa ilang floor. Pang 4th floor tayo dito eh. Kung Malapit naman na parang third floor, huminto ako. Sabi niya, naku ma'am, nakakapagod. Sabi ko, oo nga. Tapos sabi niya, ilan taon na po ako dito, hindi pa ako masanay. Ako nga eh. Sabi ko, tatlong dekada na, hindi pa rin nasasanay eh. Nagsimula nang walang elevator, nalagyan ng elevator, nawala ng elevator, ganun pa din. Hindi masanay, ano? Tapos pag uwi ko naman ng bahay, fifth floor naman ang aakyating ko, ba? Diba? O, hindi pa rin ako nasasanay, ba? Diba? Hingal kung hingal pa din. Pero which is, totoo yun, ano? Pag sobrang bigat mo, eh, mabilis kang hingalin. Lalo na kung walang kasamang exercise. Eh, dapat mag-exercise. Sabi ko nga, bigla or hindi sinasadyang pagbaba ng timbang. Ayan. Kung pumapayat ka kahit hindi ka nagbabago ng pagkain o ehersisyo, maaaring may problema sa thyroid, diabetes, digestive system o iba pang sakit. Mahalagang magpatingin ano, kung hindi maipaliwanag ang pagbaba ng timbang, lalo na kung patuloy itong bumababa. Totoo yan, nakakatakot yan ha, yung patuloy na bumababa ang timbang. Lalo na pag minsan at ako nga, eh, may sakit na pag minsan, abot pa rin ang timbang ko, hindi pa rin bumababa ang timbang ko, Hindi ko lang alam, kung medyo nababawasan yung pagkain ko, Pero, merong times, na talagang kumakain ka pa din, pero kahit, halimbawa, may sakit ka, aba, yung pagkain mo, normal pa din sa pagkain mo nung wala kang sakit. Pero pag nagtitimbang ka, bumababa. Which is nakakatakot yun, ha? Kasi hindi naman nababago yung pagkain mo, May sakit ka lang. Hindi ka naman nawala ng gana. Dati pa rin, ha? May sakit ka lang, pero bumababa. So, medyo nakakatakot yun. So, kapag hindi ka mapalagay, mas mabuti talagang magpa-check up ka ha, para malaman anong dahilan ng pagbaba ng timbang mo sa kabila ng pagkain mo pa rin ng malakas. Diba? Yun yun. Pagbabago sa paningin. Ayan, karaniwan ng paghina ng kakayahang magbasa ng mga maliliit na letra habang tumatanda. Normal naman yan. Gayunpaman, ang malabong paningin ay maaari rin kaugnay ng diabetes, glaucoma o iba pang problema sa mata. Magpa-eye examination. Ang biglang pagkawala ng paningin o tila may kurtinang tumatakip dito ay nangangailangan ng agarang pagsusuri. Ayan, huwag mo lang sabihin. At saka yung mga bumibili ng mga salamin na hindi talaga... Di ba meron kasing mga... Ano ba tawag dito? Ready to wear na mga sunglasses, yung pang reading, Mas nakakaano po yan, nakakatulong parang tumaas yung grado, Kasi dati ganyan lang ako, Mas maganda pala talaga magpatingin ka, talaga sa mga optical para talagang ma-address talaga, Yung tamang grado ng mata mo. Pero ganun pa din, talaga. Habang tumatanda, tumataas pa rin ang grado kahit nagpapagawa ka na ng salamin. Sinusukatan ka nang talaga. Ako nga dati, yung progressive ko hanggang sa mawala. Kasi nahihilo ako pag unang suot ko. So, nagpagawa ako, isang reading, isang pangmalayo. Tuwing... dala-dalawa yung salamin mong hawak-hawak, hindi ba? Pag ikay magbabasa, susuot mo yung reading. Pag yung maglalakad ka lang, papalitan mo. Yung pang malayo naman. Napakahirap. So, bandang huli talagang hindi na kinaya Talagang progressive na. Maganda rin pala yun Meron akong tip sa inyo. Paano nyo mabilis na magagamay ang inyong mga progressive. Magpagawa kayo yung medyo mamahalin. Kahit hulugan lang. Biglang ganun. Kahit hulugan lang. Yung pagawa nyo yung mamahalin para mapilitan kayong isuot. Kasi manghihinayang kayo doon sa presyo Ako ganun ang nangyari So talagang walang choice. Sayang Pag hindi mo ginamit to, ang mahal-mahal, paano? Nagbabayad ka para lang masayang. So, napilitan ka. So, ngayon, gamay mo na, diba? Patuloy na pananakit ng likod or kasukasuan. Maring sanhi naman ito ng arthritis. Muscle strain. problema sa gulugod. Hindi lahat ng pananakit ay simpleng epekto ng pagtanda. Naku, yan ang ngayon tinatanong ko eh. Paano? Dapat pala magpa-check up. Ano yung arthritis, muscle strain. Ayan, madalas eh, no? Meron tayo yung pampahid sa gabi. Yung anak ko nga sabi niya, ano ba naman yan, ma? Ang tapang-tapang naman ang amoy. Magsisimula ako sa talampakan, hihinto sa tuhod, sa balakang, sa balikat. Hanggang dito o sa, ano to, sentido. Kasi pag minsan, syempre, masakit sa ulo, diba? So, papahiran mo naman. Medyo nakakabigay ng relief yun, eh, diba? Mula ulo hanggang paa. Totoo yan. Pag nagkakaedad, lahat mararamdaman nyo na yan. So, hindi lang pala basta-basta yun, ano, na pananakit. Epekto ng pagtanda. So, dapat magpatingin, ano, kung hindi nawawala or lumalala ang sakit. Palaging hirap matulog. Hindi ako yan. Ang patuloy na insomnia o mahinang kalidad ng tulog ay maaaring maiugnay sa stress, pagbabago ng hormones o ilang gamot o sleep apnea. Ako nga kahit stress, nakakatulog. Basta ako, ano, basta madilim. Basta gabi na. Pag gabi na, ang ano sa akin nun, kahulugan sa akin nun, tulog na. Unless may mga halimbawa, night out, may mga okasyon, yun lang medyo ginagabi, inuumaga. So, nababawasan yung tulog. Kasi ako, pag natulog ako, kay maaga, kay umaga, iisa lang yung oras ng gising ko eh. Kasi nasanay na yung body clock ko eh. Yung oras ng pasok. Kahit minsan magtanggal ako ng alarm. Eh, may alarm nga, nauuna pa nga ako sa alarm eh. O, saan pa kayo? Taban kayo dyan? Hindi pangkaraniwang mabilis or irregular na tibok ng puso. Ay, hindi rin ako yan. Maaring dulot ito ng caffeine, stress, ilang gamot, or abnormal na ritmo ng puso. Magpatingin, ano, kung bago or paulit-ulit ito. Kung may kasamang pagkahimatay. Ayan, usapang himatay kami kanina. Pananakit ng dibdib or matinding hirap sa paghinga, humingi po agad, ano, ng emergency help. Sabi ko nga sa kanila kanina, sa dami ng naranasan ko, mga sakit-sakit, ano, hindi ko pa, pero ayoko naman, na hindi pa nangyari sa akin yung nahimatay. Sabi ko nga sa kanila, ano bang pakiramdam ng nahimatay? Ano bang, eh, di ba, nawalan ka nga ng malay, eh. Ayan, kwentuhan kami kanina. So, ano ang dapat nyong gawin? Ano? Natin palang gawin, ano? Sa mga nagkakaedad na, lalo na yung 40 pataas. Diba sabi nila, life begins at 40? Pero ito yung mga dapat nyong bantayan, sabi nga. Kasi mahirap na yung mapabayaan, hindi ba? Sabi nga, prevention is better than cure. So, hindi kailangang hintayan na magkaroon ng sintomas bago alagaan ang kalusugan. Magpa-check up ng regular, piliin yung masustansyang pagkain, gumalaw araw-araw or exercise, matulog ng sapat, uminom ng maraming tubig, huwag baliwalain yung mga nararamdaman or pagbabago sa katawan. At saka, diba, dapat may annual check-up na. Tatandaan po ang pagkakaroon ng isa sa mga palatandaang nabanggit ko ay hindi nangangahulugang may malubha kang sakit. Ang mahalaga ay huwag baliwalain yung mga sintomas na bago, nagpapatuloy, lumalala, or nakakaapekto, ano, sa ating pang-araw-araw na buhay. May mga kondisyon na mas madaling magamot kapag naagapan, ano, or maagang natukoy. Mas mabuting magpatingin ng maaga kaysa magsisi sa huli. Ang edad 40 pataas ay hindi katapusan ng pagiging malusog. Isa itong magandang panahon para mas alagaan natin, ano, ang ating mga sarili. Hindi nga ba sabi nga natin, life begins at 40. O, doon pa lang nagsisimula ang buhay. So, huwag kang matakot.
21: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
21: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
4: Tayo po yung nagbabalik sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
22: Marinela, sa Radyo Magazine.
4: Ito, akala natin noon, pangungulit lang ni nanay, ano? Pero, aral pala ito sa buhay. Minsan, habang bata pa tayo kasi, akala natin, simpleng pangungulit lang, ano? Ang mga paalaala ni nanay. Ang pagising niya ng umaga at ang paulit-ulit niyang pagtatanong kung kumain na ba tayo. Pero habang tayo po ay lumalaki, unti-unti nating itong nauunawaan sa likod ng mga simpleng bagay ano na ginagawa ni nanay. Nakatago pala ang napakalalim na pagmamahal at sakripisyo. Hindi nga ba't kaya lagi sinasabi ni nanay, maintindihan mo din yan pag nagka-pamilya ka na, o diba, nagka-anak ka na. O diba, kaya yung iba na mga anak na nag-anak na, oo nga, tama pala yung sinabi ni nanay. O diba, yung mga tipong gano'n. So, unang-una ang pagising ni nanay ng maaga para maghanda ng pagkain. Kahit pagod or kulang sa tulog si nanay, nagsisikap na ihanda ano ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa simpleng paghahanda po kasi ng almusal, naipapakita ni nanay ano, yung kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Sabi nga ang tunay na pagmamahal ay madalas na ipapakita sa mga maliliit na gawa, hindi lamang sa malalaking salita. Paulit-ulit na paalala ni nanay, minsan naiinis kayo kapag paulit-ulit ang paalala ni nanay, pero sa likod nito ay ang kanyang pag-aalala no, sa ating kaligtasan at kinabukasan. Huwag agad ano, na ituturing mga anak ha, huwag agad itinuturing na pangungulit ni nanay yun. Paalala yun ni nanay kasi nagmamalasakit siya. Nag-aalala siya. Di ba pag alis natin ng bahay, o anong oras ka uuwi? Minsan sasabihin, di pa nga umaalis, tanong mo na kagad, anong oras uuwi? Siyempre kasi si nanay hanggang hindi ka dumarating, hindi yan napapalagay. Hindi yan nakakatulog. Maidlip man yan. Bago maidlip yan, ikaw ang iniisip, asan ka na, lalo na kung di ka nag-a-update. Oh, diba? Tapos, pag nagising yan, kakapain ka, nandiyan ka na ba? Wala pa rin. Anong oras na? Wala pa. Nasa na kaya? O, diba? Pag-aalala yun. Pagmamahali yun. Ang yakap ni nanay kapag malungkot ka, o, diba? Hindi lahat ng problema, nangangailangan agad ng solusyon, hindi ba? Minsan sapat na nga yung presensya at yakap na nga isang taong handang makinig, hindi ba? Ang simpleng yakap ay maaaring magbigay ng lakas at pag-asa, hindi ba? Sa panahong talaga namang nawawalan ka na ng pag-asa. Totoo yun, di ba? Ang pagtuturo ni nanay na magsabi ng salamat at pakiusap, hindi ba? Tinuturoan tayo ni nanay na maging magalang at marunong magpahalaga sa kabutihan ng ibang tao. Ang tunay na kabaitan ay nagsisimula sa paggalang at pagpapahalaga sa kapwa. Diba sabi nga, sa bahay nagsisimula ang lahat, hindi ba, ng pag-uugali ng kanyang mga anak. Doon dapat, lahat dapat matutunan sa bahay. Yung mga magaganda, wag na pati yung hindi maganda. Ang paghihintay ni nanay hanggang makauwi ka, yan, di ba, binanggit ko kanina, hanggang di ka nakakauwi, hindi napapalagay si nanay. Tapos galit ka pa, kapag minessage ka, hindi ka nga nag-update eh. Kami ba to ni Matthew? Hindi, si Matthew naman nag-a-update. Kahit inuumaga. Biglang ganun eh, no? Ang pag-aayos ni nanay ng iyong gamit. O, di ba? Sus Mario Josep, yung mga simpleng gawain, pagtitiklop ng damit mo, yung mga pinagbihisan mo, yung mga pinanlaro mo, yung bag mo na hindi mo malabhan, at nakakahiya, marusing na marusing na. O, di ba? Yung mga pag-aalaga sa'yo ni nanay, kulang pa ba yon? Kailangan pa bang ipamukha sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo? Yung pagsaway ni nanay kapag nagkamali ka, hindi yan palaging tanda ng galit. Minsan, paraan ito para itama ano yung inyong pagkakamali at turuang managot sa inyong mga kilos ba. Matutong tumanggap ng payo. Kilalanin yung mga pagkakamali, pagsisikap, na maging mas mabuting tao. Hindi yung mataas ang boses ni nanay, eh, mas mataas pa ang boses mo. Pagtitipid ni nanay para sa pamilya, madalas maraming bagay ang pinagpapaliban ng isang ina para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang anak. O, diba? Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera, kundi sa pagmamahal at responsibilidad na ipinapakita sa pamilya. Diba, isusubo na nga lang ni nanay ibibigay pa sa'yo. Si nanay nga nakaukay-ukay, ikaw branded. Yung mga tipong ganon, dapat nakikita nyo yan. Mga bata, ha? Hindi lang puro yung hindi kayang ibigay ni nanay at ni tatay. Kayo nakafocus. Yung ibinibigay sa inyo na hindi nyo pa hinihingi. May gigil? Hindi naman, paalala lang. At ang pagpapatawad ni nanay sa iyong mga pagkakamali. Sabi nga, hindi ka pa nga humihingi ng tawad eh. Pinapatawad ka na ni nanay eh. Sabi nga, ang magulang, hindi kayang tiisin ng anak. Pero ang anak, kayang tiisin ng magulang. Pero ako pag minsan tinitiis ko, pag talagang nasagad ako, minsan inaabot kami ng mahigit isang linggo eh. Walang batian, pero pinagluluto ko pa rin siya. Pero galit ako, hindi ko siya kinakausap. Eto, tandaan! Huwag hintaying mawala ang pagkakataon bago ipakita ang pasasalamat. Pahalagahan si nanay, si tatay, habang kasama pa natin siya, no? At iparamdam sa kanya na mahalaga rin ang kanyang kaligayahan at kapakanan, hindi lang yung para sa inyo. Ang mga alaala kasama si nanay, hindi laging tungkol sa malalaking regalo, mamahaling bagay o special na okasyon. Minsan makikita ang pinakamalalim, ano, na pagmamahal sa isang simpleng yakap. Sa pagkaing inihanda niya na hindi niya kinain para matikman mo. Baka talagang may pahabol eh, no? Sa paulit-ulit na paalala at sa tahimik na sakripisyo na hindi niyo napapansin. Sabi nga eh, na nagkakanda-iyak na si nanay, ano? Pero ayaw ipakita sa inyo. So, mga anak, ha? Pahalagahan. Sabi nga, kaya nyo lang minsan mararamdaman yan kapag wala na si nanay. Gusto nyo pa ba yon? Umabot pa doon sa ganong pagkakataon? Siyempre, hindi na dapat. Ano? Mahalin nyo habang nandyan ang inyong mga magulang. At sa pamamagitan po niyan, tayo unti-unti na magpapaalam. Ano? Hello kay na ating at Kuyang Andy ng Salakot, ano? Dyan sa Gabby's Diner. Attend ba tayo ng birthday ni Sanse? Happy birthday, Sanse, ha? Ganun din dyan sa ating technical side. Kina Julius, Marichol, Sam, Rona, Camille. At sa ating Marulas transmitter. At magkarinigan po tayo ulit sa Lunes na. Sa programang Home Econanay. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278. At syempre, ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
22: Marinela. sa Radyo Magazine.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
2: Kapatahan, kasama sa usapan.
20: RG!
3: Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
18: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
23: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
24: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
28: Agahan.
3: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Pilipinas, kaisa ng mga Katoliko sa buong mundo sa panalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV. May pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Kaisang Pilipinas na mga Katoliko sa buong mundo para sa pananalangin para sa agarang paggaling ni Pope Leo XIV. Payag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magkaraang sumailalim sa lung surgery ang 71-year-old na Santo Papa. Kung matatandaan, una nang inanunsyo ng mga doktor nito ang lung cancer diagnosis kay Pope Leo. Ayon sa Pangulo, umaasa ang Pilipinas na agad na makababalik sa maayos na kalusugan si Pope Leo upang maipagpatuloy nito ang espiritual na pamumuno, paggabay at pagdadala nito ng pagpapala sa mga nananampalataya. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, NBI Director Melvin Matibag hindi takot na makasuhan ang kampo ng pangalawang pangulo kaugnay ng ginagawa nilang imbestigasyon. Si Luisa Erispe sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Hinamon ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Vice President Sara Duterte na kasuhan siya kung sa tingin nito ay may mali sa ginagawa nilang investigasyon. Kaugnay ito ng naging pahayag ni Matibag na nadiskubre nilang may mga ari-arian umano sina VP Sara at kapatid nito na si Congressman Paolo Duterte na nakadeklara bilang agricultural land sa kanilang SALN pero may million-million palang halaga ng property. Ayon kay Matibag, hindi dapat tignan kung biased siya o hindi bilang sagot sa ginagawa nilang investigasyon. Mas makabubuti kung sasagutin nila ang mga nadiskubre ng NBI. Pero kung talagang tingin nila ay may mali ang NBI, hinamon ni Matibag na kasuhan na lang anya siya. Pinagdiinan din naman ni Matibag na may jurisdiction ang NBI sa ginagawa nilang investigasyon.
4: Well, I think he's a lawyer, he's not a psychologist or psychiatrist. Siguro dapat legal argument yung ilabas niya, hindi yung assessment sa isang tao. My personality has nothing to do with the legal arguments na ginagawa rito. And kung ano yung mga naging position ko before, that is before. Ngayon, I'm driven by evidence and procedure under the rules ng National Bureau of Investigation. Ebidensya yung tinitingnan natin, hindi yung pagkatao.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, Senador Ping Lacson na nagbabala na posible pang maraming iyakan sa pagbusisi ng Senado sa 2027 budget. May pag-ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nagbabala si Senator Ping Lacson na posibleng mas marami pang iyakan sa Kongreso kapag sinuri ng Senado mga questionableng bawas at realignment sa panukalang 7.2 trillion pesos sa napambansang budget para sa 2027. Ayon kay Lacson, posibleng ibalik ng Senado ang daang-daang bilyong pisong ibinawas o inilipat sa versyon ng budget na ipinasa ng Kamara, kabilang sa mga susuriin ang pondo para sa foreign assisted projects o mga proyektong may tulong mula sa ibang bansa, gayon din ang karagdagang alokasyon para sa flood control projects. Binigyang din ni Lacson na hindi basta maaaring bawasan ng pondo ang mga proyektong may kasunduan ng pamahalaan sa mga dayuhang ka-partner dahil maaari itong magdulot ng commitment fees at iba pang gastusin. Kabilang sa mga halimbawang binigit niya ang Lakeshore Laguna Road Network na isang multi-year project na may kaugnayan sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Minisyon din ng senador ang dagdag na pondo para sa flood control projects sa kabila ng mga anomalya sa mga proyektong ito na naging sentro ng mga naunang ng investigasyon. Ayon kay Lacson, hindi pa man lubos ang humuhupa ang kontrobersiya sa flood control ay mayroon na namang mga kahina-hinalang pagbabago sa panukalang budget. Tuloy-tuloy ang pagdinig at pagsusuri ng Senado sa panukalang pambansang budget bago ang plenary debates na inaasahang sisimulan sa Nobyembre. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, ilang mambabatas mariing binatikos ang panlalait at pag-alipusta sa mga may kapansanan. May pag-uulat si Melanie Valdoz Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Pinalagan ng ilang mambabatas ang ginawang paghamak at pag-alipusta sa anak ng actress na si Chris Aquino na may autism. Ito ang reaksyon ng ilang lawmakers sa season 29 episode 20 ng podcast na Machong Chismisan, kung saan nilait ng mga ito si Josh, isang taong may autism. Sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Race Representative Leila De Lima na ang ganitong gawi at ang patuloy na pag-ere ng mga nakakasakit na pahayag para lamang makahakot ng mga tagapanood ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit at pakikipagkapwa. Nanawagan din ng pananagutan ng Minority Leader anya dapat mapanagot ang mga taong sangkot sa kontrobersya para sa kanilang mga salita at aksyon. Samantala, maring kinundinan ni Rizal 2nd District Representative Dino Tonwatco, pinsan ni Chris Aquino, ang ginawang pag-alipusta at pagkutya kay Josh Aquino. Anya, bilang pinsan at ninong ni Josh, personal at masakit para sa Solon. Ang nangyari kasabay na din ng walang sino man ang may karapatan ng mga alipusta para lamang magpasikat o makahakot ng views. Giit ng mambabatas, hindi punchline ang disability at hindi dapat ito minamaliit o kinukutya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na

0: mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
1: Mag-drop, cover, and hold.
0: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
1: Nay, yung pintana.
0: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
1: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
0: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
1: Sige ma, tara po.
0: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
1: Got it ma, thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ko kung wala ka?
0: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
11: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
12: Green Mindset.
11: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 15, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
13: Set your mind to think green.
11: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
13: Green Mindset.
11: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At siyempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, i-search nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon.

0: At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon dahil po it's Thursday, kaya naman po no, muli po nating ibinabalik itong ating hashtag Green Throwback Kwentuhan. At bilang tugon nga po no, at bilang paghahanda dito po sa banta ng El Nino, mahalaga rin po na mabalikan natin, mag-throwback po tayo dito sa nakalipas po nating panayama sa DOST patungkol po sa kanilang inobasyon upang magkaroon ng supply ng malinis na inuming tubig. Ito pong ilan sa mga malalayong komunidad sa ating bansa. Ngayon pong hashtag Green Throwback Kwentuhan, balikan po natin itong ating pagtalakay dito po sa tinatawag na Hydria o ito pong Ceramic Water Filter Technology na inobasyon po ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Siyempre katuwang po ang DOST. Muli po sa ating hashtag Green Throwback Kwentuhan, balikan po natin ang talakayan kasama si Provincial Director Richie May Guno ng DOST Bukidnon. Pakinggan at panoorin po natin ito. Ito po, pag-uusapan po natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na inuming tubig para po doon sa ating mga malalayong komunidad sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Pagkwentuhan po natin yung tungkol dito sa tinatawag po nilang Hydria o yung Ceramic Water Filter Technology na innovation po ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Siyempre katuwang po ang ating DOST. Kaya naman po kasama natin ngayong hapon si Provincial Director Ms. Richie May L. Guno. Ikwento niyo po sa amin kung gaano po ito ka-epektibo at paano po ito naging malaking tulong para po doon sa ating IP community sa dito po sa particular na lugar na ito dyan po sa inyong probinsya.
1: Okay, nag-start po ito nung nakipagtulungan yung local government unit ng Pangantukan, Bukidnon. Kabilang ito sa 4th District ng Bukidnon. Isa sa mga nasabi nila na problema is yung access of potable water. Oo, yung kakaramihan kasi maraming nagkakasakit, yung waterborne diseases, especially yung mga bata. So, isa po yun sa mga punto na kailangan talaga namin na i-access, kailangan nilang ma-access yung aming technology. Mm-hmm. So around 340 indigenous peoples from Manobo, Higaonon communities. Ito po sa tatlong barangays. So ito pong Hydria, it's developed by MSUIIT, mm-hmm, and of course from the technology of TOST. Ito po ay nakakatulong para itong clay pot, pero if you refer po doon sa mga nauna, para itong banga. Oo, para clay pot na nilalagyan ng tubig at nagfi-filter sa harmful bacteria. Ang kagandahan nitong innovation ay kahit nagfi-filter siya ng mga bacteria, nare-retain pa rin yung minerals na nasa tubig, no? Tinuturuan din ng DOST at MSUIIT ang mga beneficiaries kung paano linisin, at saka para itong it's not very technical and very complicated, tumatagal ito ng 10 years, no, kung malilinis lang ito, at of course yung basic hygiene, sanitation, para maiwasan ang mga yung mga waterborne diseases tulad ng cholera at diarrhea. Yun kasi yung malimit dito. So binigyan ito ng DOST at LGU ng Pangantukan ng tuon ang mga beneficiaries dahil sila ay nakakatira sa medyo malayo talaga. Tapos kung bibili sila ng para yung mga purified water, mahal. So pwede na yun sa kanilang food or sa kanilang bigas. So yun, at saka kung saan kinukuha yung marami kasi lang spring doon. So hindi na malinis yung kanilang spring. So itong produkto, this is recent technology, is nakakatulong talaga doon sa 340 na communities, families doon sa Pangantukan.
0: Ito po, no, ay talagang bilang tugon din, no, doon po, no, sa ating Sustainable Development Goals, sa mag-provide talaga at masiguro po yung access sa malinis na inuming tubig ng atin pong mga kababayan. At pinag-uusapan po natin dito, no, malinis at inuming tubig. Kaya naman po alam natin kung gaano po ito kahalaga at parte po talaga ito, no, ng atin pong pang-araw-araw na buhay. At minabanggit niyo po, no, na para lamang po itong banga o clay pot. Ito po ba ay nangangahulugan na nandoon po yung technology? May mga specific chemicals po ba na nandoon sa loob kaya po nagiging posible yung paglinis po nitong mga tubig na ito?
1: Hindi naman siya chemical. Hindi naman siya chemical, but a certain yung parang nasa clay na yon. Mm-hmm. Oo, yun yung nagpi-filter ng mga impurities ng tubig.
0: Mm-hmm. At binanggit nyo rin po, no, na 10 taon na yung pwede pong itagal yung paggamit nitong ceramic water filter na ito kung magagamit po ng tama. At kamusta po yung pagtanggap ng atin pong mga IP communities? Hindi naman po to underestimate yung kanilang knowledge o kaalaman po dahil ito po ay new technology. Kamusta po yung pag-unawa at pag-intindi po nila kung paano po gamitin? Ito po ba ay madali lamang din nilang naunawaan?
1: Yes po, very important yung nakikinig tayo sa kanila. Very important yung may mga kasama tayo na kung hindi nila maintindihan, nagta-translate doon. So may mga kasama tayong nasa local government, nasa community talaga na maiintindihan nila yung anong sinasabi natin. Dahil madali nilang maintindihan at very, hindi naman tayo na kailangan nating magkinig sa kanila at the same time, may mga partners tayo na umaalalay sa atin. Yun yung very important.
0: Ayun po, no, talagang hindi lamang po basta ibinigay, hindi lamang po basta inihatid itong new technology na ito, no. Talagang itinuro po ng tama upang mapakinabangan po ng mahusay ng ating mga kababayan. At pag-usapan po natin yung gampanin po ng ating local government unit at ng ating DOST bukid noon para po maging long term itong programang ito. Paano po yung monitoring ninyo at masiguro po, no, na talagang mapapakinabangan po itong hydria technology na ito?
1: Okay. May meron tayong memorandum of agreement with the local government unit. Tapos may mga focal person na naka-assign. Yung role talaga ng, very critical ng role ng LGU kasi sila yung, kasi si DOST, hindi naman permanente na nandoon. Mm-hmm. So, sila yung nakatutok talaga sa monitoring ng ano bang updates doon, ano bang kung meron bang family pa rin na kailangan bang linisin yung water filter, yung mga ganon. So, very critical yung aming partnership with the local government kasi nasa forefront talaga sila. Tapos, at saka yung pag-allocate naman ng funds, sila nakataya naman doon sa may nakataya naman sa kanila. So, parang yung accountability, meron silang accountability doon. At the same time, yung community itself, yung sense of ownership nila. So, yung monitoring, it's a partnership, collaboration ng community, ng DOST, at saka ng LGU.
0: Yun po, no, napakaganda na talagang maayos po yung ugnayan ng DOST Bukidnon at ng atin pong local government unit upang maging pangmatagalan at mamonitor po, no, na napakikinabangan po na nga mabuti itong ceramic water filter technology na ito. Paano naman po yung proseso ng pag-adapt nito pong technology dahil naniniwala po tayo na meron pa rin ibang mga lugar sa Pilipinas, hindi lamang po dyan sa may Northern Mindanao na maaaring kailangan din po itong technology na ito. Paano naman po nila pwede itong ma-adapt?
1: Okay, yun po. Makipag-partner lang sa kahit na saang provincial science and technology offices or DOST or regional offices. Tapos, we'll check ano po yun. Ititingnan natin kung ano yung mga concern nila. Specifically, ito yung sa potable water. Magkakanda kami ng technology needs assessment. Yun po, magkipag-ugnayan lang sila with DOST. At the same time, titingnan namin kung ano yung mga source, ang source ng tubig nila. Tsaka kung pwede, i-test din natin, no? Na mag-water analysis din. And then, we'll partner with the yung kanilang MHO, yung Municipal Health Office din, to verify yung mga, ano yung mga, yung sa data nila kung ano yung mga waterborne diseases na nandun. So, yun po. So, just visit any provincial offices kung saan man kayo na probinsya po.
0: At ma'am, meron po bang timeline? Matagal po ba yung ganitong proseso?
1: Oo, madali lang man po. Yung kasi proposal based, kailangan natin i-propose sa ating top management yung kailangan, no? Kasi punduhan siya. So, once na ma-approve naman, madali naman siya i-process. Yung pagkipagtulungan lang sa LGU, may mga proseso lang na daanan yung mag-resolution sa SP, yung letter authority of the mayor to sign a contract with DOST, tsaka sa end naman ng DOST, as long as kompleto yung mga papers, madali lang man siya. Oo. Yung pag-download or pag-adapt nitong ma-provide itong ceramic water filter.
0: So yun po, no, para po doon sa ating mga local government units na ito rin po yung concern, yung pangangailangan po ng malinis na inuming tubig. Napakadali lamang po makipag-coordinate at makipagtulungan sa ating pong DOST para po sa ating mga residente na nangangailangan po ng malinis na tubig.
1: We are still, we will continue po kung ano po yung napagsimula natin, as strengthen lang talaga yung partnership with other local government unit na yung CDOSC nangunguna din po ito sa nagdadala ng mga programa sa ehensya sa mas malayo pang mga lugar para sa tunay na agham na ramdam. So we are also envisioning to partner with not only with the local government unit but other stakeholders ng government organization na mas malawak and mas comprehensive na development sa aming probinsya, specifically dito sa Bukidnon. Yun po.
0: Ngayon po, no, napakasarap pong pakinggan yung tunay na agham na ramdam. Kaya po muli para po doon sa ating mga local government units, ito pong LGU Pangantukan sa tulong po ng DOST Bukidnon na sila po, no, ay patunay na posible po, no, na magkaroon ng access sa malinis na inuming tubig ang ating pong mga local communities. Muli po inyo pong napakinggan at napanood ang ating hashtag Green Throwback Kwentuhan kasama po ang DOST Bukidnon. Muli po, no, ito po yung kanilang pagsusulong dito po sa paggamit ng ceramic water filter technology. At base nga po, no, sa kwento na atin pong binalikan, naabot nga po sa 340 na pamilya mula po sa katutubong grupo na Manobo Higaunon ang napagkalooban po ng Hydria o ceramic water filter technology mula po sa DOST Bukidnon at lokal na pamahalaan ng Pangantukan. Dito po, no, ipinakikita kung gaano po kahalaga yung ating koordinasyon at makikipagtulungan sa atin pong DOST at ng atin pong local government units. Ngayon nga po, no, na may banta ng El Nino sa ating bansa at kinakailangan po nating talagang magamit ng mahusay ito pong ating mga sources of water. At sa kaso po, no, na magkaroon man ng kakulangan sa supply ng tubig, nais pa rin po nating masiguro na magkaroon po ng malinis na inuming tubig ang atin pong mga kababayan. Kaya naman po, no, itong paggamit ng ceramic water filter technology, ito po, no, yung ilan sa mga innovations, existing innovations po ng ating DOST na pwede pong i-adapt ng ating mga local government units. Sa kwento nga po, no, ni DOST Bukidnon Provincial Director Richie May Guno, ito po ay malaking tulong, lalo na po sa mga malalayong komunidad upang magkaroon ng malinis na inuming tubig at makaiwas po sa mga sakit tulad ng kolera at diarrhea. Muli po, no, ito yung concerns ng atin pong mga malalayong komunidad, ng mga komunidad na malayo po sa sentro dahil kaakibat ng kawalan po ng source ng malinis na inuming tubig ay yung aspeto rin po, no, ng kalusugan. Ito po yung nais nating maiwasan, yung pag-iwas po sa mga sakit tulad ng diarrhea at ng kolera. Kaya naman po, ang paalala po ng ating DOST sa atin pong mga LGUs na makipag-ugnayan lamang po sa kanilang regional offices sa pag-adapt nitong Hydria technology upang matiyak ang malinis na tubig ng mga residente. Muli po, ito po yung hashtag agham na ramdam ng ating pong DOST. Muli po, no, dito po sa ating programa, susubukan po nating balikan mag-hashtag green throwback kwentuhan sa mga nakalipas na po nating panayam with DOST na itinatampok po, no, itong kanilang mga existing technologies na pwede po nating magamit bilang tugon at paghahanda po dito sa banta ng El Nino. Muli po, no, meron na pong existing technologies ang ating Department of Science and Technology na pwede pong i-adapt ng ating pong mga LGUs. Kailangan lamang po, no, yung initiative, yung pakikipagtulungan ng ating pong mga lokal na pamahalaan upang maihatid at mailapit po natin sa ating mga residente at mga kababayan itong innovations and technologies na magagamit po ngayong may banta ng El Nino. Muli po, no, lagi po nating sinasabi na yung atin pong takot at pangamba sa maaari pong maging epekto ng El Nino sa ating pang-araw-araw na buhay ay tumbasan po natin ng kahandaan. Muli po, no, maaari po tayong maging handa, maaari po tayong magkaroon ng mga tamang impormasyon upang masiguro po natin na maiibsan natin ang magiging epekto ng El Nino. Muli po, maaari nyo rin pong bisitahin at puntahan ito pong social media platforms ang atin pong DOST Philippines. At para po sa ating mga LGUs, pwede po kayong direct ng makipag-ugnayan na sa ating DOST at maging sa mga DOST regional offices para po sa inyong mga concerns upang mas mapalawak pa po natin yung maaabot nitong kanilang hashtag agham na ramdam. Muli po, no, dito sa ating programa, babalikan po natin sa ating mga hashtag green throwback kwentuhan. Ito pong mga panayam at kwentuhan natin patungkol sa mga technologies and innovations na magagamit po natin sa panahon ng El Nino. Ang oras po natin, 3:30 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 12:78 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Fly PR1043, now boarding.
16: Hey, that's us!
17: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
18: Dreaming of love while cruising at high altitude.
19: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
18: Closer to heaven with 30,000 feet.
17: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
18: Leave all your worries as we soar over the clouds.
17: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
18: They'll be shooting stars through time and space.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Tamang impormasyon.
23: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
24: Kabataan, kasama sa usapan.
23: Radyo Magazine 1278.
25: Set your mind to think green.
26: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
25: Green Mindset.
0: Ang oras po natin, 3:35 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang impormasyon at kaalaman na hatid po ng ating DENR. Dito po tayo sa ulat ng DENR-NCR patungkol po sa kanilang isinagawang inspeksyon dito po no, sa 50 Wildlife Exhibit sa dalawang Pet and Hobby Expos. Nagsagawa po ang DENR National Capital Region ng inspeksyon sa kabuuang 50 wildlife exhibits sa dalawang magkakasunod na eksibisyon upang matiyak ang pagsunod ng mga may hawak ng Wildlife Special Use Permit o WSUP sa mga kondisyon ng kanilang permit at sa mga umiiral na batas para sa pangangalaga ng wildlife. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong ilan sa mga larawan na ibinahagi po ng DENR-NCR na nagpapakita po dito sa ilan sa mga wildlife o mga hayop na itinatampok po dito sa mga naturang exhibit. Ang mga inspection po ay isinagawa dito sa Mega Travel and Hobby Lifestyle Fair sa Ayala Malls Feliz sa Pasig City, kung saan 13 WSUP permittees ang lumahok. Kayo din po dito sa World Pet Expo 2026 sa World Trade Center sa Pasay City na nagtampok naman nangaabot sa 37 WSUP permittees. Sa pinangunahan po ang mga aktibidad ng Enforcement Division, katuwang ang Metropolitan Environmental Offices ng DENR-NCR. Kabilang po sa mga wildlife species na itinampok sa exhibition, ito pong Philippine Eagle Owl, ito pong Black-Headed Makai, ito pong Hyacinth Macaw, Bearded Dragon, Ball Python, Leopard Gecko, Hognose Snake, kabilang din pong Argentina Black and White Tegu, African Spurred Tortoise, Sugar Glider at Palawan Bearcat. Muli po, no, itong mga binanggit natin ay makikita rin po natin dito sa ating Facebook at YouTube live streaming. Sa isinagawa pong inspeksyon, sinuri kung mga wildlife special species na ipinapakita ang kanilang bilang at pagkakakilanlan at ang mga gawain isinasagawa sa eksibisyon ay naaayon sa mga kondisyong nakasaad sa aprobadong WSUP. Mahalaga po ang mga pagsusuring ito upang matiyak na ang paggamit at pagpapakita po ng wildlife sa publiko ay isinasagawa ng naaayon sa mga itinatakdang pamantayan at hindi po nakakapinsala sa kapakanan nitong mga naturang hayop. Muli po, no, itong pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop ay kinakailangan po, no, ng mga proper documents upang ito po ay mapahintulutan ng ating DENR. Patuloy pong isinusulong ng DENR-NCR ang responsableng pangangalaga at wastong pangangasiwa ng wildlife sa pamamagitan po ng monitoring at patuloy ng mga inspeksyon alinsunod sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Layunin din ng mga hakbang na ito na mapalakas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng wildlife conservation sa responsibilidad ng mga may pahintulot na mag-alaga o magpakita ng mga buhay ilang. Muli po, no, ito yung mga binabanggit po natin na kinakailangang otorisado, kinakailangan pong may dokumento at permit mula po sa DNR upang maging legal at mapahintulutan po itong pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop. Muli po, maaari nyo nga bisitahin ang social media platforms ng DNR National Capital Region para sa iba pang ulat at impormasyon. Dito naman po tayo sa ulat mula sa Palawan na Council for Sustainable Development o PCSD. Nako, ito po, no, bad news. Dahil isa pong na-stranded na spinner dolphin ang pumanaw dito po sa baybayin ng Barangay San Manuel sa may Puerto Princesa. Wala na pong buhay nang matagpuan ng isang mangingisda ang isa pong spinner dolphin dito po sa baybayin ng Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ito pong nakalipas na September 30. Bandang alas 5 daw po ng hapon nang makatanggap ng ulat ang Wildlife Enforcement Officer ng Palawan Council for Sustainable Staff mula po sa front desk officer ng isang hotel tungkol po dito sa na-stranded na dolphin o lumba-lumba na kanila pong pinanghihinalaang wala ng buhay. Agad pong nagtungo ang Wildlife Enforcement Officer sa nasabing lugar at natukoy nga po itong pagkasawi ng isang spinner dolphin sa tulong na din po, no, ng mga eksperto. Kasama po, no, si Dr. Alessandro Ponzo at Dr. Glenn Rebong. Ito po, no, yung on-call veterinarian ng ating pong PCSD. Nagsagawa pong dalawang eksperto na yung inisyal na pagsusuri, subalit kinakailangan pang sumailalim ng nasabi pong marine mammal sa necropsy upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Sa kasalukuyan po ay nasa operation center ng PCSD ang labi ng spinner dolphin upang mapreserba para po sa mga susunod na pagsusuri at pag-aaral. Hinihikayat po ang publiko na makiisa sa pangalaga ng mga buhay ilang sa pamamagitan po ng agarang pag-uulat at makikipag-ugnayan sa Palawan Council for Sustainable Development o iba pa pong mga kinauukulang otoridad para po sa pagsagip ng iba't ibang uri ng hayop. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita rin po itong contact number ng PCSD Enforcement Team kung saan po kayo pwedeng tumawag at magmensahe para po sa mga katulad na insidente. Muli po, mahalaga ang inyo pong mga report, ang inyo pong mga ulat upang masiguro po natin na agad na makakatugon ng ating pong local authorities, ang ating PCSD at ang ating pong DENR sa mga ganito pong insidente. Samantala, isa rin pong dugong ang natagpuan din pong wala ng buhay dito pa rin sa may Puerto Princesa. Natagpuan pong wala ng buhay ang isang lalaking dugong dito naman po sa baybayin ng Barangay Binduya na Puerto Princesa City. Dito lamang nakalipas na October 8. Agad naman pong nagsagawa ng pagsusuri at necropsy ang kinauukulang ahensya upang matukoy ang posibleng sanhi ng pagkasawi nito. Sa ulat po ng PCSD, una pong namataan ng mga mangingisda ang buhay. Ito po, no, buhay pa po itong dugong bandang 7:30 ng umaga. At ginabayan pa raw po ito, no, patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat. Gayunman, muli po itong nakita sa lugar ng araw ding iyon, ngunit wala na po itong buhay. Sa isinagawa pong necropsy ng Palawan Council for Sustainable Development staff, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, kawatuwang din po ang Philippine Coast Guard at mga lokal na opisyal na tukoy po, no, ang panloob na pagdurugo bilang sanhi ng pagkamatay nito pong dugong. So ito po, no, internal bleeding. Mayroon ding mga sugat at peklat po, no, sa katawan ng dugong. Bagamat hindi matukoy kung may kaugnay po, kung may kaugnayan po ang mga ito sa pagkamatay nitong naturang buhay ilang. Ngayon po, no, makikita rin sa ating Facebook at YouTube live streaming, ito po nga ilan sa mga larawan nito nga po nga nasawing dugong. Matapos po ang pagsusuri at dokumentasyon, isinagawa po ng mga kinauukulan ang wastog madisposisyon dito po sa nasawing dugong. Ang dugong po ay kabilang sa mga critically endangered species o ito pong mga buhay ilang na malapit nang maubos. Alinsunod po sa PCSD Resolution Number 23-967. Muli po, no, ito yung mga ulat at impormasyon na atin pong mas labis na ikinalulungkot. Lalo na po, no, ito ay critically endangered. So ito pong pagkawala ng isa sa kanilang mga limitado na lamang na bilang ay malaking kabawasan po, no, sa kanilang kabuang populasyon. At ito po yung nais natin na maiwasan. At muli po, yung atin pong malasakit, yung atin pong pagtulong na ma-report yung mga ganito pong insidente. At syempre, babalik at babalik pa rin po tayo doon sa ating panawagan na hindi lamang yung mismong mga hayop po ang dapat nating pangalagaan, maging ang kanila pong natural na tirahan. At bawat isa po sa atin ay maaari pong may maitulong upang masiguro po natin na mapangalagaan itong remaining number, ito pong remaining population ng ating mga dugo. Muli po ang paalala sa publiko na agad pong iulat sa mga kinauukulang otoridad dito po sa mga itinakdang numero ng PCSD Enforcement Team kung mayroon pong nakitang mga ligaw na buhay ilang na nasugatan, nang hihina o napadpad po sa baybayin upang mabigyan ang mga ito ng angkop na tugon at pangangalaga. Muli po, maaari nyo nga bisitahin itong social media platforms ng Palawan Council for Sustainable Development upang mabasa po itong mga ganitong uri ng kwento at impormasyon at makita din po no, yung mga larawan upang mas maunawaan po natin kung ano po yung sinasapit, kung ano po yung mga nagiging kondisyon ng mga hayop na naiulat po na stranded at yung nakalulungkot po no, na masawi o mamatay po itong mga ganitong uri ng hayop. Karagdagang ulat pa rin po mula sa Palawan Council for Sustainable Development. Ito naman po, no, medyo good news dahil isa naman po balintong. Ito po, no, nailigtas naman po, no, sa tulong pa rin ng ating mga residente. Muli po, no, ito naman yung inspiring side na nakatutulong po yung ilan sa ating mga kababayan, yung ating mga concerned citizen upang mailigtas at ma-secure po, no, yung safety ng ilang mga hayop. Sa tulong nga po ng mga residente ng Gorospe Homeowners Association sa Barangay Siksika na Puerto Princesa City ay nasa mabuting kalagayan na po at inihahanda na upang ibalik sa natural na tirahan ang isa pong Palawan Pangolin o mas kilala sa lugar na Balintong. Matapos po itong may turnover sa mga Wildlife Enforcement Officer ng PCSD. Dito po nga September 30, alas 10 po ng umaga ng nasabing araw ng mamataan po ng ating concerned citizen. Ito po nga Balintong sa isang masukal na bahagi po sa kanilang lugar. Hinihinala po nga ang lugar ay nakita nga mainam na panirahan po nitong mga Balintong dahilan. Dahil po no sa mga halaman at nabubulok na kahoy na matatagpuan po dito sa partikular na bahaging ito ng lugar upang masiguro po ang kaligtasan ng buhay ilang ay pansamantala itong kinupkop ng mga nasabi pong residente at dinala sa barangay hall upang ma-turn over po no at mai-coordinate sa atin po ng Palawan Council for Sustainable Development. Agad naman po ng rumesponde ang atin po ng PCSD sa tulong na rin ng ating on-call veterinarian na si Dr. Glenn Rebong na minsan na rin po nating nakapanayam sa ating programa at natukoy po na nasa mabuting kalagayan itong Balintong na sa ulat po no may habang 81 centimeters at bigat na abot po sa 1.8 kilo. Sa kasalukuyan ay inihahanda na po ito upang pakawalan pabalik po sa wild. Muli po no, tulad po nitong ating mga concerned citizens, hinihikayat po ang publiko na makiisa sa pangangalaga ng mga buhay ilang at upang masiguro po no ang kaligtasan nitong mga wildlife, makipag-ugnayan lamang po sa ating PCSD. Muli po naka-flash sa ating Facebook at YouTube live streaming. Makikita nyo rin po sa social media platform ng Palawan Council for Sustainable Development. Ito pong contact number ng enforcement team na pwede nyo pong tawagan dyan po sa bahagi ng Palawan. Samantala, bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon, bigyang daan naman po natin ang ilang mga pag-uulat mula po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters nationwide. 70,000 na magsasaka, mangingisda at agri-trucker sa Albay, target matulungan sa El Niño Caravan ng Department of Agriculture. Mula po sa Radyo Pilipinas, Albay, may pag-uulat si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Target ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Albay Provincial Agriculture Office na matulungan ang 70,000 binipisaryo sa lalawigan ng Albay sa ilalim ng El Niño Caravan na nakatakdang isagawa mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Kabilang sa mga target na binipisaryo ang mga magsasaka, mangingisda at agricultural truckers na rehestrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ayon kay Rochelle Adivino Sabanala, agriculturist mula sa Apaw, kabilang sa mga serbisyong ihahatid sa caravan ang Fuel Subsidy Assistance at Information Caravan. Bahagi ito ng paghahanda ng Department of Agriculture sa inaasahang matinding El Nino upang maprotektahan ang produksyon sa agrikultura, mapanatili ang supply ng pagkain at maibsan ang epekto ng tagtuyot sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Hinikayat din ng Apaw ang mga magsasaka na magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol upang magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa mga posibleng pagkalugi dulot ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan na din ang tanggapan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng implementasyon ng Cash for Work program bilang karagdagang tulong sa mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, 200 kilo ng hindi ligtas na karne ng manok na kumpiska ng NMIS sa Urdaneta City. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-ulat si Leslie Gemino.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Nakumpiska ng National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 ang humigit-kumulang 200 kilo ng karne ng manok sa isinagaw enforcement activity sa Urdaneta City. Naimbestigan at nasuyod ng NMIS sa mga pampublikong pamilihan, wet market, meat shop at meat section ng mga mall sa lungsod upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan ng pagkain. Bukod sa pagkakumpiska sa mga karne, naglabas din ng huling babala ang tanggapan sa iba pang mga vendor na lumabag sa mga panuntunan ng NMIS at kaugnay na mga batas. Agad ding ibinao ng manakumpiskang manok sa condemnation area ng Urdaneta City Abattoir upang masigurang hindi na ito may pagbibili o makukonsumo ng publiko. Ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na kampanya ng NMIS Ilocos Region upang mapanatili ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong karne na binibenta sa merkado sa ilalim ng layuning hashtag Safe Meat for All. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
26: Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin!
0: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Merishon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayon din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga! Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
27: Agahan ang gahaponan.
6: 66 Impormasyon.
28: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
29: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
30: Hala, totoo? San ka sumali?
29: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
30: Naku po! Juan! Scam yan!
29: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
30: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
29: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
30: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
29: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
30: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
29: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
30: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
31: Public service announcement
16: from PBS,
31: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas,
31: Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
16: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
16: from PBS,
31: Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
33: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
34: Bubungad sa umaga.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: Mga programang aabangan.
37: Agahan hanggang hapunan.
36: 66 Impormasyon.
28: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
38: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
0: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pagsasaayos ng Maysan Road sa Valenzuela, target na matapos bago ang Pasko ayon sa DPWH. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Puspusan ng DPWH sa pagsasaayos ng Maysan Road, Valenzuela. Noong Agosto, lubak-lubak na sabing kalsada kung saan hirap ang mga motorista sa Bagdaan. Pero ngayon, mataas matapos itong tutukan ng DPWH. Malaking porsyento ng kalsada ay sementado, pantay at maayos ng nadadaanan ng mga motorista. Ayon kay Public Works Secretary Viz Dizon, sa loob lang ng 2 buwan, nasa 35% na progress rate ng pagsasaayos ng kalsada. Sa pagbisita ni Dizon sa lugar, napansin niya rin na maliit ang drainage at inlet. Dahil dito, ipinag-utos niya na palaparin ito upang maiwasan ng pag-ipon ng tubig sa kalsada at maibsan ang matinding baha sa lugar. Sinabi din ng kalihim na pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon sa Maysan Road, Valenzuela City para at target na matapos ito bago magpasko. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, supply ng kuryente titiyakin ng DOE na magiging sapat para sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
3: Hinahanda na ng Department of Energy ang paggamit ng mga generator sets at battery energy storage system para matiyak na sapat ang supply ng kuryente pagdating ng inaasahang very strong El Nino. Ayon sa DOE, magkakaroon din ng deployment ng emergency power barges para matiyak na stable pa rin ang supply ng kuryente. Inaasahan kasi na kapag may matinding init, tataas ang demand ng kuryente at bababa naman ang hydropower generation. Bukod naman sa generator sets, inaasahan din ng DOE na madadagdagan ang power plants upang mabawasan ang pagtaas sa red at yellow alert ng Luzon, Visayas at Mindanao grids. Nakikipag-ugnayan din ng DOE sa iba pang ahensya ng gobyerno upang hindi maging mabigat para sa mga Pilipino ang pagharap sa napipintong very strong El Nino dahil inaasahang hindi lang supply ng kuryente ang apektado nito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, ilang mambabatas mariing binatikos ang panlalait at pag-alipusta sa may kapansanan. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Pinalagan ng ilang mambabatas ang ginawang paghamak at pag-alipusta sa anak ng actress na si Chris Aquino na may autism. Ito ang reaksyon ng ilang lawmakers sa season 29 episode 20 ng podcast na Machong Chismisan kung saan nilait na mga ito si Josh, isang taong may autism. Sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Race Representative Leila De Lima na ang ganitong gawi at ang patuloy na pag-ere ng mga nakakasakit na pahayag para lamang makahakot ng mga tagapanood ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit at pakikipagkapwa. Nanawagan din ng pananagutan ng minority leader anya dapat mapanagot ang mga taong sangkot sa kontrobersya para sa kanilang mga salita at aksyon. Samantala maring kinundina ni Rizal 2nd District Representative Dino Tanwatko, pinsan ni Chris Aquino, ang ginawang pag-alipusta at pagkutya kay Josh Aquino. Anya bilang pinsan at ninong ni Josh, personal at masakit para sa Solon. Ang nangyari kasabay na din ng walang sino man ang may karapatan ng mga alipusta para lamang magpasikat o makahakot ng views. Giit ng mambabatas, hindi punchline ang disability at hindi dapat ito minamaliit o kinukutya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Senador Ping Lacson nagbabala na posible pang maraming iyakan sa pagbusisi ng Senado sa 2027 budget. Mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
5: Nagbabala si Senator Ping Lacson na posibleng mas marami pang iyakan sa Kongreso kapag sinuri ng Senado ang mga questionableng bawas at realignment sa panukalang 7.2 trillion pesos sa napambansang budget para sa 2027. Ayon kay Lacson, posibleng ibalik ng Senado ang daang-daang bilyong pisong ibinawas o inilipat sa bersyon ng budget na ipinasa ng Kamara, kabilang sa mga susuriin ang pondo para sa foreign assisted projects o mga proyektong may tulong mula sa ibang bansa, gayon din ang karagdagang alokasyon para sa flood control projects. Binigyang din ni Lacson na hindi basta maaaring mawasan ng pondo ang mga proyektong may kasunduan ng pamahalaan sa mga dayuhang ka-partner dahil maaari itong magdulot ng commitment fees at iba pang gastusin. Kabilang sa mga halimbawang binigit niya ang Lakeshore Laguna Road Network na isang multi-year project na may kaugnayan sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Kinwestiyon din ng senador ang dagdag na pondo para sa flood control projects sa kabila ng mga lumalya sa mga proyektong ito na naging sentro ng mga naunang investigasyon. Ayon kay Lacson, hindi pa man lubos ang humuhupa ang kontrobersiya sa flood control ay mayroon na namang mga kahina-hinalang pagbabago sa panukalang budget. Tuloy-tuloy ang pagdinig at pagsusuri ng Senado sa panukalang pamansang budget bago ang plenary debates na inaasahang sisimulan sa Nobyembre. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at Radyo Magazine. At para sa YouTube at Radyo Magazine Live. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Swak na budget recipes like the Bong Family.
7: Tala kayang makakalikasan.
8: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing

0: fee para maklaim ang price.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
4: Secret! Baka agawin mo.
5: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
4: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
6: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
4: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
3: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
6: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
4: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan.
12: Kabataan, kasama sa usapan.
13: Angie!
14: Radyo Magazine 1278.
15: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
16: Iskultura!

Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatak po na alas 4 ng hapon, samahan po ang inyong Frenny Maru, Meryl Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Ating pong pag-uusapan ang ating makulay na sining,

0: Kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At babatiin din natin ng isang magandang hapon ang ating mga kasama sa technical side. Andyan, sina Frenny Marisol Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Jules Unga, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At makijoin na rin sa ating usapan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Magazine. At sa YouTube naman at Radyo Magazine Live. At para naman sa ating email, maaari po kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa radyomagazine@gmail.com. At para naman sa ating official mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito rin po sa ating official mobile application, maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kaya i-download na ang PBS Receiver. And mga ka-friendly, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-friendly, maaari po nating mabalikan ang kwento ng mga naging panauhin po natin dito sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. Kaya i-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura. Eskultura. Eskultura.

0: Naalala niyo mga ka-frenny, na napagkwentuhan po natin dito sa ating programa yung kultura ng mga taga Bulacan, sa Baliwag, Bulacan actually. Yung imbute o yung bone inlay, kung saan atin pong nakapanayam before si Sir Ernesto Flores, ang owner po ng Flores Furniture, kung saan na meron palang ganitong tradisyon na hanggang sa ngayon po ay ginagawa dito sa Baliwag, Bulacan. Pero para mas maunawaan at madagdagan pa po ang ating kaalaman tungkol sa napakaganda at napakakulay na kultura at tradisyon and of course kasaysayan po ng ating isa sa mga probinsya or lungsod dito rin po sa ating bansa na Baliwag, Bulacan. Atin pong makakasama ngayong hapon ang kanilang officer in charge and head ng Baliwag City Arts, Culture and Tourism Office at curator ng Museo ng Baliwag. Magandang hapon po, Ma'am Jesusa Garcia Villanueva. Magandang hapon po and welcome dito sa programang Eskultura.
1: Radio Magazine.
0: Hi, Ma'am. Kumusta po?
1: Okay naman po. Actually, pasensya na, medyo galing ako sa another event sa Bulacan State University. Nagkaroon doon ng sinaunang Bulacan Forum with our guest speaker na si Dr. Arman Calinao from National Museum of the Philippines. So, galing pa ako ng bulso. Pabalik dito sa office namin. So, medyo akala ko di ako aabot.
0: Naku, Ma'am. Maraming salamat po. Despite sa inyong busy schedule, ayan, napaunlakan niyo po kami dito sa Eskultura. Tama po ba, Ma'am, ang pronunciation natin ng inyong name? Jesusa, Ma'am?
1: Yes po, Jesusa.
0: Ayun. Magandang hapon
1: po. You can call me Susie po. So,
0: Susie.
1: Yung iba po familiar sa aking nickname na Susie.
0: Ayun. Hello po, Ma'am Susie. And nabanggit ko nga po kanina, Ma'am, ay naging panauhin na po namin dito before si Sir Ernesto Flores mula po sa Flores Furniture, kung saan naibahagi po niya sa amin yung kultura po ng Baliwag, Bulacan sa bone inlay o yung imbute. Pero para rin po mas maunawaan din natin ano, at mas makilala pa, lalong-lalo na sa mga kabataan at estudyante. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan, Ma'am, itong kwento sa likod po ng Museo ng Baliwag?
1: Yes po. So, siguro introduce ko yung Museo ng Baliwag. Medyo recently lang siya na-established in 2017. Although before kasi magkasama yung library, Baliwag Library and Museum. So, in 2017, the administration that si May that mayor then, Ferdy Estrella, they decided na magkaroon ng sariling local LGU museum, which will be yung Museo ng Baliwag nga. So, ayun, natatag siya noong 2017. So, parang nung pagdating ko dito as a curator ng Museo ng Baliwag, so kailangan, ang dami pang kailangan ayusin kasi in terms of collections management din, dahil nga yung collection mismo ng museum magkahalo dun sa library and wala talagang maayos na sistema kung paano yung collection. So, we started with that. And of course, kasama na doon, nag-start na rin kami sa aming mga exhibition program. So, habang inaayos yung collection, at the same time, we also started working on various changing exhibitions. So, wala pa kami talaga that time nung nagsisimula na permanent exhibition. Mostly changing exhibitions depende dun sa request din ng stakeholders. Bilang nagsimula kami, nagpapakilala. So, we partner with different organizations here in Baliwag kung ano ba yung gusto nilang makita sa loob ng museum.
0: Mm-hmm.
1: So, yung Museo ng Baliwag nga pala is actually housed inside the Lumang Municipio. So, mas familiar even yung mga Baliwagay nyo pag sinabi, saan po ba yung Museo ng Baliwag? So, kailangan sabihin mo karugtong nun ay sa Lumang Municipio.
0: Mm.
1: So, yung Lumang Municipio is one of the landmarks here in Baliwag. Isa sa mga bahay na bato. So, circa 1860-1870 na itayo yung Lumang Municipio. So, actually, ano siya? As in, bahay na bato talaga siya. So, dati siyang tahanan ng pamilya Gonzales. So, one of the prominent families here in Baliwag. And si kasama doon ay yung anak niya, ni Mariquita Gonzales, si Dr. Joaquin Gonzales. So, actually, pag inugal mo yung Lumang Municipio, ang lumalabas, yung Lumang Municipio ay dating tahanan ni Dr. Joaquin Gonzales.
0: Mm-hmm.
1: Pero totoo naman na tumira siya sa Lumang Municipio, pero ito ay talagang pagmumayari ng kanyang ina, si Mariquita. Mm-hmm. Kaya lang, syempre, si Dr. Joaquin kasi yung popular bilang one of the first doctors. Nauna pa siya actually maging doctor kaysa kay Jose Rizal. And of course, in a way, naging part din siya ng revolutionary movement by helping out the Katipunan. So, kaya siya yung famous from the Gonzales clan. So, lagi na-attribute sa kanya yung lumang munisipyo. But syempre, tumira siya doon. And then, pero hindi sa kanya pinamana. Doon sa panganay na anak na lalaki kay Jose Gonzales. And etong naman si Jose Gonzales, in 1907, pinarentahan niya sa local government ng Baliwag kasi that time nasunog yung pinakabahay pamahalaan o munisipyo ng Baliwag. And they needed a space o magiging temporary munisipyo na nandun sa center sa poblasyon. And napili nga nila itong bahay na bato ng mga pamilya Gonzales. So, inupahan nila yung bahay na bato na yon. And then, in 1915, officially, binili na ng lokal na pamahalaan.
0: Ayun.
1: So, if meron po ba tayo, kung may papakita po natin yung visuals yata na pinrepair para magkaroon yung ibang manonood natin ng idea kung ano itsura ng lumang munisipyo. Pero kung wala pa, I can also describe na lang. So,
0: yes, sige ma'am, go ahead po.
1: Yes po?
0: Sige ma'am, go ahead po.
1: Yung lumang munisipyo po is actually, yun nga, tulad na sabi ko, bahay na bato. Specifically, arkitektura mestiza. So, ibig sabihin ng arkitektura mestiza, yung baba, yung ground floor ay gawa sa bato or adobe. And then, yung second floor ay gawa sa kahoy na. And then, yun nga, nabanggit ko, around 1860 siya tinayo. And then, historical din siya kasi bukod sa naging tahanan ito ng Gonzales family, including Dr. Joaquin Gonzales, during the Philippine-American War, naging headquarters to ni nila General Lawton. So natili din yung American forces, naging kuta kumbaga nila headquarters nga yung lumang munisipyo kasi nga yung bahay na yon, bahay na bato kasi nasa sentro nga siya ng Baliwag. And then after noon, after the war, yun nga nirentahan ng local government and eventually binili para maging bahay pamahalaan. So for the longest years, 1907 to 1970, yung building ay nag-serve as a munisipyo. So dahil munisipyo ito, ang daming mga naging bisita na punta doon, like si Manuel Quezon, El Picho Carino, and other significant personalities in our history. So that's why na-declare din siya as important cultural property. So, aside kasi kumaya, makasaysayan ng structure, ang kagandahan nito ay halos intact pa yung structure. So, yung syempre, nandun pa yung mga adobe, yung kahoy. Almost, siguro mga 80% of the structure ay original.
0: Ayun.
1: Even yung mga arko, yung mga lumang arko. Kung ano yung nakita mong picture dun sa may photograph kasi, old photograph ni Henry Lawton, na nandun siya together with the American soldiers. So, taga ma-identify mo yung area kung saan siya nandun. Kasi nandun pa rin. Kitang nandun pa rin yung, kumbaga lahat ng, halos lahat ng mga elements or yung bahagi ng bahay ay intact pa doon. Yung mga columns and yung arko. So, it was declared as an important cultural property in 2015. And then 2017, nung established yung Museo ng Baliwag na na-install yung marker by the National Museum of the Philippines. So, that time pa si National Museum of the Philippines ang isa sa mga nagde-declare, lalo na kapag architecture yung significance ng structure. Sila yung nagde-declare as important cultural property.
0: So,
1: yun nga, and then in 2017, yun, na-establish yung Museo ng Baliwag.
0: Ayun. And matanong ko na lang din, ma'am, sa mismong building na ito na gawa sa bato, and of course, nabanggit nyo nga po ay arkitekturang mestiza, tama po ba? Na,
1: yes po.
0: Na kung saan, eh, parang sabi nyo nga po, nasa mostly 80% ay intact pa. At nung ito po ba ay na-turn over sa inyo, ma'am, ay most likely, ano na lang po yung na-renovate po ninyo?
1: Actually po, nung over the years kasi, mayroong mga very minimal na naging pagbabago doon sa houses. Syempre, kinakailangan na magkaroon ng, kumbaga, parang mga division, nung naging munisipyo to, kailangan na magkaroon ng iba't ibang division sa mga offices, di ba? So, meron tayong konting additions nung 1970s. And then, nung 1990s, ito yung unang-unang naging restoration nung structure. Mm-hmm. And actually, ngayon, nabanggit ko, sarado siya kasi dumadaan siya sa isang comprehensive restoration talaga. Mm-hmm. Kasi nga, dahil because the structure is too old na talaga, mm-hmm. Kumbaga, kailangan ng i-retrofit. So, the local government funded the first phase of the restoration kung saan naka-focus for the restoration ng structure. Mm-hmm. Kasi baka mamaya mag-gumuho na o na. Kasi medyo over the years, dahil sa tagal talaga ng structure, ang dami na naging problema. Kasi mm-hmm. dahil nga sabi ko, yung second floor, gawa talaga sa kahoy. Kahit na sabihin natin na solid wood yung most of them, hindi natin may iwasan no, because of the ibang calamities na bagyo mm-hmm. na pinagdaanan noon. So, nagkaroon ng moisture, nagsip yung moisture, yung tubig, mm-hmm. and then eventually, nabulok yung ibang kahoy, and then meron namang iba na nagkaroon ng termite infestation. Mm-hmm. So, humina na yung structure itself. So, kinakailangan na talaga siyang i-retrofit. Mm-hmm. That's why we closed last year. Sinara namin na yung lumang munisipyo for the comprehensive restoration. Mm. So, ngayon, ang natapos na is yung retrofitting ng structure. So, structurally safe na siya. So, we're just waiting for the funding ng national government naman for the architectural restoration mm. and for the museum development.
0: Ayun. So, yun ang ating ilook forward dito sa ilang mga yes. changes and renovations dito sa Museo ng Baliwag. Alam niyo, ma'am, actually, honestly, nagulat din ako or surprisingly na nung ma-search ko na meron nga po kayong sariling museo. Kasi, hindi naman sa unusual, pero kasi kukonti yung mga lungsod dito po sa ating bansa, yung may sariling museum or museo. And with that, ma'am, of course, kasi kung meron tayong may offering museo, that means ganun din pong kayaman or karami ang pwede nating may offer ng mga informations yes. tungkol sa ating kasaysayan. Can you tell us, Ma'am Susie, yung ano ba ang mga tradition, culture na meron dito uniquely sa Baliwag, Bulacan?
1: So, sa Baliwag itself, actually napakayaman talaga ng kultura at kasaysayan dito sa Baliwag. Well, in terms of significant personality sa history, syempre nandito ang galing si Mariana Ponce, mm-hmm. Isa sa mga triumvirate na yung sa tatlo, si Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, and yung isa doon si Mariana Ponce. Mm-hmm. Minsan nila pagkakamalan kasi si Graciano. Siya yung nakasalamin na nakaupo. Si Mariana Ponce actually yun. So, pero nakapagpatayo na rin ng National Historical Commission of the Philippines
0: yes,
1: na
0: museo.
1: Pacific Shrine and Museum mm. for Mariano Ponce. So, kami, pwede kami sa museum namin, meron kami mga ilang collection. Mostly ay photo, digital copies of the photos of Mariano Ponce na galing from the descendants of Mariano Ponce na pwede namin gamitin for reproduction para sa mga exhibitions and publications. Mm,
0: that's nice, Ma.
1: And then over the years din, naka-accumulate kami ng mga artworks kasi nga dahil isa sa mga binibida talaga namin dito na bayani ay si Mariano Ponce.
0: Yes, mm-hmm.
1: So yung mga local artists namin, lagi siyang subject sa kanilang mm-hmm. mga paintings sa mga exhibitions namin. So nakapag... marami na rin na-donate sa amin ng artworks depicting or portraying Mariano Ponce. So, another significant personality na meron kami dito sa Baliwag, medyo mga recent.
0: Sige lang, ma'am.
1: I'm sure kilala niyo si Bertawa Marcelo. From Baliwag po siya. So, si Bertawa Marcelo, yung family din niya, nag-donate ng memorabilia collection ni Bertawa Marcelo. So, it's also part of our collection. And then of course, yung intangible cultural heritage namin. So we have the Buntal hat weaving and then yung sabi nyo nga kanina, yung kay Sir Boy Flores, yung imbote or yung bone inlay. So meron kaming small collection lang nung sa Buntal hat, like yung mismong old Buntal hats and then yung molde nung paano ginagamit sa paggawa ng Buntal hat. And of course, the Buntal fiber. And then ganun din sa bone inlay. Sa bone inlay, mostly mga malalaking furniture ang meron kami. And yung mismong buto na ginagamit dun sa pag-bone inlay. And then we also have other cultural objects. Kasi sabi ko nga, wala pa kasi yung hindi pa na-establish yung Museo ng Baliwag. Syempre yung community, donate lang ng donate. So anything na they deem na pwedeng pang museum kasi luma or antigo, dino-donate nila. So mostly mga household objects, furniture, yun yung mga karaniwang collection ng museum. And then we also have may mga nag-donate din ng old magazines na nandun si Pedro Dandan. So si Pedro Dandan from Baliwag, from the one of the writers, famous writers from Baliwag na Hall of Famer halos sa Palangka Award. And then pero sa ngayon, ang bulk of the collection namin ngayon ay art collection na. So visual arts paintings. Why? Kasi yung Museo ng Baliwag kasi hindi lang kami naka-confine doon sa four walls of the museum. So hindi lang doon sa loob ng museum yung mga ginagawa naming programa. So we have programs then mostly for the stakeholders. So kumbaga outside the museum walls. So isa na nga dito ay yung sa visual arts. So we have two. We have the Pintakasi o Pintaan sa Kalye para sa sining Baliwagueño. So mostly ito ay public art. So dito sa Baliwag may ilang mga murals, public art na gawa ng local artists. And then another project namin or program namin for the visual arts is yung Eco and Leti Cruz Art Program, which we started in 2022. So it actually started as an art on the spot painting art competition, contest lang siya. And over the years, nag-evolve siya, kumbaga nagkakaroon ng mga mentorship programs and development for cultural education using the artworks na na-produced from the Eco and Leti Cruz Art Program. So yung mga winners and some of the pieces, dinodonate din ng mga artists na nakasali dun sa Eco and Leti Cruz Art Program. Karaniwan kasi ng theme dun sa competition, painting competition, ay tungkol sa kasaysayan at kultura ng Baliwag. So every year, iba-iba yung theme. Like for example, about Puntal hat weaving, about the culinary heritage of Baliwag, about our local heroes, and so on. So over the years, naka-accumulate kami ng artworks portraying the vast or of the vast history and culture of Baliwag. Kaya ang dami na namin ngayong collection ng artworks na tungkol sa yun nga tungkol sa Baliwag. So kaya sa ngayon yun yung medyo malaki, isa sa mga hindi naman component ng museum collection. So aside sa mga old photographs and other cultural artifacts.
0: Pero alam niyo ma'am, napaka-helpful ng mga ganyan, kumbaga kung i-describe natin para mga extracurricular activities, kasi sabi niyo nga po aside sa four sides of the museum, of course maganda rin kailangan natin maging flexible talaga ma'am, kaya maganda nga pagkakataon din yan na sana mas marami pa po, no, for sure mas marami pa, depende rin sa mga observances na ating ginugunita, no, pinagdiriwang, and of course ay mga kinikilalang mga tao, kaya magandang pagkakataon din yan ma'am na even dito sa Baliwag, sa Museo ng Baliwag ay ginagawa nyo rin po, actually di ba ito rin po ay ginagawa ng ating National Museum na kung saan meron silang mga activities.
1: Kanina dahil nga guest speaker namin si Dr. Galinaw. So parang nabida niya rin kung ano yung ginagawa ng National Museum of the Philippines.
0: And that's really great, ma'am. Kaya sobrang nga nakakatuwa.
1: And of course, we want to replicate din yung mga programs ng National Museum.
0: Yes. And that's very nice, ma'am. And sana, no, na kasi kung isipin, baka sabihin kasi nung iba na naku, maliit na museo lang yan, hindi kayang gawin yung mga pwedeng gawin ng mga National Museum or even yung mga component natin sa ating mga probinsya. But kung activities naman yan, madali lang naman din yan gawin. And kung, of course, lalo na kung marami namang gustong sumali. And mamabalik tayo doon sa mga nabanggit yung kanina dito para mas makilala rin natin itong Baliwag. Ay, hanggang ngayon po ba, kumusta po ang ating community sa mga dun, dito, sa mga gumagawa dito, patuloy na gumagawa ng Buntal Hat Weaving?
1: Well, hindi naman namin ikakaila na yung ating mga traditional art ay hindi naman namin problema lang ito ng aming lugar, pero I think this has been the problem of other communities as well. Syempre yung kailangan unti-unti na yung possibility na mawala sila dahil syempre walang mapagpapasahan, walang magmamana nitong mga buntalhat weaving and bone inlay namin. So, syempre, yan isa sa mga challenges talaga namin dito sa local government. Kaya naman talaga, ang isa sa mga talagang programa namin ay muling pasiglahin at palakasin yung buntalhat weaving at imbote dito sa lungsod namin. So, paano ba namin ginagawa yan? So, naniniwala kasi kami na, syempre, kailangan talaga yung community awareness, yung kumbaga appreciation ay manggagaling mismo dun sa community namin, sa mga Baliwagenyo. At gusto namin magsimula dun sa younger generation. Kaya naman, dito sa Baliwag, meron na po kaming ordinansa na tungkol sa cultural education. So, dun sa cultural education program po namin, mandated na po or required ang ating mga schools, may it be private school or public schools, na kailangan ay i-localize yung curriculum nila, meaning integrated or incorporated yung local culture and history sa pagtuturo nila sa klase. So, hindi lang actually sa araling panlipunan o sa MAPE. They can even use those intangible cultural heritage sa iba't ibang asignatura din nila. Even sa, sabihin natin, English, Filipino, math, pwede nilang gamitin para maipakilala lalo, maipalapit.
0: Wow.
1: So, ang lagi ko nga isasabi, halimbawa, example, yung buntalhat. Para ipakilala natin, ma-instill dun sa mga kaisipan ng mga bata, so, halimbawa, grades 1 to 3, pwedeng ang gawin natin ang nirecommend namin sa kanila. So, pag mga meron silang mga activity sheets or worksheets, so, sa halip na yung mga usual objects na halimbawa, bola, payo, ang gagawin nila for visuals, ang gamitin nila is yung buntalhat, di ba? So, diba, for counting. So, sa halip na yung mga ordinary objects ang gagamitin nila sa kanilang worksheet, kung ano yung meron kami dito sa Baliwag. Like, for example, na buntalhat. Para at an early age, nagiging familiar na yung mga bata. So, syempre, makikurious sila, di ba? Uy, parang ano po ba to? Ano po yung hat na to? Ano po yung sombrero na to? So, pwede i-introduce na ng teacher na yan ang buntal hat. Ayan, so, sumbalilang buntal. Yan ang isa sa mga pamahanan natin na pwede magpamalaman natin sa Baliwag. So, kumbaga na-introduce na sila, hindi naman kailangan na ituro na yung kasaysayan at kung paano gawin yung buntal hat. Pero, kailangan lang ma-familiarize yung mga bata na meron nag-exist na buntal hat dito sa Baliwag.
0: That's very nice, ma'am.
1: Sa middle school mo, grades 4 to 6, so doon na pwedeng ituro yung kasaysayan, no? Bakit ba mahalaga sa ating mga Baliwagenyo itong sumbalilong buntal at yung paglalala ng sumbalilong buntal. Same doon sa imbote at bone inlay. Doon na natin introduce yung kung paano ginagawa yung process. And then po, sa high school, yun na yung actual na pagtuturo. So, yung si DepEd, so sa school division office po namin dito sa Baliwag, ay nagsimula na mag-train ng mga teachers na nagtuturo ng TLE, Technology and Livelihood Education. So, instead na yung pananahe, yung pagkakarpentero, lo-localize din po kung ano yung tinuturo sa TLE. So, yung may year na ituturo na yung paglalala ng sumbalilong buntal. And then actually, first quarter yan, may usapan na po kami ni Sir Boy Flores na first quarter next year, yung imbote naman ang itatrain namin dun sa mga teachers ng TLE. Para next school year, yun naman yung susunod na maituro dun sa TLE na subjects. So, in that way, di ba, parang talagang hands-on experience.
0: Yes.
1: Hindi lang puro all talk na isinusubo sa kanila na kung ano yung kasaysayan ng imbote, ng buntalhat. Pero sila mismo, ma-experience nila, in that way, mas ma-appreciate nila, mas mapapalapit sa kanila. At sila mismo na mga kabataan, kapag nagkaroon na sila ng appreciation, pagmamahal dun sa pamana na meron tayo mga Baliwagenyo, doon kasi magsisimula yun, di ba? Yung interest, yung pagmamahal. So, unti-unti, kahit sabihin natin sa dami ng mga estudyante na yan, siguro kahit ilan naman, meron tayong mabibilang na magiging interesado na magtutuloy nung tradisyon nito na paglalala ng sumbalilong buntal saka nung pag-iimbote. So, in the long run, pwede silang magtayo ng business, mga kapital, at simulan ito bilang isang livelihood program para sa kanila na ikakabuhay nila, kabubuhay nila, di ba? Iyon.
0: Yes, that's very nice, ma'am. Actually, na-appreciate namin yung ganyang hakbang ng inyong LGU na through this our culture. Kasi, ma'am, lalo na sa mga generation nga ngayon, paulit-ulit ko rin sinasabi dito sa ating programa, maganda talaga na mabilis din na maunawaan ng mga estudyante kapag nakikita nila, nahahawakan nila.
1: Yes.
0: Aside from sa mga libro na binabasa lang natin, tinuturo ni teacher, maganda talaga yung hands-on na mga skills na natututunan nila. Pero ma'am, syempre, since ito ay isang big step actually na ginawa ng LGU para sa question na rin sa iba, eh siguro para na rin baka sakaling merong gumaya din ng mga ibang lungsod na i-highlight yung kanilang kultura dito sa pamamagitan or pakikipagtulungan din sa ating Department of Education, gaano po ba dito sa Baliwag City, gaano po ba kahalaga na magpatuloy ito ang ating kultura, ang ating tradisyon na meron po yung Baliwag na through this ordinance din of course na ituturo sa ating mga estudyante, gaano po ba ito kahalaga? Kasi kung isipin ng iba ay iwan na lang natin yan sa ating mga local weavers, sa ating mga local artisan. Pero kasi yung iba hindi naman nauunawaan, bakit pa kailangan natin itong ipagpatuloy?
1: Sorry, medyo mahina ang dating mo.
0: Ayun, ma'am. Sige, ma'am. No worries, ma'am. Ulitin ko lang po.
1: Kaya medyo nilalapit ko na yung mukha ko.
0: Ayun, ma'am. Kasi syempre, sabi ko nga po, mama, this is a really good step sa LGU po ng Baliwag na kung saan nakikipagtulungan po tayo, lalo na sa Department of Education, na mailapit sa ating mga estudyante na sabi ko nga kanina, ma'am, bukod sa mabasa lang natin sa mga libro, ay maramdaman nila, matutunan nila hands-on sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, yung mga tradisyon na meron dito po sa Baliwag. Pero para na rin po sa inyo, gaano ba kahalaga na mapagpatuloy at mapangalagaan po natin itong mga kultura at tradisyon na meron sa Baliwag? Kasi kung isipin po yung iba, ay iniisip na lang ay iwan na lang natin ito sa nakaraan, iwan na lang natin ito sa mga nakakatanda, sa mga local weavers. Pero para sa inyo, ma'am, bakit po ba mahalaga na hindi natin ito makalimutan?
1: So, yun nga. Kaya actually namin pinasok nga ito sa cultural education program, yung pagtuturo at ipaglalapit sa kabataan no, itong mga pamana namin. Dahil nga, gusto namin talaga ipakita sa kanila na mahalaga ito, na ito ay bahagi ng ating kasaysayan, bahagi ng ating pagkakilanlan. Sabi nga nila, di ba, parang ang hindi marunong lumangon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroon. So, minsan, kaya tayo, siguro ngayon tayo, bilang mga Pilipino din, kaya parang hindi natin nakita yung mga ibang nagiging problema natin sa kasalukuyan dahil hindi natin marunong, hindi natin kayang i-appreciate kung ano yung naging bahagi natin sa nakaraan. So, dahil kinakalimutan natin sa sila kaagad, parang hinihiwalay na natin yung talagang pagkakakilanlan natin. So, kaya kami, talagang, yun ang gusto talaga namin instill sa mga kabataan ngayon na kung wala yung nakaraan natin ito, yung pamumuhay natin, kung way of life natin ng nakaraan, ito ay bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Wala tayo sa ngayon. Diba? Kaya nga, ito, ang pinagtutuunan namin ng pansel ay yung pagtuturo nito sa mga kabataan. Kasi yun nga yung kulang eh.
0: Yes.
1: Walang awareness and appreciation. Dahil hindi nila nararamdaman na mahalaga ito sa kanilang buhay. Kaya, yun ang gusto namin palaging, kumbaga, talagang itimo sa kanilang, sa kanilang iisipan na wala tayo ngayon sa kasalukuyan natin at maaring hindi natin marating yung magandang kinabukasan kung hindi natin titingnan kung ano yung pinanggalingan natin, kung ano yung kultura na meron tayo. Dahil ito ay bahagi ng buhay natin bilang Baliwagenyo, bilang Bulakenyo, at bilang Pilipino natin.
0: Yes, very well said, ma'am. And sana no, ma-adapt din. Ibig sabihin, maganda rin naman na magaya no, in a good way, gayahin ang ating mga local government unit yung nasimulan din itong Baliwag City kung saan paano po ninyo napapangalagaan at patuloy na matandaan ng ating mga younger generations itong kultura at traditions and of course history kasaysayan na meron po sa inyong lungsod. And mama, para sa mga nais bumisita sa inyong lungsod, paano po ba pumunta sa inyong museo?
1: Sabi ko nga sa ngayon, actually, sarado pa siya kasi nga under comprehensive restoration siya. But meron kami yung temporary office namin dito located dun sa Baliwag Business Baliwag Business Center complex. Meron kami pinut up na small exhibition para kapag bibisita dito yung mga tao, meron pa rin silang makikita na isang maliit na kumbaga bahagi ng kultura at kasaysayan ng Baliwag. And also, we have traveling exhibitions. So hindi lang sa schools kami nagpo-put up ng traveling exhibitions, even in public spaces like malls. So yung dalawang malaking mall dito sa amin sa Baliwag, and we're also open with collaborations with other cultural spaces para maibaba namin yung traveling exhibition namin. And aside from that, we also have other education programs. So we have lectures, talks, trainings, and workshops kung saan pinapakilala namin yung kultura at kasaysayan ng Baliwag. And another thing, meron kaming mga heritage tours, specifically heritage walking tour. So dito sa Baliwag, so this is not actually the project of the Museo ng Baliwag, pero nung mother office namin, yung City Arts, Culture, and Tourism Office. So, dun sa History Division, who's in charge of installing cultural and historical markers within Baliwag. So, yung product ng cultural mapping namin is nag-i-identify kami ng mga areas or places or significant personalities na pwede namin lagyan ng markers. So, through the markers and syempre itong markers na to ay open sa public, so it's in the public spaces, it also serves na a form of educating the public na magulat sila o ba't may biglang marker dito, ito palang structure na to o ito palang bahay na to, importante pala to sa aming mga Baliwagenyo kasi makasaysayan pala ano yung naging contribution ng mga tumira dito. So that's also part of our educating the Baliwagenos and for them to appreciate na mayaman talaga yung kultura at kasaysayan namin. So we offer a heritage walking tour. So anyone pwedeng mag-message sa amin kung gusto, interesado na dun sa mga heritage walking tour namin. So nililibot namin yung mga areas dito na may mga monuments, markers, museums, so kasama dito yung simbahan, kasama din dito. So, yun. So, habang hindi pa bukas yung, sabi ko nga kanina, di ba, yung Museo ng Baliwag ay hindi lang naman naka-confine sa loob ng espasyo ng lumang munisipyo. We extend our programs and activities outside the confines of this of the lumang munisipyo. So, marami kaming in-offer na programs and activities na available sa public. Hindi naman kailangan na nasa loob ng lumang munisipyo.
0: And tama po ba, ma'am? Kasama rin po ito sa pasyal passport?
1: Yes, ng Bulacan. So, si Bulacan ay ang provincial government ay merong pasyal museo pass. So, kasama ka ang Museo ng Baliwag, we're part of that. So like for example, yung nabanggit ko kanina na yung Eco and Leti Cruz art program namin. So I will take this opportunity na rin to
0: Go
1: invite
0: ahead, ma'am.
1: Everyone na sa darating na linggo, Sunday, on October 18, will be the on-the-spot painting competition. So ito, in-invite din namin yung public kasi gusto namin mag-interact sila with the local artists ng Bulacan. So, ang venue niya is yung sa simbahan ng San Agustin, and we invite, kasi sa hapon, ano kasi to parang Holy Rosary Feast sa October 18 yata, or basta yung month na to. So, merong procession, and alam naman yung siguro na isa rin sa mga intangible cultural heritage ng Baliwag is yung mga karosa nito during the Lenten procession. So, well, hindi naman Holy Week ngayon, pero syempre, every time na may mga okasyon, laging may prosesyon dito sa Baliwag. So, sa darating na linggo, October 18, magkakaroon ng prosesyon for the Holy Rosary. So, merong mga more than 20 karosa prosesyon sa hapon. And then sa umaga, yung aming on-the-spot painting competition. So, in-invite namin yung mga may-ari ng karosa na doon sa patio ng simbahan, mag-ayos ng kanilang mga karosa. So, usually kasi sa bahay nila ginagawa yun. Pero nga, for this event, in-invite namin na doon na po kayo mismo sa patio ng simbahan para makita ng public kung paano ba inaayusan ito, yung mga karosa na to, paano inahanda bago ang prosesyon. And at the same time, ido-document through paintings ng aming mga local artists po yung preparasyon nila para ng mga karosa para sa isang prosesyon.
0: Ayun. And also, Mama, last na lang po yung inyong social media accounts and contact numbers para sa mga nais pong sumali sa inyong mga activities. Go ahead po.
1: So yes, we're actually sa social media, meron kaming active kami sa tatlong social media. So hanapin niyo lang Museo ng Baliwag, meron kaming Facebook page. So just search Museo ng Baliwag. And then we also have Instagram, ganun din, Museo ng Baliwag. And then we also have TikTok, Museo ng Baliwag. So purong Museo ng Baliwag po siya. So 'yun ang aming sa social media account. You can also check yung website ng Baliwag, baliwag.gov.ph. So, meron ding, explore nyo lang po yun, yung baliwag.gov.ph. Tapos may link din po kami doon ng aming mga websites, both sa tourism and sa museum pages.
0: Ayun, maraming salamat, Ma'am, sa inyo pong pagbabahagi sa amin ng kwento ng mayamang kultura na meron po dito sa inyong lungsod sa Baliwag. Muli po, ating po nga nakapanayam si Ma'am Jesusa Garcia Villanueva. Siya po ang Officer in Charge and Head ng Baliwag City Arts, Culture and Tourism Office at ang Curator ng Museo ng Baliwag. Maraming salamat po, Ma'am, and mag-iingat po kayo.
1: Thank you rin sa inyo po sa Radyo Magazine for inviting us and sharing about Museo ng Baliwag and what we do here in the city city of Baliwag.
0: Maraming salamat, ma'am.
1: Thank you.
0: Ayan, napakaganda ng mga narinig nating kwento. And sana, kung meron pong pagkakataon na makabisita kayo dito sa Bulacan, ay dumaong na rin tayo dito sa Baliwag City at makabisita rin dito sa kanilang Museo ng Baliwag. Nabanggit nga ni ma'am kanina na meron nga silang, since nag-undergo pa ng ilang renovation dito sa ating museo, ay maaari pa rin kayong sumali sa kanilang mga activities tulad ng mga heritage walking tours. Ayan na, isang diretso na natin yung kwentuhan natin with Ma'am Jesusa. Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At muli, maraming salamat din ulit kay Ma'am Jesusa Garcia Villanueva, ang curator po mula sa Museo ng Baliwag. At ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, andyan sina Frenny Merosho Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Julius Unga, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Mezzo Magazine, 1278 AM.
1: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible rin maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
2: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
1: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
3: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
4: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
5: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
1: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
6: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang kahapunan.
17: 6:60
12: Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
16: Ating mga oras, alas 5 ng hapon.

Magandang hapon po at welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama niyo hanggang alas 6. At gaya ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin. Mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Ito pong halos isang oras nating pagsasamahan. Ngayong hapon ng Huwebes, 15, sweldo ng marami sa ating mga kababayan. Kaya't naman po ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. At dyan lang po kayo at dito lang kami.

At narito po ang magiging lagay ng ating panahon. Apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Palawan, Visayas at Mindanao. Abang itong northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa Northern Luzon. At dito nga po no, sa forecast na mula sa PAGASA, posible raw po yung mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na daranas ng katamtaman hanggang malakas na pagulan. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Inaasa ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa mga lugar nito na may kasamang isolated light rains dahil sa northeasterly wind flow. Sa atin po sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms. At babala rin ang pag-asa na posible ang pagbaha at landslide kung magkakaroon ng malakas na thunderstorm. Samantala, meron pong isang tropical depression sa labas ng PAR. Pinamataan kanina alas 3 ng madaling araw sa layong 2,015 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas itong hanging aabot ng 45 kilometers per hour at yung pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Pinakamataas na temperaturang naitala po dito sa Quezon City, 32.9 degrees Celsius. Alas 2 yan kaninang hapon, habang ang pinakamababa, 23.8 degrees Celsius. Alas 6 kaninang umaga. Maya-maya lang 5:36 p.m. lulubog ang haring araw. Babalik yan bukas ang umaga, 5:48 a.m.

ating tampok na balita. Ipinagutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapahusay ng mga kalsada, tulay at sistema ng transportasyon upang mapabilis ang pagdadala ng mga pagkain at iba pang pangunahing bilihin at maiwasan ang posibleng kakulangan sa supply sa harap ng banta ng Super El Niño. Sa kanyang naging talumpati sa pagbubukas ng isang bagong logistics hub sa Clark, Pampanga ngayong Webes, sinabi ng Pangulo na nananatiling malaking problema ng bansa ang mataas na gastos sa pagdadala ng mga produkto. Umabot umano sa 27% ng halaga ng benta ang gastos sa logistics sa Pilipinas, isa sa pinakamataas sa Southeast Asia. Kabilang sa mga dahilan ang pagsisikip ng mga pantalan, kakulangan sa maayos na mga kalsada at hindi sapat na cold chain facilities na kailangan upang mapanatili ang kalidad ng mga produktong madaling masira. Ayon pa sa Pangulo, nagtutulungan ang Department of Public Works and Highways at Department of Transportation upang mas mapadali ang pagdadala ng mga produktong agrikultural mula sa mga lugar ng produksyon patungo sa mga pamilihan at pantalan. Tinambok din niya ang panukalang Subic Clark Manila Batangas Railway na layong pag-ugnay ng mahalagang daungan sa bansa. Inatasan din ng Pangulo ang Bases Conversion and Development Authority at Department of Trade and Industry na magsumite ng ulat tungkol sa mga proyektong hindi pa tapos diyan sa Clark kasama ang takdang petsa ng pagbubukas ng mga ito. Sa iba pang balita, giniit ng Malacanang na hindi pinag-uusapan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy ang usapin sa impeachment laban sa Vice Presidente. At ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naislaman ng Pangulo ay masunod ang due process. Sinabi ni Castro na maging sa kanila mga pagpupulong ay hindi umano pinag-uusapan ng impeachment. Nauna na ang giniit ng palasyo na desisyon ni Duterte kung mananatili siya sa kanyang puesto.

0: At nitong Martes, muli sinabi ng Vice Presidente na hindi siya magbibitiw sa tungkulin sa kabila ng mga paratang labang sa kanya. Samantala, 3 sa 4 na artikulo ng impeachment laban kay Duterte ang iniyurong na ng House Prosecution Panel at sinabi nitong sa 2 artikulo na lamang ito magtutuo ng pansin. Nakabatay ang natitilang artikulo sa mga paratang tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman, hindi ganap na pagdedeklara ng mga ari-arian at kabiguang mag-divest sa negosyo. Para naman sa kampo ni Duterte, ang pag-urong sa 3 artikulo ay patunay umano na walang sapat na batayan ng mga paratang. Kinwestiyon ni Jose Castro ang panig ng depensa dahil ayon sa kanya, wala umanong formal na pagtutol sa pag-urong ng mga artikulo. Samantala, tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
2: Swap na budget recipes.
1: Light na buong family.
3: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: Mano ba?
8: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
12: OPLAN contra tax scams.
11: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: no sabon.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home may hindi boring. Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Samantala, bago pa sa ating mga musika, narito muna pagpapatuloy pa ng ating balitaan

bumagsak sa 63.06 pesos ang halaga ng piso kontra US dollar ngayong Huwebes, October 15. Ito na ang ika-27 record low ng Philippine currency ngayong taon. 19 centimos ang binaba ng piso mula sa 62.87 pesos kada dolyar kahapon Miyerkules, at nalampasan pa nito ang dating record low na 62.9 pesos na naitala noong October 8. Kabilang umano sa mga dahilan ng paghina ng piso, ang lumalaking posibilidad na magtaas ng interest rates ang US Federal Reserve sa susunod na pagpupulong nito sa October 27 at 28. Ito ay matapos lumabas na umabot sa 3.7% ang US inflation nitong Setyembre, habang 2.6% naman ang core inflation, kapwa mas mataas kesa inaasahan ng merkado. Dagdag pa riyan ang mga geopolitical risks at pagbaba ng Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas na nasa $99.996 billion nitong nagdaang Setyembre. Pinakamababa yan sa loob ng 3 taon. Sa patuloy na paghina ng piso, maaaring maapektuhan ang presyo ng mga produktong inaangkat ng bansa at iba pang gastusing nakadepende sa US dollar.

Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinailalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Yan ay mula kaninang alas 5 ngayong hapon hanggang alas 6 mamayang gabi, October 15, dahil nga sa kakulangan ng ilang planta ng kuryente at pagbaba ng kapasidad ng iba pang pasilidad. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, mayroong 2,557 megawatts na kapasidad ng supply ang Visayas Grid laban sa peak demand na 2,479 megawatts. Gayunman, hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang tinaklang contingency requirement ng transmission grid. Kabuang 645.6 megawatts ng kapasidad ang hindi magamit dahil sa mga planta na naka-forced outage o tumatakbo sa reduced capacity. Kabilang sa mga dahilan ang hindi pagtakbo o paggana ng coal plants na PEDC-3 at KSPC-1. Gayun din ang limitadong supply na naangkat mula sa Mindanao dahil sa hindi planadong outage ng FDC-3 at nakatakda namang maintenance outage ng GNPK-4 at TSI-2. Iniulat din ng NGCP na 17 planta ang tumatakbo sa derated capacity. Sa tala ng grid operator, may mga planta ring matagal nang naka-outage, kabilang ang ilan na mula pa noong 2021, 2023 at 2024. Ang yellow alert ay nangangahulugang kulang ang operating margin ng grid upang matugunan ang kinakailangang reserba sa oras ng pangangailangan. Makalipas po ang alas 5 sa pagbabalik ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: Tamang impormasyon.
1: Panggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
9: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
10: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
9: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
11: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
9: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
12: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
9: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
11: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
12: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
1: Learning from home na hindi boring.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ito pa rin po ang ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Samantala, sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, iniutos ng Philippine National Police ang mas mahigpit na inspeksyon sa pag-iingat ng mga baril na ini-issue sa mga pulis matapos sibakin sa serbisyo ang isang pulis na ang government-issued pistol ay ginamit sa nakamamatay na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ipatutupad ng organisasyon ang desisyon ng National Police Commission na tanggalin sa serbisyo si Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia dahil sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ginamit ng pamangkin ni Paciencia ang kanyang 9mm service pistol sa pamamaril noong June 22 sa San Jose National High School kung saan 3 estudyante ang nasawi at ilang iba pa ang nasugatan. Batay sa NAPOLCOM, nabigo si Paciencia na maayos na ingatan ng kanyang service firearm at iniwan ito sa bahay sa halip na ilagay sa isang safety vault gaya ng hinihingi ng mga patakaran ng PNP. Dahil dito, inatasan ni Nartates sa mga unit commanders sa buong bansa na regular na inspeksyonin ang mga baril at idokumento ang pagsunod ng mga pulis sa mga patakaran sa pag-iimbak, paghawak at pananagutan sa mga armas. Binigyan din ng PNP chief na pananagutan ng bawat pulis ang wastong pag-iingat sa baril na ipinagkakatiwala sa kanila. Samantala, sa ibang balita, tumaas ng 1.9% ang cash remittances mula sa mga overseas Filipino noong August 2026 batayan sa datos na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Huwebes. Umabot sa $3.035 billion ang perang ipinadala sa pamamagitan ng mga bangko nitong Agosto. Mas mataas yan kesa sa $2.98 billion sa kaparehong buwan noong nagdaang taon. Mula Enero hanggang Agosto, umabot naman sa $23.424 billion ang kabuuang cash remittances, mas mataas ng 2.2% kumpara sa $22.909 billion sa parehong panahon noong 2025. Nananatiling pinakamalaking pinagbumulan ng cash remittances ang United States na bumubuo sa 39.8% ng kabuuan. Sumunod ang Singapore na may 7.1% at Saudi Arabia na may 6.3%. Samantala, umabot sa $3.372 billion ang personal remittances noong Agosto mula sa $3.307 billion noong nagdaang taon. Kabilang sa personal remittances ang perang pinapadala sa pamamagitan ng formal at impormal na paraan, gayon din ang mga pinadadalang produkto. Ayon sa BSP, patuloy na nakatutulong ang mga remittance sa paggasta ng mga sambahayan at sa pangkalahatang aktibidad ng ekonomiya ng bansa.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Inflex na yan!
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
8: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
7: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas.
10: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
11: Secret! Baka agawin mo.
12: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
11: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
11: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
10: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
11: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
17: Radyo on the Go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
19: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
6: Suave.
22: Learning from home, may hindi boring.
2: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
0: Walot kalahating minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi, dulong bahagi po ng ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278. Sa ating pang balitaan, nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer na sundin ang tamang bayad sa mga manggagawang papasok sa trabaho sa panahon ng Undas at Bonifacio Day sa buwan ng Nobyembre. Sa ilalim ng Labor Advisory No. 18, Series of 2026, Special Non-Working Holidays ang November 1, All Saints Day at November 2, All Souls Day. Ang mga manggagawang papasok sa trabaho sa dalawang araw ay dapat tumanggap ng karagdagang 30% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras. Para naman sa hindi papasok, umiiral ang no work, no pay principle maliban kung may mas paborableng patakaran ng kumpanya o collective bargaining agreement. May kaukulang bayad din ang overtime at pagtatrabaho sa araw na kasabay ng nakatagdang rest day. Samantala, isang regular holiday ang November 30, Bonifacio Day. Ang mga manggagawang papasok ay dapat tumanggap ng 200% ng kanilang wage para sa unang 8 oras. Ang hindi naman papasok ay maaari pa rin tumanggap ng 100% ang sahod sa araw na iyon. Kung natutugunan ang mga kondisyong tinakda ng DOLE, may karagdagang bayad din para sa overtime at trabaho sa regular holiday na tumapat sa rest day ng empleyado. Inikayat ang mga employer na repasuin ang advisory upang matiyak ang tamang kompensasyon ng kanilang manggagawa. Sa iba pang balita, nagpapakita ng normal na pagaling si Pope Leo XIV matapos operahan upang alisin ang isang cancerous tumor sa kanyang kanang baga. Ayon sa mga doktor na nangangalaga sa kanya sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Ayon sa ulat na nilabas ng Vatican, nakalalakad na ang Santo Papa, nakakain at sumasailalim sa respiratory physiotherapy. Inalis sa operasyon noong Martes ang bahagi ng kanyang kanang baga. Pinakita rin umano ang kanyang blood tests at chest x-ray na nasa inasahang kondisyon ang kanyang paggaling matapos ang operasyon. Gayunman, hinihintay pa ang resulta ng biopsy upang malaman kung kumalat ang cancer sa ibang bahagi pa ng katawan. Ang pagkakatuklas ng cancerous tumor ay nagdulot ng pangamba sa simbahang Katolika, lalo na dahil aktibo si Pope Leo sa kanyang mga tungkulin mula ng mahalal bilang Santo Papa noong nagdaang taon. Sinabi ng Vatican na maagang natuklasan at lokal lamang ang nasabing tumor. Inaasahang aabuti ng halos 1 linggo ang kanyang paggaling at kinansela muna ang lahat ng kanyang audiences hanggang October 20. Patuloy na umasa mga mananampalataya sa maayos na paggaling ng Santo Papa habang naghihintay sa resulta ng pagsusuri.

At kasabay po ng awiting at Titan, samantalang mag-goodbye, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And thank you sa mga nakasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you, Boss Riden. Ako po, si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat.

0: Pajot Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Cafe.
1: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
3: Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
4: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Para mapalakas ang supply chain at logistics service sa bansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng United Parcel Service International Air Hub sa Pampanga. Bagong tayong Balanga Green Mobility Hub, personal na inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa Bataan ngayong araw. Malinis na transportasyon at paggamit ng renewable energy, target paigtingin sa pamamagitan ng nasabing proyekto. Nakararaming Pilipino, umaasang mahahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa isang survey. Isang politiko sa Mindanao, nagpondo umano sa tangkang pagpupuslit ng mahigit 500 kilo ng illegal na droga mula sa Laos patungong Pilipinas ayon sa PIDEA. At alamin ang ilang tipid tips sa paggamit ng tubig at kuryente sa harap ng banta ng very strong El Nino.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan Mas, magiging mabilis pa ang logistics process ng mga produkto mula sa bansa tungo sa iba't ibang panig ng mundo sa pagbubukas ng United Parcel Service International Air Hub sa Clark, Pampanga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pamamagitan ng pinalawak na pasilidad, kaya nitong makapagproseso ng 46,000 packages kada araw na makatutulong para makapaglikha ng daang-daang trabaho para sa mga Pilipino.
3: Binigyang diin naman ng Pangulo ang pagbuo ng conducive business environment para naman sa mga investor na nais mamuhunan sa bansa. Narito ang ulat.
4: 1, 2, 3.
5: From the Philippines to the world, yan ang target ng pagbubukas ng Expanded United Parcel Service International Air Hub sa Clark, Pampanga na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layan itong mapalakas ang supply chain at logistics service sa bansa, lalo't inaasahang magbubukas ito ng serbisyo sa nasa 1,100 global trade lanes. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa mas mabilis na proseso ng mga pangangailangan ng Pilipino mula pagkain, gamot at kalakal.
6: It connects our communities, sustains our businesses, and brings opportunities closer to the people.
5: Malaking bagay din anya ito lalo't may mga hamon pa rin kinaharap ang bansa sa sektor ng logistics, gaya ng mataas na presyo ng paglipat ng kalakal dahil sa port congestion, pati na ang kakulangan ng road network, maging ng cold storage facilities. Bagay na tinutugunan naman na raw ng DPWH at DOTR sa pagtutok sa pagsasaayos ng mga kalsada, tulay at transport systems. Bukod sa hakbang ng pamahalaan, mahalaga rin ayon sa Pangulo ang pakikipagtulungan sa private sector.
6: The hub's dedicated immigration and customs lanes will also help streamline cargo clearance. For the healthcare, pharmaceutical and biologic sectors, the facility offers an especially important innovation, UPS Premier. This specialized logistics service uses advanced sensor-based tracking, real-time visibility, and intervention capabilities to protect time and temperature-sensitive shipments. This strengthens our capacity to move critical medical supplies, vaccines, and other high-value cold chain products across borders.
5: At ngayong nakaumang ang very strong El Nino, malaking bagay ito sa pagpapabilis at pagtiyak sa napapanahong paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin.
3: Sa lawak na 300,000 square meters, kayang makapagproseso ng pasilidad ng 15,000 packages kada oras at 46,000 naman kada araw. Bukod dyan, nakapagbukas din ito ng 600 trabaho.
5: Kukonekta rin ang naturang pasilidad sa key markets mula Asia Pacific, India, Europe at Estados Unidos. Kaya asahan na raw ang mas mabilis na dating ng parcel o ng mga package mula 1 hanggang 2 araw, lalo na sa ilang bahagi ng Eastern China, Southeast Asia at India. Pinatitiyak naman ng Pangulo sa Department of Trade and Industry o DTI at Basis Conversion Development Authority o BCDA na i-report ang mga hindi pa natatapos na Clark investments sa nakatakdang opening date ng mga ito. Ibinida rin ng Presidente ang binuong Supply Chain and Logistics Center ng DTI para mabigyan ng access ang mga negosyo sa supplier para sa kanilang pangangailangan. Pinalalakas din anya ang connectivity para sa mabilis na paggalaw ng tao, serbisyo at kalakal.
6: The proposed Subic-Clark-Manila-Batangas Railway aims to link major ports of Subic, Manila and Batangas through an integrated freight network. These efforts are important steps forward.
5: Muli naman niyang hinikayat ang mga investor na maglagak ng puhunan sa bansa at tiniyak na committed ang pamahalaan na bumuo ng conducive business environment para sa kanila. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Matapos magtungo ng Pampanga, dumiretso agad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bataan para inspeksyonin ang bagong Tayong Balangang Green Mobility Hub. Target nitong pagtingin ng malinis na enerhiya at transportasyon sa lalawigan bilang suporta ng mga commuter, chauffeur at operator. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
4: Mula sa kanyang aktibidad noong umaga, kasunod na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Barangay Kabog-Kabog, Balanga City, Bataan para sa opisyal na inspeksyon ng bagong tapos na Balanga Green Mobility Hub. Mainit na sinalubong ang Pangulo ni Public Works Secretary Vince Dizon, Bataan Governor Joet Garcia, mga lokal na opisyal at mga transport workers at cooperative sa lalawigan.
7: Ngayon, ito na nga ang ating ikakalat sa buong Pilipinas. Nauna lang ito, pero it is napakaganda kasi malaki ang magiging kita, mas malaki ang magiging kita ng ating mga nagpapasada at pati na sa para sa ating mga commuters.
4: Nag-ikot ang Pangulo sa pasilidad at personal na sinubukan kung paano gumagana ang solar-powered EV charging stations at battery storage units. Ininspeksyon din niya ang loob ng mga bagong electric minibus na gagamitin para sa mas malawak na libreng sakay network sa Morong, Bagak, Dinalupihan, Hermosa at iba pang bayan sa Bataan.
8: This is a project that we're particularly proud of kasi it directly addresses yung hirap ng mga kababayan natin ngayon habang nagkaka-crisis tayo sa langis. No, itong charging station na to is open to the public at napakamura ng babayaran nila.
4: Ang bagong public transport terminal ay may higit 200 solar PV modules sa bubong nito. 4 na

0: na malaki ang kontribusyon ng Green Roadmap ng Bataan sa pagprotekta sa kalikasan at pagtangkilik sa renewable energy.
1: Hindi pa natin napapag-usapan yung pollution. Walang pollution. Ang fully electrical. Walang pollution.
0: Tampok din sa programa ang Accessible Financing Scheme ng Lalawigan para matulungan ang mga local transport groups at drivers na madaling makabili at makalipat sa EVs. Positibo naman ang pamahalaan na ang tagumpay ng proyektong ito sa Bataan ay magsisilbing modelo sa pagpapalawak tungo sa mas marami pang solar-powered hubs sa buong bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Tubig at kuryente, yan ang mahalagang ginagamit sa pang-araw-araw kaya't mahalaga ang responsabling pagkonsumo ng mga ito, may El Niño man o wala. Ang ilang tips sa pagtitipid ng kuryente at pag-iimbak ng tubig, alamin sa ulat ni Angelica Abrogan.
3: Araw-araw gumagawa ng paraan si Dominique para makatipid sa kuryente at tubig habang nagpapatakbo ng kanilang karinderya. Sa halip na hayaang tuloy-tuloy ang paggamit ng mga kagamitang dekuryente, sinisiguro nilang napapatay ang mga ito at tinatanggal sa saksakan kapag hindi ginagamit.
4: Mas ginagamit natin yung mga clip pans kasi aware naman tayo na parang mas less sila sa kuryente. So ayun, more on clip pans, then syempre sa ilaw naman, pinapatay natin sila pag medyo maliwanag para din makalis tayo sa consume ng kuryente.
3: Masinop rin si Dominic sa paggamit ng tubig.
4: Medyo umulan pa nung mga nakarang araw, syempre ginamit yung ulan, medyo gumamit tayo ng mga balde para kahit paano meron tayong pang linis ng CR, mga pambuhos, panlinis din dito sa tindahan.
3: Ika nga ng nakararami, parang magkapatid ang tubig at kuryente. Mahalagang sangkap ito sa pag-unlad ng sibilisasyon. Kaya ayon kay Engineer Esmeralda Villoria, Division Manager ng Institutional Development Service ng Local Water Utilities Administration o LUWA, may El Niño man o wala, narapat lamang natipirin ang tubig.
5: Habang marami tayong ginagamit na tubig, malaki ang ginagastos ng mga water districts. Mas marami ginagastos, gagastos sa kuryente, mas marami tayong ipuproduce na tubig. Yung tubig kasi bawat patak may corresponding cost na ginagamit ang water district.
3: Hinihikayat ng LUWA na kailangan maging responsable sa paggamit ng tubig. Pag may tumutulong gripo, ipaayos agad. Kapag gagamit ng tubig, yung sapat lamang. Bukod pa rito, nagbabala rin si Engineer Villoria na maging maingat sa pagpili ng mga containers, lalo na yung nakasanayang blue na drum.
5: Ito, medyo ingat tayo, no? Hindi tayo na dapat, no? Marami kasi sa atin ginagamit yung blue containers, yung malalaking drums na blue. Okay, medyo mag-ingat din tayo, no? Kasi hindi naman lahat din food grade yung material. At hindi natin alam basta-basta kung saan ang galing yung anong dati, kasi nire-reuse lang natin yung mga drums, saan ba nang galing yun, ano yung chemical na nangyari doon. Kasi hindi lahat yun ay safe yung material.
3: Kaya naman, gamitin lamang ito sa ibang gawain. Ngunit, huwag na huwag para sa pagkain.
6: Sa pamamagitan ng tamang paggamit at pagkonsumo ng tubig at kuryente, hindi lamang ito nakatutulong sa pagpapababa ng bayarin, kundi nakatutulong din ito sa responsabling paggamit ng ating mga likas na yaman. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
7: Bagamat nananatiling sapat ang supply ng tubig sa Davao City, patuloy ang paghahanda ng water service provider sa lungsod para matugunan ang mga hamon dulot ng El Niño. Nagsimula na rin magtipid sa paggamit ng tubig ang ilang residente at negosyante sa lungsod. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
8: Malaki ang pangangailangan sa tubig araw-araw ng karinderya ni Nanay Bebeng dito sa Bangkal, Davao City. Mahalaga ang tubig sa kanilang negosyo, lalo na sa pagluluto at paghuhugas ng mga gamit sa kusina. Pero dahil sa banta ng El Niño, nag-aala na siya sa posibilidad na makukumonti ang supply ng tubig sa lungsod. Kaya upang makatipid, gumagamit sila ng tubig mula sa kanilang deep well para sa paglalaba. Samantala, ang tubig na ginagamit sa paghuhugas ng mga plato ay kanilang iniipon upang magamit muli sa paglilinis ng inidoro at paghuhugas ng sahig. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang kanilang konsumo sa tubig.
9: Anak ko'y karinderya na nag-ano may ugkuan nga makasave po may tubig na maninika ng bumba. May ginaano na mo sa pagligo, paglaba. Napod may kuan ka ng

0: nuwasa para sa panghugas sa pagkaon, iluto na mo yung anak ra.
1: Kaugnay nito, muling tiniyak ng water service provider sa Davao City na sapat pa ang supply ng tubig na kanilang ipinamamahagi sa mga consumer ng lungsod sa kabila ng banta ng El Nino. Ayon sa ahensya, hindi pa apektado ng El Nino ang kanilang mga pinagmumula ng tubig sa ilalim ng lupa o groundwater sources. Ito ay sa kabila ng naitala nilang pagbaba ng level ng tubig sa Tamugan River. Dahil dito, patuloy ang kanilang koordinasyon sa Davao City LGU upang matiyak na may sapat na supply ng tubig ang lungsod.
2: Masiguro na to nga matagaan na to og sufficiente na supply ang ato ang mga customers, and it's very timely that we have already stabilized the our operation ang Tamugan River sa epekto sa El Nino. But the silver lining is even with the observed reduction, wala pa ta ni abot sa critical level.
1: Sa kabila nito, patuloy ang paghahanda ng water service provider upang matugunan ang mga hamong dulot ng El Nino. Kabilang sa kanilang mga hakbang, ang paglalagay ng water booster pump na makatutulong sa pagpapalakas ng pressure ng tubig. Partikular ito sa mga lugar na posibleng makakaranas ng mahinang pressure kapag lalo pang bumaba ang level ng tubig.
2: Naatay ipang-install na mga booster pump. Inline booster, no, meaning magbutang ta og additional appurtenance aron pag dili ta makapasaka og tubig, kaning inline booster ang mutulak sa tubig paingon ato na mga lugara, because most of these critical areas are elevated location.
1: Hinihikayat din ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig sa panahon ng El Nino. Pinayuhan din ang lahat na agad ipaayos ang mga tagas sa mga tubo ng tubig upang maiwasan ang pag-aksaya ng tubig. Jay Tayanes, para sa Bayan.
3: Tinalakay at tinilatag ng Department of Social Welfare and Development ang mga plano laban sa matinding El Nino. Bilang aksyon, isinusulong ng kagawaran ang Project Local Adaptation Water Access o LAWA at Project Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished o Binhi. Bahagi rin ng inilatag na solusyon ay ang water filtration kit na alternatibong tugon sa emergency response tulad ng naturang fenomena. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director for Maria Isabel Lanada, maaaring magamit ang kit para mapakinabangan ang mga yamang tubig ng bansa.
4: Kailangan salain yung tubig galing sa deep well, galing sa spring o bukal, dahil ang Pilipinas po ay isa sa pinakamaraming bukal sa buong mundo. At yun yung nakaka-proud sa Pilipinas. Tayo po ang isa sa pinakamaraming water source, water bodies.
3: Hindi lang mga makabagong kagamitan at teknolohiya sa pagsasaka ang itinampok sa Lakbay Palay Wet Season 2026 ng Philippine Rice Research Institute sa Batac, Ilocos Norte. Ipinakilala rin dito ang mga binhing kayang tumubo kahit limitado ang supply ng tubig na mahalaga sa paghahanda sa epekto ng matinding El Nino sa bansa. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Lawag.
5: Isa ang mga magsaka sa Ilocos Region sa mga pinakaapektado ng El Nino. Kaya naman, sa isinagawang Lakbay Palay Wet Season 2026 ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute dito sa Batac City, Ilocos Norte, ipinikita sa kanila ang mga climate smart technology at mga kagamitang pang-agriturismo. Pero hindi lang sa mga equipment, gaya ng mechanical transplanter, direct seeders at bamboo bin dryer na katuon ang field rice, kundi maging sa mga binhi na kayang mabuhay kahit limitado ang tubig.
6: When ako adan dagiti varieties tayo nga dito yung makita dagiti laglalo dagiti sahod ulan nga varieties at dadangan ay mulad to yung mamseli kaya dagiti pa ibunbunong tayo ti RC seed program kaya adan dagiti NC RC222 tayo kaya di NC RC480 nga so nakaibutur titikag. O riba si titanom makaproduce tayo natin ti nananay nga api.
5: Isa nga sa mga tampok na aktibidad dito ay ang pagpapakilala sa mobile solar irrigation na alternatibo sa mahal na gasolina at krudo. Pero hindi lang sa teknolohiya nagkaka-interest ang mga magsasaka, ang iba kasi sa kanila desidido na magtanim ng mga bagong variety ng palay na bunga ng kanilang pagbisita sa mga demonstration site.
7: Nakaka-bibighan na rin yung mga ano nila, sinasabi nilang mga halimbawa ng mga ano ito, tinanim na palay, na klase ng palay. Maganda, magaganda naman.
8: Siyempre, nakita ko yung magandang palay na binhi, kaya yun ang ano ko.
5: Diretso bili na po kayo ng ganong hybrid?
8: Oo, yeah.
5: Ibinida naman ng mga kooperatiba ang mga lokal na produkto gaya ng kape, suka, kasava at noodles. At habang nagbabadya ang very strong El Nino sa bansa, payo ng mga espesyalista sa mga magsasaka, mag-ingat ta laban sa heat stress at dehydration. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Samantala, nakatanggap ng tig sa 10 kilo ng bigas ang mahigit 17,000 pamilya sa Panabo City bilang bahagi ng programang Bigay Bigas para sa Masa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Davao del Norte. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilya sa pagtugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng bigas. Patuloy naman ang pagsisikap ng Pamahalaang Panlalawigan na makahanap ng mga paraan para matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa lalawigan at matiyak na hindi sila napapabayaan.
3: System ang umiiral sa bansa. Bukod sa tuyo at mainit na panahon sa ilang mga lugar sa Luzon, ramdam pa rin ang northeasterly wind flow dulot ng transition patungong amihan season sa katapusan ng buwan. Nagdadalayan ng malamig na panahon at maulap na panahon din sa northern Luzon. Ang intertropical convergence zone naman ay nariyan pa rin sa katimugang bahagi ng ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence habang ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman ang epekto sa ating bansa. Bukas po sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan o isolated rain showers sa Ilocos Region, Cordillera Region, ang Cagayan Valley, dulot ng northeasterlies. Apektado ng ITCZ ang Bicol Region at Mimaropa Provinces. Posibleng makaranas po dyan ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Mainit at tuyong panahon naman sa nalalawing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maliban na lang sa mga localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Apektado rin ito ng ITCC ang malaking bahagi ng Visayas. Makararanas po dyan ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap din na panahon. Pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, apektado rin ito ng maulang ITCC. Samantala, ito na pang rain probability sa ilang mga lugar sa bansa. At ito na ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa ating bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
10: At susunod, nakararaming Pilipino umaasang makakatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa isang survey.
3: Isang politiko mula sa Mindanao, nagpondo mano sa drug deal kaugnay ng mga illegal na drogang nasabat sa Laos ayon sa PIDEA.
9: At mga lokal na pamahalaan sa Davao City, naghahanda na para sa nalalapit na undas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Disaster Watch. Mga paghanda sa Super El Nino. Ayon sa mga eksperto, isang malakas na El Nino ang mararanasan natin sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ang Super El Nino ay isang di karaniwang weather event na dulot ng pag-init ng Dagat Pasipiko. Ito ay maghahatid ng matinding tagtuyo at init ng panahon at nagbabadyang krisis sa tubig, enerhiya at pagkain. Maaari rin itong maghatid ng mas malalakas na bagyo at pagbaha, bunsod ng habagat o southwest monsoon. Para mapangalagaan ang sarili at ang ating mga pamilya at komunidad, kahandaan ang kailangan. Laging mag-monitor ng panahon at tumutok sa mga weather update. Umiwas sa matinding sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Laging uminom ng tubig para maging ligtas sa heatstroke at dehydration. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Iset ang aircon thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade lamang. I-report ang mga tagas ng tubig at mga illegal na koneksyon sa inyong lugar. matuto ng wastong pag-iimba ng tubig ulan, maghanda ng evacuation plan para sa bagyo at malubhang pagbaha. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa drought-resistant crops o mga pananim na di nangangailangan ng maraming tubig. Makipag-ugnayan din sa ating mga lokal na agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng Super El Nino, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi pahihintulutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapunta sa kung saan-saan lang ang pondo para sa susunod na taon ayon yan sa Malacanang. Kasunod na rin ito ng mga panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa 2027 national budget. Narito ang ulat.
1: Maglabas ng ebidensya. Yan ang hamon ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na gagamitin umano ang 2027 national budget para gawing bargaining chip para i-pressure ang mga senator judge at bigyang pabuya ang mga kongresista na bumoto ng yes para umusad ang impeachment trial. Sabi ng Malacanang, madaling magturo pero mahirap mapatunayan.
2: Kung siya ay may duda sa budget na ito, alam naman natin sino ngayon, nasa kaninong kamay ngayon ang nagsasagawa ng budget ay ito ay nasa Kongreso. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
1: Hinggil naman sa pagpuna ni Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito sa realignment ng nasa 206 billion pesos sa bersyon ng Kongreso para sa proposed 2027 national budget, sinabi ng palasyo, maaari naman nila itong ayusin sa bersyon ng Senado bago maipasa sa Pangulo. Kasabay nito ang pagbibigay diin na malinaw ang gusto ng Presidente.
2: Hindi papayagan na ang pondo na maibibigay na magkakaroon ng sa 2027 ay magamit sa kung saan-saan. Dapat ang pondo, bawat piso ay para sa Pilipino.
1: Sinabi naman ng Malacanang na walang nasayang na pondo at oras sa paggulong ng impeachment trial ng bise. Yan ay kahit pa binawi ng prosecution ng tatlong articles of impeachment. Taliwas sa sinabi ng defense team na nasayang umano ang pera ng taong bayan.
2: Lahat po ng concerned na parties ay nag-participate. So walang maaring masabing na sayang kung mayroon namang naipakitang mga facts, data na maaaring makapagpaliwanag sa taong bayan. So since wala namang objection from the defense team, I think it is just but right for the senator judges, although hindi po tayo nagkakaroon ng prejudgment dito or conclusion. Because if there's no objection, talagang mag-grant ang withdrawal.
1: Pinabulaanan din ng Malacanang ang sinabi ng depensa na posible umanong magkaroon ng mistrial dahil nabigyan naman ng pagkakataon ang magkabilang panig na magsagawa ng cross-examination at magharap ng ebidensya. Kene, pasyente para sa bayan.
3: Pinasinungalingan ng liderato ng Senado ang pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa paggamit umano ng 2027 proposed national budget para impluwensyahan ang boto ng mga senator judge. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Pinalaga ni Senate President Sherwin Gatchalian ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ang 2027 proposed national budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senator judge sa impeachment trial.
5: Walang ganun. Ganun na dinadanggal sa senator or senator judges. Walang ganun.
6: Ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment.
4: Pinabulaan ng dinigatsalian ang pahayag ng kampo ng vice-presidente na umaabos sa 25 billion pesos kada araw ang gasto sa impeachment trial.
6: Lang to. Ang actual gastos namin is about 14 million plus from when we started in July until now. So that's about 340,000 a day gastos.
4: Paliwanag ni Gatchalian, kasama sa gastos ang pagkain ng mga empleyadong umaabot sa gabi ang trabaho, mga supplies, overtime pay, at pag-upa ng karagdagang lugar para sa mga budget hearing dahil ginagamit sa impeachment trial ang karamihan sa mga silid ng Senado. 11 million pesos na lamang ang natitirang pondo ng Senado para sa impeachment trial. Tinanong din si Gatchalian kung nahihinayang ba siya sa oras na inilaan ng impeachment court matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang tatlong articles of impeachment at tutukan na lamang ang Article 2 umano'y unexplained wealth.
6: Trabaho namin ito Ang trabaho namin to make public servants accountable. So hindi naman sayang oras namin itong ginagawa namin trabaho.
4: Samantala, walang nakikitang mali Senator Erwin Tulfo sa desisyon ng prosecution.
7: Strategy ng prosecution nun, di ba? Eh, gawa din sila ng strategy when it's their turn, di ba? Anong mali doon? Mas wala naman kami nakita kasi wala namang violation.
4: Kinastigo rin ni Tulfo ang maagang paglitaw ng mga pangalang mga posibleng pumalit kay Duterte sakaling makonvict.
7: Para sigurado na tayo, we can the Senate will impeach the Vice President. Yung nakakayos kasi, pangungunahan mo yung Senator Judges, wala pa namang desisyon, di ba?
4: Sinisilip naman ng Senado ang umano'y hindi kaaya-ayang kilos o aksyon ng ilang individual sa loob ng session hall. Samantala, magpapatuloy impeachment trial sa November 9. Maliban sa half-day session, may mga araw pa ring whole day ang paglilitis. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan posibleng matapos ang impeachment trial. Pero pagtitiyak ng liderato ng Senado, magiging patas at walang kinikilingan ang kanilang magiging desisyon. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Nagtitiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging desisyon ng kanyang anak na si House Majority Leader Sandro Marcos matapos itong lumipat ng partido ayon sa Palasyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa desisyon ng kanyang mga anak ayon sa Malacanang. Kasunod ito ng paglipat ng partido ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa Lakas CMD mula sa Partido Federal ng Pilipinas na dating partido ng kanyang ama.
2: Katulad ng sinabi ko dati, ang desisyon ng kanyang anak ay nagtitiwala ang Pangulo. So kung ano man ang gagawin ng kanyang anak, ito ay kanyang pinagkakatiwalaan na tama ang anumang aksyon ng kanyang anak, ng kanyang mga anak.
3: Samantala, iginiit naman ang Palasyo na wala pang conviction sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang lumabas na article kung saan napabalita na si House Speaker Faustino Bongbongile III umano ang napipisil na hahalili sa posisyon ni Vice President Duterte kung sakaling makonvict siya sa impeachment trial.
2: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil Ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng vice-presidente.
3: Sinabi umano ng source ng article na ang pagiging politically neutral at walang bahid umano ni D ang naging dahilan para mapisil umano siya na papalit sa vice-presidente. Pero giit ng Malacanang, hayaan na gumulong ang proseso.
2: Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo nirerespeto ang posisyon ng vice-presidente.
3: Vel Custodio, para sa Bayan.
8: Mas maraming Pilipino ang umaasang mahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya. Ayon yan sa third quarter survey ng Publicus Asia na isinagawa nitong October 1 hanggang 4, kung saan 44% ang mga Pilipino ang umaasa sa kanyang conviction, habang 31% ang umaasang maaakwit ang Vice Presidente at 25% naman ang hindi pa nakakapagpasya. Samantala, 65% ng mga respondent ang nagpahayag ng interes sa pagsubaybay sa impeachment trial. Sa usapin ng ebidensya, 44 hanggang 46% ang naniniwalang sapat ang ipinresenta ng prosekusyon, habang 45 hanggang 47% naman ang nagsabing kumbinsido sila sa mga inilatag na ebidensya. Isinagawa ang survey sa 1,500 rehistradong botante sa buong bansa. Kinistyon ng NBI ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi sa kanya ang isa sa mga lupang iniuugnay sa kanyang salin habang plano ring suriin ang ahensya ang salin ni Davao City Representative Pulong Duterte kabilang ang isang resort sa Samal Island. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: yun po yung claim ni Vice President, hindi kanila yung property, po ba? Ang tanong ko ngayon, bakit niyo po idideklara sa SALIN?
10: Ganyan kinwestiyon ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi umano sa kanya ang lupaing iniuugnay ng ahensya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Sa pagsusuri ng NBI sa SALIN ng bise mula taong 2024 hanggang 2025, natukoy ang 22 titulo ng lupa na kaugnay ng 14 properties na kanyang idineklara. Kabilang dito ang agricultural land sa Katigan, Davao City na base sa kanyang SALIN ay 890,000 pesos ang halaga. Pero batay sa inspeksyon ng NBI, tinatayang nasa 50 hanggang 60 million pesos ang presyo ng lupain.
9: Inawa po namin, kumuha kami ng kopya ng TCT sa LRA at pinuntahan namin yung lugar base doon sa description sa TCT at giniyutag pa po natin. At nag-interview po tayo ng mga tao na ninirahan doon.
10: Giit pa ni Director Matibag, ang lahat ng natuklasan nila sa SALIN ng Vice Presidente ay nakabase sa mga legal na dokumento bago nila ito iakyat sa Office of the Ombudsman para sa kaukulang aksyon. Bukod sa mga lupain sa Katigan, may iba pang properties na iniuugnay sa Vice Presidente, kabilang ang isang lote sa Andanao Samal Island na may assessed value na nasa 9.75 hanggang 19.5 million pesos. Kabilang sa mga nasuri ang Prime Bistro na tinatayang nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyong piso. Batay sa mga dokumentong siniyasat ng NBI, nakapangalan ang mga ito sa Vice Presidente at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sa kabuuan, tinatayang aabot umano sa 264 million pesos ang halaga ng 14 na properties na iniuugnay sa pangalawang pangulo base na rin sa records ng Land Registration Authority o LRA na nakalap ng NBI. Tinitingnan din ang ahensya kung may posibleng money laundering sa mga ari-ariang ito. Kaya nakipag-ugnayan sila sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para matuntun ang pinagmula ng pondo.
9: Ngayon kung ano po yung aming sinusundan pa rin, kung saan ang posible ng ganyang pondo, we are in coordination with the AMLC, with the AMLA para malaman kung meron. At tinitingnan din po namin yung relationship doon sa yung korporasyon, yung kay Hybiti Cruzon.
10: Samantala, planong suriin ng NBI ang ari-ari ang iniuugnay naman sa kapatid ng Vice Presidente na si Davao City Representative Pulong Duterte. Katulad kasi sa Vice, may mansyon malapit sa isang resort sa Samal Island sa Davao del Norte na pag-aari rin umano ng miyembro ng pamilya Duterte. Pero itinanggi ito ng kongresista. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila ang fact-finding report ng NBI kaugnay ng mga properties na nasilip sa SALIN ni VP Sara. Dadaanan nila ito sa inisyal na investigasyon bago magpasya sa kaukulang aksyon. Tiniyak din ang ombudsman na haharapin nila ang kaso ng walang bahid ng politika. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Tukoy na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang hindi pinangalanang politiko mula sa Mindanao na umano'y nagpondo sa tangkang pagpupuslit sa mahigit 500 kilo ng ilegal na droga papasok ng bansa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
11: Malapit nang mahubaran ng maskara ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa likod ng tangkang pagpuslit ng mahigit 500 kilo ng ilegal na droga mula sa Laos patungo sa Pilipinas. Bukod kasi kay Fahad at alias Boyet na nauna ng pinangalanan ng PDEA, tukoy na rin daw nila ang nagpondo sa drug deal.
12: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin, and itong tao ay isang politiko based in the south, taga Mindanao po, yung politiko na tukoy po natin.
11: Ayon kay PDEA spokesperson, Attorney Joseph Kalulot, dati nang sangkot sa illegal na droga ang pamilya ng politiko.
12: Yung bank transfer, nakuha natin yan. So, doon sa task group na ito, dito natin na nakuha kung sino-sino yung mga kasabot nila. So, hindi lang yung dalawa na sinasabi dati, yung alias Boyet at yung alias Fahad. Nakuha rin natin kung sino pa yung mga ibang kasama ko nila.
11: Ang politiko, si Boyet at Fahad, malaki daw ang ginagamba ng papel sa sindikato.
12: Oh, kasi si Fahad ang susundo ng droga eh. Si Boyet ang nagbayad to bank. Tapos yung partido ni politiko, against the current administration.
11: Anumang araw mula ngayon ay magsasampa na daw ng kaso ang PDEA laban sa mga sangkot sa tangkang pagpapalusot ng droga papasok ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ang isinasagawang case build-up ng PDEA laban sa politiko, Fahad at alias Boyet.
12: Sa trading kasi, hindi necessary na hawak-hawak nila yung droga as long as they transacted legal drugs through use of electronic devices. Pasok ko yan.
11: Ang sabi ng PDEA, hindi raw basta-basta ang grupong ito ng politiko na nasa likod ng napurnadang drug deal mula sa Laos. Patunay daw dito ang kanilang piniling droga na amot sa 3.4 billion pesos ang halaga. Idagdag mo pa dyan ang nasa mahigit $49,000 na ipinambayad nila sa private jet na magdadala sana ng droga patungo dito sa Pilipinas. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Samantala, mahigit 100 maletang may pera ang na-deliver umano sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati mula 2023 hanggang 2024. Ayon yan sa humarap na testigo ng prosecution na si Rodante Orbilio sa Sandigan Bayan para sa bail petition ng mambabatas. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
13: Sa testimonya ng dating bodyguard ni dating Acubicol Representative Saldicon na si Rodante Orbilio, higit 100 maleta na nagkakahalaga umano ng 1 bilyong piso ang na-deliver sa tinutukoy na bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa McKinley Forbes Park, Makati mula 2023 hanggang 2024. Iniharap ng prosecution si Orbilio bilang testigo sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa bail petition ni Romualdez sa kasong plunder. Bukod dito, nag-deliver din umano si Orbilio ng 17 maleta sa isa pang bahay ni Romualdez sa Nara Avenue Forbes Park at 7 maleta sa Aguado Street sa Maynila. Ayon kay Orbilio, nagsimula ang delivery ng mga maleta nang maupuan niya si Cobb bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Tumatagal ang anyang delivery ng nasa 15 hanggang 20 minuto. Nasusuya na rin umano siya sa amoy ng pera. Dagdag pa ni Orbilio, nag-deliver din umano siya ng maleta kanila Senate President Pro Tempore Tito Soto, dating Senator Antonio Trillanes IV at dating Marikina Representative Stella Kimbo. Sagot ni Soto, lumang kwento na ito at hindi nararapat pang bigyan ng tugon. Ay naman kay Trillanes, hindi ito totoo lalo't binawi na anya ng kanyang mga kasamahan ang sinabing nagbigay ng maleta ng pera sa kanya. Habang wala pang inilalabas na payag si Kimbo ukol dito. Samantala, aabot naman sa 15 hanggang 20 milyong piso ang naging alok umano sa kanila para mag-recant o bawiin ang una nilang naging mga pahayag. Anya, hindi siya umano pumayag na bumaliktad. Binigyan din ni Orbilio na ito lang alam niyang totoong nangyari, ang pagtatrabaho niya kay Ko. Ipinakita rin ang itim na plastic container na ayon sa prosecution ginamit umano sa paglalagay ng pera bago pa ginamit ang mga maleta. Sa testimonya ni Orbilio, hiniling niya mga container para paglagyan ng kanyang gamit. Nakatakdang iharap ng prosecution sa susunod na linggo si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Si Alcantara, isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Hindi naman isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng paniniktik o pang-espiyas na sa isa umanong POGO facility sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City, na ilang metro lamang ang lapit mula sa Camp Aguinaldo. Sinalakay ang naturang POGO facility noong Lunes sa pangunguna ng mga operatiba mula sa Bureau of Immigration katuwang ang AFP National Capital Region Command. Naaktuhan sa operasyon ng 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals. Sangkot umano sa illegal na online scamming activities ang sinalakay na POGO facility. Pero kailangan pa ng malalim na investigasyon ayon sa Defense Department.
14: The fact na na-discover natin ito is proof that our intelligence agencies are working. We'll see kung ano ang lalabas doon sa forensic investigation nung mga na-recover sa kanila. Nonetheless, even with, alam naman natin na Camp Aguinaldo is already a restricted facility.
8: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa consent ng nominasyon ng Department of Foreign Affairs. Ito ay para kay Robespierre Livelo Bolivar, Chief of Mission Class 1 bilang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
3: Sa ibang balita, sinibak sa pwesto ang hepe ng police clearance section sa Quezon City Hall kasunod ng viral video online kung saan inireklamo ang Manoy delay na operasyon dahil sa selebrasyon ng kaarawan ng isang pulis. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
15: Ilang minutong natenga ang pila sa police clearance section sa Quezon City Hall noong nakaraang araw. Kwento ng uploader ng video, tila tumigil daw ang mundo ng mga pulis na nagmamando sa lugar dahil sa birthday celebration ng kanilang kasamahan. Ang akala daw niya ay kakantahan lang ang celebrant at magbabalik trabaho agad. Pero tila nakalimutan daw ng mga ito na may mga nakapila para kumuha ng police clearance. 8 cubicle daw ang sabay-sabay na kumain at nag-break time. Ang insidente agad nakarating kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Humingi ng pasensya ang alkalde at agad inendorso sa pamunuan ng Quezon City Police District o QCPD ang pangyayari. Dahil sa insidente, sinibak na ang hepe ng clearance section. Sabi ng Philippine National Police o PNP, maaari naman daw mag-break time ang kanilang mga personnel. Ang hindi daw pwede ay kung magsasabay-sabay ang mga ito dahilan para mapabayaan ang kanilang trabaho.
16: Kailangan rin pong kumain ng ating mga tao. We all understand that. But meron po tayong pinapairal na tinatawag natin alternate lunch break.
15: Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, sinisilip na nila ang computer logs para makita kung talaga bang tumigil ang pagproseso ng police clearance at nagparty-party ang mga pulis.
16: We are also looking at the police clearance processing logs. Yung pong ano, kasi initially nakita natin na hindi po naman tumigil. Kasi ang allegation dito or ang complaint is that during the lunch break, tumigil po lahat, nakapila yung, if I read it correctly, na nakapila yung marami, pero sila nagsiselebrate, nagkakantahan ng birthday song, tapos kumakain, sabay-sabay kumain.
15: Bagamat lumalabas na hindi naman daw talaga tumigil sa kanilang trabaho ang mga pulis, sabi ng PNP, sisilipin pa rin nila ang kuha ng CCTV sa lugar nung araw at nung oras na may nagreklamo. Kung sakali naman daw na totoo, titiyakin daw ng PNP na hindi na ito mauulit pa. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: Pinalalakas ng Education Department ang mga hakbang para matugunan ang mental health at emosyonal na pangangailangan ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Kasabay nito, nanumpa na ang mahigit 300 bagong school counselor associates sa Metro Manila bilang bahagi ng pagsisikap na magkaroon ng mas ligtas na paaralan para sa lahat. Yan ang ulat ni Azzy Roberto. Mahigit 300 bagong School Counselor Associates o SCA mula sa National Capital Region o NCR ang nanumpa sa opisina ng Department of Education o DepEd Central ngayong araw. Tinangunahan ni DepEd Secretary Sunny Angara ang seremonya. Para mapanatiling ligtas ang mga paaralan, patitibayin ng ahensya ang mga suporta sa mga mag-aaral.
17: Papalakasin natin yung mental health services natin dahil nakita natin na kailangan talaga ito. So, kailangan i-capacitate yung mga counselors natin, ibang faculty members. Tapos yung kaagapay program natin na yung ugnayan ng mga magulang, ng mga pamilya, sa eskwelahan, at saka sa mga estudyante, palakasin din po namin.
3: Ayon sa kagawaran, 10,000 ang kasalukuyang counselor associates sa mga paaralan. Mahigit 5,400 ang bagong talaga, 4,200 aplikante naman ang sumasailalim sa pagsusuri. Habang mayroon pang natitirang 300 bakanting posisyon na bukas sa mga nais mag-apply. Para sa bagong SCA na si LA Arenas, malaking tulong ang posisyon na ito para maunawaan ang kahalagahan ng mental health sa kabataan.
18: Sana po itong school counselor associate na role po maging isa sa stepping stone po para po mas maintindihan po ng madaming Pilipino po kung ano po yung mental health po and ma-reduce po yung stigma, especially po sa mga school setting po.
3: Inaasahang maide-deploy agad ang mga bagong talagang counselor associates sa mga pampublikong paaralan sa Kalakhang, Maynila upang matutukan ang mental health at emosyonal na pangangailangan ng mga estudyante. Azzy Roberto, para sa Bayan. May bagong microloan program na inilunsad ng Social Security System para sa mga kwalipikadong miyembro nito. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Gavilliegas.
19: Naglunsad ng panibagong microloan program ang Social Security System o SSS para sa mga kwalipikadong miyembro nito na nais makakuha ng mabilis, simple at abot kayang pautang. Ito ang SSS Loan Life Program. Ayon kay SSS Senior Vice President Attorney Pedro Baoy, maaaring makahiram ang miyembro mula 1,000 hanggang 20,000 piso na pwede nalang mabayaran sa loob ng 15 hanggang 90 days. Ano nga ba ang kwalifikasyon para maka-avail ang programa?
20: Mga kwalipikado ay yung mga may edad 18 hanggang 65 years old. Pagdating ng last month of yung payment niya. Dapat meron siyang 12 months hulog sa SSS at dapat wala siyang past due na salary loan, calamity or emergency loan sa SSS.
19: 8% interes kada taon ang ipapataw ng SSS para sa mga miyembro na mag-a-avail ng nasabing programa. Mas madali rin ang requirement para makapag-apply.
20: Sa ilalim ng SSS Loan Light, 12 monthly contributions lang ang requirement namin. Pero sa regular salary loan, ang minimum number of monthly contributions na required is at least 36 months. Ang gagawin lang po ng miyembro, kung siya ay mayroon 12 monthly contributions at wala siyang past due account, a past due loan, ay mag-open lang siya ng account sa mga participating financial institutions na ito, pumunta sa kanila mga online platform, at doon mag-click ng SSS Loan Light and apply.
19: May pakiusap rin ang SSS sa mga nagnanais mangutang.
20: Kung talaga pong kayo ay may pangangailangang financial, gamitin niyo po itong pangtawid from paycheck to paycheck o sweldo to sweldo kung wala, kung kailangan talaga. Pero pakiusap lang po sa mga miyembro, maganda po mangutang pero dapat pong magbayad para po in the future, kung may pangangailangan kayo ulit, makakahiram po kayo ulit sa SSS.
19: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Sa gitna ng laban ng mga cancer patient, ang simpleng kabutihan ay maaaring magbigay ng pag-asa at muling magpakita ng kanilang kumpiyansa bilang pagpapakita ng malasakit na kaisa ang Israel Ambassador to the Philippines sa isang hair donation drive bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
19: Pinangunahan ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang pag-donate ng kanyang buhok sa Rizal Medical Center sa Pasig City bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month. Layon ng aktibidad na makalikom ng buhok na gagawing wig o piluka para sa mga cancer patient na nakakaranas ng pagkalagas ng buhok dahil sa gamutan. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Kirsch ang ABC sa paglaban sa cancer. Ito ay ang A para sa awareness o kamalayan, B para sa bravery o katapangan at C para sa compassion o malasakit. Kinilala rin niya ang katatagan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa sakit.
21: Because the awareness process means so much compassion. The father needs compassion. They, of course, the ones suffering and answering needs so much. And all of us, because it's very hard to support the loved one that is going through this process. And the doctors and nurses
19: Para naman sa Medical Center Chief ng ospital na si Dr. Maria Rica Lumage, nakakaapekto ang kanilang laban sa cancer sa kumpiyansa at emotional well-being ng mga pasyente. Anya, malaking tulong ang pagkakaroon ng mga piluka o wig para sa mga cancer patients upang magkaroon sila ng pag-asa, dignidad at maramdaman ang malasakit.
21: Today, we are not so people meeting here. We are sharing a part of ourselves to help someone else feel whole again. This initiative beautifully reflects the spirit of malasakit that we strive to uphold here at Rizal. It reminds us that healing is not confined to medicines, procedures, and hospital walls. Healing also happens when we make our patients feel seen, valued, supported, and loved.
19: Ilan sa mga nag-donate rin ng kanilang buhok ay ang mag-inang Liza at Brilliant Alfaro. First time na magnanay na mag-donate ng buhok. Ayon kay Liza, nangihinayang ang kanyang anak kung ipapaputol na lamang nito ang kanyang buhok.
1: Gusto talaga namin na on her 7th birthday, may gawin kami na kumbaga yung hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa ibang tao, kahit hindi namin kakilala. Gusto namin makatulong. At saka gusto ko manamdaman niya yung pakiramdam na tumulong sa kapwa, eh masarap sa pakiramdam.
5: Higit pa sa pagpapaganda ng anyo, ang bowel scans ng buhok na dinodonate ay nagbibigay ng panibagong pag-asa at lakas ng loob sa mga cancer patient. Isang paalala sa bawat akbang na kanilang laban, may mga tao na kasuporta. Gab Mildevriegas, para sa bayan.
8: Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kiisa sa panalangin ang Pilipinas sa mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo para sa mabilis at complete recovery ni Pope Leo XIV. Sa isang payag, sinabi ng Pangulo na umaasa ang sambayanan sa muling pagbabalik ng maayos na kalusugan ng Santo Papa at may pagpatuloy ang pangunguna at paggabay para sa mga mananampalataya. Matatanda ang napabalitang sumailalim sa lung surgery ang Santo Papa matapos na ma-diagnose ang cancer sa baga.

0: Linggo, bago ang undas, sinimulan na ang ilan nating kababayan sa Davao City ang pagbisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya naman sinimulan na rin ng mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ang paghahanda para sa nalalapit na undas. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Bibiyahe na pabalik sa Bohol ang pinsan ni Ricky. Kaya araw ng Miyerkules pa lang, Oktubre 14 ngayong taon, bumisita na sila sa libingan ng kanilang pinsan. Gumastos at bumili sila ng kandila at bulaklak upang ialay sa pantheon nito. Ayon sa kanya, nakabisita ang kanyang pinsan dito sa lungsod. Kaya nagsama na lang sila upang dumalaw dito sa Roman Catholic Cemetery.
2: Higayon na po nga makabisita siya kay this coming Sunday. Mubalik na po niya sa Bohol. So nakahigayon lang sila og bisita diri sa iyang igsoon.
1: Ayon sa tendero ng bulaklak at kandila sa labas ng nasabing sementeryo na si Romeo, kaunti pa lang ang pumupunta sa sementeryo ngayon. Ngunit inaasahan nila na isang linggo bago ang buwan ng Nobyembre ay dadagsa na ang mga tao dito. Kaya naghahanda na sila.
3: 20 ka bandol. 20 ka kilo na siya. Kinilo mo na.
4: Nakasya na na siya.
3: Oo.
4: Or magsobra po kulang pang panagsa.
3: Sa ay, pizza dos. Kulang. Pizza dos, wala may baligyan ng bulak.
1: Ang lokal na pamahalaan ng Davao City ay naghahanda na rin. Inayos na nila ang daanan sa loob at labas ng sementeryo. Inaspalto nila ito upang maging maayos ang mga dadaanan ng mga bibisita dito. Nag-post na rin ng guidelines ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa kanilang social media accounts. Ito ay gabay ng mga bibisita sa mga sementeryo sa lungsod. Batay sa nasabing post, simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3. Bukas sa publiko, simula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang mga pampublikong sementeryo sa lungsod. Mahigpit na ipinagbabawal ang overnight sa mga pampublikong sementeryo. Ipatutupad din ang one entrance and one exit policy para sa mga bumibisitang may dalang sasakyan. Kailangang sumailalim ang mga bisita sa inspection at iba pang security measures na ipatutupad. May mga medical tents na ilalagay sa mga entrance ng bawat sementeryo. Mahigpit na ipatutupad ang CLEGO o Clean As You Go upang panatilihin ang kalinisan. Hindi rin papayagan ang pagpapalipad ng drones, pagdala ng armas o matalim na bagay, pagsuot ng jacket, pagdala ng backpacks, pagpapatugtog ng malakas na musika o karaoke, sugal at pagdala ng alak.
5: No, templated naman ang ato ang security plan sa kalagpalag.
6: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: workout at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
1: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzana, sa tubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Hindi ka na mahihirapan pang magpatubig kasi once na may init, okay na.

0: Sa liwa ng pagkakaisa at malasakit sa mga magsasaka, muling isinagawa ng National Irrigation Administration Region 5 ang kapihan sa patubigan sa San Agustin, Bulacan, Marino Sur na nasasakupan ng SARFC. Isa ang SARFC sa mga benepisyaryo ng solar-powered irrigation project ng NIA na kamakailan lamang ay personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at NIA Administrator Engineer Eddie G. Guillen. Bilang bahagi ng aktibidad, nagsagawa rin ng paglilinis sa kahabaan ng irrigation canal ang mga kawaninan niya, katuwang ang mga irrigators associations, mga opisyal ng Barangay San Agustin at mga mag-aaral mula sa kalapit na paaralan.
1: Bilang magulang ma'am at isang bilang magsasaka, napakalaking tulong po nito kasi noong una po medyo nag-struggle kami sa pagpapatubig kasi once na walang kuryente, tigil yung patubig. Pero ngayon ma'am, tuloy-tuloy na siya. Hindi mo na siya kailangan mangamba at hindi ka na mahihirapan pang magpatubig kasi once na may init, okay na, aandar siya. Magkakaroon ng tubig yung palayan. Saka pinakamalaking tulong is bumaba po yung binabayaran namin bilang magsasaka sa irrigation.
2: Meron po kaming subject na TLE. So sa TLE po namin, natunturuan po namin yung mga students namin kung paano po sila magtanim. So bali po, aside sa libre na tubig, of course po, hindi na kami nagbabayad pa ng tubig doon sa galing sa mga faucet namin. And hindi na din po nahihirapan yung mga nag-garden, hindi na po nahihirapan yung mga students namin and even the parents na para magkukuha pa po doon sa mga malalayo po na makukuha ng water.
3: Yung gulayan po is very important for us kasi nakakatulong pa ito sa mga mag-aaral, most especially tinuturo po sa amin na pag marunong tayong magtanim, hindi po natin kailangan na gumastos ng napakaraming pera, especially sa ating farmers. Kasi po, kung maririnig po natin sa balita, we will be having a super El Nino. Ano po? So, pag magkakaroon tayo ng mas matinding init, mas powerful ang ating solar power. Before po, minsan, pag mo-morning po talaga, we are facing difficulties in water. Pero dahil po dito sa NIA or sa water irrigation po, na nabibigyan po namin ng supply ng tubig ang aming mga halaman. Kumbaga kung sa tao, multitasking ang water na ito.
0: Sa pamamagitan ng regular na kapihan sa patubigan, nabibigyang pagkakataon ang mga opisyal ng NIA at mga irrigators associations na talakayin ang mahalagang usapin sa irrigasyon, magbahagi ng mga karanasan at ilahad ang magagandang balita at benepisyong hatid ng mga proyekto ng pamahalaan.
4: Sa totoo po niyan ay ngayong October at saka November dapat ay makatanim na lahat.
5: Dapat. Alam niyo naman yung suporta ng NIA at ating pagulo dito sa project na ito, no? Hindi naman niya pinapabayaan ito na para sa atin, no?
4: Ako nga ay natutuwa kasi sa totoo yung ating Pangulong Presidente at saka yung ating Administrator at lalo na ikaw sir, talagang natulungan kaming project na solar irrigation pump.
5: Maganda to, kahit tatlong beses nga kayong magtanim dito, pwede. At dati magkano bang binabayaran niyo sa kuryente dito?
6: Ano po sa kuryente?
5: Half million? Kalahating million? Buwan-buwan?
6: Pagtag-init,
5: umaabot kayo ng mga 400 to 500,000 buwan-buwan. Sa ngayon, ilan na yung billing nyo sa Kasureco?
7: Ay parang wala na.
5: Wala na?
7: Oo. Wala na. Zero billing na yan.
5: Ito namang palapi na El Nino, at least nakakasigurado kayo na may tubig kayo. Nakita naman natin na malakas yung tubig dito sa inyo. Sana tuloy-tuloy yung paglago ng mga farmers nyo rito. Hindi lang yung co-op o association. Lahat ng farmers nyo sana maramdaman nila itong mga project na ginawa natin dito sa Bicol. Bantayan lang natin, lalagaan lang natin para tuloy-tuloy yung attention natin dito. Yun naman yung gusto ng NIA, yung ating Pangulo, no? Na tuloy-tuloy yung tulong na maibigay natin sa mga farmers.
0: Higit sa isang talakayan, ang kapihan sa patubigan ay nagsisilbing tulay upang mapalakas ang ugnayan ng NIA at mga magsasaka. Tungo sa mas maayos na serbisyo ng patubig at mas maunlad na pamayanang agrikultural.

0: habang natin.
1: Besides that, marami pa tayo ibang interventions dito sa mga traktora, seeds, fruit trees, no? Na ang gusto ni Mayor, mga fruit trees. All of this is maghahanda rin sa El Nino.
2: Makakatanggap po kami ng mga seedlings at saka itong mga pananim na gulay at saka yung abono na nanggaling sa PCA po. Napakalaking tulong, hindi lang para sa amin, din para pa sa mga apu-apuan namin, sa mga anak na makikinabang. Kasi ang nyob ay hindi naman pandali ang kwanyan. Kumbaga, lung kwanyan na nagpapasalamat kami at dumarating itong mga ganitong intervention mula sa gobyerno, hindi malaking katulungan sa aming mga magsasaka.
3: Unang-una, mga bigay nga po kami ng binye na libre na. Pati yung ibang mga pataba, takaka po itong mga gamot. Maraming maraming salamat po sa DA Agriculture, sa mga naitutulong po sa amin, at marami po kami nakatatanggap na benepisyo.
4: At mapalad nga na Sugbo, nakakaroon kami ng gayang intervention sapagkat tunay na ang hanap buhay ng Sugbo ay sa

0: yung gulayan po is very important for us kasi nakakatulong po ito sa mga mag-aaral, most especially importansya ng katuturan namin sa pagtatanim ng mga gulay na itinuturo sa paaralan.
1: Yung mga gulayan po namin, yung mga nakukuha namin pong gulay is ginagamit po namin para po support dun sa feeding program. Kami mismo yung nagtanim, kami mismo yung nag-alaga.
2: Bantayan lang natin, alagaan lang natin para tuloy-tuloy yung asensyo natin dito. Yun naman yung gusto ng NIA, ng ating Pangulo, na tuloy-tuloy yung tulong na maibigay natin sa mga

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagis ng kabuhayan.
1: Palagi ko, ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Pinaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito.
5: 13 minuto na kapitbahay makalipas, ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. EGIF, thanks God it's Friday. Una po ng Biyernes ngayon, ika-16 sa buwan ng Oktubre 2026. Ay gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mag-isda sa makaipanig na kapuluan. Mapa Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayo napapahingan sa latunang impila ng Radyo Pilipinas. Of course, kasama pa rin po natin ng DWCI sa may parte ho ng Pitig, Ilocos Norte. Morning kay Mayor Gina. At siyempre, siyempre naman sa DWCI sa may parte ho naman ng Cagayan. Good morning naman kay Governor General Ed Aglibay. Ayun. Eh, good morning na rin kay General Tom Lanchon. Parang Lando Marquez ng ELDA. Pare, pagaling ka, palakas ka ha. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Doon sa mga nasa long drive rin, mga behero-behero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manog. Kahit hindi kain, dire-diretso, gilid-gilid lang. Pwede tayo mag-power nap. Ano, power nap? Importante ho yan. Tsaka natin balikan yung Maribela. Ayan. Doon sa mga pupungas-pungas na driver, pakikalabit lang. Ano, pag malasakitan po natin, bawal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Natunaw po yung binabantay ang low pressure area sa labas ng ating paranoho. Wala na pong bantaw direct ng epekto naman sa lagayan ng panahon dito sa ating bansa. Ngayon pong araw ng Biyernes, mga pangunahing weather system natin, intertropical convergence zone, po yung pangunahing nagdadala po ng malaking ulan sa bahagi ng ating bansa. Particular po dyan sa may timog na bahagi ng Pilipinas. northeasterly wind flow nakakapekto naman sa dulong hilagang bahagi po ng Luzon at nagdudulot po ng bagyang malamig na hangin at kaunting pag-ulan. Ang po naman sa area ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa ay makararanas po ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlad. Na rin po naman sa ITC Zane yan. Pag-ingat sa posibleng biglang pagbabago ng lupa. May katamtaman hanggang sa malalakas na buhos po naman ng ulan. Ang Metro Manila, kalabing bahagi po ng Luzon, bahaging maulap po naman hanggang sa maulap na kalangitan, mahiwa-hiwalay na pag-ulan. Biglang thunderstorms yung mga local thunderstorms yan. At posible rin po ang flash floods mga mababang lugar kapag matlakas po ang bugso ng thunderstorm. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may mahina pag-ulan dulot po ng northeasterly wind flow. Alang inaasang malaking epekto naman ang panganib sa mga lugar na ito.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Magdala pa rin ho ng payong pananggalang sa ulan para importante, lalo na sa mga estudyante natin papasok sa mga sa mga eskwela. Ano, meron mga ilang suspendido, di ba? Pasok, merong celebration ng lokal. Pero natin, wala naman sa kabuuan. Ano, ingat po sa ating mga naglalakbay. Tutok tayo sa ating mga headliners.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Buong tanggapan ng luwa, mas pinalalakas pa ang supply ng tubig sa buong bansa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: At specialty coffee ng Pilipinas, tampok ngayon sa isang exhibition dyan po naman sa Japan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: 16 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang labas ng Local Water Utilities Administration ng 12 bilyong piso para sa water infrastructure project sa buong bansa upang mapalakas ang supply ng tubig ngayong may El Nino tayo. Ang pondo ay bahagi po ng 17 bilyong pisong alokasyon sa nasabing proyekto. Ayon dito kay Luwa Administrator Jose Moises Salonga. Wala yung administrator dyan. Ongoing ang 800 projects. Halos 200 ang natapos na at halos 200 ang under construction. Tatlong daan naman ang nasa pre-procurement study phase habang iba po naman may issue sa permit na karaniwan po naman sa construction. Una na rin ipinag-utos ng luwa sa 533 water district sa buong bansa na pangasiwaan ng low water situation sa pinagpapatuloy ang infrastructure projects. Iginit pa nito na hindi na kailangan mag-hold ng tubig lalo't may iba pang source po naman ng water ang ating bansa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.

0: Lago ang kabuhayan at ekonomiya sa lungsod. Ang Kaday Coffee Fair na may temang kape sa bela, timpla ng katatagan, likha ng Isabeleño, yaman ng kinabukasan, ay inaasahang magpapatuloy sa Oktubre 23 at 29. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Ay, salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Samantala, PNPCIDG, nagbabala po naman sa mga rice retailer na naghahalo po ng lokal at important bigas sa merkado. Detalye naman si Chema Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagmumuno ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa mga nagbebenta ng bigas na iwasang ihalo ang mga lokal at imported na bigas para pataasin ang presyo nito. Yan ay matapos mabiso ng mga otoridad ang naturang modus ng sarakayan nila ang isang bodega ng bigas sa barangay Malayenen Bago sa Naic, Cavite. Nakatuwang ng CIDG sa naturang operasyon ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, gaya din ng Bureau of Customs, at kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, bukod sa mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili, naka-apekto rin ito sa kaligtasan ng mga consumer. Pinuri naman ni BNP Chief Police General Jose Minercio Nartates Jr. ang mga nagkasundong operasyon para mahuli ang mga nagtatangkang nilangin ng publiko dahil sa hinalong bigas. Para sa Bagong Pilipinas, si Vertical na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang. Baka makalimutan ko na naman mga tropa natin dyan sa PCO. Ito na si Sir Ding. Panggit ng kompletong pati designation. Dati natin madalas kasama ito rito. Noong araw pinag-usapan namin federalismo. NFA Pangasinan, aktibong nagbabantay sa galaw ng presyo ng palay. Dali dyan si Grace Aquar, Radyo Pilipinas sa yoga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa gawa, ang NFA Pangasinan Branch Office ng validation sa ex-farm price ng palay sa malugar sa lalawigan ng Pangasinan binabahagi ng patuloy na pagsubaybay ng ahensya sa kalagayan ng lokal na merkado ng palay. Sa sinagawang aktibidad, layunin ng NFA na makalap at makumpirma ang mga datos hinggil sa umiral na presyo ng palay na direktang binibenta ng mga magsasaka sa kanilang mga sakahan o sa lugar ng produksyon. Kabilang sa mga sinusubaybayang impormasyon, ang kasalukuyang presyo ng palay, kondisyon ng bintahan at mapang salik na maaaring makaapekto sa presyo nito sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Dala Negros Occidental o Provincial Government, sinimulan po ang mamamahagi ng libreng bigas. May detalye sa JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinimulan na ng pamalang panlalawigan ng Negros Occidental ang pamamahagi ng 171 milyong pisong halaga ng bigas para sa target na higit sa 125,000 pamilya mula sa 19 na bayan at 12 lungsod sa lalawigan. Kabilang sa mga naabot na ng programa, ang mga benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay sa mga bayan ng Murcia at Candoni, Pontevedra, Don Salvador Benedicto at La Carlota City. Ang tulong ay bahagi ng bawat bayan makikinabang program na inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Pebrero upang direktang maihatid ang tulong ng pambansang pamalaan sa mga lokal na komunidad. Layunin ng programa na maibisan ang gastusin sa pagkain ng mga pamilyang may mababang kita at matulungan ang mga sambahayang higit na nangangailangan ng suporta. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Ang dalawa, Benting Bias, mayroon na program. Ipatutupad po naman ang lokal na pamalaan ng Sagnay, Kamsur, ngayong buwan. Tony Hofansya ng Radyo Pilipinas, Naga sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipatutupad ngayong buwan ng Oktobre ng pamahalaang lokal ng Sangay Camarines Sur ang programa para sa 20 pesos bawat kilo ng bigas para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Mayor Joey Fuentemelia, mayroon ng Memorandum of Agreement ang lokal na gobyerno ng Sangay at Food Terminal Incorporated para sa pagbenta ng bigas sa halagang 20 pesos ang kilo na hanggang 10 kilo ang pwedeng bilhin na minimum 3 beses isang buwan. Kabilang sa mga kwalipikado sa programa ay ang mga magsasaka at mangingisda na registered sa RSBSA, DepEd workers, minimum wage earners, indigent at four-piece members. Sinabi pa ng alkalde na inaayos na ang mga kinakailangang proseso, kabilang na ang koordinasyon at posibleng pre-registration upang maging maayos ang rollout. Bahagian niya ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofan.

0: Indonesia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa National Press Club. Doon sa ating presidente dyan, si Ate Mina Navarro. Aho, Sir Ding Generoso. Sir Ding, di kita nakakwentuhan uli-uli ha. Mahaba-haba sana. DCIC Bicol, pinigting po ang kalaman na mahigit sa pinundang magsasaka sa Katanduanes. Single po sa libreng crop insurance. At detalye, nandiyan po si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaigting ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ang kalaman na mahigit 700 magsasaka sa bayan ng Viga at Baras, Katanduanes, hinggil sa libreng crop insurance na naglalayong maprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa pinsalang dulot ng mga kalamidad at iba pang panganib sa agrikultura. Sa isinagawang oryentasyon, ipinaliwanag sa mga magsasaka ang mga alituntunan tunin at proseso ng crop insurance kabilang ang mga hakbang sa pag-a-apply at paghahain ng claim upang makatanggap ng kaukulang bayad pinsala sakaling masira ang kanilang mga pananim. Tumanggap din ang ahensya ng mga aplikasyon para sa libreng crop insurance mula sa mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at National Coconut Farmers Registry System. Pinangunahan ni insurance underwriter Peter Ray Romero ang mga oryentasyon sa pakikipagtulungan ni Viga Municipal Agriculturist Gerardo Tomala at Baras Municipal Agriculturist Noel Odonio kasama ang mga opisyal ng barangay. Layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga magsasaka sa crop insurance at matulungan silang makabangon mula sa mga pagkalugi dulot ng mga sakuna at iba pang panganib sa kanilang produksyong agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay wala hong pasok ang Negros Oriental ngayon ho, sa lahat ng antas. All levels ho yan, ha? Maging operasyon tanggapan ng gobyerno. Special non-working holiday sa buong probinsya, pagdiriwang po ng Buglasan Festival. Samantala, Philippine Science High School po naman main campus bukod sa online meetings ngayong araw. Siya na rin po nag-anunsyo naman na suspindido ang face-to-face classes sa darating na Lunes at Martes, Oktubre 19 at 20. Nabigyan po naman ng daan ng pag-disinfect at paggaling ng mga mag-aral dahil po sa pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illness. Ngayong apo ko, damay na eh. Apo ko, damay na rin. Ingat tayo pare-pareho ah.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: ATI Ilocos Region, pinagtibay ang kasanayan ng DIAD before Personals Extension Services. Sa detalye, si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Layog, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Layunin palakasin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga implementer ng Agricultural at Fisheries Extension Services sa isinasagawang training ng Agricultural Training Institute Ilocos Region sa Pangasinan. Isinasagawa ang unang batch ng Expanded Basic Agricultural Extension Course sa ilalim ng DA REACH Program sa DAATI Regional Training Center 1 sa Santa Barbara, Pangasinan. 17 contract of service personnel mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang kalahok sa pagsasanay. Kabilang sa mga tinalakay ang personal awareness, agricultural and fisheries extension, communication, extension approaches at community works. Layunin ng training na ihanda ang mga kalahok sa kanilang aktual na pakikipag-ugnayan sa mga magsasanay at mangingisda at sa paghahatid ng mas angkop at tumutugong serbisyo sa mga komunidad. Inaasahang magtatapos ang pagsasanay sa October 16, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Day tayo sa kadiwa ng Pangulo ngayong araw, Rice for All Program, inanunsyo po ng DA, mas binababa ang presyo ng well-milled rice sa 43 kada kilo, wala po sa dating 45. Kasuyan sa lahat ng mamimili ho. Ang 29 at 20 pesos na rice program, patuloy pa rin binibenta ang subsidized rice na yan, 4 kilo. Araw sa mga kabilang po naman sa mga vulnerable sectors, gaya po ng mga senior citizen, PWD, solo parents, and 4-piece beneficiaries. At nagdagdag po ang DA na mahigit sa 20 bagong kadiwa outlets. Ilan sa mga pamunuing lokasyon kung saan bukas ang bentahan, City Day, Central Office, Electrical Road, at ang Bio Ambai, Bureau of Animal Industry Grounds sa Manila, ang Bureau of Plant Industry sa Malate. Antala, dyan po sa barangay San Antonio, Paranaque, Amba Cooperative, Valenzuela, Kadiwa Center, Malabon, NPSPD, Taguig, Kalentong Market, Pandaluyong, Public Market po naman sa Pasay. Laguna at Cavite, bagong bukas ding outlets, Trabas, ngayon po namang weekend.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Tatayong ha, higit po naman sa 200,000 pisong farm to market road sa Dasol, Pangasinan. Nasa higit po papaglabangan na maraming magsaka ho. kikasibit ng Radyo Pilipinas na Gupan sa Tigal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatakdang simulan ang konstruksyon ng 290.4 milyong pisong halaga ng San Vicente Viga Farm to Market Road at Bridge Project sa Dasul, Pangasinan. Ito ay matapos isinagawa ang isang groundbreaking ceremony noong ikawalo ng Oktobre 2026 kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga residente ng lugar. Ipinatutupad ang proyekto sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up o PRDP. Saklaw nito ang 9.92 kilometrong kalsada at tulay na naglalayong mapabuti ang pag-access ng mga komunidad sa mga pamilihan. Sa kasalukuyan, nahaharap sa mataas na gastos sa transportasyon ang mga magsasaka sa malalayong barangay dahil sa magaspang at hindi sementadong mga daan. Nagiging dagdag na problema rin ang panapanahong pagbaha na nagdudulot ng pagkaantala sa biyahe at pagkasira ng mga ani. Ayon kay Mark Ryan Ramirez, isang magsasaka at punong barangay ng San Vicente, malaking tulong ang proyekto sa mga magsasakang nahihirapang magdala ng kanilang mga produkto, lalo na tuwing panahon ng tag-ulan. Sa sandaling makumpleto, inaasang mapapabilis ng bagong kalsada at tulay ang biyahe at mababawasan ang gastos sa transportasyon. Inaasa ding makakatulong ito sa pagpapataas ng kita ng mga sambahayang umaasa sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, DNL Davao Region, pinag-aaralan po naman ang apiculture at floriculture bilang alternatibong kabuhayan sa Marilog District, Davao City. Ay detalye si Sheila Lisandra sa Losya, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinag-aaralan ngayon ang Department of Environment and Natural Resources Ecosystems Research and Development Bureau ang potensyal ng apiculture at floriculture bilang alternatibong kabuhayan ng mga komunidad sa Marilog District sa Davao City. Sa pamamagitan ng Agroforestry Research and Development and Extension Center, pinagsasama sa isang ektaryang model site ang pag-aalaga ng stingless bees at pagtatanim ng mga namumulaklak na halaman upang makabuo ng posibleng papagkukunan ng karagdagang kita. Sa kasalukuyan, mayroon ng 20 colonies ng stingless bees sa lugar na regular na sinubaybayan para sa paglaki ng kolonya, dami ng bubuyog, pagdagdag ng timbang at produksyon ng honey. Nakapagtala na rin ang proyekto ng unang aning 2.6 liters ng honey. Samantala, mayroon ding 850 na anthurium, 300 bougainvillea at iba pang namumulaklak na halaman sa lugar na maaari mapagkuna ng mga produktong ibibenta sa merkado. Ayon sa DNR-ERDB, patuloy na pinag-aaralan kung aling mga uri ng bubuyog at halaman ang angkop sa lokal na kondisyon, gayon din kung paano mapaunlad ang kanilang mga produkto at may konekta sa mga potensyal na pamilihan. Layunin ng research na makabuo ng napapanatiling modelo ng kabuhayan para sa mga komunidad sa kabundukan sa pamamagitan ng produksyon ng honey at pagbibenta ng halamang ornamental at iba pang materyales na maaaring itanim. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizon de Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Mandala, bidang-bidang ngayon ang kape ng Pilipinas sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition. Inimula ng aktibidad nito Oktubre 14, tatagal po hanggang 17 ngayong taon. Ginawang palayam, sinabi naman ni Maria Alilia Maghirang, Office of the Agriculture Attaché ng Embassy of the Republic of the Philippines in Japan, ay pinakilala sa exhibition ang apat na uri ng kape na mula mismo sa mga Pilipinong magsasaka. Nasa aming exhibition ang nangungunang International Coffee Exhibition at Trade Show ng Japan, kung saan ibinida po naman ang specialty coffee sa buong mundo. Sa ating balitang kakaiba, nahuli po dyan po sa Miami International Airport ang isang 40 anyos na lalaki matapos mapansin ang mga customs officer ng isang kakaibang umbok sa harap ng kanyang pantalon. Nang kapkapan, discover na may 6 na plastic container na tinahi sa kanyang underwear, lalaman ho ng 10 pirasong buhay na ibon. Harap po ngayon, suspect sa kasong smuggling. Babalik po kami. Sandali po lang, maglan mo ng mahalagang paalala.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill. chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: El Nino Alert!
10: El Nino Alert!
9: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
11: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga senyales ng heat exhaustion o heat stroke.
9: El Nino Alert!
10: El Nino Alert!
9: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
1: Pinabati lang natin ang happy birthday yung ating presidente ng Quezon City Press Club. Ano ho? Ma'am Rio Araha. Ano? Happy birthday, Ma'am Rio. More birthdays to come. Ganun din kay Emily Cervantes Alarcon. Pag-aral ng ating metaya elementarya. Happy birthday din. Ganun din, happy listening kay Romeo, Director Romel Peneza ng Kapuso. Hey, kamusta ka na? Samantala, ipinakilala po, good morning muna kay Commission BOC Commissioner Ariel Pumaseno. Thank you sir, ha, sa pagtutok. Nakilala po ni Commissioner Ariel Pumaseno ang mga maikpit na panuntunan, kabilang po naman ang 2 milyong pisong band para sa mga balikbayan box forwarder upang protektahan ang mga OFW laban po sa mga delikado o naantalang padala. Pinalakas din po ng ahensya ang kanilang kampanya contra smuggling at pamamagitan po ng pagbabantay sa mga pribadong eroplano at maging doon sa may mga ilegal na argumento tulad po ng 700 milyong halagang bigas na po naman dyan sa Vietnam. Ay, good morning sa mga nakatutok sa BOC. Morning din kay Assistant Secretary Commissioner Tony Jet Barnilla. Good morning, Manoy. At kay Dr. Sigfred Jaya Manawis, kaya Pergagog, gandang maga po sa inyo rin.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ato din daw kay doon sa Beltran family sa may Santa Cruz, Laguna. Good morning po. Yan. Manila Water, pinalalawak pa ang raw water source bilang tugon sa El Nino. Detalyo si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
16: Patuloy na pinalalawak ng Manila Water ang pinakukunan nito ng tubig at ang pagpapatayo ng mga pasilidad para matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa East Zone sa kabila ng epekto ng El Nino. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya, ang halos tapos ng East Bay Phase 2 Water Supply System na kukuha ng supply mula sa Laguna Lake. Kompleto na ang nasa higit 31 kilometrong submarine transmission pipeline sa proyekto na inaasahang magdaragdag ng nasa 200 million liters per day na supply line ng tubig. Kapag pinagsamang umiiral 50 MLD East Bay Phase 1 Water Treatment Plant, aabot sa 250 MLD ang kapasidad ng mga pasilidad na kumukuha na ng water supply mula sa Laguna Lake. Bukod naman sa mga bagong proyekto, kabilang din sa mga pasilidad na nagpapalakas sa supply ng Manila Water ang 100 MLD Cardona Water Treatment Plant at ang 80 MLD Calawis Water Treatment Plant. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: El Niño. El Niño. Handa tayo.
1: Doon sa mga nagsasabi, ang agrikultura, isa sa mga dahilan ng climate change. Paano nakasama ho yan? Ayo, pagtataka kayo, ano ho? Ang agrikultura dito po sa bansa, maging sa ibang mga bansa, ano ho? Ngunit dahilan, kata biktima ng climate change din po yan. May malaking kaugnayan sa kalikasan. Oh, madaling salita po, yung mga gawain sa pagsasaka at pagpaparami po ng hayop ay naglalabas na mga ano yan eh. Kalalasong gas sa atmosfera natin habang apabago-bagong panahon naman, direktong sumisira sa mga pananim at kabuhayan po ng mga magsasaka. Nag-aambag ang agrikultura ng malaking porsyento ng greenhouse gases. Pag naragdag ho ng methane, yung CH4 na yan, kami ng mga chemical na pataba, kami ho yan. Pag-usapan natin mula sa ating Integrated Pest Management, IPM, alamin ho natin mula sa Bureau of Plant Industry. Kasama tayo, ito yung mga inintroduce nila eh. Alamang eh, yung paggamit ho ng nitrous, di ba? Mabilis, maparami ng ani. Pagka sobra-sobra, delikado na eh. Matagal na hong panahon na ganyan, kaya ito na problema natin, climate change eh. Sir Melvin Nakahanda, banag-banag, ganda ng pangalan. Agriculturisto ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture at yung mga kasama. Pag-usapan ho natin about integrated pest management. Ano ba integrated pest management na yan? Para saan ba yan? Ano bang dapat nating matutunan ho yan? Ano ho? At siguro yun yung mga bagay na bibigyan ho niya ng linaw sa atin this morning para malinawan pa natin kung ano-ano pa yung mga nakapaloob po yan. Sir Melvin, magandang maga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahiro po ito. Gandang morning sa iyo.
17: Good morning po, sir. Sa lahat po ng mga listeners po natin, magandang umaga din po. So, pag-uusapan po natin dito ngayon, sir, no, yung ating pong IPM. So, ano po ba yung IPM, no? So, ang IPM po, or Integrated Pest Management, ay isang pinagsama-sama pamamaraan ng pamamahala po or pag-control po sa mga peste sa ating mga pananim. Hindi lang po ito nakapokus sa paggamit ng mga chemical pesticides. Hindi po ibig sabihin na kapag meron pong peste, ay agad-agad tayo mag-apply ng pesticide. Kailangan po muna nating alamin kung anong peste ang nasa pananim, gaano kadami at kalaki ang pinsala, at kung kailangan ba talaga itong kontrolin. So sa IPM po natin, meron po tayong mga control measures na ginagamit. Kabilang na po rito ang cultural, physical, mechanical, biological control, or yung paggamit po ng mga natural enemies or mga kaibigang organismo, at yung panghuli po ay yung sa chemical, no? So sa IPM po natin, meron po tayong tinatawag na IPM PAMS approach. So ito po yung prevention, avoidance, monitoring at saka suppression. So una po dito yung prevention. Ibig sabihin po nito ay gumagawa po tayo ng paraan para ma-prevent po natin ang pagpasok at dumami ang peste at sakit sa ating mga taniman. Sample po natin dito yung pag proper field sanitation or yung paglilinis ng paligid sa ating taniman. Pangalawa po dito, yung A is yung avoidance po natin. Dito naman ay gumagawa po tayo ng paraan para mabawasan ang chance po ng pest or yung peste na mag-establish or mabuhay doon sa area. Okay po. Example po natin dito yung timing po ng pagtatanim natin at yung scheduling po sa ating mga taniman, no. Pangatlo po dito yung M for monitoring. Ito naman po ay yung regular na pag-inspect, pag-check or pag-monitor po sa ating mga pananim kung meron na po bang peste. Gaano po ba ito kadami at ano po ba ito? Pang-apat po ay yung suppression. Kapag nakita po natin na kailangan na pong kontrolin ang peste, saka na po tayo gagawa ng angkop na hakbang para kontrolin. Pwede po tayong gumamit dito ng biological control, mechanical control, gamit po yung mga traps at yung paggamit po ng chemical pesticides kung kinakailangan po.
1: Sir Melvin, maputol kita sandali. Pwede bang pakipaliwanag muna sa nakikinig sa atin? Paki-adjust mo yung video mo, yung monitor mo, parang hindi ka nakasentro. Kuyang, ayan. Para kitang-kita yung ayos natin dyan sa lugar mo. Ayan. Okay. Pwede ho bang pakipaliwanag muna sa mga nakikinig? At ano ba yung pangunahing pagkakaiba po ng IPM sa tradisyonal na pagkontrol ng peste? Lalo na ngayon, mainit ang panahon. Ano, in climate change natin, nagpapadami talaga ng peste yan. Yan ang gustong-gusto nila eh. Ano ba pagkakaiba?
17: So, pagkakaiba po nung sa traditional na ginagawa ng ating mga magsasaka ay isa lang po ata yung nakapokus sa kanila, no? Sir, yung paggamit po agad ng chemical, no? Hmm. So, hindi po alam ng mga magsasaka natin yung iba-ibang pamamaraan din, gaya po ng nabanggit ko kanina, yung paggamit po ng biological control agents, mga natural po na mga organismo na pwede pong pumuksa din dun sa peste. So itong IPM po natin ay pinagsama-sama na po siyang mga pamamaraan, hindi lang po tayo nakatuon dun sa paggamit po ng mga chemical pesticides, no?
1: Ibig sabihin, gagamit lang tayo, Sir Melvin, gagamit lang tayo. Kung traditional pa rin, yung talagang nakagawian na, pero yung paggamit ng kemikal, dapat maging huling opsyon na lang sana yan pagka talaga nakikita nating labis na yung pinsala. Di ba? Yung paggamit ng kemikal sa ngayon, lalo na inilalabas niya nitrous oxide, mas matindi ang nitrous oxide kaysa sa carbon. Di ba? At 300 beses na higit pa ang kanyang tapang niya at tumatagal ng 100 taon sa atmosfera kumpara sa carbon. Yes, yan ho yung pumipigil para yung carbon makababa dito sa lupa. Wala na tayong puno. Para doon sila manatili at makulong sana. Yun ang magiging problema natin. Pero paano ba natin makukumbinsi ang magsasaka, ang taong bayan? Kasi nga, nasa gitna tayo ng problema, yung malaki problema natin sa climate change. Bagamat kukunti lang ang kontribusyon natin dito sa pag-init ng mundo, tayong unang-unang binabato ng epekto nito. Paano ba dapat natin gawin? Kasi nga puro tayo paggamit ng chemical, kasi nung araw ginagamit talaga yan nung Industrial Revolution para mapabilis yung ani at maparami. Pero ngayon marami nang problema. Paano ninyo binabalanse ito?
17: Sa amin pong office po sa BPI, Crop Pest Management Division, kami po ay nagkakandak po kami ng mga iba't ibang klase ng pa-trainings po regarding po dito sa ating IPM. Hinihikayat po namin yung mga magsasaka na i-adapt po namin natin yung IPM para po hindi po tayo mag-focus lang sa paggamit ng chemicals. As last resort lang po yun. Ito naman po, ang layunin naman po natin sa IPM ay maprotektahan po ang example po nung sa kalusugan kung palagi pong nag-a-apply ng chemicals. So, kalikasan din po. So, mapapataas din po natin dito ang kalidad ng produkto kasi mababawasan natin yung mga chemical residues na nandun po sa mga tanim. At mababawasan din natin ang pagkalugi kasi syempre kung palagi tayong umaasa dun sa chemical, bili tayo ng bili. So, sa ating IPM po, yun po yung layunin natin na maprotektahan din po natin yung ating mga farmers, no?
1: Sir Melvin, so, ano sa palagay mo ang magagawa nating tulong kahit maliit lang yung maging bahagi natin? Kasi nga, kinakailangan ang magkaroon ng malawakang kampanya. Tama naman ho yung naririnig namin sa inyo eh. Kaya nga lamang, bakit ganun? Patuloy pa rin ang pagtaguyod natin ng marami. Hindi lang tayo, ang China number one, ang Amerika, ang Brazil, yan din ang ginagamit, puro chemical eh. Pero alam natin na ito na yung dinulot sa atin. Yung pag-init ng mundo at yung climate change, yan ang epekto. Kaya may mga storm surge tayo. Paano ba natin pwedeng baligtarin ito para makumbinsin natin sila?
17: Ang isang pamamaraan po dito dapat ay magmumula po sa ating mga magsasaka, no? Yung kanilang pong adoption process po. So kung ang gusto lang nila ay mapabilis lang yung kanilang ang epekto doon sa kanilang ginagawa, doon lang sila nakapokus sa paggamit po talaga ng mga chemicals. So kung ang ating layunin naman ay matulungan po, hindi lang sa ating pananim, yung kalusugan natin, yung kalikasan natin, dapat tayong mag-focus na sa paggamit po ng IPM. So Mas maganda kung gamitin na po natin or i-apply po natin kahit paunti-unti. Hindi naman agad-agad na i-apply agad natin yung ITM. At least na magawa natin kahit paunti-unti lang yung mga process po doon sa ating integrated pest management, no? Isa rin po dito
1: yung... Hindi kaya pwede natin gawing isang eksperimento yan. Bawa, Region 3, ipatupad natin, enforce natin ang buo yung IPM na yan para sila ay masubukan at malaman yung in and out ito, mga positibo at negatibo niyan, ay epekto nito sa mga magsasaka at sa kabuuan. Pwede ba yun? Halimbawa, magkaroon tayo ng isang ganong pag-aaral para malaman talaga kung kailangan yan o hindi, napapanahon na ba yan o hindi. Pwede ba yung ganon?
17: Tamang-tama, sir, no? Kasi nabanggit mo naman yung sa IPM. So maglulunsad po kami ngayong November, no, sir, no, ng launching po ng ating integrated pest management dito po mismo sa Bungabon, sa Nueva Ecija po. So hinihikayat po namin ngayon yung mga farmers na dumalo para at least matunghayan po nila or makita nila kung ano po ba yung kahalagahan ng ating integrated pest management, no. Nung mga unang panahon po ay ginagawa na rin po ng mga magsasaka yung IPM. Ewan ko lang po ngayon at nababawasan na yung mga practitioners po natin na nag-IPM po, no. So yun po yung gagawin po natin.
1: Kasi nga nagsimula ito at bagay. Sabi ko sana naging balance lang ano yung ecosystem natin dapat balance. Kasi nga yung Industrial Revolution noong 19th century, mga around 1860 nung nagsimula yan, nang ginamitan na ng ano, dahil ng fossils, mga sinusunog na ganyan, kauri niyan, mga sasakyan, kami sa agrikultura, sa panahon natin hanggang ngayon yan. Kaya ito na yung resulta natin, mainit na mundo, tayong climate change, sana mabago na isang araw, pagising natin, mabawasan na yung problema natin at pwede pang mailigtas at maisalba ang mundo. Kung mahirap, kung hindi natin ito masasalba, puro bagyo, malalakas na bagyo, na storm surge na pwedeng mangyari kasi kung mainit ang karagatan. Tingnan natin kahapon yung 26 degrees Celsius na init ng ibabaw ng karagatan. Sapat na yun para magkaroon ng storm surge at magkapader na tubig na sasakop sa isang bayan. O ba, Sir Bervin?
17: Tama po, sir. So, patuloy po natin paggamit ng chemical pesticide. Isa rin po yung dahilan kung bakit po ay nagkakaroon po tayo ng pest resistance, no? O hindi na tinatablan yung mga pested doon sa mga chemical na ina-apply po natin.
1: At pati yung lupa at tubig na apektuhan ng sobrang chemical sa mahabang panahon. Kakaroon na nga tayo ng shorty sa tubig pagkatapos kakaunti na lang yung pwede nating maiselba, malalasong pa tayo.
17: Yes po.
1: Kaya ito, okay, sa inyo na nga manggaling, paano ba nakakatulong yung IPM sa kalikasan at maging sa kalusugan ng tao? Ano-ano yung mga dapat maunawaan ng tao dyan?
17: Yung ating pong IPM is more on organic side po siya at yung mga natural lang na ginagawa para po dun sa pag-control po sa mga peste. Example po natin dito, yung ating pong paggamit ng mga kaibigang organismo, no, yung biological control agents. So natural lang po siyang nakikita doon sa ating taniman. Hindi lang po alam ng mga magsasaka na itong organismo po na ito ay nakakatulong pala para mag-control po doon sa mga peste na naninira po sa mga taniman. So, mas hindi tayo tumatangkilik sa chemical, mas doon po tayo sa organic side po ng ating IPM, no? Yun po.
1: Okay, Sir Melvin, may mga pumapasok lang na tanong, ano, paki lang ito, no? Ano ho ba yung tinatawag na pest scouting o yung field monitoring at saka bakit daw po ito mahalaga?
17: Ayun. Yung sa field scouting po, or pest monitoring, mahalaga po ito kasi ito po yung una-una nating ginagawa para po hindi tayo pasukin or hindi pasukin ng peste yung inyong taniman, no. So ginagawa po natin to para ma-detect po natin kung ano po yung mga insekto na nandoon po sa inyong taniman. Alamin po natin kung ito po ba ay naninira, gaano po ba kadami ito, ito po ba ay kailangan ng kontrolin. So sa monitoring po natin, kailangan po natin yun malaman para at least magawa po natin yung mga dapat po natin gawin para po ay mapigilan ang pagdami po ng mga peste. Ito po, ang field scouting din po ay nakakatulong po para sa amin, sa national government po, no, na nakatuon po para po pamahalaan po yung pag-manage po ng mga pest. Example po natin dito, kung meron pong peste doon sa inyong area, kailangan din po namin malaman yon para at least matugunan or mabigyan po ng kaukulang pong mga interventions doon sa farmer po na inatake po ng mga peste.
1: Eh, may mga hamon lamang eh, may mga hamon lamang po sa pagpapatupad po ng IPM na yan. Ano? Siyempre, kinakailangan po yung edukasyon. Dapat natututunan na magsasaka kung paano kilalanin yung mga peste o paaglaban sa mabubuting insekto. At pagdating naman sa oras at pagod, mas matrabaho yung regular na pag-account at pagmamonitor kumpara po sa basta-basta na lamang nag-i-spray. Pagdating naman sa kooperasyon, dapat may kooperasyon din, maging ng kapitbahay, di ba? Kasi kung yung katabing bukid mo, hindi po nag-IPM, pagkatapos basta na lang nag-spray, eh ba pwedeng lumipat yung mga peste sa iyong pananim? Hindi ba pwedeng mangyari yun?
17: Ito po yung kagandahan ng sa ating field scouting, no? Kasi lahat po dapat ng mga agricultural extension workers po natin mula po dun sa mga municipal agriculture office, provincial agriculture office, hanggang sa regional ay dapat po matutukan, no? Yung sa mga monitoring areas po nila para at least magabayan po yung mga farmers kung ano po yung gagawin nila at kung meron pong peste na pumasok doon sa area, no? Mahalaga din po yung ating pest scouting para kung meron pong umusbong na bagong peste ay makita agad natin at para hindi na dumami yung uusbong na peste na po.
1: Sir, may tama ba? Yun daw IPM, may pagkapareho ba sa organic farming? Kasi organic farming, strictong nagbabawal sa anumang mga chemical o mga pataba. Pero yung IPM naman, pinapayagan yung paggamit ng mga sintetikong chemical. Pero ginagawa lamang yung bilang pinakahuling resort. Tama ho ba yun?
17: Meron po siyang kaparehas. Ang kaibahan lang po ay yung sa IPM po natin ay nagre-resort lang po talaga tayo kung wala nang kung yung mga other control measures ay hindi na gumana at gagamit talaga tayo ng chemical, no?
1: Okay, so yun. Nako, Sir Melvin, medyo masarap pa yung kwentuhan natin. Marami pa akong gustong itanong sana, no? Kapos yung oras, sa susunod na pagkakataon, magkwentuhan po tayo muli. Sir Melvin, na kahanda, banag-banag. Taga saan ang mga banag-banag?
17: Taga Northern Samar po, sir.
1: Northern Samar. Okay. Sir Melvin, maraming salamat, ha. Uli, hanggang sa muli, magkaugnayan tayo, sir. Thank you very much, sir. Balikan mo
17: thank
1: na yung sumba
17: mo.
1: Balikan mo na yung breakfast mo. Balikan mo na yung jogging mo, sir. Maraming salamat. Magandang umaga hanggang sa muli po. Ingat po kayo. Seven, happy weekend. Thank you. Salamat po.
18: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sir Melvin. Tagamba, Samar pala siya. Oh. Kay paring Alan Obrero at kay Ate Rose, Rosario Obrero. Belated, happy birthday pa rin. Na kaming oras, sa ngalan nila Roger Cruz, Yamarina Pariel, Rolly Bumatayo, Rosan Erno, Marian Milius. Pwede po sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemart, Rook Camora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Sangab, Camilo Maler, Ron Esperanza. Sa ngalan ng ating mga producers, po sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Piero Ilustre, Rabrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa. Bago tayo basta-basta naniniwala sa fake news, bago tayo magpalindang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
21: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
21: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
23: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
21: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
26: Kayong din, mga prutas, pakuan mansanas sa tubas.
24: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration giniit na ginagawang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Department of Trade and Industry na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng El Nino.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapagpabot na ng mahigit sa 732 million pesos na financial assistance sa mga apektado ng El Nino.
0: Headlines.
3: Mga pagdinig para sa panukalang 2027 National Budget target ng Senate Finance Committee na matapos na sa October 22.
0: Headlines.
3: Resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Natanggap na ng Office of the Ombudsman.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 16, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naitala ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan matapos magsara sa 63 pesos at 6 centavos kada US dollar. Mas mababa ito kaysa sa dating record na 62 pesos and 90 centavos na naitala noong October 8. Dahil sa pagbaba ng halaga ng piso, inaasang mas tataas ang gastos sa pag-aangkat ng mga produktong petrolyo. Maaari ring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Posible ring madagdagan ang halaga ng national debt na kailangan bayaran sa foreign currency. Magiging mas malaki rin ang halaga ng piso na matatanggap ng mga pamilya ng Overseas Filipino Workers o OFWs mula sa kanilang mga padala. Nagsimula ang pagtaas ng presyo ng dolyar kontra piso nang sumiklab ang tensyon sa Middle East.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ginagawa ng Marcos Administration ang lahat ng makakaya nito upang mapalakas ang halaga ng piso. Kahapon pumalo sa 63 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ito'y sa gitna ng iba't ibang sektor na nakakapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Anya, kabilang dito ang patuloy na krisis sa Middle East, maging ang ingay politika na sinasadya upang masira ang pinagsusubikapan ng administrasyon. Dagdag pa ni Castro, ang pagdagsa ng mga fake news na nakakapekto sa magandang imahe ng pamahalaan at ang ginagawa nitong pangikayat sa mga mamumuhunan na papasok sa bansa.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak sa Department of Trade and Industry na stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng El Nino. mula sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kasi siguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang galawan ang presyo ng mga prime commodities, lalo na ngayong panahon ng Super El Nino. Sa ambos interview kay DTI, Secretary Maria Cristina Roque sa Pampanga, sinabi nitong mahigpit ang bili ng Pangulo na matiyak na stable ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Nabilang na dito ang battle daughter na ayong kay Roque ay walang dahilan para magpatupad ang price freeze. Ngayong stable ang presyo nito kasama na ang iba pang mga pangunahing produktong pangkonsumo. At para naman sa mga umano ay nag-hoard, sinabi ni Roque na walang dahilan upang ito ay gawin. Ngayong sapat na ang supply ng mga pangunahing bilihin. Pakinggan natin si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
6: There's no need to panic. There's no need to hoard. We have enough supply. We are in a close pag-uusap ng mga manufacturers and retailers, and so far we have enough supply of basic necessities and prime commodities.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpabot na ng mahigit sa 732 billion pesos na financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa tuloy-tuloy na pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng El Nino, sumampan na rin sa higit 732 milyong piso ang naipaabot nitong tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad. Ito ay sa pamamagitan ng pamahagi ng emergency cash transfer, partikular sa mga unang natamaan ng matinding tagtuyot kabilang ang Region 2. Batay sa tala ng DSWD, aabot na sa halos 67,000 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng ECT. Sa kagayan, habang nasa higit 10,000 din ang nakinabang sa Isabela. Bukod sa tulong pinansyal, nakapamahagi na rin ang DSWD ng nasa higit 57,000 family food packs at humigit kumulang 3,000 non-food items. Samantala, patuloy namang pinaiigtim ng DSWD ang paghahanda nito kung saan may mga mobile water treatment unit at water tanker na rin inideploy para makapagbigay ng malinis at ligtas na inuming tubig sa mga komunidad na nakararanas ng kakulangan sa supply. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga fish farmers na maganda sa posibleng epekto ng El Nino sa kanilang mga palaisdaan. Ayon sa BFAR, ang matinding init at ang kakulangan sa tubig ay maaaring makapekto sa kalusugan, paglaki at kaligtasan ng mga isda. Dahil dito, pinapayuhan ng mga nag-aalaga ng isda na araw-araw na subaybayan ang temperatura at antas ng dissolved oxygen sa tubig, lalo na tuwing madaling araw. Mahalaga ang naobserbahan ang di pangkaraniwang paglangoy, pagkakasakit at pagkamatay ng mga isda upang agad na makagawa ng kaukulang hakbang.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Target ng Senate Finance Committee na matapos na sa October 22 ang mga committee hearings para sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Hersito, nakalaanan 2 linggo para sa budget hearings. Ito ay habang nakahinto ang impeachment trial at bago magbalik ang regular na sesyon ng Senado sa November 9. Sa schedule ng nilatag ni Hersito, tinakda ang pagsusumite ng report ng mga Subcommittee on Finance sa October 23. Magkakaroon naman ang pagdinig kasama ang mga civil society groups para kunin ang kanilang komento sa panukalang budget sa October 26. Sinabi naman ni Hersito na target niyang may sponsor o may presenta sa plenaryo ng Senado ang budget bill sa November 11 at masimulan ang plenary deliberations sa November 23. Naiurong ang pagsisimula ng plenary debates dahil sa gagawing ASEAN Summit sa November 16 to 18, habang may una nang nakaschedule na whole day impeachment trial sa November 19 at 20. Kapag naaprubahan na ng Senado at ng Kamara ang kalikalilang bersyon, pag-uusapan ng Bicameral Conference Committee ang mga pagkakaiba sa mga probisyon bago pagtibayin ng 2 kapulungan at isumite sa Office of the President. Umasa si Helz ito na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pambansang budget bagong Christmas break na magsisimula naman sa December 19.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Nanindigan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na dadaan sa masusing pagsusuri ang bersyon ng Kamara sa 2027 proposed national budget. Ayon sa kalihim, hindi nila pinahintulutan ang paglalaan ng pondo sa mga proyektong walang kumpletong documentation at sapat na batayan. Makikipagtulungan din ang DPWH sa People's Budget Coalition upang masusing siriin ang budget ng ahensya. Una nang kinwestiyon ng grupong mga dinagdag na pondo para sa mga lokal na proyektong pang-imprastruktura. Ayon sa ulat, mahigit sa 180 billion pesos ang dinagdag sa proposed budget ng DPWH.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang aligasyong ginagamit ang panukalang 2027 national budget para i-pressure ang mga senator judges kaugnay ng kanilang magiging boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, katatanggap pa lang ng Senado mula sa Kamara ng panukalang budget noong Lunes, kaya kasisimula pa lang nilang himayin ito.
9: Walang ganun. Walang ganun na dinatanggal sa senator or senator judges. Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
3: Binigyan din ni Gatchalian na bukas sa publiko ang proseso ng pagtalakay sa budget, kabilang ang mga pagdinig, transcript, committee report, bersyon para sa third reading at mga amyendang ihahain ng mga senador.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, tiniyak naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na hindi papayagan ng Senado na gamitin ang panukalang 2027 national budget para impluwensyahan ang magiging boto ng mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
10: Maingat kami at nag-livestream kami last year. At so far, so good. Di naman, wala naman tayong masyadong ikaw-problema daw. Mas lalo na dapat pag-ingatin natin yung kasunod para yung mga ganung bintang ay hindi magkatotoo. We will not allow that kung usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
3: Si Senator Vicente Soto III.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Binigyan din ng Malacanang ang kahalagahan ng katotohanan, pagiging bukas at accountability. Ito'y sa gitna ng desisyon ng House Prosecution Panel na alisin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ang mga aligasyon kaugnay ng maling paggamit ng confidential fund, bribery at assassination plot. Kung matatandaan ang aligasyon ng unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman na lamang ang natitirang usapin sa impeachment proceedings. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialam ang Malacanang sa legal na estratehiyang pinili ng prosecution panel sa pagsusulong ng kaso laban kay Vice President Duterte. Anya, mananatili rin sa kamalayan ng publiko ang impormasyong na ihatid sa impeachment proceedings.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2024 hanggang 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na dadaan muna sa initial na evaluation ang referral at ang mga kalakip na dokumento para matukoy ang nararapat na hakbang. Tiniyak ng Ombudsman na hawakan itong usapin ng masusi, independent at walang kinikiling ang politika. Matatandang sinumite ng NBI noong Martes sa Ombudsman ang resulta ng fact-finding investigation nito kaugnay sa discrepancy sa SALN ng Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin

0: makita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento. Ang tamang argumento rito, sabihin nila, yan yung nasa salin ko pero baka nagkamali. O kaya sabihin na, hindi sa amin yan, ito yung property talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sinasabi na yung sa Katiga na yan, hindi yan yung sa akin, hindi yan yung nasa salin. Yun yung inaantay natin.
1: Nagsagawa rin ng interview ang NBI sa lugar at nagsagawa ng kumpirmasyon, kaya masasabi ni Matibag na nasa papel ang basihan ng kanilang reklamong isinumite sa ombudsman. Inamo naman ni Matibag si Vice President Duterte na sampahan siya ng kaso kung talagang tingin niya ay hindi totoo ang kanilang sinagawang investigasyon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: House Lead Prosecutor humingi ng paumanhin sa Senado kaugnay ng viral na wacky photos sa Session Hall. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Humingi ng paumanhin sa Senado si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro sa ngalan ng buong House Prosecution Team kasunod ng naging kontrobersya sa kumalat nilang wacky photos sa loob ng Session Hall. Ayon kay Luistro, kailanman ay hindi naging layunin na bastusin o gawing katatawanan ang matahas na kapulungan. Binigyan din niya na nanatili ang kanilang mataas na paggalang sa Senado at sa mga miyembro nito bilang isang mahalagang institusyon sa Pilipinas. Inihayag ng Batangas Solon na dala lamang ng labis na kagalakan ang naturang larawan dahil sa nakatakdang bakasyon o reses ng paglilitis matapos ang ilang buwang sunod-sunod na proseso. Matatandang ipinag-utos ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsisiyasat sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong pagpapalawak ng mga electric vehicle charging hubs sa buong bansa. Sa pagbisita ng Pangulo sa Balanga Green Mobility Hub sa Bataan, sinabi niyang magtatayo pa ng mga charging station sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang maikayat ang paggamit ng electric vehicles. May 4 na charging station ang pasilidad na kayang mag-charge ng hanggang 8 EV ng sabay-sabay sa halagang 5 piso kada kilowatt hour. Tinatayang 45 centavos lamang kada kilometro ang gasto sa pagpapatakbo ng electric vehicle kumpara sa 3 pesos at 72 centavos para sa de-gasolinang tricycle. Samantala, nasa 2 pesos and 87 centavos kada kilometro ang gasto sa pagpapatakbo ng electric bus. Mas mababa ito kumpara sa 26 pesos and 29 centavos para sa diesel-powered bus. Mayroon ding 131 kilowatt peak solar installation at battery storage ang hub upang makatulong sa pagbawas ng gasto sa kuryente. Inaasang makapaglilingkod ang mga pasilidad sa hanggang 24 na sasakyan at umabot sa 1,400 na pasahero kada araw. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng pagpapalawak ng mga naturang proyekto na huwag ganang umasa sa imported na langis gayon din upang mapagaan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng krudo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inalis na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang limitasyon sa kapasidad ng mga itatayong planta ng kuryente sa bansa. Batay sa inilabas na resolution, tinanggal na ng dating limitasyong 6

0: 600 megawatts bawat unit sa Luzon at 150 megawatts naman sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin ang hakbang na mahikayat ang mas maraming investment at mapalakas ang market competition sa kuryente. Inaasahan ding makakatulong ito upang matiyak ang sapat na supply at mapababa ang singil sa kuryente para sa mga consumer. Gayunpaman, kailangan sumailalim sa system input study ang bawat panukalang planta na isasagawa naman ng National Grid Corporation of the Philippines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Malacañang pinatitiyak sa mga local government units na angkop na o na benepisyo ang nakikinabang o angkop na benepisyaryo ang nakikinabang sa ayudang bigas ng gobyerno. Mula sa Malacañang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siniguro ng Malacañang na tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan upang matugunan ang mga insidente ng kagutuman at kahirapan sa Pilipinas. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pinakabagong SWS survey kung saan nakasaad ang pagtaas ng involuntary hunger at self-rated poverty sa pamilyang Pilipino. Ayon sa opisyal, bukod sa umiira ng mga programa ng gobyerno, napag-uusapan na rin ang iba pang mga hakbang upang malabanan ng gutom at kahirapan. Kabilang dito ang pagsisiguro ng sapat na supply ng pagkain tulad ng bigas at karne upang maiwasan din ang kakapusan na nagpapataas sa presyo ng mga ito. Sabi ni Castro, nariyan rin ang pamimigay ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ang panawagan ng palasyo sa LGUs, iyakin na ang mga benepisyaryo ng programa ay yung mga nasa laylayan ng lipunan o yung mga tunay na nangangailangan.
3: 361.1 million pesos na release bilang tulong noong January 2026. So ito po yung masasabi natin mga interventions at ito po ay tuloy-tuloy na isinasagawa ng gobyerno. Kung may mga iba pa tayong mga kababayan na hindi pa naaabot o hindi pa nakakaranas ng mga tulong ng gobyerno, mas nanaisin po natin malaman kung saan ito in particular para makita natin ano ang sitwasyon, saan kulang, saan dapat mas marami pang pagbibigay ng ayuda ang maibigay natin sa mga kababayan.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nagsanib puwersa para sa mas masusing inspeksyon sa mga bangkang pangisda. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang inilunsad ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang magkatuwang na operasyon para sa pagsampa at pag-inspeksyon sa mga barkong pangisda sa karagatang lampas sa pambansang jurisdiction o national jurisdiction. Idinaos ang paglunsad sa Pier 13 South Harbor sa Maynila. Layunin ng High Seas Boarding and Inspection Operations na palakasin ang pagpatupad ng mga pandaigdigang patakaran sa pangisdaan at protektahan ng yamang dagat. Nakumpleto na ng dalawang ahensya ang pagkaparehistro ng mga otorisadong barko at inspektor sa Western and Central Pacific Fisheries Commission, gayon din ang pagsasanay ng mga tauhan nito. Binigyan din ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at BFAR National Director Elizer Salilig ang kahalagahan ng pagtutulungan para mapangalagaan ang yamang dagat at matupad ang mga pandaigdigang obligasyon ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mga sakit na may kinalaman sa matinding init dulot ng tagduyot, sagot na rin ng PhilHealth ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
5: Inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na saklaw na rin ang kanilang guarantee coverage para sa mga tinatawag na heat-related illnesses dulot ng epekto ng matinding tagtuyot. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng mga proactive ng mga hakbang para insahan ng pasan ng mga Pilipino. Hinimok ng PhilHealth ang bawat pamilya na magrehistro at bisitahin lamang ang pinakamalapit na yakap centers para malaman at ang mga detalye at makapag-avail kung inpatient o outpatient. Salig sa Unified National Agenda for Health, sinasabing ng health insurer na nakikipagunayan sila sa Department of Health para maagapan ng mga sakit na maaari makuha sa tag-init. Kabilang na rito ang heat stroke, dehydration, asthma, hypertension, dengue at waterborne diseases. Makikita sa social media platforms, gayon din sa website ng PhilHealth, ang mga halaga na maaaring sagutin na nakadepende naman sa kondisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Lakbay likha, sinusulong ang malikhaing turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa Quirino at Nueva Vizcaya. Yan pong balitang atid ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Matagumpay na isinagawa ng Department of Tourism Region 2 ang pilot run ng Lakbay Likha Creative Tourism Circuit, tampok ang mga lalawigan ng Quirino at Nueva Vizcaya. Ayon kay DOT Regional Director Troy Miano, bida sa Lakbay Likha ang pagkamalikain ng lokal na komunidad para iangat ang kanilang pamumuhay.
7: Hindi lamang tumasang ating tourist arrivals, kundi mapaunlad pa ang kanilang buhay. Sila magbibigay ng tinatawag na experiential tourism.
6: Sa Quirino, naranasan ng mga kalahok ang paggawa ng fossilized flowers, malikhaing paghahabi gamit ang mga retaso at mga gawaing pangkultura kasama ang komunidad. Sa Nueva Vizcaya naman, tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng pottery making, traditional na paghahabi, pagpipinta, farm experiences, food processing at wellness activities. Magkakaroon din ng sariling Lakbay Likha Tourism Circuit gaya ng Isabela at Cagayan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Bayong Dagat, abot sa 33 estudyante at isang guro ang nasawi matapos bumagsak ang bubong ng isang paaralan sa Peshawar sa Pakistan. Ayon sa mga opisyal, higit sa 12 ang iba pa ang nasugatan. Sinabi ng isang rescue official na maraming estudyante ang natrap sa bumagsak na bubong na inaresto na ng pulisya ang may-ari ng paaralan. Nangako ang hepe ng pulisya na masusing iimbestigahan ang pangyayari. Alamin naman sa imbestigasyon kung lumabag ang paaralan sa building codes ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Bayong Dagat, mga leader ng European Union tatalakayin ang pagdami ng exports ng China, enerhiya at budget ng rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nagtipon sa Brussels, Belgium ang mga leader ng European Union upang talakayin ang lumalaking exports ng China, mataas na presyo ng enerhiya at panukalang pangmatagalang budget ng kanilang samahan. Nais na mga bansang Europeo na palakasin ang kanilang industriya laban sa pagdagsa ng mga Chinese products na iniugnay sa pagsara ng mga pabrika at pagkawala ng trabaho. Kasunod dito ng kasunduan ng European Commission at Beijing na limitahan ang pagpasok ng mga hybrid na sasakyan mula China. Layunin itong mabawasan ng malaking agwat ng kalakala na umabot sa 360 bilyong euro noong 2025. Tatalakayin din ng mga leader ang mga agarang hakbang upang maibsan ang mataas na gasto sa enerhiya na nagpapabigat sa mga negosyo at mamamayan. Kasama rin sa agenda ang panukalang budget para sa 2028 hanggang 2034 na nangangailangan ng pagkakaisa ng lahat ng kasaping bansa bago tuluyang maaprubahan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa UAAP Women's Football, Far Eastern University, nanatiling number one team sa pagsisimula ng second round ng season 80-89 Women's Football Tournament. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
9: Nananatiling undefeated ang reigning champions Far Eastern University Lady Tamaraws sa UAAP Season 89 Women's Football Tournament sa naging opening match day ng Round 2 sa University of the Philippines Diliman Football Stadium. Tinalo ng FEU ang National University Lady Bulldogs 5-0 para masungkit ang kanilang ika-6 na sunod na panalo. Dahil sa dagdag na 3 points, mayroon ng 18 puntos ang FEU sa table ng women's soccer standings ng UAAP Season 89. Sa ibang resulta, tinalo ng UP Fighting Maroons ang Ateneo de Manila University Blue Eagles 2-1 at nauwi naman sa 1-1 draw ang pagtutuos ng De La Salle University Lady Green Booters at University of Santo Tomas Golden Lady Booters. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
11: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Hindi lang ang mga pananim ang nanganganib sa Very Strong El Niño. Sa isang projection ng University of Chicago's Climate Impact Lab, posibleng umabot sa 6,500 ang heat-related deaths sa Pilipinas kaugnay ng pagtuyo. Binabantayan ng World Health Organization ang posibleng pagbabago sa public health risk dahil sa climate phenomenon, habang all-out preparation din ng Department of Health kaugnay ng Very Strong El Niño.
13: Our objective is to really limit them, no? But yeah, we have to anticipate. I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat.
12: Ayon sa DOH, pangunahing binabantayan ang mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps at heat stroke. Pero dahil sa posibleng kakulangan sa tubig, posibleng tumaas ang diarrhea, food poisoning, at nutrition-related disease. May panganib din sa dengue, lalo na kung mag-iimbak ng tubig ang mga pamilya nang walang pakip. Kaya naman inihahanda rin ang DOH ang health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng mangangailangan ng serbisyong medikal.
13: Yung preparedness ng health facility, yan yung pinapaigting namin ngayon. Yun nga, bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang, pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
12: Ilan nga sa mga vulnerable sectors ay ang mga nasa extreme ages, gaya ng bata at matanda, buntis, may mga existing condition at outdoor workers. Iginiit ng DOH na mas mahalaga ang prevention, kaya naman pinayuhan ang publiko na uminom ng hanggang 8 basong tubig, umiwas sa paglabas ng bahay sa kasagsagan ng init at maligo araw-araw. Eugene Fernandez, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Stations sa Luzon. Filing ng Certificates of Candidacy para sa pagka-kongresista sa special election sa Batanes. Sinimulan na ng Commission on Elections, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Maizel Estoy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maizel.
15: Naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy sa tanggapan ng Commission on Elections sina Luis Abad at John Gato na pawang tatakbo sa gaganaping special elections para sa bakanteng posisyon bilang kinatawan sa Kongreso ng Batanes. Si Abad ay anak ni dating Budget Secretary Butch Abad at ni Yumaong dating Batanes Congresswoman Henedine Abad. Si Gato naman ay kapatid ng Yumaong Congressman Sir Yaco Bigato Jr. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong araw, October 16, ang itinakda ng ahensya para sa filing ng Certificate of Candidacy ng mga nais tumakbo para sa nabakanting posisyon. Ang pagsasagawa ng special election sa Batanes ay bunso ng pagpanaw ni Congressman Sir Yaco Gato Jr. noong nakaraang buwan. Isasagawa ang special election sa darating na November 28, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Retooled Community Support Program ng DILG, nagatid naman ng iba't ibang serbisyo, caravan sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ricky.
16: Dinala ng Department of the Interior and Local Government o DILG Pangasinan katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga libreng serbisyo sa mga residente ng Barangay Tambak, Dasul, Pangasinan sa pamamagitan ng Serbisyo Caravan nitong 15 ng Oktubre 2026. Bahaging aktibidad ng Retooled Community Support Program o RCSP na naglalayong tugunan ang mga pangangailangang panlipunan ng komunidad. Ayon kay DILG Pangasinan Provincial Director Attorney Gerald Gallardo, layunin ng programa na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na dating nakaranas ng insurhensiya. Sa pamamagitan ng Serbisyo Caravan, pinagsama-sama ang mga pambansa at lokal na ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pribadong sektor upang direktang maihatid ang kanilang mga serbisyo sa mga residente. Bukod dito, may nakalaang 2.5 milyong piso para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Barangay Tambak sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Ayon kay Barangay Captain Mary Jean Migano, mahalaga ang pagpapalapit ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga residente, partikular na kalimihatan sa mga ito ay umaasa sa pagsasaka bilang kabuhayan. Kabilang sa mga nakinabang ang anak ni Marisa Gabayan na isang linggo nang nakakaranas ng ubo at sipon. Nakatanggap ito ng libreng konsultasyong medikal at gamot sa pamamagitan ng caravan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: National Meat Inspection Service sa Bicol, tiniyak ang ligtas at sapat na supply ng karne sa gitna ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Gary.
17: Tiniyak ng National Meat Inspection Service o NMIS Bicol Region sa publiko na nananatiling ligtas, sapat at matatag ang supply ng karne sa rehiyon sa kabila ng mga hamong dulot ng very strong El Nino. Ayon kay Dr. Alex Templo Nuevo, Regional Technical Director ng NMIS Bicol, mayroon ng 10 Class AA at 2 Class A slaughterhouse sa mainland Bicol na matatagpuan sa 6 na lalawigan ng rehiyon. Sinusuportahan ng mga pasilidad na ito ang supply ng karne habang patuloy na binabantayan ng ahensya ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan ng karne bilang bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng mga regulasyon at buwan ng monitoring at surveillance. Nagsagawa ang NMIS Bicol ng 10 operasyon na kinabibilangan ng inspeksyon sa 183 meat stall. Sa mga operasyong ito, nakumpiska ang kabuang 415 kilo ng hot meat o karne mula sa mga hayop na kinatay sa labas ng aprobadong slaughterhouse at walang kaukulang inspeksyon. Nakikipagtulungan din ang NMIS Bicol sa mga lokal na pamahalaan at provincial veterinary offices upang subaybayan ang slaughterhouse na pag-aari at rehestrado sa mga LGU. Patuloy na pinangangalagaan ng ahensya ang kalusugan ng publiko at tinitiyak ang kaligtasan ng karne na ibinebenta sa mga pamilihan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Dating rebelde, siniwalat ang taguan ng mga armas ng NPA sa Leon, Iloilo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo sa City. Daritong balitang atid ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas Report.
0: Paul.
24: Sa militar, isang dating rebelde sa Leon, Iloilo at isiniwalat ang pinagtataguan ng mga armas ng New People's Army sa Barangay Bukari, Leon, Iloilo. Kinilala ang dating rebelde na si alias Dandan, 47 taong gulang at dating miyembro ng Southern Panay Front ng Komiteng Rion Panay. Nagsilbi siya noon bilang Finance and Logistics Officer ng nabuwag ng Pure Gold Platoon ng nasabing grupo. Kasabay ng kanyang pagsuko sa 61st Infantry Battalion Philippine Army, isinuko rin niya ang isang 12-gauge shotgun at mga bala nito. Batay sa impormasyong ibinigay ng dating rebelde, agad na nagtugo ang mga sundalo sa lugar na pinagtaguan ng mga armas at nakarecover ng 45 magazine ng M16 rifle, isang anti-personnel mine o improvised explosive device, isang detonator at mga mahalagang dokumento na maaaring makatulong sa pagtukoy sa mga operasyon at lokasyon ng mga rebelde. Malugod namang tinanggap ng 61st IB ang pagsuko ng dating rebelde na sa militar ay nagpapakita ng pagiging epektibo ng programa ng pamahalaan laban sa insurhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Health units sa Samar, 100% na accredited na sa PhilHealth. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Daritong balitang atin sa atin ni Charmaine Perito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Charmaine.
25: 24 sa 26 na rural at city health unit o 92% sa probinsya ng Samar ang accredited na ng PhilHealth ayon kay Floyd Batwal, hepe ng Local Health Insurance Office sa Catbalogan. Dalawa na lamang ang hindi pa accredited. Sa Gandara, kailangan pang tapusin ang pagpapahusay sa health unit habang sa Matugino naman ay kailangan pang makapagtalaga ng doktor. Samantala, accredited na rin ng PhilHealth ang 8 ospital at 3 iba pang health facilities sa service network nito sa lugar. Kabilang sa mga serbisyong maaaring makuha sa mga accredited facility ang yakap, maternity care, animal bite treatment, dialysis at iba pang outpatient services depende sa mga tuntunin ng bawat benepisyo. Pinaalalahanan din ng PhilHealth ang publiko na magpakonsulta agad upang maagapan ang karamdaman at maiwasan ang paglala ng kondisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City, naghahanda na laban sa El Nino sa pamamagitan ng makinarya at suporta sa irigasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
3: Pinalalakas ng Davao City Agriculturist Office o CAGRO ng Davao City ang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga makinaryang pansaka at kagamitang pantubig para sa mga magsasaka. Ayon kay Engineer Gilbert Iglesias ng Agricultural and Biosystems Engineering Division ng CAGRO, nakahanda na mga water pump, power sprayer, dalawang water tanker at mga traktora na maaaring gamitin sa pagdadala ng tubig sa mga lugar na kulang sa supply nito. Patuloy rin ang paghihikayat ng CAGRO sa mga magsasaka na magtayo ng rainwater catchment o imbaka ng tubig ulan. Pagsapit ng Oktubre 2026, meron ng 700 rainwater catchment sa mga upland area ng Davao City na ginagamit sa pagdidilig ng mga pananim at pag-aalaga ng isda. Maaaring humiling ng paggamit ng mga kagamitan ng mga samahan at kooperatiba ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusumite ng liham ng kahilingan at mga kinakailangan dokumento sa pinakamalapit na tanggapan ng CAGRO para sa pagsusuri at pagproseso. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kababaihan sa Iligan City, nakisa sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Alwidad.
4: Nagtipon-tipon ng mga kababaihan mula sa lungsod ng Iligan para sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month 2026 kamakailan lamang sa atrium ng Robinson's Place, Iligan. Ito ay pinungunahan ng City Government of Iligan sa pangangasiwa ng City Health Office at iba pang lokal na tagampan. Sa nasabing programa, nagkaroon ng maraming makabuluhang aktibidad at diskusyon tungkol sa sakit na breast cancer mula sa mga dalubhasang doktor ng lungsod. Sa minsang ibinigay ni OYC Dr. Ardil Castaneda Padayhag ng CHO Iligan City, mahalagang self-examination ng bawat isa at ang agarang pagkonsulta sa mga doktor upang mabigyan agad ng lunas. Nabanggit din niya ang mahalagang papel ng barangay health centers bilang unang linya ng depensa sa paglaban sa sakit na breast cancer. Sinundan ito ng serye ng mga bulahang diskusyon mula sa mga espesyalisadong doktor. Isa sa kanila si Dr. Kim Gonzales de Roy, isang breast surgeon. Ipinaliwanag ni Dr. Kim ang mga sanhi ng pagkakaroon ng breast cancer, ang kahalagahan ng malawak ang talakayan tungkol dito at kung paano isagawang self-examination. Samantala, isang interesting diskusyon mula kay Dr. Hamad M. Bumado, isang kilalang oncologist sa Northern Mindanao at kasalukuyang head ng Cancer Center ng Amay Papak Medical Center sa Marawi City, ang sumunod. Ayon kay Dr. Bumado, maraming programang gobyerno upang matulungan at masuportahan ang bawat kababaihang may breast cancer. Ganun din ang iba pang mga programang medikal na naglalayong mabigyan ng maagang kaalaman tungkol sa posibleng pagkakaroon ng sakit at agarang pagbibigay ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sulu Mainland Water District, nakanda sa banta ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Fatma.
5: Tiniyak ng Sulu Mainland Water District o SMWD ang patuloy na supply ng tubig sa kanilang mga concessioners sa kabila ng banta ng very strong El Nino sa pamamagitan ng regular na monitoring sa mga reservoir at pagsasagawa ng pagkukumpuni sa mga pipeline. Ayon kay Muhyiddin Ismail Alhaj, General Manager ng SMWD, patuloy nilang sinusubaybayan ang mga ulat at abiso ng Weather Bureau upang matukoy ang mga posibleng banta sa supply ng tubig, kabilang ang epekto ng El Nino sa bansa. Anya regular ang kanilang monitoring sa tatlong reservoir na nagsusupply ng tubig sa mahigit 6,000 water concessioner sa hulo at sa ilang bahagi ng mga bahay ng Idanan at Patikol. Gayunman, sinabi ni Ismael na hindi gaanong maapektuhan ang Sulu ng ganitong uri ng weather phenomenon dahil na iba ang klima nito kumpara sa ilang bahagi ng Pilipinas. Samantara, patuloy namang hinikayat nito ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig at iwasan ang pag-aaksaya nito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holosolo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bakuna Eskwela, sinimulan na sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ryan.
6: Sinimulan na ng City Health Office ang pagpapatupad ng Bakuna Eskwela. Isang programang naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng pagbabakuna. Kabilang ang Kanitungan Elementary School sa mga paaralang nakatanggap na ng serbisyong ito. Isinagawa ang pagbabakuna sa covered court ng paaralan mismo. Binigyang diin na tanging mga mag-aaral lamang na may pahintulot mula sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga ang babakunahan, alinsunod sa mga itinakdang protocol ng programa. Ayon sa City Health Office, mahalagang babakunahan ang mga bata sa tamang panahon dahil nangangailangan ng proteksyon ang kanilang immune system. Pinapayuhan ng publiko na tsakin ang pinagmulan ng impormasyon at kumonsulta sa mga health workers kung mayroon silang mga katanungan o alalahanin tungkol sa pagbabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyong pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, October 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa ano.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Friday. DGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po yung October 16, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: Sabayan tayo napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan din napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz. Yung mga nasa kalye pa, ingat-ingat ha. mga nagmamaneho papasok sa kanilang mga opisina sa trabaho, nakasakay ng mga public transport, ingat-ingat ha. Ang paalala pa rin ng Department of Health, mga kaibigan, dahil dito sa epekto ng very strong El Nino, yung iba ramdam na sa ibang lugar, yung very strong El Nino. Mahalaga na hydrated palagi ang ating katawan ha. Pag sinabing hydrated, abay, dapat may sapat na tubig sa katawan. Ha? Sa buong maghapon, dapat tayo uminom ng hanggang 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Araw-araw po yan. Ha? Tubig, hindi puro soda, hindi rin puro kape. Dapat tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Yun, mahalaga yun. Ha? Para hydrated po ang ating katawan. At huwag din magbibilad yung sa direct sunlight kapag sobrang init na. Yan ho, mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 or alas 4 ng hapon. Eh, sobrang init yan. Huwag hong magbibilad under the direct sunlight. Sumilong. Sumilong tayo. O, yung mga kababayan natin, ang trabaho ay direktang nasa harap po o nasa ilalim ng init ng araw. Gaya halimbawa ng mga traffic enforcer. Siyempre, nasa gitna ng kalyan sa mga intersection. Ha? Dapat i-observe nyo yung inyong mga ano mga heat brake. May mga karilyebo. Yung karilyebo, siya muna. Yung isa, sisilong muna, iinom ng tubig. And of course, kailangan ang suot nating damit ay yung presko sa katawan. Light-colored. Mga fabric na maginhawa sa katawan. Cotton. O, yung iba nga, ano ang tawag doon? Dry fit. Ang ginagamit na shirt, di ba? Light-colored din. Light-colored na damit para hindi masyadong makaabsorb ng init. Makikibalita muna tayo, mga kaibigan. Direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development sa tulong na pinagkakaloob pa rin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga areas po na matindi na ang epekto ng strong El Nino doon sa kanila. Ha? Makakausap natin ang spokesperson po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumblao. Asek Irene, ma'am, good morning.
6: Alan, magandang umaga. Umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
5: Opo, ma'am, naku, kumusta ho ang ating mga intervention at tulong na sinasagawa ng DSWD this time, lalo tigit para doon sa mga ano, yung pong nakakaramdam na ng epekto ng El Nino, Asek Irene, ma'am, please.
6: Well, yes, that's correct. Ano? Nagpapatuloy pa rin po ang iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD na ipinapahatid natin para maagapan natin ng agaran yung mga epekto ng El Nino phenomenon. Sa katunayan, tayo po ay patuloy na nag-i-implement ng local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished, that's Lawa at Binhi, na kung saan nga po isa sa mga isinasagawa natin ay pagkakaroon ng mga small water reservoirs. Meron din tayo mga water impounding systems. And of course, sa paligid po ng mga facilities na ito ay meron din po tayong mga itinatanim na mga climate resilient crops para hindi lamang water access ang na-address natin, gayon din yung food security for the vulnerable sectors.
5: Mm-hmm.
6: Aside from the Lawa at Binhi, meron din tayong mga dineploy na mga specialized disaster equipments kagaya ng mga water trucks, mga water tanks, and mga water filtration trucks. Meron din tayo in our inventory ang water filtration kit kasi nga po ini-encourage natin ano, na mag-save po ng tubig ulan as much as possible ang ating pong mga kababayan, and they did not worry sa pag titiyak na malinis at maring mainom ang tubig sapagkat meron tayong magagamit na water filtration kits. Alan, meron din tayong of course yung mga ibang mga teknolohiya kagaya ng air-to-water technology through the Kalahi Seeds or the Pagkilos Program na kung saan nga we are able to convert moisture from air into potable water through that air-to-water technology. So, these are just some, of course, of the equipments or facilities that we are able to use for the El Niño phenomenon to ensure na meron tayong water access, and of course there's also food sufficiency. Speaking of food sufficiency, meron din tayong mga nakapreposition na mga food boxes sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
5: Opo, ma'am, nabanggit nyo yung mga water filtration trucks. Iba pa yung mga water filtration kits. So, ibig sabihin, ang mga ito, halimbawa, kanina nabanggit nyo yung mga na-harvest na rainwater. Halimbawa, nitong nagdaang mga araw ay umulan sa isang particular na lugar. Yung rainwater na yun ba, ma'am, pagka idinaan doon sa mga water filtration system, say, aabot doon sa punto na pwedeng inumin, ma'am?
6: Come again, Alan? Sorry.
5: Yung pong tubig ulan na naipon kapag dumaan sa water filtration system na inyo pong binanggit kanina, pwedeng inumin itong mga ito? Pwede nang inumin, ma'am?
6: Yes, Alan. Meron 0.1 microbiome technology yung water filtration system na kung saan nga po maaring ma-filter o maaring malinisan ang source na tubig at maari itong mainom. In fact, ito nga yung dinemonstrate ni DSWD Secretary Rex Cachalian.
5: Opo.
6: At pinakita niya na even if may sediments yung source of water ay maari itong malinisan at maaring agad na mainom. And Alan, itong ating water filtration kit ay may certification mula sa Department of Health, and ito ay na-approve na maari nga pong magamit or in terms of machines na maaaring makapag-filter, makapaglinis ng tubig, ay ito po ay pasado sa standards.
5: Ayun. Okay. At na-imagine ko rin si Karen, ma'am, siyempre, maaaring nire-reconfigure ng konti yung mga food packs at iba pang mga kits na pinapadala sa ating mga kababayan to include probably mas malaking volume ng mga bottled water para may mabilisang may inom din yung ating mga kababayan. Asek, ano po?
6: Well, yes. In fact, Alan, we're also providing yung mga jerry cans kasi kapag mag-iigib nga ng tubig.
5: Opo.
6: Especially yung mga tinatawag natin sa mga communities, sa mga schools. Alam mo, Alan, meron kasi yung mga tinatawag na mga community depot.
5: Yes.
6: Malalaking drum yan. Tapos dyan nila iniimbak nga yung tubig ulan. Maganda na meron po tayong ganyan. And what we could do is provide the water filtration kit. Ikakabit lang yan doon sa faucet.
5: Mm-hmm.
6: And the water that passes through that tube faucet, of course, ay maaari nang magamit, mainom dahil sa ilalim na yan dun sa water filtration system.
5: Ayun. Okay. Sa aspeto naman po ng iba pang mga financial assistance na patuloy na pinagkakaloob ng Department of Social Welfare and Development para doon sa mga apektado ng mga kalamidad, including itong El Nino, ano pong update sa aspeto ng yan, ma'am, please?
6: Well, yes. Alam mo, aside from these interventions that I have mentioned, meron din tayong pinapamahagi na emergency cash transfer. It's an unconditional cash transfer na binibigay natin sa mga apektadong mga sektor para matulungan yung kanilang immediate recovery. In fact, nakapag-umpisa na nga tayo makapag-distribute, particularly in Cagayan and in Isabela, wherein meron nga po tayong pinamahagi na tulong pinansyal para dun sa mga rice and corn farmers Kasi meron yung social welfare aspect ba na hindi sila nakakapagtanim, walang mga produce na apektuhan yung na ipapahatid na na suporta para sa pamilya. Diba? Kaya nagpo-provide tayo ng ganito in addition to what the Department of Agriculture is also providing for the farmers.
5: Ayun. Okay. Nako, Asek Irene, salamat po ng marami. We understand that you will be very, very busy this morning. But we thank you for the opportunity na makaugnay namin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas, ma'am.
6: Well, maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo.
5: Thank you. Good morning, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
0: Boses, kasama si Alan Alanige. Us is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong

0: brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 minutes na makalipas po ang 7 AM. Para sa mga babiyahe dito sa Metro Manila ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
9: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
10: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may monumento area hanggang dito na rin po yan sa may 8th Street. Then mas susundan ulit po ng moderate to heavy simula po dyan sa may Balintawak Lower Leaf hanggang dito na rin po yan sa may Kaingin Road. Then dugtong din po tayo, sir, hanggang dito na rin yan sa may yung Roosevelt Avenue natin hanggang dito na rin po yan sa may U-turn slot po ng QCA or ang tinatawag natin na sa may Bansalangin. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then, moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may MRT Ortigas hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy simula dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Park Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic na rin po tayo, simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo, simula dyan sa may Reliance, hanggang dito na rin po yan sa may Guadix Drive. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy, simula po dyan sa may EDSA North Avenue hanggang dito na rin po yan sa may U-turn slot po ng QCA. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong southbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Magsaysay Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then masusundan naman po ng moderate traffic, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Kalye Industria. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy

0: mula po dyan sa may Chiendisitas hanggang dito na rin po yan sa may Calderon. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trafiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy, simula po dyan sa may pag-akyat po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonicerano. Then moderate to heavy rin po tayo, simula dyan sa may Aurora Katipunan Flyover hanggang dito na rin po yan sa may CP Garcia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may UP Land Tech Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala natin sa ating mga motrista na may ending ng 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatapos ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako nilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok, mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Okay. Ang oras natin, mga kaibigan, 7:26 ng umaga. October 16 na. In 2 weeks' time, andyan ang undas, ang All Saints Day at All Souls Day. This early, tayo po'y makibalita na sa National Capital Region Police Office. Ha, napakaraming malalaking libingan o sementeryo dito sa Metro Manila. Alamin natin ang mga initial na paghahanda ng NCRPO para sa kaayusan, katahimikan at sa seguridad para ngayong undas 2026. Ang ating pong makakausap, mga kaibigan, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, NCRPO, si Police Lieutenant Colonel Hazel Azilo. Ma'am, magandang umaga po.
3: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
1: Yes, ma'am. Ano po mga paghanda na so far ng ating National Capital Region Police Office para dito sa paparating na naundas sa 2026, ma'am, please.
3: Sa ngayon po, nakalatag na po yung ating operational guidelines para po sa UNDAS 2026 sa ilalim po ng pamumuno ng ating officer in charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano. Pangunahin pong tututukan natin yung seguridad po sa mga sementeryo, mga memorial parks, Columbia transport terminals at iba pa pong lugar na inaasahang dadagsain po ng ating mga kababayan. Kasama po sa ating paghahanda ang pagpapalakas po ng ating police visibility, ang ating regular patrols, traffic assistance, crowd management at yung pong mabilis natin na emergency response. At ilalagay din po natin ang NCRPO sa full alert status simula po 12:01 a.m. ng October 30 hanggang po sa matapos ang ating UNDAS security operations.
1: Ayun. Okay. Ito pong binabanggit niyo mga preparations dito. Yung mga malalaking libingan halimbawa dito sa atin sa National Capital Region, usually nagtatayo ng command post yung mismong mga namamahala doon sa libingan o mga sementeryo. Meron din bang itatayong halimbawa mga command post o assistance centers ang ating NCRPO dito sa mga strategic areas na ito, Colonel, ma'am?
3: Yes po, maglalagay po tayo ng ating mga police assistance desk para po mayroon po tayong isang isang specific na lugar na pwede po talagang puntahan yung ating mga kababayan kung sakali man po na kailangan nila ng police assistance, may nawawala or may mga kailangan po silang puntahan, kailangan nila ng specific direction. Yung pong ating police assistance desk ay malapit lang po yun or usually katabi lamang ng ating iba pang force multipliers, kumbaga para po may isang area po na mapupuntahan yung ating mga kababayan para nandun na po lahat yung kanilang kakailanganin na kung kailangan po nila ng assistance, isang lugar lamang po yung kanilang pupuntahan.
1: Opo, you mentioned yung mga force multipliers, of course, nandiyan ang grupo ng mga security guard na nakadeploy doon sa mga areas of responsibility nila. Yung mga barangay security patrols, sa iba't ibang areas. So far, kumusta ang coordination natin with them, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am?
3: Sa ngayon po, finafinalize po natin yung ating mga bilang ng ating mga force multipliers at yung ating mga kasamahan pang ahensya na kasama po natin na magbabantay dito sa ating mga sementeryo sa UNDAS 2026. So, yung pong ating mga agencies kagaya po ng Coast Guard, AFP, yung ating BFP, ang MMDA at yung ating mga barangay officers ay kinukumpleto lamang po natin yung bilang sa bawat bawat sementeryo na ating mga babantayan. So, ang meron sa meron pa lang po tayo dito sa PNP, yun pong ating initial na deployment na 10,739 ay kukumpletuhin pa po natin sa mga susunod na araw since fina-finalize pa po natin yung bilang kasama nga po itong ating mga force multipliers.
1: Opo, Colonel Asilo, ma'am, base sa nakarang mga records sa limbawa ng National Capital Region Police Office, aling mga pangunahing libingan o sementeryo ang talagang dinadagsa ng mga tao? Maraming nakalibing at maraming pumupunta doon dito sa National Capital Region, ma'am.
3: Usually po yung ating mga public cemeteries, kagaya po nang nandito po sa area ng Maynila, ito po yung madalas na dinadagsa ng milyon-milyon nating mga kababayan. Ganun din po yung mga cemeteryo na may mga prominent personalities po na nakalibing. So yun po mga areas na yan, mas malaki po yung magiging deployment natin dahil po sa inaasahan po natin na pagdagsa ng ating mga kababayan. So, pero wag naman po magtatampo yung ating mga kababayan dahil lahat po ng cemeteryo dito sa Metro Manila ay lalagyan po natin ng deployment para po ensure ng ating mga kababayan na magbibigay ng kanilang pagbisita doon sa kanilang mga yumaong kababayan ay mabibigyan po natin ng karampatang police assistance.
1: Ayun. At isa sa mga usual na nagiging concern ay mayroong mga oras na dumadagsa talaga yung mga nagbibigay pugay doon sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ano? Sa aspetong yan, of course, mahalaga ang papel na gagampanan din ng ating NCRPO in coordination with the administrators ng mga sementeryo na yan. So, ibig sabihin, meron bang mga measures na dapat ganito ang area na hindi pwede munang paradahan ng mga sasakyan? Ang pagpunta ng mga tao ay sa ganitong area lang muna. May mga ganong mga pag-uusap na po with the administrators of the various cemeteries, ma'am?
3: Yes po, patuloy po yung ating pakikipag-usap dun sa ating mga cemetery administrators para po ensure na hindi lang po yung pagpasok ng tao yung ating maaasistihan or magagabayan, maging yun pong alam naman natin na usual na yung mga pagmalapit po sa mga cemetery italaga nagkukos po na matinding traffic. Dahil yung mga naghahanap ng parking, yung mga nagbababa ng kanilang mga pasahero. So isa po yan sa ating inaayos sa ngayon, katuwang po yung ating mga nasa barangay, yung ating mga LGUs, para po ensure na yung daloy po ng traffic at yung daloy ng tao sa mga oras na kumbaga po dadagsa inyong ating mga sementeryo ay magiging maayos po. Kasama na po dyan yung ating kung meron po tayong ingress at egress, kung saan po yung exit at entrance lamang po ng ating mga dadalaw sa mga sementeryo ay pinaplan siya po natin. At ganun din po yung magiging parking at kung saan lamang po pwedeng magbaba, kung saan po sila pwedeng mag-iwan ng kanilang mga sasakyan na magiging safe naman po para doon sa ating mga kababayan.
1: Ayan. At syempre, pagka ganito ay kasama sa mga babantayan, of course, ang ating mga bus terminals, mga terminal ng public utility vehicles, dahil dagsa ang mga bibiyahe palabas at papasok ng ating National Capital Region. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, please.
3: Yes, ma'am. Yes, sir. Kasama po dun sa ating babantayan is yung ating mga terminals, mga public transport terminals natin. Kasi alam naman po natin na hindi po lahat ng ating kababayan ay nag-stay dito sa Metro Manila pagka po UNDAS. Sinasamantala po ng iba yan para makauwi po ng probinsya, para makadalaw din po sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa mga provinces naman po. So, kasama po yan maging yung ating mga major thoroughfares, katuwang po ang HPG sa pagbabantay po ng ating mga kalsada at ng ating mga terminals para ensure po na mabibigyan po natin ng tulong yung ating mga kababayan kung kinakailangan po natin. At syempre yung ating mga hindi lamang po yung mga terminals, actually yung ating mga simbahan at yung mga malls natin, yung mga other places of convergence ay kasama po sa dideployan natin ng mga personnel dahil alam naman po natin na bakasyon niyang mga panahon yan. So yung ating mga kababayan ay sasamantalihin yan para po magsama-sama sila ng kanilang mga kapamilya.
1: Mm-hmm. And of course, pagka siyempre sa aspeto ng kaligtasan at seguridad, meron tayong mga paalala doon sa mga kababayan natin na pupunta ng mga sementeryo, di ba? Merong mga bawal dalhin, merong mga paalala na kung magsasama ng mga bata. Bigyan nyo nga, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, ng ilang mga pointers yung mga kababayan natin, paalala. Baka mamaya, nakalimutan ko, bawal nga pala magdala ng, ng kutsilyo, yung mga ganon. Kasi, gagayat kami ng mangga habang nandun kami. Yung mga ganong palusot ba? Colonel, please.
3: Yes po. Paalala po natin sa ating mga kababayan, planuhin po natin ng maaga ang inyong magiging pagbisita sa ating mga sementeryo. Alamin po natin yung mga patakaran sa lugar. Yung mga bawal po, gaya ng bawal po ang magdala ng sound system. Meron pong binibigay na oras para maglinis po ng ating mga puntod. Kung kaya po sa oras po na yung talagang mismong pagdalaw na ay hindi na po pinapayagan ang pagdadala ng mga cleaning materials, yung karit, kutsilyo. Bawal na po yan, yung mga matatalas na bagay. Bawal din po ang magdala ng mga inumin, nakalalasing na inumin. Siyempre po, bawal po din ang magsugal sa loob po ng sementeryo. Iniiwasan po natin na magkaroon po ng ingay or gulo dahil po ito sa na magiging dulot po ng ating pagsusugal or yung mga sound system, bawal pong magkantahan sa loob ng sementeryo. Hanggat maaari po, papanatilihin po natin na maging solemn po at kumbaga tahimik po yung magiging pagbisita ninyo sa inyong mga yung maong mahal sa buhay. At syempre po, yung mga pagbabantay natin sa ating mga kagamitan, wag na po tayong magdala ng, hindi naman po kailangan magdala ng pera at magsuot ng mga mamahaling alahas sa pagpunta sa sementeryo. Yes. Wag na po natin gawin para hindi na po, kumbaga maging mainit sa mata yung ating mga sarili, lalo sa mga kawatan na maaari pong manamantala dun sa araw na iyan na posible ang siksikan. Kumbaga po yung salisi, yung holda para po maiwasan po natin. Kung may kasama rin po tayong mga bata, senior citizen or persons with disabilities, tiyakin po natin na may kasama sila na mag-aalalay. Yung po mga bata, lagyan po natin ng wristband or kung ano man po na maaari pong pagkakakilanlan sa kanila, lalagyan po natin sila ng ID. Nakalagay po doon yung persons to be notified in case of emergency. Yung ating po mga seniors, kung kailangan po natin, dalhin po natin yung kanilang mga gamot or yung mga pang first aid po para ensure na kung sakali man po na may emergency ay agad-agad po natin silang mabibigyan ng lunas. At makipagtulungan din po tayo sa ating mga security personnel. Sundin po natin yung mga traffic advisories para maiwasan po natin ang abala. At syempre po, alam po natin na maiiwan po natin yung ating mga tahanan.
1: Yan.
3: Once na tumabas po tayo ng ating mga bahay para dumalaw sa mga sementeryo or mamasyal, ensure po natin ang paglalak ng ating mga bintana, pinto, ang gate, yung mga mahalagang gamit po, yung mga maiinit sa mata ng kawatan, wag po nating iwanan sa labas ng bahay. At kung magpa-park man po tayo ng ating mga sasakyan, ensure po natin na nasa secured na lugar po para maiwasan din po natin maging biktima ng basag kotse.
1: Yun. At saka minsan, di ba, pagka umaalis ang buong pamilya, yung iba nagpo-post kaagad, real time sa kanilang mga social media pages kung saan sila nandoon. Malalaman kaagad, uy, mukhang out of town itong pamilya nakatira dito. Ah. Yung mga ganon, ito'y magsisilbing tip din sa ilang mga gusto magsamantala, gumawa ng kalokohan dun sa mga bahay na naiwang walang tao. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am.
3: Yes po, iwasan po natin yung pagpo-post ng mga real-time updates, yung ating mga at this moment na kayo ay nasa kalsada, na para po bang ina-announce ninyo na walang tao sa inyong mga tahanan. So hanggat maaari po, iwasan po natin yun para hindi naman po natin parang binobroadcast na wala pong tao sa bahay na open po para sa mga kawatan. Pwede naman po tayong mag-update once na na-secure na po natin yung ating mga sarili, yung ating mga tahanan na hindi po nila, kumbaga, mamimislead po nila na wala pong tao doon sa kanilang mga bahay.
1: Ayun, okay. Nako, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, salamat po na marami sa mga update at mga paalalang ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
3: Maraming salamat din po. Good morning.
1: Thank you. Good morning, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, NCRPO.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 40 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, subukan naman nating makipag-ugnayan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Mga paghanda naman, kaugnay pa rin ng paparating na undas sa mga airports o paliparan na pinamamahalaan naman ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines. Sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert!
5: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Hindi lang ang mga pananima nanganganib sa Very Strong El Niño. Sa isang projection ng University of Chicago's Climate Impact Lab, posibleng umabot sa 6,500 ang heat-related deaths sa Pilipinas kaugnay ng pagtuyot. Binabantayan ng World Health Organization ang posibleng pagbabago sa public health risk dahil sa climate phenomenon, habang all-out preparation din ng Department of Health kaugnay ng Very Strong El Niño.
8: Our objective is to really limit them, no? But yeah, we have to anticipate. I think that's the word. Kasi it will come and we have to lessen yung number. Kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat.
7: Ayon sa DOH, pangunahing binabantayan ang mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps at heat stroke. Pero dahil sa posibleng kakulangan sa tubig, posibleng tumaas ang diarrhea, food poisoning at nutrition-related disease. May panganib din sa dengue, lalo na kung mag-iimbak ng tubig ang mga pamilya nang walang takip. Kaya naman inihahanda rin ang DOH ang health facilities sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng mangangailangan ng serbisyong medikal.
8: Yung preparedness ng health facility, yan yung pinapaigting namin ngayon. Yun nga, bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun. Kaya lang, pag medyo bumugso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
7: Ilan nga sa mga vulnerable sectors ay ang mga nasa extreme ages, gaya ng bata at matanda, buntis, may mga existing condition at outdoor workers. Iginiit ng DOH na mas mahalaga ang prevention. Kaya naman pinayuhan ang publiko na uminom ng hanggang 8 basong tubig, umiwas sa paglabas ng bahay sa kasagsagan ng init at maligo araw-araw. Eugene Fernandez, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang ating makakausap ang kanilang PIO at media spokesperson, si Ms. Bea Bernardo. Bea, ma'am, magandang umaga po.
10: Good morning po, Sir Alan, and good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga.
1: Yan, siyempre makikibalita lang kami sa overall situation sa ating mga airports, sa mga paliparan sa ating bansa, lalo tigit. Ito, malapit na naman ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas, ma'am.
10: Yes po, no? Nagkaroon na po ng direktiba ang ating Director General na si Director General Raul Del Rosario na i-activate na po yung preparedness sa lahat ng airport sa ating bansa po, no? So ngayon po, naghahanda na po sila. May mga help desk na po na itinatayo para sa ating mga airport para i-address po yung mga concerns ng mga passengers natin. Yung security personnel din po natin sa mga airport po ay dinagdagan na po natin, as well as yung medical teams po natin, para agaran pong makaresponde sa mga pangangailangan po ng mga expected passengers po natin for
1: Ondas po. Ayun. And of course, gaya ng binanggit mo, halimbawa, mas maigpit na security procedures dahil nga dagsaan tao. Anong i-advise mo dun sa mga may nakascheduled na trips, halimbawa, on those days? Kinakailangan, kahit na nakapag-online check-in sila, they have to be there how many hours bago yung kanilang scheduled flight, ma'am?
10: Yes po, no. So during this time talaga pag undas, nakikita po natin na marami talagang tao sa airport, lalo na yung mga days leading to do sa araw talaga na walang pasok. Kaya po talaga kami sa CAAP, ina-advise namin yung mga passenger na at least 3 hours before your flight, pag international flight po ay nasa airport na kayo. Pag domestic flight naman po, at least 2 hours po dapat nasa airport na po kayo para mas maging smooth yung mga procedures and processes na kailangan yung pagdaanan, makapasok para po mapupunta dun sa inyong mga eroplano.
1: Ayun. So, lalo tigit kung international flight ka mo, dapat 3 oras bago yung nakaschedule na paglipad nila ay nandun na sa airport mismo.
10: Yes po, sir. Kasi napapansin talaga natin, no? Kahit hindi talaga peak season, marami talaga. Diba, marami talagang pumupunta sa airport at nagkakaroon tayo talaga ng bulk ng pila sa immigration. Yun. Kasi lalo na pag mga first-time travelers, may mga documents na kailangan kang ipasa or ipakita doon sa immigration officers natin. Kaya nagkakaroon po na kahit papano delay sa mga pila. So para maiwasan natin na mainip or talaga namang humahagma, madelay sa oras yung ating mga passenger, kaya at least 3 hours po sana nandun na sila sa airport para maging smooth ang process po nila.
1: Okay. At para magsilbing paalala doon sa mga bibiyahe, ano ang mga hindi pwede nilang dalhin sa kanilang mga bagahe? Of course, baka mamaya, may dala ako na ganitong volume ng liquid. Halimbawa, yung iba nagdadala ng mga kung ano-ano, mga lotion, conditioner, perfume na pagkalalaki ng mga volume. Ang mga ito, I understand, limitado dapat, Bea, di ba?
10: Yes po, pag hand carry po ang ating bagahe po, may limitation lang yung kung gaano kadami lang yung mga liquids na pwede niyong dalhin. Alam ko, 100 ml lang yung pwede niyong dalhin pag hand carry. Pero pag check-in naman, basta nakasealed ng maayos yung mga toiletries nyo, wala naman pong problema. Of course, yung mga matutulis na bagay, gaya ng gunting, kutsilyo, bawal na bawal po yan sa airport natin. Hindi po kayo papapasukin pag nakita po na may mga ganyan po kayong mga items sa inyong bagahe. Kahit yung mga sinasabi nilang mga anting-anting po, tsaka mga amulet po, no? So, yun po, pag nakita po nila yon sa inyo, ay i-confiscate po yan ng mga security officers po natin. Kaya as much as possible, huwag niyo na po yan dalhin sa ating mga airport dahil bawal po yan. I know we understand na yung anong kalahag na mahalaga tayo sa inyo at meron tong special ano sa inyo, pero bawal po yan sa airport. Kaya iiwan po muna natin yan sa bahay. And of course, para malaman nyo po kung ano yung mga pwede at hindi pa pwedeng dalhin, pwede po kayo makipag-coordinate or i-check sa website ng mga airlines nyo, kasi meron pong minsan yung mga airlines, may iba't iba silang mga protocol kung ano ba yung mga pwede at ano yung mga hindi pwede. Mm. Para to make sure lang, at least coordinate sa mga airlines nyo or i-check nyo yung website ng mga airlines nyo po.
1: Ayan. At syempre, ang isa pang napakahalagang pag-alala, huwag pagbibitaw ng mga bomb jokes.
10: Yes po. Bawal na bawal po yan sa ating mga airports, no? Pag narinig po kayo ng ating mga security officer, regardless kung ano yung intention nyo, kung nagjo-joke lang ba talaga kayo or gusto nyo lang magpatawa, hindi po namin yan pinagbabawal po talaga namin yan. So, pwede po namin kayong hindi pasakayin or patuloyin sa inyong mga flights pag meron po kaming narinig na bomb joke sa inyo. So, as much as possible po, maging responsible po tayo sa ano yung sinasabi natin sa airport, kasi po may consequences po ito. So, possibly na hindi lang kayo yung magkaroon ng consequence. Kunyari, narinig namin kayo, napasakay kayo sa airplane. Mm. So, hindi namin papaliparin yung eroplano kasi we have to check, double-check, yes, ano pa yung sinasabi nyo. So, hindi lang kayo po yung na-delay. Na-delay po yung lahat ng kasama nyo, pati yung eroplano, hindi po nakalipad. Because we have, ganun po tayo kaingat sa airport natin. Kaya as much as possible po, wag po tayo magbibiro ng ganun po sa ating mga paliparan.
1: Yes, okay. Bea, salamat na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
10: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Good morning. Si Bea Bernardo, ang PIO at spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o KAAP.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 51 minutes makalipas ang 7 AM. Update mula sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa 2,600 na magsasaka, diyan po sa lalawigan ng Isabela. Naapektado po ng El Nino. Tumanggap ng cash assistance mula sa DSWD.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
11: Karagdagang 2,671 mga magsasaka ng palay sa Isabela ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa DSWD. Pinangunahan ng DSWD Field Office 2 ang isinagawang pamahagi ng tulong pinansyal kabilang mga benepisyaryo ng 1,100 mga magsasaka sa Ilagan City, 800 sa Delfin Albano at nasa 700 naman sa Kawayan City. Ayon sa DSWD, ang listahan ng mga benepisyaryo ay nakabatay sa assessment at verifikasyong isinagawa ng kani-kanilang city o municipal agriculture office. Layo ng ECT na matulungan ng mga magsasakang naapektuhan ng El Nino na makabangon mula sa pagkalugi at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangailangan habang unti-unting pinanunumbalik ang kanilang kabuhayan. Una nang iniulat ng DSWD na sumampa na rin sa higit 700 milyong piso ang naipaabot itong tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si Marian Bastasa, nagatid ng update mula po sa Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Department of Foreign Affairs, binatikos ang naging pahayag ng Chinese Ambassador na madaling manalo ang China sa paggamit ng puwersa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Alamin po natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
12: Yes, Bosalan, binatikos nga ng Department of Foreign Affairs ang naging payag, Bosalan, ni Chinese Ambassador Jing Quan matapos itong sabihin na madaling manalo ang China kung nanaisin itong gumamit ng pwersa. Ayon sa DFA, maraming tinututulan ang naturang payag bilang isang hindi direktang banta na hindi nakakatulong sa masalimuot na ugnay ng Pilipinas at China. Kung sana, sa isang panayam kasi, Bosalan, sinabi ni Ambassador Jing na dapat pang magpasalamat ang rehiyon dahil sa China ang kanila o ang kanilang kapitbahay. Dagdag pa ng ambador na pinahahalagaan ng Beijing ang kapayapaan at wala itong intensyong gumamit ng pwersa. Gayunman na basalan, iginiit ng DFA na mahalaga sa diplomasya ang maging maingat na pananalita at ang pagpipigil sa sarili upang mapanatili ang pagkakataon para sa maayos na dialogo at pag-uusap at maayos na pagkikipag-ugnayan. Patuloy namang umiiral ang sigalot sa Pilipinas at China hinggil sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Sa gitna na tumitinding tensyon sa rehiyon, nananatiling mahalaga ayon sa DFA ang maingat na diplomasya at paggalang sa isa't isa at mapayapang pagresolba sa mga sigalot para sa mga pinakauling balita at manatiling nakatutok sa anumang releases ng magkabilang bansa. Bosalan mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ Ignacio. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, October 16, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Glory Fair Bangon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
15: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
14: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
16: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply. At ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity. At wala ta rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
14: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice-producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
17: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
14: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa critical na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
18: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para tumatulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
14: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot. Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan nakasalalay dito.